0: member states ngayon ng ASEAN, hindi lang sila 10, 11 na po sila. 11 member states na po ang bumubuo sa ASEAN. Bakit 11? Naidagdag na po kasi dyan ang Timor-Leste. Lang ho 10, 11 na po, 11. At kasi kasama na ang Timor-Leste. Dati kasi ang Timor-Leste nagpa-participate sa ASEAN Summit pero as an observer. Kumbaga hindi pa sila wala pa sila doon sa status na permanent member. Pero ngayon, member na po sila. So, 11 na sila. 11. Speaking of the 48th ASEAN Summit na ginagawa po dyan sa Lapu-Lapu, Cebu, alamin natin ang sitwasyon. Kaugnay ng huling kaganapan sa nakatagdang pagsisimula ng 48th ASEAN Summit, kasama natin all the way from Lapu-Lapu, Cebu City, si Alvin Baltazar sa International Media Center.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magandang umaga. Arangkada na nga. Ngayong umaga, yung 48th ASEAN Summit dito sa Lapu-Lapu City, sa Cebu. At yung original na 8 o'clock supposed to be na welcome ceremony ay mababago ng konti. At doon sa huling advice na ipinadala ni Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez ay alas 9 magsisimula yung welcome ceremony. At pagkatapos niya, dire-diretso na yung mga ASEAN leaders natin na magpulong-pulong. Kapagkat dito na nga magaganap, yung ASEAN Summit for 2026 na matagal na pinagandaan ng ating pamahalaan at ang chairship ay nasa Pilipinas. Dito sa welcome ceremony, ina-expect natin na pangunahan, of course, ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at the First Lady Liza Marcos yung gagawing pagsilubong sa ating ASEAN leaders. At pagkatapos nun, ilang mga seremonya na inaasahan natin, yung official handshake at yung tinatawag na family picture o family photo kasama yung ibang leader bilang simbolo ng pagkakaisa at ng kooperasyon. Tama yung sinabi mo, Paring Ray, ano? Bago itong yung pagsisimula talaga, formal na pagbubukas at pagsisimula nitong 48th ASEAN Summit ay napakarami ng mga activities kahapon pa lamang bukod doon sa arrival ng iba't ibang leader mula sa Asia, mga kasabi dito sa Asian member countries. Tama yung binigit mo, Paring Ray, yung bilateral ni Pangulong Marcos at yung trilateral meeting nila ng Cambodia at ng Thailand. At maituturing natin na milestone yung nangyari doon, Paring Ray, sa trilateral meeting ni na Pangulong Marcos at ng Prime Ministers ng Cambodia at ng Thailand. Nagsilbing peacemaker si Pangulong Marcos para magkaayos yung dalawang bansa na matagal na merong hindi pagkakaunawaan, Paring Ray. At isang milestone na maituturing yun, nagsilbing peacemaker, tagapamagitan si Pangulong Marcos para magkaayos yung dalawang bansa sa pamamagitan ng kanilang leader. At sinasabi nga ng Prime Minister na nabagitan din dalawang bansa, ang Cambodia at Thailand, ay pakikilusin nila yung kanilang mga foreign ministers para mapag-usapan yung kanilang gagawing pagkakasundo na bunga ng matagal na hindi pagkakaunawaan na namamagitan sa kanilang dalawang Manila, guys.
0: Oh, and of course, Alvin, bukod dyan sa trilateral meeting na between the Philippines, Cambodia, and Thailand, yung pambimpiyaga, pinangunahan din ni Pangulo yan, binuksan din niya yung bimpiyaga summit na yan alongside the 48th ASEAN Summit.
2: Oo, tama, Paring Ray, napakahalaga nun sapagkat ito namang tinatawag nating bimpiyaga summit ay pagputulong sa pagitan ng apat na bansa. Itong bansang Brunei, itong Indonesia, Malaysia, and of course, ang Pilipinas. Ang sabi nga ng Pangulo, Paring Ray, ano, doon sa kanilang pagpupulong dito sa Bintayaga, ay kinakailangan yung Vision 2035 ay hindi lang dapat na maisakatuparan, kundi ang kinakailangan dito, maramdaman mismo ng mga tao, ng mga mamamayan na nakabilang doon sa apat na neighboring countries, yung ginagawang effort itong apat na bansang ito. Meron ng nasimulang mga proyekto, mga programa, at yan ay naisasakatuparan naman. Pero ang pinupunto ng Pangulo doon, kinakailangan talaga maramdaman ng tao yung mga proyekto at mga programa, pare Greg.
0: Para lang maliwanagan, ano, Alvin, kasamang Alvin, yung kung ano ba ibig sabihin ng BIMP, yung BIMP. That is Brunei, uh-huh. Indonesia, Malaysia, and Philippines.
2: Correct, correct, correct. Oh, pare Greg. Oo. Apat na neighboring countries nagtutulong-tulong para maiangas yung panita nilang mga mamamayan. Tulungan din niya, paring Ray, sa pagitan ng mga apat na bansa.
0: So, anong aasahan natin today? Bukod dyan sa gangan na move, di ba? Sa nabanggit mo nga na move ng 9 o'clock, yung pinaka-official start. Pero besides dun sa official start, anong maaring asahan natin, mga kababayan, in the course of the morning ngayong araw na to?
2: Ang nakalinya ngayon, paring Ray, ay itong Arangada, itong ASEAN Summit and related meetings na merong ASEAN Plenary at saka Retreat Summit. At yan ay pangungunahan lang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang punong abala dito sa 48 ASEAN Summit. At hindi rin natin alam, siguro mamaya-maya may makapapasok pang impormasyon kung ano pa yung mga sideline activities ni Pangulong Marcos. Sa pagkakalala mo, parang Ray, pagka ganitong mga aktibidad, minsan mayroon din nakisigit pang ilang mga activities sa Pangulo, patulad ng bilateral meeting. Tulad nung nangyari, yun naman ay nakaset na talaga. Doon sa yung trilateral, medyo parang wala actually yun doon sa original schedule na ating nakuha. Pero ito, mukhang naririnig kami na may papasok pang isang bilateral meeting ang Pangulo. At ihahatid natin mamaya-maya siguro kung ano man siya yung kanyang mga bilateral meeting.
0: Oh, hindi naman kaya China yan? Hindi naman.
2: Sana, no? Kasi, oo. Balang balik tayo. Pag nga China.
0: Anyway, you know, anything is possible. Di ba?
2: Yun lang, parang na, yung trilateral meeting nila. Hindi diba? Natin inaasahan.
0: Hindi kasama sa lineup yun. Hindi kasama sa lineup yun.
2: Oo, hindi namin na later na lang namin na rinig. At hindi rin namin inaasahan na magkakaroon pa ng press conference sa harap mismo si Pangulong Marcos. At saka yung kasama, yung Prime Ministers ng Cambodia. At saka ng Thailand. Milestone nga ito, parang tayo. Sapagkat sa napakahabang panahon, hindi pagkakaunawaan at nagsilbing taga-pabitan o peacemaker si Pangulo Marcos.
0: Kumbaga,
2: malaking achievement ko, parang.
0: Kaya ko lang naman nabanggit yung China, ano, kasamang Alvin. Kasi, di ba pinupush din ng Pilipinas yung Code of Conduct sa West Philippine Sea? Matagal na yan. Every time na magkakaroon ng ASEAN Summit, alam kong Pilipinas pinupush yung issue na yan para mabuo na yung Code of Conduct. At isa yan sa mga tinitingnan na ma-raise dito sa ASEAN Summit, yung Code of Conduct sa West Philippine Sea. Although, syempre, alam naman natin na maraming member states sa ASEAN na nakasandal ngayon sa China. Alam naman natin yan. We do not deny that. At maski sila, di nila dinideny yun. Ano? Pero ika nga, baka mapag-usapan, baka nga biglang magkaroon ng, alam mo na, bigla ang bilateral meeting. Hindi natin alam. Ano? Ika nga, sabi ko nga, nothing is impossible, di ba? Dito sa mga ganitong klase ng sitwasyon. So, sige, tingnan natin kung sino yung ano natin. Kung sino yung surprise na bilateral meeting with the president mamaya.
2: Parang Ray, nothing is impossible. And everything is possible.
0: Yes.
2: Parang Ray.
0: Yes.
2: Lalo na sa ganitong mga pagkakataon. Kaya, gabayan na natin. Baka mamaya, magulat tayo kung sino yung mga bilateral meeting mamaya-maya lamang ni Pangulong Marcos. Pagka mayroon ng confirmation, i-hatid natin agad yan, paring Ray. At mamaya-maya, magkakaroon din naman ng press conference ang Pangulong Marcos bandang hapon na. Tatapusin lang muna yung kanyang mga activities at expected natin alas 4 ng hapon base dito sa aking hawak na nakuha nating schedule. Alas 4 ng hapon na harap si Pangulong Marcos dito sa International Media Center.
0: Alright, sige. At well, maraming salamat sa pagbibigay ng mga updates, and we will also be expecting additional updates mula dyan sa Lapu-Lapu City sa pagdaraos ng 48th ASEAN Summit. Thank you very much, Alvin.
2: Maraming salamat, paring Ray. Babalik tayo mamaya at bibigyan natin yung pinaka bagong update dito sa 48th ASEAN Summit dito sa Cebu. Alvin Balsar, Radyo Pilipinas, Radyo Pulpito.
0: Ating senior advisor, senior reporter Alvin Balsar live. Senior correspondent Alvin Balsar live sa International Media Center sa Lapu-Lapu City, Cebu.
1: Ray Sampang, Ray Sampang. Bangon, Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Sabi nga, di ba, may surprise na ano, surprise na bilateral, hindi kasama sa original lineup yung surprise na bilateral meeting na yan with kasama ng Pangulo. Yung nga, totoo po yun, yung trilateral meeting with the Philippines, Cambodia, and Thailand, hindi po kasama yon dun sa unang, lineup ng mga activities, pero naisagawa. At kasi maganda yung nangyaring yung sa trilateral meeting na yon na pinangunahan ni Pangulong Marcos as chair ng ASEAN for 2026. Ibig sabihin, nagkaroon na ng pagkakaunawaan ang Cambodia at Thailand. Alam naman natin na ang Cambodia at Thailand ay nagkaroon ng ano ng di pagkakaunawaan na nauwi sa border dispute, di ba? Na umatake ang Thailand, umatake ang Cambodia and vice versa. Nagkaroon pa nga tayo ng mga kababayang overseas Filipino workers na na-displace from Cambodia, nag-cross ng border patungong Thailand. Kaya't may mga repatriation din na nangyari at mayroon ding mga nagpunta sa mga shelters na pinrovide naman ng ating Philippine Embassy sa Thailand. So ngayon, nag-usap na yung dalawa na magitan ng Pilipinas bilang chair sa panguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at nagkaroon ng positibong epekto. Nagkaroon ng positibong produkto. Unawaan yung dalawa na resolve any dispute diplomatically, not militarily. Labing anim na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Sabayan na po rin nyo sa ikalawang bahagi ng Bangon. May makakapanayam tayong defense analyst kaugnay nga po ng milestone na yan at trilateral meeting ng Philippines, Cambodia at Thailand. And of course, sama na rin natin yung katatapos na balikatan exercise. Ano ba ang bearing nung positive effect ng trilateral meeting ng Cambodia, Thailand with the Philippines as chair para sa kabuuang seguridad ng ASEAN region. Okay, yan. Alright, at tabayan na po nyo yan sa pagpapatuloy ng ating programa. Pero syempre, tututukan din natin itong lumabas na GDP, Gross Domestic Product, GDP growth natin for the first quarter of the year ng taong 2026, meaning January, February, March. Yan ang first quarter. Alright? Gross Domestic Product, 2.8%. 2.8%. Yan po ay mas mababa dun sa fourth quarter ng 2026. 2025. Ang fourth quarter po kasi GDP natin, ang GDP fourth quarter growth ng Pilipinas noong 2025 ay 3%. Ngayon, ang first quarter ng 2026 is 2.8%. Kumbaga sa sasakyan, mas bumagal. Okay? E sasabayan pa ho ng tinatawag na katatapos lamang na inflation report na pumalo sa 7.8% inflation. Alam nyo, ang naging magandang balita lang dito, if I remember correctly, kahit tumaas ng bahagya ang employment rate natin sa Philippine Statistics Authority. And ang tanong dito, pag pinagsama-sama natin yung inflation na 7.8 for the month of April, and then itong gross domestic product for the first quarter of 2026, which is, let us say, sabihin na natin ang totoo, let's call a spade a spade, di ba? Hindi masyadong maganda tignan, di ba? Pero anong maaring magiging epekto nito? Ito ba stagflation na ba ito? Is this stagflation? O ano? So alamin natin mula sa isang pananaw at pagtasa ng isang ekonomista na nanggaling pa, nagmumula pa sa Canada. Kaya ba kundi ang ating Filipino-Canadian Economist, live po siya mula sa Canada, Dr. Michael Batu. Dr. Batu, magandang umaga po. Welcome back sa Bangon Bayang Mahal. Okay, sige.

0: Sa ngayon naman po ay nasa 2.8 pa rin. No? So, above zero pa rin. So, may paglago pa rin, kaya lang maliit lang. So, 2.8%. Yun naman po kabilang side ng stagflation, yun yung inflation. So, tumataas yung presyo ng mga bilihin. At yan po ay nakikita natin sa kasalukuyan. No? In fact, ang aking prediction nga dyan, Ray, is mas lalo pang tataas to kasi yung full effect nung nitong crisis sa langis, no? Hindi pa natin nararamdaman talaga yung full effect kasi mas habang tumatagal ito, Ray, mas lalong lamalala ang sitwasyon. Mm-hmm. So, kung hindi pa matatapos yung gulo sa gitnang silangan, hindi malabong magtuloy-tuloy yung pagbaba ng paglago ng ating ekonomiya kasi hinihila yan ng mataas na presyo ng langis, hinihila yan ng inflation, nagmamahal yung presyo ng pagkain. Isama mo pa rin yung mga sitwasyon tungkol sa flood control corruption, kasama rin yan. So yan yung nagsasama-sama, kayo makikita mo na mas mababa pa lalo ang paglago ng ekonomiya. Pero nakadepende yan for most part dyan sa gulo talaga sa Middle East. Kaya sana naman po talagang matapos na yan sa lalong madaling panahon.
1: Mm-hmm. So wala pa tayo dito sa conditions that can be set para masabing nasa stagflation na tayo. So ibig sabihin pala, ang stagflation, just para maintindihan ng mas maintindihan tulad ng sinabi ni Dr. Batu, kinakailangan, ano ba, yung ating GDP is nasa flat, nasa zero or something? Ganun ba, Dr. Batu?
0: Tama ka rin, no? May mga conditions yan. So yung ekonomiya kailangan stagnant, no? So zero or negative. Pag nag-negative, Ray, ibig sabihin na contract ang economy. Nakita natin ito nung pandemic. Kaya lang sa kaso nung COVID pandemic, nagkaroon ng contraction pero mabilis din yung pagbulusok pataas. No? Mm-hmm. Sa kaso ng ganitong sitwasyon, because this is being driven by geopolitical events, no? Global in nature, nakadepende ito sa gano'ng katagal, no? Yung magiging epekto ng digmaan. And pag stagnation kasi rate close to zero or zero yung growth. Mm-hmm. Pag zero yung growth, ibig sabihin kung ano yung halaga ng produksyon ng ekonomiya ng nakaraang taon, eh kapareho rin ngayon. So walang pag-increase, walang decrease. Pag negative, nagkaroon ng decrease. Sa kaso naman rin ng inflation, sa ngayon nasa around 7% pa rin tayo, kapag ka nag-double digit na yan, ay mas yung chance na marating natin yung sinasabing stagflation, mas lalong tataas. No? Pag nag-double digit na yung overall price inflation na kita natin. Sa ngayon wala pa yan eh, kasi 7% pa lang. Pag kaya na yung nag-double digit na at bumulusok pababa lalo ang economic growth, yun ay masasabi na natin na nasa stagflation phase na tayo ng ating ekonomi.
1: Okay, so do you think, of course, ito alam ko, may column ka dito na ang title, Outside Looking In, something like that. Ano? Someone outside looking in kung ano nangyayari dito sa Philippines. Do you see, looking inside, from the outside looking inside, nagkakaroon ba ng magandang epekto yung mga ginagawang measures ngayon ng gobyerno, ng Administrasyon Marcos Jr. para tugunan itong mga epekto ng Middle East War, mataas na inflation, mataas na presyo ng produktong petrolyo? Is it enough to make the economy stay away dito sa tinatawag na maaring mangyari if the conditions are set tungkol dito sa stagflation?
0: Meron naman, Ray. Kaya lang, since the resources na meron ng ating gobyerno ay limited, limited din yung magiging epekto, no, nung ginagawang intervention. Kasi nga, maintindihan natin, limited din yung resources ng gobyerno. The government can only do so much, especially sa ganitong klaseng sitwasyon that is being driven by forces that are external to the economy. So kagaya halimbawa sa kaso ng pagtaas ng presyo ng langis, our economy is still reliant on petroleum. So hindi pa tayo nakapag-transition. So ibig sabihin, hanggat hindi pa tayo nakakaalis sa paggamit ng mga produktong petrolyo, there is very little the government can do. Even mag-deregulate mo yung sector, ayusin mo yung old regulation, no? Mag-introduce ka ng mga stockpile, ano? Mag-increase ka ng strategic reserves. This can be done, but limited pa rin yan kasi nga, our economy is still beholden sa petroleum. So, hindi pa tayo nakapag-transition. Now, kapag kayo exposure natin dyan, bumaba na, sabihin, nag-transition na tayo into green sources, you know, naging electric na yung mga sasakyan, yan ay masasabi natin na hindi na tayo masyado magiging epektado. Pero sa ngayon, hindi pa yan yung sitwasyon. So kaya, kahit na merong ginagawa ang gobyerno,

0: bigay ng ayuda sa mga chuper, no, mag ayusin yung batas ukol sa all the regulation, but still the effect is still limited because of limited government resources pa rin.
1: And besides the limited resources, as sabi ng Dr. Batu ng DepDev, the Secretary Balisacan, may nakikita siyang tatlong factors that has contributed to the latest GDP growth maski sa inflation. Number one, corruption. Doon pa rin sa flood control projects. Yung government spending, medyo kinakailangan daw, medyo lakihan pa yung government spending. At ito pong iba pang mga epekto ng gera sa Middle East. Do you subscribe doon sa tatlong na mention na yan ni Secretary Balisacan?
0: Merong importanteng pinakamalaking bahagi ng ating ekonomiya na siguro na-mention dito ni Secretary Balisacan, which is yung consumption spending rate. Kung dito mo kasi ang household consumption, ang typically sa isang ekonomiya, nasa mga 60 to 70% yan ang ekonomiya consumption. Sa ngayon, nakita natin that consumption growth has been muted, no? Mababa yung growth niya. And dahil nga ang ating mga kababayan, they're cutting on spending. Sinangyari, hindi sa limbawa rin, pumunta sila ng mall para magpalamig. Eh, hindi na muna sila pupunta ng mall kasi mahal ang gasolina. So kapag ka ngayon, nabawasan yung mga taong pupunta sa mall, halimbawa, paano na yung mga negosyo na nandun sa mall? Mabawalan sila ng benta, mababawasan. At makakaroon ito ng multiplier effect sa ekonomiya. So yung pag-withhold ng spending ng ating mga kababayan, malaki ang epekto niyan sa pangkalahatang ekonomiya array. No? So, kaya ito yung iniiwasan ng ating gobyerno. In fact, napanood ko rin noon si Secretary Balisacan nung siya nag-appear sa yung uplift Senate hearing. Sa mga sinabi niya doon, and I fully agree, is kung ano man yung mga polisiya ng gobyerno na ginagawa ngayon, ang goal nito is ma-prevent yung paghinto ng ekonomiya. Kasi mahirap yan rin kapag ang mga tao ayaw muna mag-spend kasi masyadong mataas ang presyo. Ang mangyayari niyan is mababawasan ang production. At pag nababawasan yung production, yan yung sinasabi na natin kanina, napapunta na tayo dun sa sitwasyon ng economic stagflation. So yun yung iniiwasan natin mangyari. So anong kinakailangan para mag-spend yung tao? Well, magkaroon ka ng targeted intervention sa mga chuper, halimbawa, para yung ating transport sector ay gumagana pa rin, no? Yung mga vulnerable sectors sa gaya ng mga mahihirap, may ayuda sila para dyan, no? Posible rin, Ray, is yung reduction ng taxes kasi ginagawa na rin ito sa ibang bansa. Imbis na mag-increase ng taxes ang gobyerno as it relates to fuel and transportation, for example, baka pwedeng temporarily muna na isuspend yung mga ibang ways na related dyan para to spur spending ng mga kababayan. Kasi, alam mo, Ray, kapag ka binaba mo ang taxes, at least according to theory, pag binaba mo yung taxes, lumalaki yung real income mo. Kumbaga, kung dati napupunta sa tax yung ibinabayad mo, ngayon, imbis na mapunta sa tax, pwede mo i-consume yun sa ibang bagay. So, that way, mag-increase mo yung consumption at maka-address yung sinabi ko kanina na yung iniiwasan natin dito na magkaroon ng pagbaba, no? Na magkaroon ng pag-arrest ng consumption, which is sana hindi mangyari. Kasi, sabi ko nga kanina, consumption remains to be a very large component of our gross domestic product.
1: Now, regarding naman dito sa 40th ASEAN Summit, Dr. Batu, how can this 40th ASEAN Summit help ang Philippine economy muna natin? Concentrate muna tayo dito. How can the 40th ASEAN Summit help the Philippine economy? Ika nga po, overcome the obstacles na kinakaharap natin ngayon, energy crisis, ano? Medyo yung presyo sa mga produktong agrikultural, tumataas din. Presyo sa pump prices, tumataas din. Maski sa kuryente nga, tumaas din. That's why we have the 7.8% inflation. So how can this 48th ASEAN Summit help the Philippine economy?
0: Well, in many ways, Ray, no? So in fact, this is a very good opportunity for our country to engage our economic partners in the region, particularly those other countries na nakadepende tayo, halimbawa sa kaso ng Indonesia, Ray. Indonesia is our major source ng coal na ginagamit ng ating mga power plants. So maintaining good relations with the Republic of Indonesia, for example, is essential for energy security ng ating bansa at para mas maibaba rin ang presyo ng kuryente. Oh, so importante yan. Hindi lang yung rate. Look at Thailand and Vietnam. These are the two neighbors na meron tayong importanteng relation as it relates to food. Thailand and Vietnam, yan ang mga pinaka-main na pinanggagalingan ng imported na bigas sa ating bansa. And to ASEAN, it's a very a good opportunity to engage these countries para mas lalo pang ma-ensure yung food security sa ating bansa. No? So, napakarami rin, you know, hindi lang sa pagkain, sa energy, sa pakikipagkalakalan din. And not to mention, yung epekto nito raise sa local economy. Mm-hmm. No? Kasi nga, I believe sa Cebu ito nangyayari ngayon. Ano? So, yung local economy will also benefit kasi yung mga pupunta dyan ng mga delegates that would create some economic activity. So, kahit na paano makakatulong yan sa paglago ng local economy. No? So, may epekto yan, Ray, on the micro level, but also on the macro level. So, na-discuss na natin yung mga effects.
1: Alright, and with that, Dr. Batu, maraming salamat as usual sa oras sa pinagkaloob niyo sa amin and of course on your professional and in-depth analysis dito sa mga figures sa pinag-uusapan natin. Pero bago kita bitawan, any silver lining da? May silver lining ba tayo nakikita? After all of these figures that has come out, GDP, inflation, may silver lining ka bang nakikita as an economist? Dr. Batu.
0: Of course, there is, Ray. Kasi alam mo, kami mga economist, ang aming paniniwala sa lagay ng ekonomiya, it's always a cycle. So, pag cycles, Ray, there are times when the cycle is up, no, na magkakaroon ng paglago ng ekonomiya, mayroon mga bust in cycles. Ang tawag natin din, Ray, boom and bust. It's a boom and bust cycle. So, right now, we are entering a bust cycle. So, pumababa siya. The silver lining here is, at some point, aakyat din uli yan. Hindi ba? So, sa ngayon, medyo hindi maganda. Sa mga darating na panahon, aakyat din muli yan. So, kasi nga, the economy always operates as a cycle.
1: Thank you for that very optimistic view, silver lining na yan, Dr. Batu. Thank you very much. Mabuhay ka. And thank you very much for gracing our program once again.
0: Thanks for having me, Ray. Mabuhay po kayo.
1: Ang ating pong Filipino-Canadian Economist live and direct from Canada, Dr. Michael Batu. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
2: Ray Sampang. Ray Sampang. Bangon, bayang mahal sa Radyo Pilipinas. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
4: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw. Depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
2: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Balita, impormasyon, isyung dapat tutukan, iisa-isahin at bibigyang linaw. Pakinggan ang mga palitan ng usaping pambayan kasama si Ray Sampang dito sa Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: 35 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tulad kanina nabanggit natin ano, napag-usapan namin ni Alvin Baltasar diyan na diyan siya sa Lapu-Lapu City, Cebu sa pagdaraos ng 48th ASEAN Summit ngayong araw na ito. Eh yung mga meetings before today, yung mismong araw na summit. Po diyan yung trilateral meeting ng Cambodia, Thailand at ng Pilipinas. At ang Pilipinas po, ulitin ko, is the chairship. O chairship tayo ngayon para sa ASEAN 48th ASEAN Summit. At sa meeting na magitan dyan, kasama dyan ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At nagkaroon ng magandang resulta ang pag-uusap na yan sapagkat mukhang nagkasundo ang Thailand at Cambodia at na magitan dyan ng Pilipinas. At ilan sa mga napagkasundo, na-reaffirm na commitment ay yung patuloy na dialogo pagitan ng Cambodia at ng Thailand. At ikaw nga ma-prevent ang anumang kilos na mag-e-escalate sa sitwasyon. At mas tatahakin nila yung direksyon ng pagpo-promote ng well-being ng mga civilian communities. At ika nga, mag-uusap, patuloy yung kanilang gagawing pag-uusap. Meaning, more on a diplomatic side instead ng mga ika nga, military measures. Alamin natin, ang pinaka ika nga, epekto nito, ang kahalagahan nito for the whole of ASEAN. Ano? And of course, syempre, para sa Pilipinas kung meron man, 'di ba? So kasama po natin ngayon ang ating defense analyst at founding president ng International Development and Security Corporation. Walang iba kundi si Dr. Chester Cabalsa. Dr. Cabalsa, magandang umaga po muli at welcome back to Bangon Bayang Mahal.
5: Maraming salamat, Sir Ray. Maraming salamat sa pag-imbita muli sa akin sa inyong programa.
1: Thank you very much din po, Dr. Cabalsa. Dr. Cabalsa, ano po ang nakikita niyong milestone dito sa trilateral meeting sa pagitan ng Philippines, Cambodia, Thailand alongside the 48th ASEAN Summit?
5: Malaking bagay ito para sa Pilipinas. Pinapakita ng ating Pangulo at para sa mga Pilipino na kaya rin natin mag-mediate no, sa pagitan ng mga kapitbahay nating nag-aaway. Malaking bagay ito dahil although SOP rin ito dahil sa Malaysia nung sila yung nag-host din last year, nag-usap din yung Cambodia at Thailand, pero nagkagulo rin. Pero ngayon, na-reaffirm na mas gusto nila mag-usap ng diplomasya at malaking bagay ito para sa isauunlad ng ASEAN dahil ang mga kapitbahay natin, willing naman silang mag-usap at malaking bagay ito na ang nag-mediate ngayon ay ang Pangulo natin. No? So, The mere fact na may pumayag sila, no? Kasi pwede namang hindi pumayag yung mga leader, no? Pero the mere fact na pumayag sila sa pamumuno ng ating presidente ay malaking bagay na may respeto sila doon sa ASEAN centrality.
1: And speaking of ASEAN centrality, ibig sabihin ang walang nag ano dito, walang nag-interfere na outside the sovereign state. Ibig sabihin within ASEAN members lang ito. Walang China rito, walang US dito. What does that say about ASEAN?
5: That's good. Tama ka doon, Sir Reno, walang foreign intervention from superpowers, no, kagaya ng ni President Trump at ni President Xi Jinping, no. Ito ay dahil kay President Marcos Jr., no, magandang sinyalis ito dahil nga alam naman natin ang pinakamalaking problema sa buong mundo ngayon ay ang global energy security at syempre sa ating bakuran no dito sa ASEAN, isa sa mga problema na kinakaharap natin ay yung Cambodia Thailand conflict no at unti-unti na nga natin nakikita na may pag-asa palang magbati at mapag-usapan ng mga bansa na tayo-tayo din lang no kasi napaka-importante nito dahil nga alam naman natin yung ASEAN, sinasabi nila battleground ng mga superpowers ito. Kaya malaking bagay na kapag ganitong mga problema, mas maayos kung tayo-tayo din ang nag-uusap kasi nga yung kultura ng ASEAN na na non-interference, of course, saka yung pagrespeto natin ng consensus, no? Maganda na ang consensus na nakita natin ay kapwa ASEAN din na dapat ang mag-resolba sa mga problema dito sa Timog Silangang Asia.
1: Ito, matanong ko lang, Dr. Cabasa, I hope you will indulge me on this question. Ano? Hindi ko maiwasang maitanong kung mabobrota ba dito ang Code of Conduct sa West Philippine Sea. Although wala dito ang China, alam ko, wala na, hindi naman kasama ang China dito, pero of course, itong mga ASEAN member countries, 11 na sila ngayon, including Timor-Leste, of course, we know na may influence ang China sa ilang mga ASEAN member states. We all know that. Okay. Pero pinupush pa rin ng Pilipinas yung Code of Conduct sa West Philippines, hindi lang sa ASEAN, maging sa mga APEC summits at sa iba pa. So do you see the COC pwedeng ma-discuss man lang dito sa ASEAN summit?
5: Alam mo, Sir Ray, no, isa yan sa mga items na gustong pag-usapan ng Pilipinas at binabalanse rin natin dahil nga maraming mga problema din. Pero of course, no, that will be mentioned, no, that will be discussed, no. Ipupulso ng Pilipinas yan na mapag-usapan dahil gusto nating tuldukan yung problema na ito. Ang napansin ko, may gusto kong dalawang puntong i-emphasize dito. One is, kung titingnan niyo yung American and Chinese influence in influences in Southeast Asia, yung mga malalakas na kapitbahay natin, sila yung may pinakamalakas ng Chinese influence. Halimbawa na lamang si Indonesia, Malaysia, Singapore, no? Pero nakita ko dun sa recently na nilabas ng isang think tank sa Malaysia, no? Ang nakapagtataka dito, yung influensya ng Amerika dito sa Myanmar, Laos, Cambodia, na dati-rati ay alam natin malakas ang impluwensya ng China doon, ay mukhang nagbabago, no? Nagiging medyo kapantay na ng Amerika, no? Kasi dito sa Timog Silangang Asia naman ang may malakas na impluwensya ng Amerika sa atin ay ang Pilipinas, no? So mukhang pwedeng magbago yung pananaw natin doon sa Code of Conduct. Yung mga dating kaalyado ng China ay mukhang medyo nagsisimpatize doon sa pananaw natin sa rules-based order, no? Pangalawa, ang gusto kong i-emphasize dito, nasa isang closed-door meeting ako ng mga scholars last year sa Malaysia kung saan nandoon ang mga Amerikano, ang Chinese, at ako yung representante ng ating bansa, no? At tinanong ko rin yan sa mga Chinese scholars, no? Bakit hanggang ngayon walang nagtatagumpay na Code of Conduct? No? Dalawa yung sagot nila. Parang hindi nila madiretso, no? Parang bakit kailangan ng Pilipinas agad-agad at ang Code of Conduct? Yan ang unang tinatanong nila. Sinasabi ko naman, magsasampung taon na yung Code of Conduct, arbitral award natin sa July, i-celebrate natin yan. At kinakailangan talagang matuldukan na para magnegosyo tayo at para hindi na magkagulo at yan yung maging gabay sa atin kung paano natin didiktahan kung ano ang mga problema dyan sa West Philippines, no? Oo. Ang pangalawang pananaw nila na narinig ko ay parang lagi nilang isinisisi na ay ginagamit lang yan ng kabilang kapangyarihan, yung US daw, no? Pero sa ang pananaw ko na sinasabi ko, hindi naman ganun. Unfair naman para sa Pilipinas yan dahil tayo naman yung lumaban dyan, tayo naman yung nag-umpisa dyan. Wala namang sinulong yung Amerika dyan. kung paano natin gustong itayo yung bandera natin pagdating sa soberenya ng ating bansa diyan sa West Philippine Sea, no? So yun ang hindi pa nila naiintindihan, no? Kaya sa tingin ko, dun sa katanungan nyo, Sir Ray, kung yes, babanggitin, maaring kasi nga may pressure din sa atin na gusto nating magkaroon ng finalization ng code of conduct na naisip sana, mas maganda sana kung ginawa ng Malaysia yung last year para iwas doon sa politika at iwas sa bias ng China. Pero baka medyo mahirapan pa tayo kasi doon sa mga sagot ng mga kausap ko ng mga Chinese scholar na may malapit na connection sa party nila, eh parang hindi pa nila masagot, no?
1: Okay.
5: Hindi nila alam kung ano yung mangyayari kung at ano ang isasagot pa nila doon sa code of conduct na yan.
1: So blanco pa sila.
5: Blanco pa sila, parang okay. Ganun nga ang pa nangyayari. No?
1: Sa loob ng 10 taon, blanco pa rin sila.
5: Oo nga. Kasi nga, ang worry ko dito, ang kinakatakot po nila dito, ay yung mailagay doon sa code of conduct na kailangan nilang tanggapin yung arbitration decision. Na parang sampal sa kanila yon at parang syempre superpower ka, emerging superpower ka, tapos natalo ka ng isang middle power sa batas, international law, parang hindi pa nila matanggap yung ganong sitwasyon, no? Lalo na syempre gusto nilang ipakita na malakas sila. So, but of course, no, kasalanan nila yun, hindi natin kasalanan yun. No? So, nasa sa kanila yan kung paano nila tanggapin yung reality at magpakumbaba. At ganun naman dapat, no? Kung gusto mong irespeto ka ng mga kapitbahay mo, katulad ng Pilipinas, irerespeto natin sila. Tanggapin nila yung realities dito sa at yung naipanalo nating arbitral award.
1: Alright. So before I let you go, Dr. Cabalsa, so sa panig naman ng tinatawag na security cooperation ng mga ASEAN member countries dito sa 48 ASEAN, what is your expectations para pagdating sa security cooperation among ASEAN member countries?
5: Among ASEAN, no, hindi pa natin nakikita yung intra-ASEAN, although tatlo kasi yung pillars ng vision ng ASEAN, no, para mas maging malakas yung ASEAN centrality natin, yung security, political, economic, at saka yung socio-cultural. No, dun sa tatlong pillars na yun, yung socio-cultural, medyo umarangkada naman kasi tanggap naman natin na ASEAN tayo, tapos dinagdag na natin si East Timor, Timor-Leste, so 11 na tayo, okay yung medyo social cohesion natin, no? Pero dun sa economics, medyo divided pa tayo kasi nag-i-intervene din kasi yung mga big powers, no? Yung si China at saka si US, no? So medyo hati, lalo na yung sa political strategic pillar natin, no? Dahil siguro magkakaiba yung pamumuno natin, yung governance natin and government system at saka yung mga religious faith natin. So diverse kasi si ASEAN, no? So hindi pa natin na-reach yung strong intra-ASEAN. Pero sana ine-expect ng bawat ASEAN member na palakasin yung intra-ASEAN. Pero ang pumipigil kasi dito na challenge at pwede rin maging opportunity ay yung pangingialam ng mga big major powers, no? Itong mga malalakas na bansa. Pwede natin naman, ang maganda kasi sa ASEAN ay meron tayong regional norms and instruments katulad ng ASEAN kung saan naghaharap tayo, humaharap tayo sa isa't isa at pinag-uusapan yung mga issue, no? Nasa ibang rehiyon sa mundo, walang ganun, no? Ang medyo malakas katulad lang natin yung European Union. Sa ibang rehiyon sa mundo, wala silang ganun, no? So, lagi nilang tinitignan yung model ng ASEAN, no? Okay. Pero, ang gusto sanang makita natin dito ay lalong lumakas pa ang bawat isa. Kasi, ang last na ipupunto ko lang dito sa Reno, kung i-combine natin lahat yung GDP, yung gross domestic product ng lahat ng 11 ASEAN members, tayo yung fourth biggest economy in the world. Okay. Ganun kalakas tayo as ASEAN. Lalong-lalo na kung naging united tayo, no? Kayang-kaya natin tumapat sa US, sa China, at saka sa European Union.
1: Alright. With that, Dr. Cabalza, maraming maraming salamat po sa oras na pinagkaloob nyo. Muli, as usual. Okay. And we appreciate,
5: salamat, sir.
1: Okay. Appreciate it so much. Thank you very much, Dr. Cabalza.
5: Okay. Thank you.
1: Ang ating defense analyst at founding president ng International Development and Security Cooperation, Dr. Chester Cabalza. Tala, dumako naman tayo ngayon sa mga balita sa labas ng ating himpilan. 52% ng mga pamilyang Pilipino tinuturing ang sarili na mahirap ayon sa SWS. Ang detalye mula kay Mary Ann Bastaza.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Higit kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang nagsabing sila ay mahirap ayon yan sa pinakauling survey ng Social Weather Station o SWS. Batay sa March survey, 52% ng mga pamilya ang itinuring ang sarili bilang mahirap. Mas mataas na isang puntos kumpara sa 51% na naitala noong Nobyembre, ngunit mas mababa naman sa 57% na annual average noong 2024. Tinatay ang katumbas nito ng nasa 14.5 milyong self-rated poor families. Samantala, 30% naman ang nagsabing sila ay nasa borderline o nasa pagitan ng mahirap at hindi mahirap, habang 35% ang nagsabing hindi sila mahirap. Pinakamataas ang self-rated poverty sa Visayas na sinundan ng Mindanao. Pagning yan, lumabas din sa survey na 42% ng mga pamilya ang nagsabing sila ay food poor. 12% ang nasa borderline, habang 46% ang nagsabing hindi sila food poor. Nanatili naman sa 15,000 pesos ang tinatayang buwan ng halagang kailangan ng isang pamilya para hindi maituring na mahirap. Isinagawa ang first quarter 2026 social weather survey mula March 24 to 31 sa pamagitan ng face-to-face interview sa 1,500 na adult respondents. Mula sa SWS para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastaza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa iba pang mga balita, abogado Dennis Barr ng Korte Suprema matapos mapatunayang nagsinungaling. Abay, marami namang abogadong gumawa. Ang buong detalye mula kay Lores Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Dennis Barr ng Korte Suprema si Attorney Jose R. Hidalgo matapos mapatunayan gumamit ng Peking Mandatory Continuing Legal Education ng MSLE compliance number sa mga pleadings na inihain ito sa Korte. Sa per curiam decision ng SC and Bank, napatunayan lumabag si Hidalgo sa Code of Professional Responsibility and Accountability dahil sa hindi tapat na pag-uugali. Nag-ugat ang kaso matapos questionin ng abogado ng complainant na ang MSLE compliance ni Hidalgo sa isang malicious prosecution case sa Branch 153 ng Regional Trial Court sa Binyan City. Batay sa sertifikasyon ng MCLE office, walang record ng compliance o exemption si Hidalgo mula 2001 hanggang 2019. Dahil dito, ipinag-utos ng RTC ang pagtanggal sa kanyang pleadings at iniendorso ang usapin sa Integrated Bar of the Philippines o IBP para sa posibleng kasong administratibo. Matapos ang investigasyon, inirekomenda ng IBP ang disbarment ni Hidalgo dahil sa isyong o sa seryosong dishonesty, fraud at panlilinlang. Pinagtibay ito ng SC at binigyan din na ang pagsasama ng maling impormasyon sa pleading sa nagpapakita ng bad faith at kawalan ng respeto sa korte at sa mga umiiral na patakaran. Bukod sa disbarment, pinagmumulta rin si Hidalgo ng 35,000 piso dahil sa hindi pagsunod sa mga kautusan ng IBP sa gitna ng investigasyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mahigit 9,000 OFWs ligtas na napauwi sa bansa. Mahigit naman sa 17,000 nabigyan ng financial assistance ayon sa DMW. Ang detalye mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hindi titigil ang pamahalaan sa repatriation efforts ito at pagbibigay ng tulong sa overseas Filipino worker na naiipit sa Sigaloy at sa Gulf region. Alinsunod na rin ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibigay ang kinakailangang suporta sa mga OFW para tiyakin na ligtas at maayos ang pagpapauwi sa kanila sa bansa. Batay sa datos ng DMW, Department of Migrant Workers, pumalo na sa 9,038 mga OFWs ang ligtas na napauwi ng pamahalaan mula sa Gulf region buhat ng simulan ang repatriation efforts noong Marso 5. Aabot naman sa mahigit 17,500 ng mga OFW ang nabigyan ng financial assistance mula sa DMW Action Fund. Kabilang na yung mga na-repatriate at yung mga apektado ang kabuhayan, subalit nananatili pa rin sa mga bansang may gulo. Sa naturang bilang, mahigit 9,000 rito ang nakatanggap ng tulong financial kasabay ng repatriation, habang mahigit 7,000 naman ang nabigyan ng on-site financial assistance. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isang energy technology solution company sa Ukraine, nakipagpulong sa Department of Energy para sa isang collaboration. Ang detalye mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Yes, Manong Ray, isang Ukraine Technology Solutions Company ang nakipagpulong sa Department of Energy para magkaroon ng kolaborasyon sa paghatid ng mga makabagong teknolohiya sa paggamit ng kuryente sa bansa. Kung saan pinag-usapan nga kasama si DOE Undersecretary Alessandro Sales at si Ronald Conquilla, ang Technotrade LLC ng Ukraine para nga sa potential collaboration ng Energy Supply and Technology Solutions. Ang naturang pagpupulong ay inisiatiba ng Ukrainian Ambassador Yuha Feldib at sa pakikipagpulong na rin ng ITMS Oil Industry Management Bureau at opisina nga ni Yusek Sales upang maghatid ng country's fuel supply systems upang ma-improve ang energy security ng ating bansa. Manong Ray, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At sa pamamagitan po ng report na yan, tayo po ay magpipilid na ng isa pang edisyon ng programang Bangon Bayang Mahal. Pero bago po tayo magpilid, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumubaybay sa inyong lingkod. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga sumubaybay sa programang Bangon Bayang Mahal habang ako po nakaupong host dito sa programang ito mula Lunes hanggang Biyernes. Ilang taon din tayo nagkasama? Mga more than 3-4 years sa Bangon Bayang Mahal. Kasama ang ating executive producer si Miss Jam Season and of course ang ating iba pang mga nakasama along the way dito sa ating programang Bangon Bayang Mahal. Nagpapaalam na po ako as host na programang Bangon Bayang Mahal. Maraming salamat po sa inyong suporta, sa inyong pagsubaybay, sa inyong panonood, sa inyong pakikinig. Lalong-lalo na sa mga naging live studio guest po natin for the past so many years. Ano, kung bibilangin ko lahat, ang dami, hindi ko na mabibilang lahat. Pero alam nyo kung ano yung pinakatumatak sa akin? Yung pong pakikipag-ugnayan natin sa mga overseas Filipino workers na natulungan ng ating programa. Lalong-lalo na yung mga distressed OFWs na napauwi natin, natulungan nating makauwi, natulungan nating ma-reunite sa kanilang mga pamilya. Meron po kasing mga ganung klase ng mga pakikipag-ugnayan ng programang ito, kasama ng ating executive producer si Ms. Jam Season, na hindi na natin ine-air sa programa, na nakakauwi, natutulungan natin. Hindi na natin kinakailangan ipalabas pa sa TV, sa radyo, at the back of the program, ginagawa po namin yun. Kaya nagpapasalamat kami sa DMW, sa OWA, sa lahat ng government agencies na nakatulong sa pagbibigay ng public service. And of course, sa inyong lahat na patuloy na sumusubaybay. Maraming salamat po. Thank you very much, ha? At thank you very much. Until we see and hear each other again on a different circumstance. Maraming salamat po. Ito ang programang Bangon Bayang Mahal. Thank you sa mga production natin at sa engineering. Maraming salamat po.
2: Ray Sampang Bangon Bayang Mahal sa Radyo Pilipinas 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 8:58 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Pagpapalakas sa kooperasyon sa kalakalan sa gitna ng pandaigdigang hamon na pagkasunduan ng ASEAN. Mula sa Cebu, ang ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nanatiling committed ang ASEAN member countries na magtulungan para manatiling bukas at matatagang rehiyon sa gitna ng global challenges. Sa 27th ASEAN Economic Community Council meeting, sinabi ni DTI Secretary Maria Cristina Roque na patuloy ang pag-uusap ng mga bansa sa Timog Silangang ASEAN na may kinalaman sa mga hakbang upang mas mapalakas ang kooperasyon sa kalakalan. Ito'y sa gitna ng umiiral pa rin krisis sa Middle East na nakakaapekto sa ASEAN. Binigyan din ni Roque na importante ang ginagawang mga pulo ngayon, gayong hindi lamang niya ito palitan ng pananaw, kundi paglalatag na din ng mga posisyon, pagdetermina ng mga prioridad at pagtiyak na ang mahalagang usapin ay malinaw na napagtutuunan ng pansin at mabilis na napagpapasyahan. Kaugnay nito ay binanggit ng kalihim na nakatakdang maglabas. Ngayong araw, ang ASEAN leaders ng Collective Response sa Middle East Crisis inaasahang ilalatag dito ang sama-samang aksyon ng member states sa pagpapalakas ng energy security, market stability, financial resilience at macroeconomic stability.
4: This meeting is an opportunity to engage candidly, to test our assumptions and to align our actions and plans where we can assist each other.
3: Nag-uulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Nasa 60 billion peso na pondo na binalik sa PhilHealth, makapagpapalakas pang lalo sa pag-aatid ng serbisyong medikal. Ang ulat mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nagpasalamat ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth kay Pangulo Ferdinand Marcos Jr. matapos itong ipag-utos na ibalik sa kanila ang nasa 60,000 pisong excess fund nito na una nang inilagak sa National Treasury. Sa isang pahayag, sinabi ng PhilHealth na ang hakbang na ito ay malinaw na pahayag ng tiwala sa kanila ng Pangulo para gawin ang mandato nitong maging katuwang ng bawat Pilipino sa pangangailangang pangkalusugan. Gagamitin ng State Health Insurer ang pondong ito para pahusayin ang serbisyong pangkalusugan upang maabot ang bawat Pilipino. Kinikilala rin ng PhilHealth ang papel ng Department of Finance sa agar ang pagre-remit ng nasabing halaga. Kasabay niyan, pinagtibay rin ng PhilHealth ang pangako nito na pangalagaan ng tiwala ang pinagkaloob sa kanila ng pamahalaan at ang taong bayan sa pamamagitan ng pagpapahusay ng serbisyo, pagpapabilis ang proseso at pagpapalakas ng sistema. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, 5 million pesos na halaga ng tulong ibinuhos ng pamahalang lungsod ng Maynila para sa mga maliliit na negosyo. Ang ulat mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Naglaan ang pamahalang lungsod ng Maynila ng 5 milyong pisong puhunan para sa mahigit 1,000 maliliit na negosyante bilang bahagi ng pagpapalakas sa lokal na ekonomiya sa gitna ng epekto ng krisis sa gitnang silangan. Pinangunahan ni Manila Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang pamahagi ng ayuda sa San Andres Sports Complex sa Malate sa Maynila sa ilalim ng Kaagapay sa Kabuhayan Program ng Manila Department of Social Welfare. Bawat benepisyaro ay tumanggap ng tigil 5,000 piso bilang panimulang puhunan para sa sari-saring micro-enterprises gaya ng karinderya, banana queue at merienda stalls. Kasabay nito na mahagi rin ng lungsod ng 100 starter kits para sa iba't ibang livelihood training kabilang ang hair cutting, massage therapy, nail care, bread and pastry, hairdressing, cookery at skin care. Kabilang sa mga prioridad ng benepisyaryo ang persons with disability, solo parents, senior citizens, indigent residents at graduates ng Manila Manpower Development Center. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng programa na matulungan ang mga residente na magkaroon ng dagdag na pagkakakitaan habang patuloy nararamdaman ang epekto ng tumataas na gastusin at pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila. Para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At hanggang 45 degrees Celsius heat index posibleng may tala sa Cagayan ngayong araw. Narito ang ulat ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nasa danger level pa rin ang heat index. Walinsangan ay inaasahang mararamdaman sa maraming lugar sa bansa ngayong Biyernes. Batay sa heat index forecast ng PAGASA, posibleng pumalo sa hanggang 45 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index ngayong araw na maitatala sa bahagi ng Aparika, Cagayan. Hanggang 42 to 44 degrees Celsius din ang heat index na asahan sa 21 lugar sa bansa. Pasok ito sa danger category kung saan maaaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure sa araw ng isang individual. Dito naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 40 to 41 degrees Celsius din ang heat index. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Meron Antastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
13: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
14: Ng ating walang gutom program.
13: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
15: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
13: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
16: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
13: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
16: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
13: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
17: Salamat, President.
18: Salamat.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
19: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
18: Leslie Bocopo.
20: Leslie Bocopo.
18: Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita.
20: Leslie Bocopo.
18: Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Magandang umaga po sa inyong lahat. Ang oras po ngayon ay 9:05 na po ng umaga. It's once again a glorious Friday morning of May 8,

0: another social climber. Okay. So, siyempre, she gathered all those vacation. Kasi, dapat matagal nang inilabas yan. Kung talagang gusto nilang pabagsakin ng Pangulo, ginagawa na nila lahat eh. Recently, maluba ang sakit. May stage 4 colon cancer. Hindi sila nakontento, namatay na lang. Pero yun, tumatakbo sa JP Laurel Street sa harap ng Cabell House, papasok ng Gate 5. Nag-jumping jack. Oh. Pero yung mga bumabati ko sa kanya, wala na. May tama na sa katawan, di ba? Ngayon, pangatlo naman ito. Meron raw video si Franco Mabanta at ang PGMN, ang Peanut Gallery Media Network, na they are misrepresenting themselves as a legitimate legitimate media, no? Bakit hindi nila ilabas ngayon? Why don't they bring it out in the open? Why? Because we suspect another dad. No? Kasi, ang duty ng journalist is to bring out the truth. Hindi yung mag-aantay ka ng babayaran ka para ilabas mo, or in this case, para wag ilabas. So, tayo nagtataka, marami ngayong lumalabas ng mga abogado, katulad nila Rowena Guanzon, na sinasabi, akala ko ba naka-freeze ang bank account ng dating speaker? Bakit ang bilis niyang maka-produce ng 75 million cash in 1,000 peso bills? Sumagot na po ang NBI Director, si Melvin Matilo. Sabi niya, out of that 75 million, 50,000 of that is real. In fact, sinabi niya, yung budol money na yon, gawa ng rekto. Of course, it was used to bait, to entrap somebody who was extorting money. So, ang daming komentaryo na, oh, ang bilis pala maglabas ng pera yung dating House Speaker. Ibig sabihin, talagang may pera ito, tsaka saan galing ang pera? Hindi po. This was an entrapment money, a dummy money. So sana po, paliwanag, no? Na hindi po yan pera in full. No? Tapos sinasabi, may comment na huwag muna ilabas yung video until mag-post ng bail si Franco Mabanta. Kasi delikado ang kanyang buhay. Ilabas ang video, nandun pa rin siya sa kustudiya ng NBI. My God, you are delaying the process, no? Kung totoong may video yan, ilabas na. So the public will know. If the former House Speaker is guilty, well and good, let him suffer the consequences of his guilt. But if not, then those who are bringing it out must also suffer the consequences under the rule of two. Magbe-break muna tayo bago tayo bumalik. Sige po.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
3: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang

0: Hello, Vera. Indira John. Hanggang umaga po sa inyo. Hi, hello, hello, hello. Ay, siya, pakibukas mo na dyan. Arnel, gandang umaga po sa inyong lahat mga kababayan. Welcome, welcome, welcome sa Radyo Publiko Servisyo Program. At ngayon, nako, ngayong araw na ito, Biyernes na, it's Friday. Yung iba, chill-chill kasi work from home. Pero yung iba, work from anywhere else. O nandyan ba? Saan ba? Baka nandyan lang kayo sa Boracay o kayo nandyan lang kayo sa mga pang-resort na mga lugar. Ay, ingat kayo ha. Gamitin nyo ng mahusay ang ibinigay sa inyo ng ating pamahalaan na pagpa-relax. Oo, biruin mo. Pagka work from home, ay siya, pahinga ka. O kaya trabahong konti lamang sa opisina, then the work from home. Baba, meron kang pahingang Friday, Saturday, Sunday. Tatlong araw, sana all. Welcome, welcome, welcome, welcome, welcome mga kababayan. Ay, bago po ang lahat, meron akong flash report na tatanggapin bago kayo makarinig ng magandang balita. Yung mga uutang ng mga pang-livelihood para sa inyo na ngayon ipamamahagit gagawin ng ating pamahalaan mula sa DTI Small Business Corporation, Antabayanan po. Sapagkat meron muna akong tatanggapin flash report. Alright. Si J. Mark Dagala, nako, may panibagong balasan sa mga matataas na opisyal ng PNP. Ipinatupad. Nako, sino-sino kaya yan? Iga, J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
2: Sa ikalawang pagkakataon, Kuya Kiko, ngayong buwan ng Mayo, muling nagpatupad ng balasan ng Hanay ng Philippine National Police sa mga senior officer nito. Sa panibagong Unit 3 assignment, epektibo ngayong araw, itinalaga bilang Officer in Charge and Director for Police sa Regional Office 1 o Ilocos Region PNP, ito si Police Brigadier General Lovencio Padua Jr. Habang si Police Brigadier General Christopher De La Cruz naman ang itinalagang bagong OIC ng Police Regional Office 4B o Mimaropa na dating pwesto ni Padua. Itinalaga naman bilang bagong Officer in Charge Director ng Directorate for Controllership itong si Police Brigadier General Dindo Reyes, habang si Police Brigadier General Romano Cardinho ay tatalaga bilang Officer in Charge ng Police Regional Office Negros Island Region. Papalitan nitong si Cardinho si Police Brigadier General Tomas Ibay na itinalaga bilang Deputy ng Directorate for Education and Training, habang si Police Brigadier General Berliner Capili ay itinalaga naman bagong District Director ng Northern Police District. Inaasahan naman patuloy ang balasahan sa mga susunod na linggo.
0: Ay, naputol. Ama ba? Anyway, thank you sa karagdagang detalye. Pakinggan na lang po sa ilang sa mga susunod na ilang minuto dito po sa report na yan ni J. Mark Dagala. Ay siya! Eto na mga kababayan ng mga headlines muna. 48th ASEAN Summit and Related Meetings formal nang binuksan ngayong umaga sa Mactan Expo, Lapu-Lapu City, Cebu. Pangulong Marcos muling pinagtibay ang pangako ng Pilipinas sa Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippine East Asian Growth Area, Vision 2035. Antabayanan nyo kung ano yung pangakong yan, Mistress. Samantala, Pangulong Marcos nakipagpulong sa punong ministro ng Vietnam. Nakipagpulong na, makikipagpulong pala. Mistress, antabayanan natin din ang detalye niya. Yan po ang mga headlines, ang mga detalye sa mga susunod na ilang minuto dito po sa Radyo Publiko Serbisyo. Ay, mga kabisyo serbisyo! Hey, welcome, welcome, welcome! Mga kabisyo sa serbisyo, steady ka diha, sabi nga ng ating mga kababayan Bisaya. At sa kayong mga kababayan nating mga Ilocano, ay naimbaga bigat ako. Oh, at sa kayong mga kababayan nating mga Pangasinense, hello, masantos siya kabuasan na si kayo namin. Ang mga kaibigan natin, mga kababayan natin, mga Bicolano, maray na aga sa Indogabos, mga Tugang, mga Manay, mga Manoy, mga Padi. Ang ating mga kababayan dyan sa Pampanga, maya paabag po kay Kongan. Nako, kumusta po kayong lahat? Mga taga Mindanao, Asya, Assalamualaikum wa barakatuh, peace be with you. Po, utang, pautang, pautang. Pagka sinabi pautang, Indira John, anong nasa isip mo? Kaagad-agad ba o pandagdag sa negosyo? Ay, Arnel at Indira John, Mistress, Tope, anong naisip nyo pagpautang? Ito pag-uusapan ay pautang na merong pasuporta sa livelihood. I-explain ng isang mayaman na mayaman na hindi sa pagpapauna kasi doon ang pangalan nito eh. Si Vice President Wally Don Calderon ng Innovation and Advocacy Group ng Small Business Corporation ng Department of Industry. Alright, good morning.
3: Magandang umaga, Kakiko.
0: Yes,
3: thank you sa pag-invita. Pang ilang beses ko na dito.
0: Oh, thank you. Siyempre, suki ka na. Kaya ako na may at home. Madaling ma-imbitahan. Kahit na nagtatrabaho, nandito sa studio at meron nakasalang doon sa kanilang Mancom meeting. Ayan nyo, President Bobby. Ikaw nakikinig po kayo, nandito naman ang inyong Vice President upang sagutin ang mga tanong tungkol dito sa magandang programa na pinagkakaloob ng Department of Trade and Industry. Sige, simulan mo nga para sa kapakanan ng ating mga listeners. I-refresh natin ng mga pwedeng ma-pick up ng mga impormasyon, Vice President Wally.
3: Ayun, Kakiko. So, una, pasalamat nga uli na nandito kami para i-promote, ipagbigay alam yung programa ng gobyerno, DTI SB Corp.
0: Okay.
3: So, tama po. Mm-hmm. Kami po ang ahensya ng pamahalaan na nagpapautang para sa mga nagnenegosyo po. Yun. Business loans.
0: Mm-hmm.
3: Livelihood loans po. So, lately po, ang aming butihing secretary, si Sec. Chris Roque, marami po kaming nilaunch in the past 4 weeks or 2 months. 4 na programa po yan. Ang pinakahuli, yung e-transport loan.
0: Alam mo, napapanahon niyang e-transport loan na yan. Ige nga, anuhin natin, simulan mo nang banggitin yung panghuling yan, pero yan ngayon ang in na in. Sabi ka, nagva-viral, ano? O sige, alamin natin that bago pumasok ang ating live feed mula sa Cebu. Go ahead, please, Vice President Wally.
3: Ayan, quickly, Kakiko.
0: Sige lang,
3: ang e-transport loan, ito po yung contribution ng DTI SB Corp.
0: Yes.
3: Sa whole of government approach na tulong dito sa krisis na pinagdadaanan natin. Yung pagtaas ng presyo ng langis, particular yung diesel. So, talagang ang laki ng impact sa atin na mataas ang presyo na yan. Nagwewelga ang ating mga kapatid na namamasada.
0: Yes.
3: At kung hindi sa tulong ng pamahalaan, baka tumaas ng husto ang presyo ng bilihin. So, pero ang tulong na makokontribute ng aming ahensya ng DTI SB Corp.
0: Oo.
3: Ay para mag-transition na talaga to electric vehicles.
0: Yun.
3: Kasi ito naman talaga ang future.
0: At saka sinabi yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung kanyang pang-suporta sa ating mga kababayan. Speaking of PPBM, pakinggan natin live mura sa ASEAN Summit ang ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dyan sa Lapu-Lapu, Cebu. Ayan. O, nasa Cebu City na siya ngayon, ha? Okay, go.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
4: Member State, the immediate cessation of hostilities, the peaceful settlement of disputes, the protection of civilians and civilian infrastructure, and the restoration of safe, unimpeded and continuous transit passage in the Strait of Hormuz. For ASEAN, these challenges are deeply felt by our people through higher living costs, supply disruptions, threatened livelihoods, economic strain, growing vulnerability, both in our homelands and amongst our nationals in the Middle East. It is a stark reminder that in an increasingly uncertain world, we call for our collective action, and it has never been more urgent. So we must continue to uphold the principles of ASEAN centrality and solidarity and pursue practical cooperation. For this, I thank you for answering the call, underscoring the importance and urgency of convening at this time. It is in this spirit that we gather today to pursue concrete outcomes and forge a collective path with particular focus on 3 urgent and interrelated priorities. First, we must ensure regional energy security and resilience. At a time of heightened volatility, ASEAN must strengthen coordination and reinforce preparedness, pursue practical collective measures to safeguard a stable energy supply and improve interconnectivity, all the while advancing alternatives and renewable energy sources to protect our economies from further shocks and to respond to the urgent challenge of climate change. In this effort, we must also harness innovation, including inclusive and responsible applications of artificial intelligence to improve energy forecasting, strengthen grid management and system flexibility, and support the clean energy transition. Second, we must work together to stabilize food security. Disruptions in trade and transport stemming from the closure of the Straits of Hormuz quickly affected food prices and supply, especially fertilizers, and subsequently, the welfare of our peoples. Our task is to ensure that ASEAN remains responsive to strengthen and expand intra-ASEAN trade and build the capacities to safeguard and fortify our food systems across the region. Digital innovation can help us anticipate shortages, improve agricultural productivity, and support responsive decision-making so that our peoples in vulnerable situations are better protected. Third, we must uphold the safety of ASEAN nationals. In moments of crisis, ASEAN solidarity must be measured by our ability to act in concert to safeguard our peoples wherever they may be. This means strengthening early warning systems, enhancing consular coordination, and ensuring the timely delivery of assistance through the prudent use of new technologies, including exploring how AI-enabled tools may advance our priorities, anchored in human judgment and international law. Today, we gather to confront with unity and resolve the repercussions of the situation in the Middle East and seek to advance our common commitment to peace, stability, and prosperity, while ensuring that the benefits of our cooperation are felt by all our peoples. In this regard, the Philippines, as chair, reaffirms its strong commitment to steering ASEAN through changing and uncertain times under our chairship theme, Navigating Our Future Together. As we push forward the first year of the implementation of the ASEAN Community Vision 2045, we are reminded that our region is strongest when we turn shared challenges, however daunting they may be, into shared purpose. And to this end, we recognize the importance of maritime cooperation and look forward to the adoption of the ASEAN Leaders' Declaration on Maritime Cooperation, which includes the Philippines' proposal to establish an ASEAN Maritime Center, which will serve as an important platform for maritime cooperation in coordination with relevant ASEAN and ASEAN-led mechanisms. Navigating our future together is not only our chairship theme, but also the task that lies ahead of us. With this, I have the honor to declare the 48th ASEAN Summit Plenary now open. And at this point, I kindly request that our friends in the media leave the room so we may continue with our discussions. Thank you.
2: Yes, Rico.
0: Oh, go ahead, Alvin. Yun ang ano ni Presidente. Go ahead, Alvin.
2: Formal lang dineklara ni Pangulong Marcos yung pagbubukas nitong 48 ASEAN Summit. Pero sa mga pinaka-importante na bahagi ng nabanggit ni Pangulong Marcos sa kanyang opening statement ay dinagit ito yung kasalukuyang geopolitical issues at tama ituturong isang concern talaga. Kuya Rico, yung nagaganap na krisis doon sa Middle East. Ang kailangan niya ngayon ay makabuo ng tinatawag na collective effort na tutugon dito sa krisis na nagaganap dito sa gitnang silangan sapagkat apektado tayo itong patuloy pa rin tensyon sa Middle East. At tatlong bagay yung itinanta ng Pangulo para pag-usapan dito sa 48th ASEAN Summit. Una-una,
0: Alvin.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Pabalikan natin si Alvin Baltazar, mga kababayan, sa panimula na nitong 48 ASEAN Summit and related meetings in Cebu. At naroon nga mismong ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagsimula na nitong 48 ASEAN Summit na ito. Alvin Baltazar, go ahead, Alvin.
5: Kuya Kiko, hindi ko alam kung saan ako naputol, pero balikan ko lang yung tatlong mahalagang bagay.
0: Yes, please, go ahead.
5: Yung priority na pag-uusapan dito sa 48 ASEAN Summit. Una-una, sa sentro doon sa regional energy security. Dalawa, yung masiyak na matatag yung food security. Kaya kailangan pala kasi yung supply ng pagkain at mapaunlad yung agricultural productivity. At yung ikatlo, kinakailangan matiyak

0: tayo ng formal ng pagbubukas. Dinilaklara na si Paolo Marcos na open na ito for Third ASEAN Summit.
1: All right, thank you, Alvin.
0: Babalik ako, Kuya Kiko.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Formal nang binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit nandyan po sa Cebu City. O balik tayo mga babayan, mukhang nabitin kayo no? Tungkol sa pautang. Ang aking studio guest pa rin ngayon ay ang Vice President ng Small Business Corporation na si Don Wally. Wally Don Calderon ng Innovation and Advocacy Group ng Small Business Corporation and Department of Trade and Industry. Tuloy-tuloy mo nga yung nabitin kanina dahil alam ko nagkakaroon na ng interest kaya ako na-invite na kita ulit ngayon. Tungkol doon sa mga nagtitext, mukhang marami ang nagka-interest doon sa electric vehicle loan. Ano nang update, Vice President Wally?
3: Ayun, opo. Talagang marami po ang interest na nakuha namin dito. Patunay yung karamihan nung nag-apply. At actually po, lumalapit din po sa aming tanggapan ang mga grupo ng transport network companies.
1: Okay.
3: Gusto pong mag-partner. Hindi ko na lang po babanggitin yung mga pangalan. Pero nandyan po yung mga transport network companies kasi po yung programa, malawak po ang saklaw. Pwede po ring mag-apply dito ang mga TNVS driver yung operators.
1: Yung existing, ha? Mga existing.
3: Existing okay. Po sila. Meron okay. Po silang unit na ginagamit na IEC, Internal okay. Combustion Engine.
1: Okay.
3: Yung nagpapatakbo, gasolina. Pero dahil po gusto ng mag-transition to electric vehicle, open din po kasi sa kanila itong loan na ito.
1: Ibig sabihin niyan, mga motorsiklo, yung ginagamit na motor taxi, at saka yung four-wheeled na mga sasakyan. Pwede na yung existing na namembro ng mga TNVS na yan.
3: Opo, na o, nagbabalak pong palitan na yung unit nila, gawin na pong electric. Opo,
1: ba?
3: Pwede po silang mag-access dito sa facility na ito.
1: Ang mga first-timer, yung mga nakarinig nitong programa na isinusulong nyo, kasi I understand, nakita ko, nagkakaroon kayong, meron kayong caravan, umiikot kayo sa iba't ibang lugar. Mamaya pag-usapan natin yon. So, anong mga ibang classification ng mga nagka-interest dito sa e-vehicle loan na ito?
3: Opo, sa katunayan po, ang aming kalihim, si Sec. Chris Roque, pumunta sa Bacolod 2 weeks ago.
1: Okay.
3: At nakipag-dialogue po sa mga transport groups doon. Ang init po nung tanggap at sa Bacolod, marami pong may interest talaga. Kahit po yung mga bumabiyahe po ng traditional jeeps natin, gusto rin po nilang mag-transition to electric. Na, pwede rin po dito sa transport loan. Pero ang agam-agam po namin bilang nagpapautang, relative to the requirement po, 2 billion po itong pinag-uusapan na yun. 2 billion
1: pesos. 2 billion pesos na inilaan.
3: Para sa programa.
1: Para sa programa. Sige.
3: Pero sa buong bansa po, adami po nating mga kababayan na engage sa public transport.
1: Sige.
3: So, ang ano ko lang po, Kakiko, kaya yung sabi ko po sa inyo kanina bago tayo nagsimula sa programa, nakakatakot na sa dami po ng interest.
1: Nabubulunan pero ang inyong system. Nako, tama. Itong nag-text sa akin, ngayon umulit na naman doon sa aming, mga nagtitext dyan na sa 0999-229-1738. Alam ko interesado kayong mamudip. Katulad nitong isa, nasubmit na raw niya yung kanyang application sa system ninyo sa website
3: sa
1: yung mobile app.
3: Opo.
1: At tapos congratulations sa kalagay. We have received your application. We will get back to you soon. 3 weeks na po ang nakaraan. Hindi pa ba nakakabalik yung SB Corporation sa kanya? Ay ano bang anong yun nga sinabi mo nabubulunan. But ano pa paano niyo tinatakil itong concern na ito?
3: Ayun po. Napaliwanag ko sir kanina
1: sa akin ko.
3: Meron na po kami mga internal measures na ginagawa.
1: Okay.
3: Isang ehemplo dyan, Meron po kasing dedicated

0: processing teams sa loob ng aming opisina.
1: Mga tagatanggap lang nung ano?
0: Tatanggap po at magpo-proseso. Dadaan po sa iba't ibang stages ang pagproseso ng isang loan application.
1: Okay.
0: Para po ma-address itong volume po ng dami pong na nag-a-apply, kahit po hindi kabilang sa traditional na processing team, nag-augment na po ng ibang tao mula sa iba't ibang unit.
1: Katulad
0: po ng unit ko, ang unit ko po ay marketing and communications po kami.
1: Okay.
0: Hindi po kami involved sa pagproseso ng loan application.
1: Ibang division pala yun.
0: Opo. Pero para po tumulong sa ano, may mga tao na po sa aking unit na nilagay po dito sa ano, para tumulong na pong mapabilis
1: ang pagproseso. Yun ang tawag yung augmentation. Ay, teka, pahapyaw nga o dagdagan mo lang ng konti kasi sa interest mukhang sabi mo dumami. Totoo naman dahil pautang nga yan. Magkanong pautang, magkanong interest na dapat na mapunta doon sa mga nagkaka-interest niyan o interesado sa loan, the electric vehicle loan na ito?
0: Dito po sa e-transport loan po yung pangalan.
1: Okay, e-transport.
0: Ang maximum loanable amount po per unit na bibilhin nyo. For example, bibili po kayo ng electric vehicle, 1.5 million pesos.
1: Bawat isang tao?
0: Bawat isang aplikante,
1: aplikante
0: po, mag-a-apply po kayo.
1: Okay.
0: Pero meron pong, pwede pong ang isang operator natin ay may balak pong dalawang units ang bilhin.
1: Okay.
0: So, pwede pong dalawang 1.5 million. So, nakakap po tayo sa 3 million pesos per loan borrower namin.
1: Individual.
0: Opo.
1: If you say loan borrower, individual yan o organization?
0: Individual po
1: yan. Individual yun. O nako, edi kung halimbawa, sabi mo nga, nagka-interest yung ibang mga kooperatiba at yung mga transport vehicle network system, palagay ko, dadami nga talaga mag-a-apply ng loan na ito. Payable in how many years at saka anong interest rate nito?
0: 5 years po ang ang repayment period, monthly
1: okay.
0: po ang amortization.
1: Mm-hmm.
0: Ang interest lang po nito yung mababang 1% per month na diminishing balance.
1: Explain mo nga yung diminishing balance.
0: Na,
1: mahina ako sa matik-matik na ganyan.
0: Opo.
1: Paano yung 1% per month na diminishing?
0: Opo. Actually, baka mapagalitan nga po akin.
1: Bakit? Bakit?
0: Pinapapalitan na po yan.
1: Anong
0: for e-transport loan, para wala na pong mahabang paliwanag.
1: Okay.
0: Kasi pag kinumpute na rin po yung diminishing balance, 6.7% po ito per annum.
1: So 6% divided by 12 ang tawag doon.
0: Hindi po kasi yung 1% per month, kung hindi po natin ipapaliwanag ang diminishing balance, karamihan po tayo ang utak natin interpret to na 1% per month, 12 months in a year, 12% per annum.
1: Aba, mataas nga kung magiging ganun yun.
0: Eh, so? Dahil po sa epekto ng diminishing balance, hindi po 12% per annum ang 1% per month.
1: Mm-mm.
0: Nagiging 6.7% lang po ang total interest cost nun sa kabuuan ng isang taon.
1: Give me a number. For example, 1.5 lang ang nautang ni Kakiko na pang ano yung motorsiklo.
0: Okay.
1: Na ang tawag doon na ngayon magiging e-trike. Ah, sige. 1.5 million na grant. Magkano ang monthly ko doon?
0: Kakiko, wala pa akong computation,
1: sige.
0: Pero yung illustration na mas madali na
1: sige.
0: Ginagamit
1: go,
0: namin.
1: Go ahead.
0: 100,000.
1: Oh,
0: umutang ka na 100,000.
1: Okay.
0: Kung ito'y straight sana,
1: mm-mm.
0: na hindi diminishing balance sa 1% per month,
1: mm-mm.
0: pagkatapos ng isang taon, 112,000 ang binayad mo. 100,000 na principal at 12,000 na interest.
1: Oo.
0: Pero dahil nga diminishing balance, na kada bayad mo kada buwan,
1: mm-mm.
0: both principal at interest yung binabayaran
1: mo,
0: talagang bumabawas yun ng mas mabilis at hindi nga yung straight na 12% per annum. Hindi 112,000 ang binayaran mo pagkatapos ng isang taon.
1: Mm-mm.
0: Ang babayaran mo 106,700 pesos.
1: Kaya
0: ang monthly amortization nun ay 8,880 pesos kung ganun po.
1: Kailangan talaga pala pang negosyo, no? Mm-hmm. Ang gagawin mo, for example, yung e-trike na meron kang hila-hilang sago at gulaman. Pwede ba yun? Di ba negosyo yun?
0: Pwede
1: eh.
0: Naman po yun.
1: O kaya Boss Alan, di ba? Isang e-trike, tapos may hila-hila kang lugaw. Ni Kakiko. Tapos te-check po ka doon sa construction site, tapos magtitinda. O di ba? Nakita ko 'yan eh. Oo. Mm-hmm. Oh, ganon. At least makakapagbayad ka siguro ng sabi mo nga, example lang 'yon ha,
0: apo,
1: ng amortization mo
0: apo,
1: na mapapasok doon sa diminishing interests for 12 months. Aga, yan, yan. Nakikiayon na ako sa inyo. Parang totoong member na ako sa inyo.
0: Salamat po. Maganda rin po yung paliwanag niyo na gano'n.
1: Oo, naiano ko lang. Nakarelate ako na sa nabasa ko at bukang parang magbuka akong matalino ba. Anyway, ang kausap ko po, mga kababayan, ha, para doon sa mga nakikinig sa radyo sa 738 saka 104.3 FM. Wala sa gadget na nakikita nyo kami sa camera. Eh, kita nyo naman, di artistahin itong si Don Wally, Vice President. Ang loan interest pa niyan, papaano, sabi nitong si Mang Antonio na taga Caloocan City, papaano kung medyo bumagal o hindi tumama doon sa negosyong aking naisip, yung aking utang. Ano naman ang pwedeng gawin ng SB Corporation sa akin na naka-utang? Ayan, pakinggan mo, Antonio, ha? Ito, sagot ni Vice President Wally.
0: Ah, ang so,
1: default, halimbawa, hindi siya naka, ang intindi ko dito, merong isang buwan na hindi siya nakabayad. Opo. Paanong epekto noon sa diminishing gano, interest noon?
0: Katulad lang din po kami ng ibang financing institution, pag
1: okay,
0: nakatali na po yung amortization natin, ang mangyayari po dyan, baka po magkaroon po siya ng napakaliit na penalty charge na 0.5%.
1: Mm-hmm.
0: Na ikakarga po doon sa susunod na buwan naman pong pagbabayad. Maliit po yung 0.5 at okay, hindi po yung 0.5 sa kabuuan ng utang doon po sa naka-due lang po doon sa month na yon.
1: Teka, parang nabanggit mo, hindi naman direktang SB Corporation ang nagpapautang nitong transportation loan na ito, no? Meron kayong conduit, tama ba?
0: Ay, may modality po na dalawa.
1: Okay.
0: Yung nakukwento ko po kanina na 1.5 million or hanggang 3 million, meron pong individual operator na pwede pong mag-apply sa amin ng kanilang loan.
1: Diretso na sa SB Corporation.
0: Yeah, direct na lending po ang tawag namin dyan.
1: Na SB Corporation ang nagpapautang.
0: Opo.
1: Oh, hindi na dadaan sa mga conduit financing company na accredit nyo.
0: Meron naman po, yun po yung tinatawag namin sa amin, linggo ng SB Corp ay direct lending. Kami po yung diretso yung nagpapautang sa negosyante.
1: Okay.
0: Meron din po kasi kami tinatawag na wholesale lending. Mm-mm. Ibig sabihin, nagpapautang po kami sa aming mga partner financing institution na sila naman po ang magpapautang sa mga miyembro nilang kwalipikado rin at nagninegosyo rin po.
1: So malinaw, ano, yun ang magiging sistema ng pautang na ito, electric transportation loan system. Sige, anong gusto mo pa idagdag doon na palagay ko, kasi halambaw, natanong ko sino-sino ang pwede maka-avail, ilang days ang proseso ng loan application? Ayan, ilang days ang proseso ng application, Vice President?
0: Sa aming gobyerno po, may citizens charter. Sa aming pong citizens charter, nakakommit naman po na 30 days.
1: Okay.
0: Pero aminado naman po, Kaki ko, at nag-uusap tayo kanina, meron pong mga applications ngayon na medyo natatagalan. Pero ang paliwanag ko lang po, yung iba rito or karamihan dito po, nagpapabalik-balik po kasi. Yung loan applicant, for example po, lahat po kasi ng application ay mobile app.
1: Okay.
0: Ang pag-submit ng dokumento, pinicturan po ng loan applicant, in-upload. Minsan po, ang nangyayari, medyo malabo po ang pagkakakuha, tatawagan po nung kinuwento kong miyembro ng processing team, Mr. De La Cruz, for example po, medyo malabo po yung pagkaka-upload nyo po ng business permit, yung ganyan po. Minsan po may challenge po na hindi sumasagot sa tawag o hindi makontakt. May ganun po. Kaya nga po ang paalala po namin, pag kayo nag-lodge na po ng application sa Small Business Corporation, antabayanan nyo po ang inyong mga telepono, email.
1: Okay.
0: Wag po Huwag pong hindi i-ignore nyo dahil numero lang ang lumalabas. May tinatakbuhan po ba tayo? Ayaw nyo sagutin. May sagutin problema. Nyo po ang tawag.
1: Katulad nito, may ka-text ako ngayon na sinasabi ko, eh, meron ibibigay daw yung number ko. Sabi ko, pwede bang i-text muna kung sino yung mag-text na para masagot ko? Kasi minsan, baka yung mga pinagkakautangan ko, ay maningil ka agad, di ba, Tess? Ay, sus, eh di mag-problema ho yun. Anyway, seriously, so, ang advice nyo ba, sagutin ka agad o mag-antay na merong message na yun? Mula ay, ito sa SB Corporation.
0: Kakiko, et bilang private na individuals, kahit ako ganyan po ang practice ko na ano. Pero dahil kayo po'y nag-apply sa SB Corp, at dahil nga po libo-libo ito, hindi na po magagawa ng aming processing team na kada isang loan applicant sasabihin, Mr. De La Cruz, ako po'y si ganito. Sagutin niyo po ang tawag, ito po'y tungkol sa inyong loan application.
1: Baka naman pwedeng ganun kasi ano, para mura lang naman, at saka ano na eh, one-to-sawa na ang text na ano, all network ngayon. Pwede pero bang ganun?
0: Pero kakiko, kasi...
1: Napakadami ka mo.
0: Yung nakwento ko po kanina, 3,000 loan applications ang natatanggap po
1: araw-araw
0: ng SB Corp.
1: Magmula nung 3 linggo na.
0: Opo. Isas. Dahil sa interest po o sa pangangailangan ng ating mga kababayan, yung cost po siguro, negligible nga po kung sa SMS, pero yung man hours, yung time na i-google dito ng isang taong nagpo-proseso. Na makaka-proseso pa po ng mga applications. Baka po lalo po kaming tatagal pag may ganitong ang advice ko lang po, basta po kayo nag-apply, abang meron din po sa email.
1: Ayan, may email.
0: Mag-i-advise po yung sa email. Lagi nyo pong tingnan ang inyong mga email. Mm-mm. Yung mobile app nyo po, SB Corp Money, nagpo-push din po ng notification doon kung ano na po ang estado ng inyong application. May update po doon. Kung may kailangan kayong i-resubmit kasi nga malabo o kulang.
1: Mga requirements ang pinagtutunan natin ng pansin. Alright, sa pagbabalik na ng usapan nito ng SB Corporation update mula sa pautang ng Small Business Corporation. Ano-ano pa ang pag-uusapan namin? Ang tabayan na sapagkat merong report na aking tatanggapin. The test, paki-on nga please. Ang report na ito ni Ms. Melanie Valdos Reyes dahil isang congressman po ng party list, kumpiyansa na aabot at hindi bababa sa 200 kongresista ang boboto sa plenaryo sa impeachment ay laban kay Vice President Sara Duterte. Pakinggan natin ang report na yan ni Melanie Valdos Reyes. Melanie!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Kumpiyansa si Tingog Party List Representative Jude Asidre na aabot sa hindi bababa sa 200 na kongresista ang boboto pabor sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sa nakatakdang botohan sa Lunes. Sinabi ni Asidre gayon din ni Committee on Public Accounts Chair Terry Lidon na posibleng pumalo pa sa 215 ang boto na susuporta para sa impeachment, mas mataas kaysa sa inaasahan ng liderato ng Kamara. Ayon sa mambabatas, mas lumakas ang suporta matapos ang serye ng clarificatory hearing ng House Committee on Justice kung saan inisa-isa at sinuri ang mga ebidensyang inihain laban sa pangalawang pangulo. Anya, marami sa mga kongresista na dati nag-aalinlangan ang tuluyan na kumbinsi matapos masaksihan ang presentasyon ng mga ebidensya sa ikalawa at ikatlong pagdinig. Gayunman, kinilala ni Asidre na may ilang party list groups na nanatiling malapit kay Duterte at sa nakaraang administrasyon, ngunit umaasa siyang mananaig pa rin ang desisyon batay sa ebidensya at interes ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang report ni Melanie Valdos Reyes. Samantala, mga kabayan, tuloy tayo sa aming talakayan dito ni Don Wally. Ibig sabihin, Boss, Vice President Wally Don Calderon, ang Innovation and Advocacy Head na group ng Small Business Corporation ng Department of Trade and Industry. Vice President Wally, naputol tayo doon. Sabi mo, yung mga requirements minsan, talagang pag nag-upload, doon lang ina-upload. Wala bang sistema na okay, maliban doon, mabilis kasi pagka sa mobile ano, application. Pwede ba yung physical din na dalhin lahat na itong mga papeles na ito para makita yung authenticity ng mga records na yan?
0: Ah, ganito, Kakiko.
1: Opo.
0: Actually, yung pivot, yung pagpunta natin sa mobile app,
1: yes,
0: ang ang logic sana nito, gawin nating universally available ang aming application. Basta may telepono ka at internet, makaka-apply. Pero tama po, nire-recognize po namin yung challenge pag sa ano. Oo. Meron naman pong mga opisina ang DTI, tinatawag nating negosyo center. Kung may agam-agam, may challenge po, pero doon, dala pa rin po nila ang kanilang telepono. Dala nilang dokumento. Pwede po sila magpa-assist sa mga kawani ng DTI Negosyo Center. Tinatawag po nitong business counselors. Pwede po silang i-assist habang i-navigate po nila yung mobile app at pag-submit ng tama, malinaw na mga dokumento doon sa ano natin.
1: Ang tanong ni Mangga Procorpio ba talaga ito? O Procopio? Maka na-type lang siguro. Ilang beses pa pwedeng mag-avail ng loan kung ang pinag-uusapan ay dito sa e-transportation, the loan na ito sa SB Corp? Okay.
0: Ayun nga po, nabanggit ko na ang limit po natin dahil, balikan ko po, 2 billion po ang pera. Pero, kung tutuusin po, napakaliit nito sa transportation sector. Napakalawak. Ang kung yung 1.5 million po papautang sa bawat ito po yung 1,300 units lang po ito.
1: Yung sa 2 billion na yun.
0: Yes, pag kinumpit po natin 1,333 units, hindi po yan sasapat para kung i-assume po natin na ang mga bumabiyahe ng TNBS, yung mga tricycle na gusto mag-electric tricycle, yung mga jeep na gusto mag-electric maliit po ang 1,300. Ang inaano po namin, kaya po kami nag-cap na kung ikaw ay isang individual na operator driver, hanggang dalawang units lang kasi give
1: mo
0: chance to others po tayo.
1: Oo naman. Pero 2 billion lang pala. Baka pwedeng dagdagan ng ating Pangulo later on.
0: Sana
1: pagka nagkaroon ito ng magandang success rate. Ano? O siya, pinag-uusapan, utang. Ano bang advocacy yan na maidudugtong ng SB Corp kung inagpautang, papaano ang bayar, yung pagbabayad naman ng loan na ito? Ano ang bang ina-advocate ni dyan, the Vice President Waling?
0: Ayun, salamat ka, Kiko. Napakahalaga niyan at isa po yan sa aking ina-advocate. Marami pong tulong ang pamahalaan. Actually, karamihan po nito ay yung terminong ginagamit ngayon, ayuda. Pero i-Englishin po natin yan, grant or dole out. Ang mga ganyan pong tulong ng pamahalaan ay hindi kailangang ibalik, bigay po yan ng pamahalaan. Ito pong sa amin, ang distinction, loan po ito, pautang. Kaya po, sa mga, ito po'y business loan. May kahalagahan po na dapat po ito'y bayaran. Kayo pong lumapit sa SB Corp, sa DTI SB Corp, ito po'y utang, pangalagaan nyo po ang inyong pangalan bilang individual, bilang negosyante, na bayaran, ibalik ang inutang para po mapalago o mapalakas nyo pa po ang tinatawag sa terminology na credit standing, ang inyong credit record. Pag napalakas nyo po yan, yung mga bangko at nagpapautang, sila na po ang maghahabol sa inyo. Sige po, Mr. De La Cruz, umutang pa po kayo sa amin. Mas lalo pa po namin pabababaan ang interest rate. Mas lalong...
1: Mas magandang
0: ganun. Pag inalagaan nyo po ang inyong credit track record. Kasi po, lahat po ng nagpapautang sa buong bansa ng Pilipinas, nakamonitor na po yan. Nire-report po kung kayo'y nagbabayad ng inyong...
1: O kung halimbawa, nakautang kayo sa ibang kumpanya o kaya tao, lalabas din dyan, ano? At saka sa mga lalo bangko. Isang text mula sa pamamagitan ng Facebook ng Radyo Pilipinas at ng Radyo Publico Servicio. Sikat-sikat po ako driver dito sa Cebu. Pwede rin po ba ako makautang sa SB Corporation para mapalitan it ng e-trike ang padyak ko? Mula kay ay kanyang pangalan lang eh, Kwentong Barbero. Kwentong Barbero naman, pakilagay mo naman ang pangalan mo, di ba? Mamaya na lang para ang tawag diyan ay data privacy. Sige. Okay yan, ina-acknowledge ko. Kwentong Barbero, pakinggan mo itong si Vice President Wally. Go.
0: Sir, hindi po tayo masyadong nagdetalye sa mga requirements, no?
1: Okay.
0: Pero dito po sa nagtatanong, ang ang objective po kasi nitong e-transport loan, katulad po nung nabanggit kong mga ehemplo kanina,
1: oo.
0: Yung nag-exist na po na magta-transition to electric vehicle.
1: Mm-hmm.
0: Unfortunately po, ito pong nagtanong, sikad-sikad ay pedicab po ito.
1: Oh, pedicab.
0: Sana po, siya po ay tricycle driver. Kasi po, sa pagkakaintindi po namin, may prangkisa po na binibigay or permit
1: sa
0: ang LGU,
1: sa LGU
0: para mag-operate ang isang tricycle driver.
1: Okay.
0: Kasama po yun sa requirement na hahanapin namin. Kasi po, ang programa ay tumutulong. Gusto nating mag-transition from gasoline or diesel-fired vehicles to electric vehicle. So, at saka po, kailangan pong paintindi po namin, yun nga po, rehistradong mga negosyante or sa anong po ito, operator-driver, ang aming gustong tulungan mag-transition. So, unfortunately po, dapat po yung meron na pong existing silang
1: ginagawa. Yung sabihin lalo sa transport business. Ay di pa pwede siguro sa ibang ano, ibang programa ninyo.
0: Iba pong programa.
1: Sige nga, pakipayaw lang. Bagitin mo ng konti yung mga pwede nilang mga halimbawa, loan. No? Yung pinapautang ninyo na anong iba pa merong...
0: Yung banner program po namin, Kakiko, yung Rise Up. Yan po, multi-purpose loan. Sa kahit ano pong purpose, hindi lang sa pagbili ng electric vehicle, karagdagang kapital, o kung ano man pong tutulong sa negosyo, pwede po sila doon mag-apply. Mm-hmm. Ang minimum loanable amount po doon, 30,000 pesos.
1: Okay.
0: Pag microfinancing po, hanggang 300,000 pesos pwede pong mahiram doon.
1: Ayun, kwentong barbero, pa doon mo tingnan na sa puntong 'yon, huwag kang mawala ng pag-asa, baka nalungkod ka bigla. Ay,
0: marami pa pong ibang programa.
1: Ang mangyayari. Sedi ka lang diha, the kwentong barbero. May pag-asa naman, basta tutok lang, pwede mo, ano bang ba ipitutulong natin na maliban sa pag-uusap natin, punta sila doon sa, magpatulong siya
0: sa DTI,
1: sa DTI Negosyo Center. O punta ka dyan, ang dami niyan, malawak ang Negosyo Center dyan sa Cebu.
0: 1,400 in the entire country.
1: Right, oo, malawak yan. Si Paterno Paineira ay ngayon na nakikinig din, keep up the good work, SB Corporation.
0: Thank you, Vice President Wally. Salamat po.
1: Oo, wala kang basher ngayon, muna. Norlito Diaz, maraming salamat, mahal na Pangulo. Alright, yun ang ano, kanilang mga messages dito. Sige lang, shout out din po pwede doon sa mga nakikinig sa kasalukuyan. Ang aking kausap ay si Vice President Wally Don Calderon, para doon sa mga nasa 738 AM at saka nasa 104.3 FM na nakikinig dito sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Yan ang palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo. Okay, so tuloy natin yung iba ninyong pautang. We have at least 10 minutes pa, Vice President Rawali. Yung mga programa nyo at saka yung innovation doon sa, dyan sa inyong tanggapan.
0: Ayun, Kakiko, tuloy ko na lang po.
1: Sige po.
0: So may Rise Up Multipurpose.
1: Rise Up.
0: Okay. Yung katulad po ng e-transport loan na relatively bago pong mga programa. Dahil nga rin po sa crisis, may OFW negosyo loan po. Negosyo fund. So, nilaunch din po ito ni Sec. Chris para po naman po ang focus o ang target na kliyente nito. Mga OFWs nating napilitang bumalik or pinili ng bumalik dahil sa crisis sa Middle East, gusto pong magtayo or meron ng negosyo kasalukuyan, pwede po silang lumapit sa amin at papautangin din po namin for business purposes.
1: So, ganun ang mangyayari nun.
0: Opo.
1: Diyan, papautang. Itutuloy natin po ang usapang pautang at bayaran. Siyempre, wag lang pautang. Di ba? Mahirap naman po pautang lang. Kailangan i-advocate natin yung umutang ka nga pero kailangan marunong ka rin magbayad. Oo. Na papaano yan. At saka yung pagtuturo sa financial management. No? Talakayin nga natin ng konti mamaya, Vice President Wally. Dahil merong report tayong tatanggapin mula kay Mary Ann Bastasa. Yung GSM taxi driver na tinakasan ng mga enforcer, nahuli na ng mismong LTO chief. Yan si Asek Marcos Lacanilaw. Sige nga, pakinggan natin ang detalye ng balitang ito. Mary Ann Bastasa.
2: Mary Ann. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Personal na hinuli ni LTO Chief ASEC Marcos Lacanilao, isang driver ng Green and Smart Mobility o GSM Taxi matapos nitong takbuhan ng mga enforcer na nita sa kanya kahapon sa Panay Avenue, Quezon City. Pati sa ulat, muntik nitong mabangga ang LTO Mobile Patrol matapos biglang lumipat ng linya nang walang signal light. Nang parahin sa halip na huminto ay tinangkapan itong tumakas dahilan para habulin ito ng mobil. Kalaunan ay nahuli rin ng driver at inisyuhan ng temporary operator's permit para sa mga paglabag na reckless driving at disregarding traffic signs. Dahil naman sa insidente ay pinaharap ng LTO chief ang driver sa Intelligence Investigation Division ng LTO Central Office sa May 14 para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat managot sa mga kasong administratibo na reckless driving, signals on starting, stopping or turning at improper person to operate a motor vehicle. Inatasan din ito nga dalhin ang ORCR ng sasakyan at valid franchise sa itinakdang pagdinikaw. Ganito ay nakaalarma na ang taxi habang isinailalim na rin sa 90 days preventive suspension ang lisensya ng driver. Mula sa LTO para sa Bagong Pilipinas, Meren Tastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balik po tayo sa ating talakayan, pautang at paniningil. Of course, pautang, mga small, medium enterprise ng SB Corporation. It's a small business corporation ng Department of Trade and Industry. Pero, teka, merong nakitang narinig, nakita kaagad na, sige, narito muna ang report ni J. Mark Dagal. Ituloy natin yung report nito. Dahil may magpagsasalisi, umano nung civilian police intel sa Labor Day rally, itinanggi ng PNP. Sige nga, dagdagan mo muna ang balitang yan, the J. Mark Dagal.
5: Radyo Pilipinas Report. Hey Mark, ito pinabulaanan nga ng Philippine National Police na mayroong civilian police intel na sumalisi at tumalong mano sa mga rallyista para manggulo noong Labor Day protest rally. Kaso dito ng buwelta na kilos sa Mayo 1 sa banta ng PNP, nakakasuhan na ang mga lumalabag sa batas gaya ng pagsusunog ng FPG, kaya din ang mga nanakit sa mga pulis sa kasagsagan ng kilos protesta. Ayon kay PNP spokesman, Police Brigadier General Ronaldo Tonio, inagalang naman nila ang karapatan ng publiko at sa paglalatag sa loobin at papayapang pagtitipo. Subalit, batay sa nakuha CCTV footage sa Manila sa mismong araw ng Mayo 1, malinaw kung paano nagsimula ang tensyon sa isinagawang aktibidad. Itang PNP, inilatag nila ang kaukulang paghahanda sa sigurito bago ang kinasang demonstrasyon para siguruhin mapayapang ligtas sa may daraos ang mga programa. Pakinggan natin ang bahagi na payag.
6: Kitang-kita naman po natin sa CCTV, sa video, kung sino po ang nagsimula ng gulo. Makikita po natin, sabi nga po ni GPNP, na pinapasalamatan niya yung ating mga CDM contingents na sa kabila ng pananakit na ginawa sa kanila, hindi sila nag-break the line, hindi nila hinabol yung nangagaw ng cellphone. Upang nais natin manatili yung kaayusan at kapayapaan ng paggagawa po ng protesta po nila, at ito po ay lahat isasagawa, tinapos na natin po yung activity po natin.
5: Yan nga din ni Rico ni PNP spokesperson Police Brigadier General Randolph Tuan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagada, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you, si J. Mark Dagal. 10:54 ang oras. Makaraming nagtitext dito. Boss, Vice President Wally, po forward ko na lang sa iyo. Bahala ka na. Dahil pagkapautang, talagang gusto madagdag doon sa negosyo. Yung pang negosyo talaga, hindi yung mangungutang lang tapos later on, hindi na magbabayad, babalik na lang, isosolid na lang yung ano, yung unit. Meron bang mga ganun na nangyayari?
0: Yun po ang ayaw po sana namin mangyari. Ang objective po ng pagpapautang ay para po tuluyang lumago yung umutang sa amin, yung negosyante. Yung may notion po na pag binalik, ano na tayo, nagkatuos na tayo. Hindi po ganoon. Kasi ang objective po namin, kaya kami nagpapautang, ay para lumago yung mga nagne-negosyo. Ayaw po namin mangyari yun na baka po magkaroon ng appreciation. Wala na akong utang na loob o wala akong utang sa dahil binalik ko naman yung unit. Huwag pong ganun.
1: Baka utang kalimutan. Huwag ganun, ham, nangakabayan. Kasi ito ay talagang napakababa na nga noong interest at pantulong sa paglago ng inyong negosyo. Yun ang isipin palagi ng kayo mismo. Ako nakaka-relate dyan na dapat yung mga utangin nyo pang dagdag, pang para lumago pang inyong negosyo.
0: Hindi po pambili ng iPhone.
1: Hindi pang talpakan o kaya hindi pang kung ano-ano man. Sige, meron tayong mga 3 minuto para natitira. Saan makukontak, papaano makukontak ang SB Corp? Nabanggit mo na kanina, pero i-emphasize lang natin dito sa mga ngayon lang nagbukas ng kanilang mga gadget at nakikinig sa radio at saka television. Go ahead, Vice President Wally.
0: Ayun, sir. Online po kami. Meron po kaming website, www.sbcorp.gov.ph. Nandoon po lahat ng programa. Kahit marami pong time na binigay si Kaki ko ngayon, hindi pa po natin naubos ang karamihan ng programa na yon.
1: Mag part 3, part 4. Kasi alam mo, yung sa public service, pwede nating itulong ito, hindi lang yung para sa pautang, kundi yung advocacy sa financial education.
0: Opo.
1: Yung paano makatulong ang inyong ahensya para hindi lang utang kundi yung pagtitipid, yung paano palaguin. Opo. Ang negosyo nila. That would be all right with us sa public service na ito.
0: Opo.
1: Boss, ha? Sige, isa pang minuto.
0: Ayun, sir. sbcorp.gov.ph. Yes. Meron po kami Facebook page,
1: okay.
0: Small Business Corporation. Makikita nyo po lahat ng mga information tungkol sa aming mga programa. Nandyan din po yung mga video tutorials to navigate the mobile app po.
1: Oo.
0: So, may step by step po kung paano po mag-download ng mobile app,
1: yes.
0: Paano po kayo mag-upload ng mga documents, mm-hmm. Lahat po ng proseso, meron na pong detalyadong doon para mag-guide. Kung wala pa rin, kung kailangan pa rin po, may agam-agam.
1: Oo, oh, yun nga.
0: Pakiramdam, hindi techie.
1: Okay.
0: Oh, yun nga pong nabanggit ko kanina, pumunta sa mga sangay ng DTI, negosyo centers.
1: Yan.
0: Mahigit 1,000 po yan sa buong bansa. Sa bawat probinsya, meron pong opisina ng DTI. Lampas isa ang opisina sa bawat probinsya. May negosyo center. Pwede po kayong magpatulong sa mga kawani ng DTI, ang tawag po sa kanila, business counselors.
1: Yo.
0: Ibig sabihin, talaga pong nag-guide sila sa mga nagne-negosyo.
1: Lalapitan lang po ninyo, ba? At pagkaroon kayo ng kumpiyansa, tuturuan nila kayo. Alright, nako, maraming salamat sa pagkakataong ito. Mukhang umangat yung listenership ng program ko dahil ang daming nagtitext na gustong umutang sa SB Corporation. Vice President Wally Donda Calderon, thank you. Siya po ang head ng Innovation and Advocacy Group ng Small Business Corporation ng Department of Trade and Industry. Oshay, thank you. Mga kasama, Ijer Roban Malilin, Jomari Raferial, Jovel Lustre, Al Corpus, Tess Ramirez, Christopher Tirambulo, and Glorife Bagon. Ako naman po muli, mga kababayan, sa palagay niyo ba, kaya ako'y nakatulong sa inyo ngayon, nakadagdag sa inyong impormasyon na inyong mapapakinabangan, follow, like, share, imarites nyo yung natutunan nyo ngayong araw na ito. Radyo Publiko Serbisyo, ang inyong kabisyo. At syempre, si Kaki Ko Flores ang nagsasabing, God is good, God is great all the time.

0: Radio Público.
1: Radio Público Servicio.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
5: Ng ating walang gutom program.
4: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
6: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
4: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
7: Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
4: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
7: These are the underserved areas, walang branch ng banko, lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
4: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta, mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
8: Salamat, President.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw, Pilipinas, sa ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. formal nang binuksan ang 48th ASEAN Summit and related meetings sa Cebu City. Tensyon sa Middle East, seguridad sa pagkain at enerhiya kabilang sa mga pag-uusapan.
1: Headlines.
12: Mas maraming pamumuhunan inaasahang bubuhos sa Pilipinas sa kabila ng epekto ng Middle East crisis. Sitwasyon ng ekonomiya ng bansa wala pa sa stagflation.
0: Headlines.
11: Pilipinas tatanggap ng 1.5 milyong metriko tonelada ng bigas hanggang 2027 mula sa Vietnam.
0: Headlines.
12: Bawas presyo sa diesel at kerosene inaasahan sa susunod na linggo.
0: Headlines.
11: At lalawigan ng Albay, pinaghahandaan na ang posibleng lahar flow bunsod ng binabantayang bagyo na inaasahang papasok sa bansa.
2: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: 4 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw po ng Biyernes, May 8, 2026. Ito ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Live na papakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 7:38 AM sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Ako po si John Mogol.
12: At ako naman po si Ched Oliva.
11: Sa detalye ng ating mga balita, umarangkada na ngayong araw ang 48th ASEAN Summit and Related Meetings. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin ang kahalagahan ng pagtitipon, lalo't na harap sa hamon ang rehiyon dulot ng nagpapatuloy na krisis sa gitnang silangan. Ang detalye sa ulat ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Yan, magandang umaga. Nagsimula na nga ang 48th ASEAN Summit dito sa Cebu. At doon sa ginawang opening statement ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay sinabi nitong isang defining moment ang mahalagang pagtitipon. Kayong dito maipapakita ang unity o pagkakaisa, lalo na harap ang rehiyon sa uncertainty o kawalang katiyakan dulot ng Middle East crisis. Ay sa Pangulo, itong magandang pagkakataon na magkasama-sama at matalakay ang best approaches o pinakamainam na pamamaraan para matugunan ang epekto ng krisis na nakaka-apekto sa maraming aspeto ng pamumuhay ng mamamayan. Sabi ng Pangulo, kailangang maging tuloy-tuloy ang pagtatrabaho, hindi lamang para sa kani-kaniyang mamamayan, kundi pati na para sa buong ASEAN. Nagpasalamat din si Pangulong Marcos sa partisipasyon ng kanyang kapwa mga ASEAN leaders sa summit at kahayagan niya ito ng kanilang commitment sa partnership o pagtutulungan ngayon na may hamong kinakaharap na dapat tugunan. Pagkakaroon ito ng bahagi ng pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
14: It's our shared understanding that especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable.
13: Nagulat mula dito sa Cebu para pa rin sa ating patuloy na pagtutok sa 48th ASEAN Summit. Ako naman si Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publico.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Tiniyak ng Department of National Defense na regular ang isinasagawang inspeksyon ng Committee on Security, Peace and Order and Emergency Preparedness ng ASEAN Philippines National Organizing Council upang masiguro ang kaayusan at kaligtasan sa nagpapatuloy na 48th ASEAN Leader Summit sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ayon kay Department of National Defense Undersecretary Ignacio Madriaga, lahat ng key areas sa ASEAN Leader Summit ay may nakaantabay na handang tumugon sa anumang pangangailangan bilang bahagi ng paghahanda ng gobyerno ng Pilipinas. Kabilang sa mga inikot ni na Madriaga ay ang International Media Center kung saan nakalagi ang mga media personnel mula sa buong ASEAN region upang matiyak na nakapwesto ang mga deployed personnel mula sa kanilang komite.
15: Making our rounds just to ensure that everything are in place, that all contingencies are covered, and like the IMC, we're going to put in place a medical team inside this area so that whatever contingencies, medical emergencies, our team would be able to respond immediately. And that concept is being executed throughout the whole island of Cebu to ensure that the ASEAN hosting of the Philippines would be a very success. So all contingencies, mandates, natural, are all covered.
12: Si Defense Undersecretary Ignacio Madriaga.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Isinulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mas malalim na regional cooperation at people-centered development sa Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o BIMP-IAGA Summit sa Cebu Ayon sa Pangulo, ang pagtutulungan ng mga bansa sa rehiyon ay dapat nakikita at may pangmatagalang pakinabang sa mga tao araw-araw at hindi lang economic targets sa papel. Tinukoy ng punong ehekutibo ang naang mga kasalukuyang programa at proyekto sa ilalim ng BIMP-IAGA framework ay patuloy na lumilikha ng kabuhayan, nagpapabuti ng connectivity at nagpapalawak ng mga oportunidad.
14: Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIMP-IAGA for present and future generations.
11: Ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
12: Pilipinas at Vietnam pinalakas ang rice trade agreement. 1.5 na milyong metriko tonelada ng supply ng bigas, sigurado na hanggang 2027 ayon sa Department of Agriculture. Si Mary Ann Bastasa sa ulat.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Pinagtibay ng Pilipinas at ng bansang Vietnam ang kooperasyon nito sa sektor ng agrikultura at kalakalan sa isinagawang bilateral meeting sa sidelines ng ASEAN Summit sa Cebu ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pulong ni na Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Lê Minh Hung kasama ang ilang opisyal ng dalawang bansa tinalakay ang pagpapalawak ng agri-trade at pagtutulungan para sa matatag na supply ng bigas kabilang sa napagkasunduan ang isang taon na rice supply arrangement na aabot ng 1.5 milyong metriko tonelada hanggang April 2027 para matiyak ang tuloy-tuloy na supply sa bansa. Napagkasunduan din ang presyo ng $450 kada metric tonelada para sa DT8 rice. Punto ni Secretary Chu Laurel, mahalaga ang tuloy-tuloy na supply na ito ng bigas mula Vietnam dahil ito ang paunahing pinagmumula ng imported rice ng bansa sa gitna na rin ng tumataas na demand at banta ng panibagong El Nino. Makatutulungan niya ang kasunduang ito para mapatatag pa ang presyo ng bigas sa merkado at mapalakas ang food security ng Pilipinas. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
11: Positibo ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA na makakabalik ang Pilipinas bilang isa sa mga best performing economies sa Southeast Asia pagkatapos ng Middle East crisis. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, ito ay batay sa pagtaya ng International Monetary Fund o IMF na posibleng lumago sa 5-7% ang ekonomiya ng bansa sa susunod na taon. Dagdag niya, tiwala rin ng PEZA na patuloy ang pagpasok ng mga mamumuhunan sa Pilipinas sa sandaling humupa ang tensyon sa gitnang silangan.
17: We see the resilience of the Philippine economy able to bounce back from a crisis, and we are encouraged by the latest report of IMF even saying that once the crisis is resolved, assuming it's going to be shortly, Philippines is even expected to grow by 5.7% by 2027. Yeah. And so we will be able to retain our status as one of the best performing economies in the region.
11: Ang pahayag ni PEZA Director General Tereso Panga.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Maglalagak pa ng mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas ang isang Spanish multinational conglomerate na may kaugnayan sa infrastructure at renewable energy. Ayon kay Acciona Managing Director Ruben Camba, kabilang dito ang pamumuhunan sa onshore wind at offshore wind power at pagkatayo ng energy data center sa susunod na taon. Ngayong taon, may renewable energy projects na ang Acciona sa Luzon at solar farm projects sa Visayas.
18: We can offer the construction of the data centers with our construction business, and we can even do later on the wrap-up with the facility service as well. So we can offer all these things along with the capital that we inject into the project.
12: Si Acciona Managing Director Ruben Camba.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Nananatiling malakas ang interes ng Japanese investors sa Pilipinas sa kabila ng nararanasang epekto ng Middle East crisis. Ayon kay SMBC Manila Branch Managing Director and Country Head Hiroyasu Kanda, bagamat may hamon bunsod ng tensyon sa gitnang silangan, nakaantabay ang business strategy ng Japan para mamuhunan sa Pilipinas. Samantala, nakikita rin ng banking sector ang matatag na interes ng mga dayuhang investors pagdating sa renewable energy.
19: In terms of the renewable energy sector, I believe as a bank, foreign investors shows a very strong interest in the renewable energy sector recently. I believe that potential due will be increased soon.
11: Si SMBC Manila Branch Managing Director and Country Head Hiroyasu Kanda.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Ikinatuwa ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pananatiling positibo ng kalagayan ng labor market ng bansa. Kumpiyansa ang DOLE na magpapatuloy pa ang magandang record na ito mula sa pinakabagong ulat mula sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA. Umabot sa 49.7 na o 0.07 na milyong Pilipino ang may trabaho, katumbas ng 95% employment rate. Naitala naman sa 63.3% ang labor force participation rate, habang nasa 5% ang unemployment rate. Ayon sa kagawaran, patuloy ang pagisikap ng pamahalaan na palawakin ang oportunidad sa trabaho at isulong ang inclusive growth. Tiniyak din ng kagawaran na ipagpapatuloy nila ang pagbibigay ng disenteng hanap buhay, magpapalakas ang workforce skills development programs at pagsuporta sa sustainable livelihoods ng mga Pilipino.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Gross international reserves ng Pilipinas umabot na sa $104.1 billion nitong Abril 2026. Magbabalita si Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas Report.
20: Naitala sa $104.1 billion ang gross international reserves ng Pilipinas noong katapusan ng Abril 2026. Ayon sa paunang datos mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ipinapakita nito na nanatiling matatag ang panlabas na pananalapi ng Pilipinas at may sapat na panangga laban sa posibleng epekto ng pandaigdigang krisis sa ekonomiya. Ayon sa ulat, ang kasalukuyang antas ng GIR ay katumbas na humigit kumulang na 6.9 na buwan na pag-aangkat ng mga produkto at pagbabayad para sa mga serbisyo at pangunahing kita. Sapat din ito upang matugunan ang nasa 3.8 beses na panandali ang utang panlabas batay sa residual maturity. Binubuo ang GIR ng mga foreign denominated securities, foreign exchange at iba pang reserves asset kabilang ang ginto. Mahalaga ang mga reserbang ito upang matiyak na may sapat na dolyar ang bansa para sa pag-aangkat, pagbabayad ng utang panlabas at pagpapanatili ng katadagan ng halaga ng piso laban sa pabago-bagong galaw ng pandaigdigang merkado. Nagsisilbi rin ang GIR bilang proteksyon laban sa mga panlabas na economic shocks at tumutulong upang mapanatili ang kumpiyansa ng mga investors sa ekonomiya ng bansa. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: Nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Thailand at Cambodia kasunod ng trilateral meeting sa sidelines ng ASEAN Summit. Magugunitang lumala ang alitan ng dalawang bansa noong 2025 at nauwi sa bakbakan dahil sa pinag-aagawang border areas malapit sa ancient Khmer temple sites. Sa pangunguna ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, sinabi ni Pangulong Marcos na nagkasundo ang dalawang bansa sa ilang hakbang para marisolba ang alitan sa border.
21: Although they have both reaffirmed the importance of maintaining open communication, exercising restraint, avoiding actions that may escalate tensions, and continuing efforts towards peaceful dialogue and constructive engagement.
12: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Tiniyak ni Department of Migrant Workers o DMW Secretary Hans Leo Cacdac na tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga Pilipinong nais umuwi na ng bansa, partikular na mula sa gitnang silangan. Ayon kay Cacdac, nasa mahigit 9,000 overseas Filipino workers ang napauwi na ng pamahalaan at posible pa itong madagdagan dahil may mga Pilipino pa ring nagpapahayag ng kanilang pagnanais na makauwi ng Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal na maraming nakalatag na programa ang gobyerno tulad ng livelihood programs, job fairs, mga pagsasanay at benepisyo mula sa mga social protection institutions tulad ng SSS at Pag-ibig Fund.
22: Repatriation flights will continue. Among others, yung sa Kuwait. Kasi di ba napapabalita na meron pa rin kumbaga dumadami yung mga nagnanais na umuwi sa state of Kuwait.
11: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
12: Nakikipagnegosasyon ng Italy sa Pilipinas para sa bagong bilateral labor agreement. Ayon kay Italian Health Minister Orazio Scilacci, nais ang kanilang bansa na mag-recruit ng libo-libong kwalipikadong nurse sa gitna ng kakulangan ng healthcare workers sa Italy. Anya, inaasahan nilang malalagdaan ang nasabing kasunduan bago matapos ang taong kasalukuyan. Kasalukuyan ng pinag-uusapan ng ilang ahensya ng gobyerno ang panukalang draft agreement. Kapag nalagdaan, ito ang magiging kauna-unahang government-to-government labor deal sa health professionals sa pagitan ng dalawang bansa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Muling tiniyak ng Department of Migrant Workers o DMW na nakatutok ang pamahalaan sa lagay ng 38 tripulante na nakasakay sa MV Hondius. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nasa maayos na kalagayan ang mga nasabing Pinoy seafarer at nananatiling walang sintomas ng hantavirus. Dagdag pa ni Kakdak, may mga ilang protocols na kailangang sundin upang maialis ang mga ito sa barko at makauwi na sa Pilipinas.
5: They are okay and the situation on board under the circumstances ay maayos ang sitwasyon nila. Pero yun nga, di ba? Nadanas na rin natin nakaraan nung COVID itong sitwasyon na ganito eh. It is still best for them to be out of that ship and home. But having said that, there are protocols na kailangan din natin i-observe.
11: Ang pahayag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
11: Alas 11:20 ang ating oras. Magpapatuloy ang Radyo Pilipinas News Nationwide matapos ang ilang sandali.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Radyo Pilipinas is on Viber.
23: Viber.
6: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
23: Receive credible news and information.
6: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
23: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
6: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
24: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
3: Nagbabalik ang radyo.

0: ng stagflation. Kasi ang stagflation po, kombinasyon na stagnation. Sabihin na stagnation, yung hindi lumalago yung ekonomiya. In other words, yung economic growth is either close to zero or negative. E sa ngayon naman po, nasa 2.8 pa rin. Above zero pa rin. May paglago pa rin, kaya lang malita. 10.
1: Ang tinig ng ekonomistang si Michael Batu.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Big time rollback sa diesel at kerosene sa susunod na linggo. Sigurado na taas presyo sa gasolina. Asahan naman ayon sa Department of Energy. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kinumpirma ng Department of Energy na posibleng may malaki ang bawas sa presyo ng diesel at kerosene sa susunod na linggo. Ayon nga kay Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad, na posibleng pumalo sa 9 pesos ang rollback sa kada litro ng diesel, habang 12 pesos naman ang posibleng itapya sa kada litro ng kerosene. Pero bad news naman para sa mga gumagamit ng gasolina, dahil posible naman ang 2 pesos na taas presyo sa kada litro nito. Ayon pa kay Abad, malaking epekto sa big time rollback ang pag-arangkada ng P-stock sa pagitan ng Amerika at ng bansang Iran.
5: Mataas na ho ang chance no na rollback ho tayo sa diesel and kerosene. May konting increase sa gasoline. Ang estimate na to, kung nandito na tayo sa 9, ang pump price range sa atin nasa 70 to 95 na lang. Ang ating gasolina nasa 75 to 105 pa.
4: Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Tatapusin na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang lahat ng payout activities para sa PUV drivers pagsapit ng Mayo 20. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, magpapatuloy din sa Mayo 11 ang payout para sa Transport Network Vehicle Service drivers, motorcycle taxi drivers at delivery riders sa Metro Manila. Muli namang dadaan sa mabusising data cleaning ng DSWD ang listahan ng driver beneficiaries ng mga TNC bago ang special payout sa susunod na linggo. Kasabay ng pamamahagi ng tulong pinansyal sa National Capital Region, magpapatuloy din ang payout sa iba pang PUV drivers sa labas ng Metro Manila.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Aarangkada na sa susunod na linggo ang panibagong special payout para sa mga motorcycle taxi at delivery service riders na hindi pa nakakatanggap ng cash aid matapos ang pulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Transport Network Company sa NCR. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, napagkasunduan na ang mga TNC na ang tutukoy sa payout venues at sila na rin ang magbibigay ng abiso sa kanilang drivers. Pinaalalahanan naman ng DSWD ang mga driver na hintayin ang opisyal na abiso mula sa kanilang TNC, lalo na sa mga may multi-tapping o nakarehistro sa mahigit isang platform.
6: DSWD will just appear in those payout sites at mamamahagi noong tulong potential. But tutulong po tayo sa information dissemination. So once the TNCs have posted already in their communication platforms kung ano yung schedule, ano yung venue, we will share the same information in our communication platforms.
3: Si DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Paiigtingin pa ng Energy Regulatory Commission o ERC ang kautusan nito sa mga distribution utilities na ipatigil muna ang disconnection ng linya ng kuryente ng mga consumer na bigong makabayad. Ayon kay ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines, ang hakbang na ito ay tugon ng komisyon sa hinaing ng mga consumer na sobrang laki ng kanilang bill sa kuryente. Dagdag pa ng opisyal na una na rin nilang naipatupad ang ganitong hakbang tuwing mayroong malakas na bagyo o iba pang sakuna at nangangailangan ng suporta ang publiko sa pagbabayad ng kanilang bill sa kuryente.
7: Doon sa mga hinaingay ng mga consumers na sobrang laki ng pinabayaran nilang kuryente. Ito ay hindi naman bago na metodolohiya ng komisyon pag ito ay kailangan ng mga consumers. Ginawa na rin naman lang ito tuwing may malalakas na bagyo at kailangan ng tulong at porta yung ating mga kababayan doon sa pagbabayad nila ng kuryente.
1: Yan ang pahayag ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.

0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Hindi pa rin lusot sa kaso ang drivers ng isang sedan na sangkot sa pinakahuling insidente ng gas and run sa Quezon City kamakailan. Ito ay kahit pasumuko na ang naturang driver tatlong araw matapos makuna ng kanyang pagtakas mula sa isang gasolinahan sa Mindanao Avenue. Ayon kay Philippine National Police o PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, disidido ang tauhan ng Uni-Oil na sampahan ng Staffa ang sumukong driver. Tutulong din anya ang Quezon City Police District o QCPD sa pagkansela ng lisensya ng driver sa Land Transportation Office o LTO, lalo't may kinasangkutan din itong reckless driving case noong Oktubre ng nakalipas na taon. Batay anya sa ulat ng QCPD, humingi ng tawad ang lalaki at idinahilang nakalimutan nito magbayad dahil nakikipagtalo siya sa kanyang misis habang kausap ito sa cellphone habang nagpapakarga. Aabot sa 1,500 pesos na halaga ng gasolina ang tinakasang bayaran ng suspect.
2: Nang sila ay nagpapakarga ng gasolina at siya ay nakikipagtalo sa cellphone, ang depensa niya, base sa binigay niya kagabi, ay naibigay niya na raw yung card niya, nakapagbayad na raw. Pero ito naman ay lumalabas, contrary to sa report ng gas attendant, na siya ay hindi pa nakapagbayad ng siya. Tinanggap lang po yung kanyang apology, pero itutuloy po yung kaso na Staffa laban sa nasabing
1: si PNP spokesperson, Police Brigadier General Randolph Tuanyo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sinampahan na ng reklamo ng Department of Energy sa Department of Justice si Batangas Congressman Leandro Leviste dahil sa kabiguang makapagatid ng kuryente ng Solar para sa Bayan Corporation na siya ring itinatag ni Leviste. Personal na inihain ni Energy Secretary Sharon Garin ang nasabing reklamo. Ayon sa DOE na kompromiso ang energy security ng bansa, lalo ngayong nasa gitna pa naman ng krisis at napakamahal ang singil sa kuryente. Dawit din sa reklamo ang iba pang opisyal ng SPSB at Solar para sa Bayan Holdings Corporation dahil sa umano'y paglabag sa Revised Public Service Act. Wala rin umanong record na nakakuha ang SPSB-SPBC ng mga kinakailangang permit o nagbigay ng kuryente sa mga benepisyaryo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa iba pang balita, posibleng bukas ng gabi o Linggo ng umaga, pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang isang tropical storm may international name na Hagupit. Kapag pumasok ito sa bansa, ay tatawagin itong Kaloy, ang ikatlong bagyo sa bansa ngayong taon. Ayon sa PAGASA, posibleng humina ang tropical storm at maging tropical depression o low pressure area kapag pumasok sa PAR. Gayunman, inaasahang magpapaulan pa rin ang tropical storm o cyclone sa silangang bahagi ng Southern Luzon at Visayas mula Lunes hanggang Martes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mga disaster asset ng Philippine National Police pinaghahanda na habang papalapit ang bagyong may international name na Hagupit. Si J. Mark Dagala para sa detalye.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Naghahanda ng Philippine National Police, particular na kanilang emergency response teams para sa papalapit na bagyong may international name na Hagupit. Batay sa datos sa PAGASA, inaasang papasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong weekend ang naturang bagyo at papangalanan nitong Kaloy. Ayon kay PNPC Police General Jose Melesio Natates Jr., kanya nang inatas ng mga kinaukulang unit ng pulisya na tapusin na kanilang deployment plans at bantayan mabuti ang galaw ng bagyo. Layo nito na tiyakin na kaligtasan ng publiko at mabilis na ang kanilang magiging pagtugon sakaling kailanganin. Paalala ng PNP sa mga residenteng nasa at-risk o mapanganib na lugar, manatiling naka-alert at sundin palagi ang abiso ng mga otoridad. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinaghahandaan na ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ang posibilidad ng lahar flow, punsod ng binabantayang bagyo na posibleng makaapekto sa bansa. Ayon kay APSEMO Chief Oscar Robert Cristobal, patuloy ang kanilang pagmonitor sa sama ng panahon at patuloy rin ang kanilang paalala sa mga residente na maging handa at alerto. Pagitiyak naman ni Cristobal sa publiko na nakahanda ang lahat ng kanilang assets at manpower, gayon din ang mahigpit na ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan sakaling maganap ang lahar flow.
5: Standby na po lahat ng likas natin just in case na kailanganin natin maglikas ng mga kababayan natin, lalo-lalo na doon sa may paanan ng Delta na mayon, and then lahat ng LGU, especially those around the foot of Mayon. re-ready talaga natin, and even us dito, naka-ready lahat ng equipments natin, manpower.
1: Si Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Oscar Robert Cristobal.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Karagdagang malinis na inuming tubig ang panawagan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Ginobatan Albay kaugnay pa rin ng naging epekto ng ashfall na dulot ng aktibidad ng bulkang Mayon. Ayon kay Ginobatan Albay Mayor Gemma Onghoco, napakalaking tulong ng ibinigay na 20,000 bottles ng mineral water ng Office of Civil Defense Region 5 na kailangan ng mga nasasakupan nilang barangay. Ani Onghoco, bukod kasi sa problemang dala ng ashfall sa mga water sources ng Ginobatan, ay sumabay pa ngayon ang epekto ng tag-init na lalong nagpanipis sa kanilang reserba ng tubig.
6: Kailangan namin ng tubig kasi since yung resource namin is, to be honest, na yung summer medyo nadideplete yung level na water level. Lalo pa itong ito nangyaring pagbagsak sa amin ng ashfall, yung pag-flushing and everything, yung consumption, talagang apektado. So, sabi ko, ang pinaka, isa sa pinaka-immediate na need ng ano is mineral water, bottled water.
3: Yan po ang panawagan ni Ginobatan Albay Mayor Gemma Onghoco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga mekanismo para maprotektahan ang internally displaced persons o IDP sa Albay laban sa epekto ng matinding init ng panahon. Ayon kay DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sa kanilang tinututukan ang panganib ng heat exhaustion at heat stroke, lalo na sa mga vulnerable sector gaya ng senior citizens at mga buntis na pansamantalang nananatili sa mga evacuation center. Sa ngayon, may nakadeploy na anyang water trucks para matiyak ang sapat na supply ng malinis na tubig para sa mga evacuee. Humingi na rin ng tulong ang kagawaran sa Department of Health o DOH para sa regular health surveillance at monitoring para agad matukoy at maagapan ang mga posibleng kaso ng heat-related illnesses.
7: We're currently discussing how to retrofit our evacuation centers para maprotektahan nga po, ma-insulate yung ating mga camps, mga tents from the effects of the elevated heat temperatures. And likewise, we're checking on the proper ventilation, again, to ensure that our IDPs who are currently in the evacuation centers are somehow protected from the effects of the.
1: Yan ang pahayag ni DSWD spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Nagpadala na ang Department of Health o DOH Bicol ng mahigit 3.6 million pesos na halaga ng medical supplies at logistical assistance sa lalawigan ng Albay na apektado ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa DOH Bicol, simula pa noong Enero ay ipinatupad na nila ang replenishment plan kada unang linggo ng buwan. Ipinadadala ang medicine supplies sa evacuation camps at rural health units habang mayroon ding jerry cans at health kits. Nasa 67 human resources din ang ipinadala sa mga evacuation camp. Samantala, nagtatag ang DOH Bicol ng fast lanes at ipinatutupad ang no balance billing strategy sa lahat ng ospital sa Albay para sa mga apektadong bakwit.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Walang patid ang ipinatutupad na agricultural interventions ng Department of Agriculture Region 5 sa mga apektadong mag-asaka at agri-sector workers ng aktibidad ng Bulkang Mayon at nangyaring ashfall. Ayon kay DA Region 5 spokesperson Luvela Guarin, papalo sa 398 million pesos na halaga ng farm inputs ang ipamamahagi ng DA oras na makabalik na sa kanilang mga bukid ang mga mag-asaka. Na ipamahagi na rin ang iba pang agri-interventions tulad ng laminated sacks, sprayers at feeds o pakain sa livestock raisers. Sa ngayon, pumalo na sa 13 million pesos ang naitalang initial agricultural damage sa mga bayan ng Ginobatan, Kamalig at Daraga.
8: Karamihan kasi sa aming intervention, yung 398 million worth na intervention ay farm input siya. Mga bibig, mga fertilizer, and hindi pa po ngayon maibibigay dahil hindi pa naman sila makakabalik sa mga farms nila. Anyway, marami naman pong agency under the Department of Agriculture, like yung PCIC na maagap naman sa pag-action din doon sa mga pwedeng na-insured po na mga crops.
1: si DA Bicol spokesperson Lovella Guarin.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Sa ibang usapin, kumpiyansa si Tingog Party List Representative Jude Asidre na papalo. Sa mahigit 180 boto ang papabor para iakyat na sa Senado para sa paglilitis ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Asidre, bagamat inaasahan nilang lagpas na sa one-third ng Kamara ang papabor sa plenary voting, ay umaasa pa rin silang lalagpas ito ng mahigit 200 boto. Pinatunayan na kasi aniya ng dalawang nakaraang clarificatory hearing na mayroon talagang probable cause ang mga inihaing impeachment complaint kontra sa Vice Presidente.
9: We're hoping, no, that the best result would be as much as even higher than the impeachment we had last time. Pero sa ngayon, I can confidently say that it'll be above 180. We're hoping that at least 200 or 215, no, that's really the goal. Especially with the last two clarificatory hearings, no, when evidence actually was really presented, no, and examined as to their veracity and in the determination of probable cause.
3: Ang pahayag ni Tingog Party List Representative Jude Asidre.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Pinag-iisipan pa ni Senador Kiko Pangilinan kung tatanggapin niya ang alok na maging Senate Impeachment Manager. Ayon kay Pangilinan, hindi pa nila ito natatalakay sa ibang mga senador at suwestiyon pa lang sa ngayon. Pinaliwanag naman ng senador na ang magiging papel kung sakali ng Impeachment Manager ay ang magpanatili ng orderliness o kaayusan sa impeachment trial na kahalintulad ng papel ng Court Administrator. Gayunman, ipinunto ni Pangilinan na wala pang rules na ipapatupad sa impeachment ang pagkakaroon ng impeachment manager. Pag-aaralan pa rin anya kung kailangan pang amyendahan ang rules para maipatupad ito.
10: Pinag-iisipan ko ba?
11: Wala pa. It's just a suggestion. So, wala pang final. Pero, tingnan natin. It's really the decision of the majority. Just to make the proceedings, diba? Parang to make sure that the proceedings are orderly. So it's really more administrative than anything. Kailangan pang isama sa rules yun and then ma-adapt.
1: Yan ang pahayag ni Senador Kiko Pangilinan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ikinatawa ng Commission on Elections ang turnout ng filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na gagarapin sa Setyembre. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, lahat ng paglalaba ng posisyon sa halalan ay mayroon ng kandidato na nagpahayag ng pagnanais na tumakbo. Sa unang dalawang araw pa lamang aniya ng filing ay halos nakasunod na ang 16 na political parties. Dagdag niya, gagawin ng COMELEC ang kanilang bahagi para sa isang transparent o bukas na halalan. Ayon pa sa opisyal, agad nilang susuriin ang mga certificate na ito at sa mga susunod na araw ay makakaasa ang mga botante na nakapost na sa website ng komisyon ang mga COC.
12: 16 na political parties ay nakapaghalos, nakakomply na, pati na rin po yung mga sektor. May inaasahan pa rin naman po kaming hahabol ngayon. Ang maganda po dito kasi handa ang ating mga election officers, papatupad nila ang ating resolution na hanggat meron pong magpa-file dyan, nakapila, nakuha ang pangalan, ay tatanggapin po natin ito. Commitment po ng COMELEC ito. Sa ganitong proseso, masisiguro natin ang lahat ng dumating sa tamang oras sa aming opisina ay makapaghahain ng kanilang mga certificates of candidacy.
3: Ang tinig ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
1: Wellness tourism, patok sa mga turista sa Pilipinas. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Hazel Esguerra.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Patok sa Pilipinas ang wellness tourism o mga biyaheng nakatuon sa relaxation, health at mental wellness. Katunayan noong 2024 umabot ng $3.28 billion ang halaga ng wellness tourism market sa bansa. Panayam ng Radyo Magazine kay Lulhetas Hanging Gardens Spa Marketing Director Ramon Marinha, sinabi nitong kapansin-pansin ang pagdami ng mga turistang naghahanap ng spa resort, wellness retreat, nature destinations, iba pang health-focused travel experiences.
10: nagkaroon tayong observation na yung mga tourists natin, whether they are local or foreign, especially yung mga balikbayan natin, kasama sa itinerary nila or one of the must-dos of their vacation while they are here in the Philippines ay kapag-experience of something that will really give them a great treatment that will relax them.
13: Sa datos ng Department of Tourism, patuloy na nadaragdagan ang mga DOT-accredited health and wellness establishments sa iba't ibang rehiyon bilang tugon sa lumalaking demand ng wellness travel. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas, Sports.
3: Sa ating balitang sports, 2026 National Prisaa Games sa Hataw sa Bacolod City. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
14: Aabot sa 12,000 student-athletes mula sa 17 regions ang muling magpapasiklaban sa 2026 National Private Schools Athletic Association dito sa Bacolod City, Negros Occidental. Isang makulay na seremonya ang formal na magbubukas ng palaro bukas ng hapon sa Panaad Park and Sports Complex bago maganap ang kompetisyon mula May 10 hanggang 15. Karamihan sa delegates ay nakarating na sa kanilang mga billeting quarters at naghahanda na rin para sa athletic parade bago ang opening ceremonies. 22 sports ang lalaruin sa magkakaibang lugar dito sa City of Smiles, kabilang na ang centerpiece sports na athletics at swimming, gayon din ang dance sport, weightlifting, boxing, volleyball, basketball at football. Susubukang idepensa ng SOC Sargen o Region 12 ang titulo nito sa Seniors Division matapos makamit ang kanilang unang kampiyonato noong isang taon sa Tuguegarao na mag-uwi ng 128 gold, 104 silver at 55 bronze para sa total na 287 medals. Pakay naman ng Western Visayas o Region 6 na mapanatili ang korona sa Juniors Division nang humakot ng 243 medals mula sa 99 golds, 71 silvers at 73 bronzes. Isa sa mga matatagumpay na produkto ng Prisaa, ang kauna-unahang gold medalist ng Pilipinas sa Olympics na si Heidelyn Diaz Naranjo. Mula rito sa Bacolod City, Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: 16 na minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, antabayanan ang mga karagdagang balita mula sa ating mga lalawigan dito po sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan o kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
16: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
17: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Alas 11:46 po ang ating oras sa pagpapatuloy ng ating balitaan dito sa Luzon 4.9 million pesos na halaga ng bayad pinsala na ipagkaloob ng PCIC Region 2 sa mga corn farmer sa Cagayan. Mula Radyo Pilipinas Tugigaraw, narito ang ulat ni April Racho.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Mahigit 4.9 million pesos na halaga ng indemnity claims ang naipamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation na PCIC Region 2 sa mahigit 400 magsasaka mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Cagayan itong Huwebes, Mayo 7. Nakatanggap ng bayad pinsala sa mga nasira nilang pananim, karamihan ay mga mais, dulot ng kawalan ng ulan, ang kabuuang 428 magsasaka mula sa Alcala, Amulong, Peña Blanca, Solana, Tuguegarao City, Enrile at Igig. Ayon sa PCIC, layo ng indemnity assistance na tumulong sa mga nagpasigurong magsasaka na makarecover mula sa pagkalugi dulot ng natural calamities at iba pang hindi inaasahang pangyayari na labis na makakaapekto sa produksyon maging sa pangkabuhayan ng mga ito. Hinihimok naman ngayon ang ahensya ang mga magsasaka na patuloy sa pagpapasiguro o pag-avail para sa crop insurance coverage para maprotektahan ang kanilang mga investment at mapabuti ang kanilang katatagan laban sa climate-related risks at farming uncertainties. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salucon Racho ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Baling tayo sa ating mga kasamahan dyan sa Radyo Pilipinas, Bontoc. PUV driver na benepisaryo ng AX program ng DSWD, nagpahayag ng pasalamat sa natanggap na tulong mula sa pamahalaan. Sa balitang yan, mula kay Apollo Padaen.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nagpahayag ng taus-pusong pasasalamat si Pastor Agustin Fayon Carlos na isa ring isang public utility vehicle driver ng Barangay Maligong, Bontoc, Mountain Province, Narota sa kanyang natanggap na AX mula sa DSWD nitong araw ng Huwebes. Ayon sa kanya, gagamitin niya ang 5,000 pesos sa panggasolina ng kanyang sasakyan at para rin sa kanyang pamilya. Si Carlos ay isa sa mga recipients ng public utility vehicle na AX na abot sa humigit 100 sa buong lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas sa Bulabanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Samantala, sa Katimugang Luzon, pagtaas ng produksyon ng palay na itala sa Mimaropa Region. Ang detalye mula kay Tom Alvarez ng Radyo Pilipinas, Lucena.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Nakapagtala ang Mimaropa Region ng 5.5% pagtaas ng produksyon ng palay sa unang kwarto ng 2026 kumpara sa kaparehong taon ng 2025 batay sa pinakahuling tantiya ng Philippine Statistics Authority. Ayon sa pabalid ni Regional Rice Focal Person Ronald Degala, ang pagtaas ay bunsod ng paglaki ng area harvested o lawak ng naaning sakahan. Nakatulong din anila ang pinaigting na implementasyon ng mga programa sa pagpapalay, kabilang paggamit ng hybrid seeds at makabagong pamamaraan gaya ng regenerative farming at drone-assisted farming, pagpapalakas ng clustering at consolidation, at pagpapaunlad ng irrigation sa tulong ng National Irrigation Administration. Idinagdag pa nila na nakaambag din dito ang pag-engganyo sa mga magsasaka ang suporta sa pamimili ng ani mula sa NFA at Food Terminal Incorporated. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
1: Sa ating pagkabalik, kuha naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa mga kasamahan natin sa Visayas at Mindanao. Narito muli mga paalala.
0: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Mahalagang papel ang ginagampanan ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Southeast Asia, lalo na sa harap ng patuloy na pag-usbong ng mga hamon sa seguridad. Isa sa mga pundasyon ng kapayapaan sa rehiyon ang matatag na depensa, hindi lamang sa lakas ng militar ng bawat bansa, kundi sa kanilang pakikipagtulungan sa isa't isa. Sa panahon ng globalisasyon, mahalaga ang dialogo at kooperasyon sa larangan ng depensa upang maiwasan ang mga alitan. Kaya noong 2006, itinatag ang ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, ang pinakamataas na mekanismo ng kooperasyon sa depensa sa rehiyon. Noong 2010, pinalawak ito sa pamamagitan ng ADMM Plus, kasama ang mga pangunahing dialogue partners. Sa pamamagitan nito, pinalalakas ng ASEAN ang pagtitiwala at pagtutulungan ng mga kasaping bansa. Kabilang dito ang pagsasanib puwersa pagdating sa military exercises, palitan ng impormasyon at koordinadong pagtugon sa mga banta, kabilang ang cybersecurity, gayon din ang maritime disputes, kasama dyan ang usapin sa South China Sea. Higit pa sa seguridad, nagbubukas din ito ng daan tungo sa pag-unlad ng ekonomiya dahil ang isang ligtas na rehiyon ay umaakit ng pamumuhunan at nagpapalakas ng kalakalan. At sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026, muling binigyang diin ang importansya ng mapayapang pakikipag-ugnayan.
2: ASEAN remains as the only viable institution that can hold the center, as we are reminded of the importance of sustained and principled dialogue, commitment to peaceful and constructive engagement, and an enduring sense of shared responsibility.
21: Tunay ngang ang pagkakaisa ang susi sa matatag na Timog Silangang Asya. Ito ang malinaw na mensahe ng ASEAN.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
17: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: 7 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali, mga balita sa Visayas, bagyong hagupit. Walang direktang epekto sa ginagalap na 48th ASEAN Leaders Summit sa lalawigan ng Cebu. Magbabalita si Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Nilinaw ng UST Pag-asa Visayas na hindi nakakaapekto sa ginaganap na 48th ASEAN Leaders Summit ang binabantayang bagyo na may international name na hagupit na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Ayon kay Weather Specialist Jomer Eclarino, mananatiling maaliwalas ang panahon sa Lapu-Lapu City, Cebu ngayong araw kung saan nagtitipon ang mga delegado mula sa 11 member states ng Association of Southeast Asian Nation o ASEAN. Paliwanag ni Eclarino, ang naranasang pag-ulan kahapon sa Metro Cebu ay bunsod ng low pressure area na nalusaw kagabi at wala nang anumang epekto sa bansa ngayong araw. Samantala, patuloy ang mahigpit na seguridad na ipinatutupad sa buong lalawigan ng Cebu kaugnay pa rin ang ASEAN Leaders Summit. Nasa 10 temporary closure ang isasagawa ngayong araw sa ASEAN Lane sa Lapu-Lapu City bilang araw na gaganapin ang pormal na pagtitipon ng lahat ng heads of state ng 11 member nation. Makakaapekto din ito sa mga pasahero ng Mactan Cebu International Airport kung kaya ay inabisuhan na rin ang mga pasahero na maagang pumunta sa paliparan upang maiwasan ang aberya sa kanilang mga scheduled flights. Nakatakdang umuwi sa kanilang mga bansa ang karamihan sa mga delegado mamayang gabi habang may iilan na magpapaiwan upang lumibot sa mga tourist destinations sa Cebu at karatig lugar sa Visayas. Mula dito sa Lapu-Lapu City, Cebu, para sa Bagong Pilipinas, Jessa Agua Ilanan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Sa ibang bahagi ng Visayas, DILG Eastern Samar nagsagawa ng final inspection sa FMR o Farm to Market Road Project sa San Julian, Eastern Samar. Sa balitang yan, ang magdadala sa atin si Penelope Pomida ng Radyo Pilipinas, Borongan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Nagsagawa ng panghuling inspeksyon ng Department of the Interior and Local Government o DILG Eastern Samar sa pamamagitan ng Project Development and Management Unit para sa natapos na proyektong infrastruktura sa Barangay Kasuroy, San Julian, Eastern Samar. Ang proyekto ay isang Farm to Market Road o FMR na pinunduhan sa ilalim ng Fiscal Year 2023 Local Government Support Fund, Financial Assistance to Local Government Units o LGSF, FALGU at ipinatupad ng Pamahalaang Panlalawigan ng Eastern Samar na may kabuang pondo 5 milyong piso. Matatagpuan ng kalsada sa loob ng bahagi ng barangay may layong humigit-kumulang 10 minuto mula sa National Highway at nagsisilbing mahalagang daanan ng mga magsasaka at residente patungo sa pamilihan, paaralan at iba pang pangunahing serbisyo. Pinangunahan ni Engineer Marjorie Capones ng DILG Eastern Samar Engineering Office ang validation upang matiyak na natapos ang proyekto ayon sa aprobadong plano at espesipikasyon bago ito ituluyang i-turn over sa komunidad. Ayon sa DILG, bago may sakdoparan ng proyekto ay naharap sa malaking suliranin ang mga residente lalo na tuwing malakas ang ulan dahil sa hindi maayos na kondisyon ng kalsada at kawalan ng maasahang tawiran sa mga lugar na madalas bahain. Sa pagkumpleto ng Farm to Market Road, inaasahang magiging mas madali at ligtas ang biyahe ng mga residente kabilang ng pagdadala ng kanilang mga produkto at pag-access sa mahalagang serbisyo sa lugar. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
0: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Dumako tayo sa Mindanao, Department of Agriculture, Caraga, pinalalawak ang programa ng Sagip Saka Act. Mula Radyo Pilipinas Tandag, narito ang ulat ni Angel Obosa.
0: Radyo Pilipinas Report.
5: Talakay sa sinagawang orientation ng Department of Agriculture Caraga ang mahalagang probisyon ng Sagip Saka Act or Public Act 11321 kabilang ang Direct Purchasing Program kung saan maaaring direktang bumili ng produktong agrikultural ang mga national government agency at local government unit mula sa mga magsasaka at mangingisda. Ipinaliwanag din ng mga kinatawan mula sa National Program Management Office Sagip Saka at AMAS ng DA Central Office ang proseso ng accreditation sa pamamagitan ng Farmers and Fisherfolk Enterprise Development Information System upang matulungan ang mga samahan na mapalawak ang merkado ng kanilang mga produkto. Isinagawa ang dalawang araw ng aktibidad sa Surigao City kasama ang mga agribusiness coordinator ng iba't ibang LGU sa rehiyon. Para sa Bang Pilipinas, Angel Obos sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: At yan po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, May 8, 2026. Ang ating pong oras, 2 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Ako si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
23: Ang ating walang gutom program.
7: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
24: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
7: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
25: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
7: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
25: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
7: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
8: Salamat, President.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang formal na pagbubukas ng 48th ASEAN Summit sa Cebu kaninang umaga. Sa welcome ceremony, tinanggap ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos ang mga leader ng ASEAN member states sa Mactan Expo sa Cebu City. Sa mensahe ni Pangulong Marcos Jr., binigyan din niya ang kahalagahan ng pagkakaisa at kooperasyon ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Pinasalamatan ng Pangulo ang mga leader at delegado ng ASEAN sa pagdalo sa kabila ng mga hamon at krisis na kinaharap ng kani-kanilang bansa. Anya, mahalaga manatiling matatag ang samahan ng ASEAN sa gitna ng lumalalang tensyon sa Middle East at iba pang pandaigdigang suliranin na nakakaapekto sa ekonomiya at seguridad ng rehiyon. Kasunod dito ay nagpulong ang ASEAN leaders para sa 48th ASEAN Plenary para sa mas malawak na pagtalakay sa mga prioridad kabilang ang economic resilience, pagpapatatag at pagtutulungan ng rehiyon. Binibigyan din sa plenaryo ang nagkakasundong commitment ng mga bansa para sa mga estratehiya, pagkakaisa at paghahatid ng konkretong resulta na magbibigay benepisyo sa mga komunidad ng ASEAN region. Samantala, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kahapon ang pagpupulong kasama ang mga leaders mula sa bansang Brunei, Indonesia at Malaysia. Layo ng pagpupulong na palaguin pa ang kooperasyon ng mga bansa sa East Asia. May report si Jessie Atienza ng PTV Cebu.
4: Nagsama-sama ang apat sa mga leader ng mga bansang nasa silangang Asia. Sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., isinagawa ang Special Brunei Darussalam Indonesia, Malaysia and Philippines East Asian Growth Area o mas kilala sa BIMP Iagas Summit. Espesyal ang pagpupulong na ito dahil nakatutok ito sa mas maliit at malapit na regional economic cooperation mula sa apat na bansa. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang halaga ng patuloy na kooperasyon at inclusive growth ng apat na bansa.
5: As we gather today, we look forward with purpose, guided by the BIMP Iaga Vision 2035 and its strong alignment with the broader aspirations of ASEAN. This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives.
4: Kabilang sa tinalakay sa pagpupulong ang paglikha ng karagdagang hanap buhay sa mga kababayan, pagpapalakas ng connectivity at pagpapalawak ng oportunidad, lalo na sa East Asia.
5: Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIMP Iaga for present and future generations. Thank you, and I wish you all a productive and inspiring summit.
4: Iilan lang ito sa mga mahalagang pagpupulong na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa Cebu. Mula sa PTV Cebu, Jessie Atienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
3: Pagdiriwang ng Ease of Doing Business Month ngayong taon, ating pag-uusapan kasama si Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority o ARTA. Secretary Perez, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
6: Ale, po, maraming salamat po sa inyo sa pag-imbita at magkaroon tayo ng pagkakataon na magpulong-pulong at may sharing naman ng Anti-Red Tape Authority ang kanyang mga ginagawa, programa, inisiyatibo, lalo na sa celebration natin itong buwan ng May, yung Ease of Doing Business Month.
3: Okay. Sec, una po sa lahat, ano po yung mga paghahanda o mga aktibidad na isasagawa sa EODB o dito sa Ease of Doing Business Month ngayong taon?
6: Nag-umpisa tayo last Monday during the flag raising, sabay-sabay po yung mga government agencies, local government units incorporating the celebration of the month of May as the Ease of Doing Business Month during their flag raising ceremony. Tapos marami po tayong activities this week. Kahapon po, nagkaroon tayo ng World Bank Business Ready Report. Mayroon pong dumating na official from the World Bank. In-update po natin ang mga government agencies and our stakeholders doon sa ating plano na ma-improve pa yung ating ranking sa Annual Doing Business Survey. Ito po ay ginanap natin sa GSIS. Pasalamat po tayo kay President and General Manager Vic Piloso sa pagbigay ng facilities ng conference room ng GSIS na libre. Hindi po tayo sinigil dahil alam niyo cost saving po tayo, energy emergency. Hanggat maaaring makasave tayo, ginagawa po natin ito. No? And then this coming Sunday, meron po tayong ARTACPO or fund run sa Tomas Morato, Quezon City. Kasama po natin ang Quezon City government through the able support of Quezon City Mayor Joy Belmonte. At inibita po natin yung mga kasama natin partner agencies and private stakeholders. At excited po dahil marami po ang nag-register. Pero dahil ito po ay gagawin sa isang open space sa Tomas Morato, open ito po for the public. Pero yung iba, bibigay po natin mga freebies ay can only last so much so as the supply lasts. And then nationwide, through our 8 regional field offices, we will have our grand AODB fair. Meron po tayo sa Iloilo, sa Cebu, sa Pagadian, sa Davao City, sa Cagayan de Oro, ito, Baguio City, sa La Union po, at sa Pampanga. At ito po ay inimbita natin yung mga agencies na doing frontline services kagaya ng LPO, NBI, PNP, local government, yung lahat ng even DFA, no, na ang ating mga kababayan ay magkakaroon ng time one day kung saan at po na ahensya ng gobyerno ay magbibigay ng kanilang servisyo on dapat. At then meron din po tayong grand orientation, the different dates mentioned earlier, signing of agreements with the provincial governor regarding our provincial one-stop shop. At then May 26, ito po yung ating Philippine Good Regulatory Principles Awarding Ceremony. And then May 22, ito po yung ating holding ng ARTA anniversary. This will be our 8 years of existence at we are proud to present our accomplishments during the event.
3: Alright, Sec, well, siksik pala ang inyong aktibidad ngayong buwan. Pero dito po sa usapin po ng mga ahensya na binabantayan niyo po ngayon, ng ARTA po, dahil po sa mataas na bilang ng reklamo at sa daming reklamong natatanggap po nila. Ano-ano po yung mga ahensyang ito? At sapat po ba ang kapangyarihan at manpower ng ARTA para tugunan po ito?
6: Hindi ko po masabi na talagang sapat, pero ginagawa po natin lahat ng paraan na magkaroon ng mas mabilis na serbisyo. At meron po tayong 8 regional field offices na tumutulong dito. Meron po tayong mga ARTA champions, no, sa pamamagitan ng mga Chambers of Commerce chapters ng Philippine Chamber of Commerce and Industry. We empower, capacitate them, give them orientations regarding the ease of doing business law. At we also capacitate them to receive complaints para yung ating mga kababayan, kung meron po silang reklamo at gusto nila gawing physical, they can submit it through the local offices of the Chamber of Commerce. Pero meron po tayong 8 regional field offices at meron po tayong online platform. Hindi na po kailangan pumunta sila physically para sa ARTA offices para magreklamo. They can either call using our hotline 12782 o kaya yung 8888, kasi meron tayong Memorandum of Understanding with the Presidential Complaint Center. Meron din po silang pagkakataon na mag-email sa complaints@arta.gov.ph o kaya they can talk to Tala, our virtual assistant, 24/7.
3: Okay. And Sec, paano po tinutugunan ng ARTA ang reklamo hinggil po dun sa mga fixer sa mga tanggapan ng gobyerno. May plano po ba magsagawa ng surprise inspections o lifestyle checks laban po sa mga sangkot sa red tape at fixer operations? O kaya mabibigyan pa kaya natin ng solusyon na tuluyang matanggal itong mga fixer na ito?
6: Yung ARTA po, kasama yung ating regional, 8 regional field offices, meron po tayong ginagawang surprise inspection saka regular inspections, whole year round po ito, para to check on their compliances with ease of doing business law, particularly on the citizen charter requirements. At meron din po tayong campaign against fixers, no? Pag meron po tayong natanggap na reklamo, inaaksyonan po kagad natin dito, nakikipag-ugnayan tayo sa Philippine National Police at National Bureau of Investigation for us to conduct entrapment operations. At pagdating naman po sa pag-resolve ng mga complaints natin natatanggap, meron po tayong nilabas na circular which requires all government agencies at local government units to set up their own committee on anti-red tape. So tuwi po tayo mga katanggap ng reklamo or complaint or any concern at all, ipinapasa po natin ito within 24 hours ahensya through their committee on anti-red tape. At dun po, mabilis ang resolution. Pag hindi na-actionan or kung na-resolve, we will ask the complainant kung gusto pa niyang i-pursue, kung kahit na nasagot na yung kanyang reklamo, or kung hindi, ay i-refer natin ito sa Investigation, Enforcement, and Litigation Division ng Legal Department ng ARDA para magkaroon ng formal investigation. At doon na po, i-require natin yung respondent na mag-submit ng counter affidavit. And from there, our findings and recommendations will be forwarded to the Ombudsman at saka sa Civil Service Commission. Depende po sa salary grade ng concerned or respondent government official or employee.
3: Okay. Sec, para po sa kaalaman ng publiko, no, normally po ba gaano po katagal bago ma-resolve ang isang reklamong inihahain sa ARTA? Gaya nga po ng mga proseso na banggit ninyo. At ano po yung mga kaakibat na parusa sa mga opisyal o empleyado ng gobyerno na mapapatunayan lumabag sa ease of doing business law?
6: ARTA is walks its talk, no? We lead by example. We follow strictly the 3720 standard processing time, no? Pag may reklamo, within 3 working days, ipinapasa po kagad natin ito sa concerned agency patungkol doon sa reklamo at through their Committee on Anti-Red Tape. At kadalasan po, karamihan ng mga nire-refer natin dito ay nare-resolve na at the level of the agency Committee on Anti-Red Tape. Kaya pag ito po ay na-resolve, tinatanong natin yung complainant kung gusto pa rin ba niyang ituloy o hindi. Kasi kung na-resolve naman, karamihan naman dyan, ay di ayaw nang ituloy. So, we declare the case closed. Ngayon, pag gusto ng complainant tuluyan at ni-refer natin yan sa ating Investigation, Enforcement, and Litigation Division, dun magkakaroon ng formal investigation. Mabigat po ang parusa, kaya mabilis po ang response at action ng mga concerned agency saka LGU. Pag first offense pa lang po ay 6-month suspension kagad, no? Pag second offense, dismissal from service, forfeiture of retirement benefits, perpetual disqualification from service, fine of 500,000 to 2 million, imprisonment of 1 to 6 years. But if the offense, even if it is first offense, if the offense involves a fixer, no? Even if it is a first offense, the penalty for the second offense will apply.
3: Okay. Sec, may mga kasong naisampa na po ba laban sa mga empleyado o opisyal dahil sa reklamo na tanggap ng ARTA ngayong taon? At kung ikukumpara po natin yung bilang, mas bumaba po ba yung bilang ng mga kasong naisampa kumpara sa mga nakaraang taon?
6: Marami na po tayong naisampa na kaso over the years. Pero last year po, nakasecure tayo ng conviction. No? Tatlong LTO employees ang convicted. Of course, this is still subject to appeal. Tapos dalawa po, isa taga Philippine Statistics Authority, saka yung isa po ay taga National Center for Mental Health. Yung ating pong kaso na ni-refer sa Civil Service Commission involving the National Center for Mental Health, in-affirm po ito ng Civil Service Commission. Nais ko pong i-explain, no? Yung mandato po ng ARTA, pag nakareceive po kami ng complaint, no, at nag-mature into an investigation, whatever findings that we have, recommendatory lang po tayo sa Office of the Ombudsman pag ang employee or official is a presidential employee, meaning salary grade 20, above salary grade 26, no, 26 and above, or below salary grade 26 sa Civil Service Commission. But if the offense involves both administrative and criminal, meaning merong imprisonment, may fine, regardless of the salary grade, ang jurisdiction po nito ay sa Office of the Ombudsman.
3: Okay. Sec, may nakikita po ba kayong pagkukulang sa pagpapatupad ng Citizens Charter sa ilang ahensya? At ano po ang hakbang na ARTA para po mabawasan yung mabagal na proseso sa mga frontline services ng gobyerno?
6: Karamihan po na natin natatanggap ng mga reklamo ay regarding non-compliance with the provisions of the Citizens Charter. Like for instance, delay in the processing of application within the declared processing time by the 3-7-20 working days in the Citizens Charter. Failure to act, no, on the application within that standard processing time. Failure to attend to the applicant during office hour, or imposing a requirement or fee that is not provided for in the Citizens Charter. Yan po ang karamihan talagang nagiging basihan o ground ng complaints na natatanggap ng ARTA.
3: Okay. Sec, ano naman po masasabi nyo sa pananaw ng ilan nating mga kababayan na normal na lang daw ang red tape sa ilang tanggapan ng gobyerno?
6: Hindi po totoo yan. Ang Anti-Red Tape Authority ay isang ahensya ng gobyerno under the Office of the President. At mabilis po umaksyon ang ARTA. Sa katunayan nga po, over the years that we have received the complaint, these are more than 28,000, about 99% po ito ay considered resolved na. No? At ito po ay pwede nilang subukan pag sila po ay merong reklamo o may complaint against ahensya at nagbabiolate ng Citizens Charter requirement. Minsan nga po, sabihin lang nila na i-ARTA namin kayo. Mabilis kagad ang response ng ahensya. Kaya sa katunayan nga po ay medyo pinapalawak natin yung opportunity for our

0: to email us at complaints@arta.gov.ph or talk to Tala at Tala, mas mabilis po pag kausap nyo si Tala dahil she can speak and understand 17 dialects including Filipino and English at 24/7 po ito. At patuloy po yung ating pakikipag-ugnayan sa ating mga Chambers of Commerce at maganda po ang feedback at in fact meron tayong mga natutulong ang mga kumpanya na pagalimbawa meron silang problema sa isang LGU, minsan isang sulat lang po galing sa akin reminding the barangay captain or the or the mayor isang reminder lang po sumusunod yung barangay captain na to at even the mayor, no? Dahil dun po natin nakikita na yung lawak ng impluwensya ng anti-retic authority dahil we are proud of our accomplishments because we are under the office of the president at ang direktiba po ng ating mahal na Pangulo ay for all government processes and services to be streamlined. In fact, in the latest the message of the president to our 2025 accomplishment report, ni-recognize po ng mahal na Pangulo ang mga accomplishments natin, yung that we are making strides towards improving bureaucratic efficiency in the country. At sa pakikipag-ugnayan po natin sa DICT, through their EGOV-PH, si Tala po ay integrated na dito sa EGOV Super App, sa EGOV Kiosk. Pwede po silang hindi na kailangan pumunta sa ahensya physically. They can click on the EGOV Super App of the DICT. Doon po available yung citizen charter ng lahat ng ahensya ng gobyerno, pati po yung mga LGUs. Pwede po silang magsampa ng reklamo using that EGOV Super App. Pwede din silang mag-access sa aming website at doon po nandun yung guide paano magsampa ng reklamo.
1: Alright. On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Secretary Ernesto Perez, Director General ng Anti-Red Tape Authority. Thank you, sir. Samantala, end of school year 2025 to 2026 assessment ng DepEd, ating tatalakayin kasama si Pasig City Representative Roman Romulo, ang House Committee Chair ng Basic Education and Culture. Congressman Romulo, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Yes, magandang tanghali rin po sa ating lahat, lahat na nanonood na kikinig. Good afternoon po and thank you for the invitation po.
1: Kung sa pagtatapos po ng school year 2025 to 2026, ano po ang assessment ng House Committee on Basic Education and Culture sa naging takbo po ng klase ngayong taon?
2: Pero unang-una, ano, napakaraming reforms na napasok ang ating Department of Education. Marami po dyan, hindi kaagad-agad natin makikita yung resulta nun, pero ang importante, nag-umpisa na po at itong darating na academic calendar, mas marami pa pong reforms ang gagawin. Kaya natutuwa tayo at hopefully ano, tuloy-tuloy na tayo dito sa ating mga reforms kasi yun naman ang kailangan talaga para masigurado natin ang kalidad ng edukasyon.
1: And kung may mga adjustments po bang inirekomenda ang DepEd batay po sa assessment ngayong school year, lalo-lalo na po sa learning gaps pagdating sa reading, math, at science?
2: Yes, ang totoo po niyan, ano, ongoing naman po yung mga reforms na nagaganap. Ang sinasabi rin natin sa Department of Education ay dapat mas agresibo pa po tayo kasi nakikita pa rin natin, marami pa rin po tayong mga readers na tinatawag na medyo emerging leaders pa lang, medyo nandun pa rin po sa, hindi sila grade level. So kailangan po mapaabot natin to 100% or at least 95% yung ating grade level readiness, lalong-lalo na sa reading at sa mathematics. At doon po, ano, nakita natin may mga panalo na rin. Dahil sa reforms, medyo umaabante na siya. Pero kulang pa rin po yung pace dahil meron pa rin mga naiwan pa rin po.
1: Okay. And kung sa usapin naman po ng teachers' welfare, ano po ang assessment ninyo sa kalagayan ng mga guro ngayong school year at ano-ano pa po yung kinakailangan suporta para sa kanila?
2: Sa teachers po natin, ano, nakita natin yung batas na ating pinasa, yung Teacher Career Progression Law. Nakikita po natin, nagbubunga na po yan ngayon. Maya-maya, nakikita po natin na meron mga nag-oath of office na na-promote ng mga teachers. Kung maalala po ninyo, dati maraming teachers, hindi naman lahat, ano, pero marami ang teachers noon dahil sa mga requirements

0: ay marami nagre-retiro sila, teacher 1 pa rin. Mag-uumpisa ka teacher 1, magre-retire ka teacher 1. Sa dahil po dito sa ating teacher career progression law ay medyo na-rationalize natin, na sinabi natin sa DepEd, irrationalize na yung mga requirements. At ang gusto po natin, sa totoo lang, walang teacher na mag-retire na teacher 1 pa rin. Ang gusto natin, napakahirap po ng trabaho ng ating mga guro. Ang gusto natin naman po ay makompensate sila properly sa hirap na ng ginagawa nila. Pangalawa po, no, nagkakaroon tayo ngayon ng mga curriculum revisions. Dahil po dito, medyo talagang sa totoo lang, mahirap po ito para sa ating mga guro. Pero, alam rin natin ang totoo, compared sa napakaraming subjects and competencies, pabawas na po yan. Kaya hindi lang makakatulong yun sa ating mga estudyante, pero sa ating mga guro.
1: Okay, tama po yan dahil sila yung tumatayo yung pangalawang magulang sa ating mga kabataan. Pero ito, Kong, sa inyong pananaw po, ano-ano po ang pinakamalalaking hamon na kinaharap ng DepEd ngayong school year, particular po sa usapin ng learning gaps, kakulangan sa silid-aralan, at maging sa kalidad ng edukasyon?
0: Ang pinakamatinding challenge talaga, no, na dinaanan at dinadaanan pa ngayon ng mga ating mga guro, ng ating mga estudyante, ay sa totoo lang, ano, yung dami ng numero ng subjects, yung dami ng numero ng ating mga competencies. Ngayon po, unti-unti, binabawasan na po yan. Nagfo-focus na po ang ating Department of Education doon sa tinatawag na reading comprehension or functional literacy. Kailangan ang bawat bata ay grade level ready ang pagbabasa nila, at yung mathematics rin po nila ay dapat to date sa kanilang grade level. Kasi imagine po, no, marami, as you grow progress po from grades 1 to 12, yung mga binabasa po, pahirap ng pahirap, mas komplikado. Yung mga math problems, challenges, mas laging komplikado rin yan. Eh kung yung basics pa lamang ay medyo kulang na, talagang napaka-challenging yan. Hindi lang para sa estudyante, pero para sa guro rin. Kaya ngayon na, inaayos na yung curriculum, inaayos na yung competency, binabawasan po ito para naka-focus lang sa functional literacy. Kailangan reading comprehension, math grade level readiness. Nakikita po natin, umeepekto na po ang kalidad ng edukasyon natin. Gumaganda na po.
1: And dun nga po sa kalidad ng ating edukasyon. With this being said po, na binabawasan na nga po yung mga subjects dahil sobrang ang dami, how do we make sure na hindi po makakompromiso yung quality ng edukasyon?
0: Actually po, ang kalidad ng edukasyon, hindi po yan sa numero ng subjects. Pero may kita po yan kung ang bata po, ang learner natin, ay nakakapagbasa at naintindihan niya yung binabasa niya sa tamang baitang. Ibig sabihin po, kung grade 3 ka, yung reading comprehension mo dapat grade 3. Kung anong pinapabasa sa isang grade 3 na learner, dapat nababasa niya at naintindihan niya. E sa ngayon po, nakita naman po natin base sa mga international assessment, kahit yung mga nakaraan na ating mga local assessment, nakikita po natin hanggang grade 12, medyo malaki yung agwat ng mga learning gaps, malaki. Yung iba po, nasa grade 4 na. Pero yung reading comprehension nila, grade 2 pa lang. E imagine po, paano yun? Yun po yung pinaka-importante sa kalidad ng edukasyon. Ang kasama dyan yung mathematics, grade level ready. So pag binawasan man ang subjects, binawasan man ang competencies, ang malaga, nakatuto dun sa tinatawag na functional literacy. Reading comprehension, grade level ready, math grade level ready. Kasi po, pag marunong ka ang Pilipino po matalino, lalo ng ang batang Pilipino. Pag naturuan natin ng basics na reading comprehension, meaning naintindihan yung binabasa, on their own po, he or she, nagbabasa na po sila. Natututo sila sa kanilang sarili. At yung teknolohiya, magagamit ng tama.
1: Okay. Kong, kumusta naman po ang implementasyon ng revised school calendar at iba pang adjustments na ginawa ng DepEd ngayong taon? At paano po natin masasabi na epektibo po ito kapwa po para sa ating mga estudyante at mga guro?
0: Sa totoo po, no, itong 3 semesters na gagawin nila ay ilulunsad pa lamang itong June 8 mag-uumpisa. So alam natin po sa umpisa niyan, magkakaroon talaga ng tinatawag na birth pains or growing pains. Pero alam rin po natin bakit nag-shift to 3 semesters ang Department of Education. Dahil ang sinasabi nila sa atin, ang sinabi ng EDCOM 2 sa DepEd, parang hindi tayo maabot ng 200 instructional days. Eh di ba, ang kailangan po at least 200 instructional days, yun talaga yung sinasabi ng mga dalubasa. So, ang sagot dito ng Department of Education, kasi meron tayong mga natural calamity, mga bagyo. Pag may bagyo, no classes. Pag ginamit na evacuation center ang school building, no classes. Pag merong holiday, national o local, again, no classes. Pag merong mga DepEd activities, katulad yung mga elimination round ng Palarong Pambansa, Festival of Talents, iba-iba pa, no classes rin yun. Pwede pumapasok sa paaralan pero wala sa classroom. Kaya ang sabi ng DepEd, gagawin natin 3 semesters. Sa 3 semesters, may pagitan na 2 weeks in between any semester. Dito po, ilalagay po natin yung mga controllable po nila, yung mga elimination round ng Palarong Pambansa, yung elimination round ng Festival of Talents, para hindi na mabawasan ang number of instructional days sa loob ng classrooms. Importante kasi po yun eh, na nasa classroom ang bata, ang teacher, at may lesson plan na tinuturo. Pero kung masyadong maraming no classes, ay o kaya pahintuhin to, dun po nawawala yung momentum, dun po nawawala po yung kalidad ng edukasyon.
1: Okay. Kong, can you share with us sa paghahanda po para sa susunod na school year, ano po yung mga pangunahing rekomendasyon ng inyong komite sa DepEd para po mas mapabuti pa ang sistema ng edukasyon dito sa ating bansa?
0: Alam niyo po, yung 2 committee meetings ago, sinabi natin sa Department of Education, ang importante, kalidad ng edukasyon. Meaning, reading comprehension. Reading. Marunong magbasa yung bata dun sa grade level niya. Naintindihan niyo yung binabasa niya at math. Sinabi natin sa kanila, alam natin ang totoo. Dahil sa education system natin, medyo talagang meron mga learners na nahuli. Hanggang senior high school nga po. May datos na nagpapakita na merong hindi reading grade level readiness po hanggang senior high school. Ang sinasabi natin sa DepEd, mas agresibo po tayo. Dapat nagpo-pull out na tayo ng mga estudyante. Kunyari, grade 4 siya. Ang grade reading comprehension niya, grade 2. I-pull out na po natin sa klase sa grade 4. Turuan natin, tutukan natin para makahabol siya. Pero grade 4 pa rin siya. Kasi end of the day po, o kung papasok man yung learner sa kalang klase pero hindi niya naintindihan yung binabasa niya, eh sayang po, walang kalidad ng edukasyon yun. Kaya ang payo po natin, mas aggressive dito sa pagsisigurado na meron tayong grade level reading comprehension and math grade level aptitude.
1: Alright. Kong, mensahe nyo na lang po sa ating mga magulang, estudyante, at mga guro para nga po dito sa paghahanda para sa school year 2026 to 2027.
0: Unang-una, maraming salamat sa ating mga estudyante, guro, at mga magulang. Nakita po natin na kahit na yung ating curriculum ay nire-reform, ay tumutulong po sila at nakita po natin interest lang nila ay masigurado na matuto yung kanilang mga anak, kanilang mga estudyante, at merong kalidad ng edukasyon. Alam natin sa marami pa rin challenges dahil yung mga reform, bago pa lamang at may mga bagong reform na ilulunsad. Alam natin may birth pains yan, growing pains yan. Pero basta magkakasama tayo, tutukan lang po natin. Pag may nakita tayong hindi tama, ituro natin agad para makorek, ma-adjust yun. Ang importante, lahat tayo tungo lang sa isang objective, which is quality of education.
1: On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Pasig City Representative Roman Romulo, ang House Committee Chair ng Basic Education and Culture. Thank you, Kong. Sa sidelines ng ASEAN Summit sa Cebu, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Special Trilateral Meeting kasama ang Cambodia at Thailand. Sa tulong nito, kapwa nangako ang dalawang bansa na isusulong nila ang kapayapaan. Nagkasundo sina Cambodian Prime Minister Hun Manet at Thai Prime Minister Anutin Charn Virakul na ayusin nila ang kanilang gusot sa pamamagitan ng dialogo. Sa nasabing pulong din ay nagkasundo ang dalawang leader na magpatupad ng tigil putukan hanggang sa Hulyo, kung saan tatayong observer ang Pilipinas. Una nang iginiit ni Pangulong Marcos Jr. na dapat nakasolbahin ng mga miyembro ng ASEAN ang kanilang problema sa mapayapang pamamaraan. Kapwa umaasa ang tatlong leader na tuluyan ng mananaig ang kapayapaan at masunod ang pandaigdigang batas. Samantala, nagkaroon din ng pagpupulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at si Vietnamese Prime Minister Lee Minhang. Binigyan din ng dalawang leader ang kahalagahan ng 55 taong anibersaryo ng bilateral relations ng Pilipinas at Vietnam, kasabay ang pagpapakita ng kumpiyansa na magbibigay daan ito para sa mas matibay na kooperasyon, lalo na sa usapin pangkalakalan at ekonomiya. Sa usapin ng agrikultura, nagkasundo ang dalawang leader na bumuo ng pamatagalang rice trade mechanism para matiyak ang stable na supply at mapalakas ang food security cooperation sa pagitan ng dalawang bansa. Natalakay din ang pagpapalawig sa kooperasyon ng Pilipinas at Vietnam sa pagtugon sa transnational crimes o partikular na sa scam hubs at human trafficking. Samantala, pagpapatupad ng price caps sa bigas at monitoring sa presyo at supply ng basic commodities, ating pag-uusapan kasama si Attorney Genevieve Velicaria Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. Attorney, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Magandang tanghali din po sa inyo at sa inyong mga tagapanood at tagapakinig. Magandang tanghali po sa ating lahat.
1: Attorney, una po sa lahat, ano po ang update natin sa inaasahang pagpapalabas ng kautusan na nagtatakda po ng price cap sa bigas?
2: Meron po tayong koordinasyon ngayon. Of course, na-approve na po yung rekomendasyon ng National Price Coordinating Council as to the imposition po ng price cap na 50 pesos po para po sa imported na bigas. Yan po ay naaprubahan at nairekomenda po natin nito pong April. At ngayon po ay nakikipag-ugnayan tayo ngayon sa Office of the Executive Secretary dahil ito po ay nasubmit na natin. At yun nga po, nagkaroon na po ng direktiba na maghanda na sa pagpapatupad nito dahil anytime soon po ay ilalabas na po ang executive order kung saan po iaprubahan na po na ating presidente ang pag-impose nga po ng price cap sa imported po na bigas.
1: Okay. Attorney, sa inyo pong pag-iikot at pag-monitor sa mga pamilihan, kumusta po? Marami po ba ang mataas ang benta ng bigas? At hinggil po dyan, ano po ang hakbang ng DA sa ganitong sitwasyon habang wala pang price cap?
2: Base po sa ating daily price monitoring, ano po, ang prevailing price po ngayon ng imported rice ay nasa 57. Pero meron po tayong nakikita at namamataan na mga maabot po ng 65 pesos per kilo ang imported na bigas. Iba naman po syempre yung panantayan natin o yung prevailing price para po sa local na locally produced. Medyo mas mataas po talaga ng konti ang locally produced. Pero po ang gusto po sana nating lagyan talaga ng parang regulasyon o pag-control ay yung pong ating imported. Dahil nga po kung tutuusin, nakikita po natin tayo ay nakikipag-usap at nakikipag-ugnayan sa ating mga importers, rice importers. So ang nakikita po nating presyo niyan dapat ay hindi ho dapat lalagpas yan ng 50. So yun po yung ating nakikita na pinapaigting natin yung monitoring, tinatanong po natin yung mga retailers bakit po umaabot ng ganun. Ang sinasabi naman po nila ay dahil nga po sa pagpasapasa, no, hindi po sila direktang kasing nakakabili sa mga wholesaler, sa mga lalo na po dito sa mga nagbebenta po dito sa may Bulacan, sa may Manila, yung kung saan po yung mga wholesalers natin. So kumbaga yung pagpasapasa po, yun po yung nakakaapekto dun sa retail price kung bakit kung medyo mataas yung ibang retailers. Although may mga retailers naman po na tayo ay nakikita na umaayon naman. Katulad nga po dito, meron tayong sa pakikipagtuluan nga po dito sa FTI and PPI po na mga kaalyado po ng Department of Agriculture, meron po silang mga imported brands na binibenta na nasa 48 pesos. So yun po ngayon yung pinapakalat at para pong mabalanse po yung ibang mga imported na bigas na medyo tumataas po ng mahigit 50 yung kanilang pagbibenta dahil nga po kailangan magkaroon po ng alternatibo o meron pang opsyon yung ating mga mamili na mas mura kaysa po yung mga yan nga yung maibang brands na medyo mas mataas.
1: Okay. Ito pong price cap, Attorney. Ano po ang aasahan ng mga consumer kapag ipinatupad na po ito? At paano rin po binabalansin ng pamahalaan na hindi mawawalan ng kita, syempre, yung mga retailers kapag naipatupad na po ang price cap sa bigas?
2: Well, nakikita natin, pag naipatupad po natin ang price cap, inaasahan natin na magkakaroon po ng mas kontrolado at mas abot kayang presyo ang bigas para sa ating mga consumers. Ano, syempre, kung kung mabibigyan to ng implementasyon. Hindi ho kasi ito katulad ng MSRP na kung saan kumbaga hindi ho ganun ka-stricto at hindi ho masyadong nabibigyan ng karampatang parusa. Ito pong ang price cap, pag ito po ay na-implement po natin under the Price Act nga po, meron po itong violation at meron po itong kaukulang punishment, no? Penalty pag ikayo po ay hindi sumunod. So, mas nakikita po natin na mas susundin po ito at the same time po, mas mararegulate po natin yung presyo dito sa imported na bigas.
1: Okay. Attorney, may mga inihayag po ang ilang senador na posibleng may nananamantala sa sitwasyon. Ngayong may national energy emergency kaya pumataas ang bentahan ng bigas sa pamilihan. Paano po ito tinutugunan sa panig po ng DA?
2: Meron po tayo mga enforcement and regulatory agencies na talagang tuloy-tuloy po ang pagbabantay at pagtitingin po ng presyo. Lalo-lalo na po kami ngayon sa Department of Agriculture. Kami po ay puspusang nakikipag-ugnayan. Lalo-lalo na po yung mga involved dito sa importation ng imported na bigas. Ano po? Tinitignan natin yung presyo, tinitignan natin magkano ba dapat pag pupunta na po siya sa mga retailer. So nakikita po talaga natin na kumbaga dun sa 50 peso po na price cap, meron na po talagang kita doon lahat ng mga value chain implementers o mga kasama stakeholders po natin dito sa pagbebenta po ng imported na bigas. So, ang ginagawa po natin, tayo yung iniigpitan po natin yung monitoring at the same time nga po ito pinupush po talaga natin yung paglalagay ng price cap para po talagang mas malagyan ng ngipin ano yung implementation natin ng presyo dahil nga po kumbaga yung pong in between ng sila retailer po kasi lagi yung nakakausap natin eh syempre mga retailer natin na naiintindihan din naman natin na kapag magkano po yung kuha nila, konti lang naman po yung kanilang pinapatong. So, yung pong mga nasa in-between, yun po yung gusto sana nating makapture. Eh, yun po ang medyo malungkot dahil hindi po lahat nare-regulate yung aspetong yan, yung mga nasa gitna na yan. So, yun po yung gusto sana natin na mas paigtingin pa yung regulation sa kanila. At the same time, ito nga po yung sa price cap, definitely it will help control nga po yung ating presyuhan nitong mga nagtataasan pumbilihan, lalo-lalo na po dito sa imported na bigas.
1: Okay. And attorney, linawin natin, no, hindi lang po ito dito sa mga pampublikong pamilihan, sa mga palengke, kundi maging po sa mga pribadong pamilihan, gaya ng mga grocery at supermarket na mga nasa mall. Tama po?
2: Apo, yan po ay i-implement natin. Although, ipe-prepare pa po natin yung guidelines, ano po, dahil iba rin po kasi yung ang rules or yung pagpepresyo po ng mga groceries as to yung, ito lalo-lalo na sa bigas. Pero definitely po, makikipagtulungan po tayo with DTI sa ating mga law enforcement agencies para po sa mas maayos na pagpapatupad po nitong price cap.
1: Attorney, kaugnay naman po sa pagtaas ng presyo ng ilang bilihin tulad po ng liyempo at carrots. Ano po ang hakbang ng DA tungkol po dito?
2: Well, aside from yung mahigpit na po nating pagbabantay ng mga presyo ng mga bilihin ito, meron pong direktiba sa atin na kung saan po lalagyan po natin na pinag-aaralan ngayon yung paglalagay ng price cap din dito sa pork, whether imported or local po. Pero sa liyempo, liyempo lang naman yung tinitignan natin na lalagyan ng price cap. So, nasa 380 po yung tinitignan natin na presyo. Pag sa imported naman, 300 po yung tinitignan natin. Aside from that, yung carrots din po tinitignan natin na maglalagay po tayo ng price cap. Nasa 100 po per kilo ang tinitignan natin na price cap. At the same time, meron pa pong isa si palm oil. Tinitignan din po natin na maglagay dyan ng price cap up to 90 pesos. So, yan po ngayon yung ginagawa natin. Before po kasi natin yan i-implement, kailangan meron po tayong mga masusing pag-aaral at pakikipag-ugnayan with the whole value chain stakeholders. So, yung ating mga producers, yung ating mga logistic providers, retailers, manufacturers, yun po yung ating mga kakausapin para ba, ma-ensure po natin yung ating paglalagay po ng price cap ay acceptable naman sa kanila. At syempre, kasama po natin dito ang iba pang mga ehensya ng pamahalaan, katulad po ng DTI, ang ating PNB, of course, yung ating mga regulatory bodies din po, para po masiguro natin na lahat po ay involved at alam po nila yung magiging epekto po nitong paglalagay natin ng price cap dito sa presyo ng ating mga pangunahing bilihin.
1: Alright, Attorney, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan, kaugnay nga po ng mga hakbang ng Department of Agriculture para maibsan po ang epekto ng pabago-bagong presyo ng langis na nagdudulot din po ng pagtaas sa presyo ng bilihin.
2: Ayun po, nagpapasalamat lagi naman ang Department of Agriculture sa suporta po ng ating mga kababayan, ang ating mga mamimili. Ipinapangako po namin, talaga naman puspusan din po ang aming paggawa. Lalo na ito ay under the directive po of our President, Pangulong Bongbong Marcos. Buong puwersa po, hindi lamang ang DA, kumbaga lahat po ng ahensya ng pamahalaan ay nananatiling nakatutok at gusto po namin lahat sana ng mga yung epekto ngayon ng crisis ay matugon natin. Siyempre, pagdating po sa Department of Agriculture, gusto po natin sapat ang supply at abot kaya po ang presyo ng ating pagkain. At lalo-lalo na po dapat ang ating magsasaka at ang mangingista, hindi po dapat kumbaga maapektuhan yung kanilang kita. At syempre, yun naman po talaga ang ating ginagawa through policies at mga recommendations po sana natin, na hindi lang po para sa ating mga consumers, sa ating mga mamili, pero para na rin po sa ang ating magsasaka na siya naman pong food heroes natin, at dapat po ay talagang mampanatili natin ng supply at abot kayang presyo ng bilihin. Yun lamang po, maraming salamat.
1: Maraming salamat din po sa inyong oras at sa impormasyon, Attorney Genevieve Velicaria Guevara, Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs ng Department of Agriculture. Thank you, Attorney. Bayan, manatili nakatutok, magbabalik pa ang Bagong Pilipinas ngayon.
3: Abangan sa Larigadon Live!
4: Ano ba ang mandato ng NBI kumpara sa CIDG, ang mga police agencies?
5: Opo. Yung mga syndicated crimes, yung malalaki pong nakrimen, corruption, kasama rin po dyan.
3: Tutok na sa Largadon Live! Ngayong Biyernes, alas 8 ng gabi, dito lang sa inyong PTV.
6: Nagsimula sa maliit na pangarap.
7: Ngayon ay unti-unti nang natutupad. Sa tulong ng ASEAN, higit na napalago ang aking negosyo.
6: Mas malayo na ang narating ng mga produkto ko.
7: May online pre-training at programs pa para sa kagaya kong entrepreneur.
6: Dahil sa ASEAN, ang local pwedeng maging global.
8: ASEAN countries continue to grow and support businesses across the region through easier export processes, free training opportunities, and access to markets across member countries.
9: Dahil sa ASEAN, negosyong natutulungang lumago.
10: For our next food crawl.
11: Oh my goodness! Moose nga yung nagagawa.
12: Hey, sir! Bako!
13: I'm your food buddy, Joshua Garcia, ang kasama ninyo sa another exciting Chibugan.
11: Sarap, no?
12: Sarap!
13: It's fun! Ngayong linggo, alas 10:30 na umaga.
14: Is it sweet?
11: No, it's not.
12: OH.
13: Dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, PNP response at assistance sa mga apektado ng Mayon Ashfall. At ipag-uusapan kasama si Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Tino, Public Information Officer ng Albay Police Provincial Office. Colonel Tino, magandang tanghali po. Welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Yes po, sir. Magandang tanghali din po and sa lahat ng nagsusubaybay po ng bagong Pilipinas ngayon.
0: Ma'am, una po sa lahat, ano po ang naging agarang aksyon ng Albay PPO matapos po ang ashfall at ito pong pyroclastic density current o PDC event mula po dito sa Mayon Volcano?
1: Yung efforts po na ginawa ng ating kapulisan, lalo-lalo na po sa Albay PPO, na deploy po tayo ng yung tinatawag po ng programa ng ating RDA na yung Disaster Emergency Assistance Response po na mag-augment po sa mga affected nating municipalities.
0: Okay.
1: Yun po yung unang mga kapulisan. Then, nakita naman po siguro ninyo yung assistance na nag-road clearing po and flashing operations po ng ating mga kapulisan kasama po yung mga volunteers natin and yung mga constituents mismo ng affected na lugar.
0: Okay. At sa ngayon po, ano-ano po yung mga security measures ang ipinatutupad ng PNP para po maiwasan itong looting at iba pang krimen na sa mga iniwang kabahayan? Tuloy-tuloy po ba ang pagpapatrol ng ating mga tauhan sa mga iniwang tahanan?
1: Yes, sir. So far, may mga ano tayo po nakatalaga doon na mga sa border control point po. Meron tayong nakadeploy doon ng mga kapulisan sa lahat sa walo po. Walo po kasi yung na-declare natin na ano munisipyo na affected ng ano ng napag-uso ng bulkan. And doon po sa mga munisipyo na to na yun, may mga kanya-kanya po tayong deployed na mga pulis sa tinatawag po nating border control point. Sila po yung nagbabantay sa ating mga ano sa lalo-lalo na yung mga ano constituents po na bawal po talaga silang pumasok doon sa tinatawag nating 6 kilometer ano permanent danger zone. So wala pong mga nakakapasok doon.
0: Okay.
1: And yung mga kapulisan naman na nakatalaga doon, sila po ang nagpapatrolya doon sa mga lugar na yun.
0: Okay, pero kumpirmahin na natin, Colonel, na wala naman po naitala na untoward incident o panluloob dun sa mga kabahayan na naiwan. Tama po?
1: Yes po, so far wala po tayong ano, recorded na ganyan pong pangyayari. Okay. And sana po sa mga sumunod na ano, wala din talagang mangyari.
0: Okay, Colonel, paano po ang coordination natin ng ito po, ng Albay PPO sa mga lokal na pamahalaan, sa mga LGUs, DSWD, BFP, at iba pa pong ahensya upang mapabilis ang relief operations at assistance sa mga apektadong residente?
1: So po, yung relief operations naman po kasi is talagang bumabagsak muna sa mga ano kanya-kanyang LGU. So, ang LGU naman at ang ating mga kapulisan, katuwang po ng ibang law enforcement agencies, ay naka-standby lang po tayo doon para tumulong lalo-lalo na po sa pag-distribute po ng ating mga relief goods para sa ating mga ano constituents para maayos po ang pagbigay natin ng maayos, orderly and yung safe yung ating mga constituents sa pag-receive ng kanilang mga ayuda.
0: Okay. We understand na mahalaga po ang responsibilidad ng ating mga kapulisan para mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa kapaligiran diyan po sa Albay. Pero paano naman natin pinoprotektahan yung kalusugan at kaligtasan ng ating mga tauhan, ng ating mga frontliner na nasa ground operations araw-araw?
1: Yes po. So far po, yung ating po kasi mga kapulisan is bago naman i-deploy ay may mga kanya-kanya, may mga briefing orientation muna tayo. So, siyempre kung lang ang ating mga i-deploy na personnel ay tinitingnan natin kung capable ba siya or not. Kasi kung may karamdaman din po ang ating mga kababayan, ang ating mga kapulisan, priority din po natin yun. So, may mga naka-standby po tayo, mga kapulisan, yung mga matitikas at walang karamdaman. So, yun po ang priority natin na i-deploy.
0: Okay. Maliban po sa kanilang pagiging healthy or pagiging fit na magtrabaho, may sapat po bang protective equipment tulad ng N95 masks, goggles at iba pa po mga gear?
1: Yes po sir, meron po tayo. And kahit naman po dito sa atin sa regional office, sa pamumuno po ng ating regional director, ay nagbibigay po sila ng mga protective gear, yung gas mask, yung facial face mask sa ating mga kapulisan. And aside po dyan, may binibigay din po tayo sa ating mga constituents na mga face mask and gas mask po.
0: Okay. And sa pagpapatuloy po ng alert status ng Mayon, may nakaabang po ba na augmentation forces at contingency measures ang Albay PPO kung sakali man po wag naman sana ay lumala pa itong sitwasyon?
1: Yes po, palagi po tayo mayroon naka-standby na mga kapulisan para if mag-worst po ang ating bulkang Mayon. And aside po dito sa amin sa Albay PPO, ay nandiyan po ang regional office para mag-augment ng deployment sa atin. So nakaantatabay din po palagi ang standby yung kasurog din ng region.
0: Colonel? Alright, mukhang naputol ang linya ni Colonel Tino. Walang dapat. Maraming salamat po sa inyong oras. Police Lieutenant Colonel Maria Luisa Tino, Public Information Officer ng Albay Provincial or Police Provincial Office. Samantala, sa ibang balita, tiniyak ng Department of Energy na patuloy nila ang pinabibilis ang pagpapaunlad ng renewable energy para mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported na petrolyo at masiguro ang energy security. Ito ang payag ni Energy Secretary Sharon Garin matapos kilalanin ng Asian Development Bank o ADB ang Pilipinas bilang isa sa leading energy responders sa buong Asia-Pacific region. Ayon sa ADB, ito'y dahil sa mabilis at komprehensibong tugon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa nararanasang oil market disruptions dulot ng tensyon sa Middle East. Kabilang sa mga naging pagtugon ng pamahalaan ay ang fuel assistance para sa mga driver, magsasaka at mangingisda. Gayun din ang pansamantalang pagsuspende ng excise tax sa liquefied petroleum gas at kerosene. Ayon pa kay Secretary Garin, ang pagkilalang ito ay patunay na hindi lang tumugon ang bansa, kundi ginawa itong prioridad ang pagprotekta sa mga mamimili laban sa pabago-bagong presyo ng langis. At dito na po nagtatapos ang ating programa sa araw na ito. Samahan niyo kami ulit sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Ako po, si Joshua Garcia, para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isang bagong Pilipinas ngayon.
2: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
5: Ng ating walang gutom program.
4: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
6: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
4: Regular nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
7: Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
4: Sa 4-Piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
7: These are the underserved areas, walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
4: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
8: Salamat,
9: President.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
12: 103.
2: The doctors are in. Ang inyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan. Pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Isang malusog na araw sa inyong lahat. TGIF na tayo. Thank God it's Friday once again, May 8, 2026. Kamusta na po kayo ngayong araw ng Biyernes? Pa-weekend na naman tayo. Scheduliva po dito naman sa programa para sa kalusugan. Ang ating opisyal na manggagamot sa programa, makakasama natin sa kabilang linya ng komunikasyon, si Dr. Claro Cayanan. Pabatiin na natin agad. Hi, Doc. Sa magandang hapon.
13: Sa magandang hapon sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nakikinig. Isang magandang hapon po sa inyo lahat.
12: Mm-hmm. Diretso na agad tayo sa ating pag-uusapan ngayong hapon na ito. Doc, itong ang second week of May ay observance ng Safe Motherhood Week na layon ay ipromote ang kalusugan ng mga nagdadalang tao, tamang nutrisyon para sa kanila at ang ligtas na panganganak. At espesyal din ang buwan na ito dahil ipinagdiriwang natin ang Mother's Day. Yan ay sa Linggo, May 10, panahon para parangalan ang pagmamahal, sakripisyo at katatagan ng ating mga nanay. Pero kasabay ng pagdiriwang, mahalagang pag-usapan ng ilang seryosong kondisyon na maaring magbanta sa kalusugan at maging sa buhay ng isang nagdadalang tao kung hindi agad matutukoy at maaagapan. Isa na rito ang ectopic pregnancy, isang kondisyon na maaring hindi agad mapansin dahil minsan ay kahawig lang ng normal na early pregnancy symptoms. Pero maituturing na medical emergency kapag napabayaan. Kaya ngayong hapon ay bibigyan linaw natin ano nga bang klase ng pagbubuntis ito, ano ang mga unang senyales na dapat bantayan, sino ang mas mataas ang risk na makaranas nito, at higit sa lahat, paano natin mapoprotektahan ang kalusugan ng mga ina sa ganitong sitwasyon. Diyan lang uli kayo at panigurado, marami na naman kayong mapupulot sa ating usapan ngayong hapon. Right, Doc?
13: Tama ka dyan, Jed, at utang natin ang lahat ng mga kung ano man ang meron tayo ngayon at kung ano tayo ngayon, sa paghirap, ito'y sa hirap ng pagdadalang tao nung tayo ay isinilang. Ano? Kaya dapat maintindihan natin kung ano yung mga komplikasyon na dulot ng pagbubuntis at mabigyan natin ng halaga yung kalusugan ng ating mga nanay.
12: Mm-hmm. Sige, Doc. Umpisa na muna natin sa pamamagitan ng pag-alam. Ano nga ba itong ectopic pregnancy at bakit ito itinuturing na isang medical emergency?
13: Oo. Unang-una, yung ectopic pregnancy ay nangyayari ito pag nagbubuntis pa lang, ano, kung saan yung fertilized egg ay hindi nakakapit sa loob ng matres, kundi sa ibang bahagi. Ang pinakakaraniwan nga nito, yung fallopian tube, ano. And siyempre, dahil maliit na tube lang ito, kung dito napunta yung fertilized egg, lalaki ng lalaki ito hanggang pumutok, ano. Kapag pumutok ang fallopian tube, maaaring magkaroon ng matinding internal bleeding na pwedeng ikamatay at hindi at kung hindi maagapan, kaya itinuturing itong medical emergency.
12: Mm-hmm. Ayun. Doc, anong pagkakaiba nito sa miscarriage o dun sa mga nakunan?
13: Yes, yung miscarriage naman o nakunan, ang pagbumuntis ay nasa loob ng matris pero hindi nagpatuloy. Sa ectopic pregnancy ni mismo, yung mali mismo yung pinagkapitan ng pagbubuntis dahil sa labas ng matris ito nangyari, ano? Parehong may pagdurugo at pananakit. Pero mas mataas ang panganib ng matinding pagdurugo sa ectopic pregnancy.
12: Mm-hmm, ayun. Tama ba, Doc, na hindi lumalaki yun dyan kapag ectopic pregnancy?
13: Yes, hindi lumalaki ang tiyan kapag ectopic pregnancy. Karaniwan po, hindi gaanong lumalaki ang tiyan. Pero lalo na sa early stage dahil hindi normal ang paglaki ng pagbubuntis. Pero pwedeng magkaroon pa rin ng mga sintomas ng pagbubuntis, gaya ng delayed menstruation, breast tenderness, o pagsusuka.
12: Mm-hmm. Doc, sinasabi na pwedeng tumaas yung risk ng pagkakaroon ng ectopic pregnancy kung may history ng pelvic infection, dumaan sa surgery, o nagkaroon ng dating ectopic pregnancy. Tama ba yun, Doc?
13: Oo, kapag nagkaroon ng pelvic infection o kaya surgery sa fallopian tube o sa abdomen o dating ectopic pregnancy, maaaring magkaroon ng peklat o bara dun sa fallopian tube. Kaya nahihirapang makarating sa matris yung fertilized egg. Kasi remember, pag nag-meet ang sperm at saka yung viable na egg, ano, magkukos ito talaga ng growth, ano. Kaya kapag ito ay nagbara dun sa fallopian tube, dun na siya lumalaki hanggang sa pumutok dahil maliit lang yung espasyo dito.
12: Mm-hmm. Sinasabi rin, Doc, na nakakaapekto din daw yung paninigarilyo o edad ng babae sa pagtaas ng risk na magkaroon ng ganitong klase ng pagbubuntis. Totoo rin ba, Doc?
13: Oo, nakakaapekto rin yan. Ano? Ang paninigarilyo ay nakakaapekto sa galaw ng fallopian tube. Mas tumataas din yung risk habang tumatanda ang babae, lalo na lampas na ng 35 years old. Ano? Kaya mabuti na rin na alam natin ang mga bagay na ito para mapagplanuhan ng mas mabuti yung pagbubuntis.
12: Mm-hmm. Doc, ano naman yung koneksyon ng mga sexually transmitted infections o yung mga STIs na sa pagtaas ng risk ng ectopic pregnancy?
13: Yes, pagdating naman sa malaki talaga yung role ng mga sexually transmitted infection. Ang koneksyon nito ay mataas talaga na magkaroon ng risk ng pelvic inflammatory disease. Kasi nga yung STI maaring magdulot ng PID or pelvic inflammatory disease na nakakasira dun sa fallopian tube. Ano, kaya kapag nasira ito, pag naghilom siya o kan nagkaroon ng infection, naghilom ito, usually nagkakaroon ng pagbabara.
12: Mm-hmm. Doc, paano naman nagkakaroon ng pelvic infection? Parang parang masasabi natin na medyo rare, ano? Yung ganong klase ng kondisyon o common din siya?
13: Yung mga sexually transmitted infection kasi common talaga na mag-cause ng mga inflammation ito, lalong-lalo na dun sa fallopian tube. Kaya yung mga ordinary nga na urinary tract infection, pwede talagang mag-lead dito, lalong-lalo na kung severe, ano. Kung kaya yung mga ganitong klaseng infection, hindi ito pinagwawalang bahala. At lalong-lalo na kung nataon ito dun sa pag-meet ng fertilized egg, ano, with the sperm. Pag nangyari ito, syempre, magkakaroon ng risk yung travel ng fertilized egg papunta dun sa matres kung saan dapat ito lumaki.
12: Mm-hmm. Pag-usapan na natin, Doc, yung sintomas. Pwede ba mapagkamalan lang na UTI, appendicitis, o simpleng kabag sa umpisa ang ectopic pregnancy?
13: Oo, lalong-lalo na sa umpisa. Ano? Maaring banayad lang yung mga sintomas tulad ng pananakit ng isang side ng puson. Pwedeng magkaroon ng spotting, nahihilo yung pasyente, o pakiramdam na parang may kabag. Kaya minsan napagkakamalan itong UTI, appendicitis, or simpleng dysmenorrhea. Ano? Kaya yung mga sintomas nito, pwede talaga silang mag-mimic. No? O sa, gaya ng sabi nga nila, ano? Ito yung mga differential diagnosis when it comes to the ano, ano, yung mga ectopic pregnancy.
12: Mm-hmm. Ayun. Ito Doc, kung meron spotting o pananakit ng puson habang buntis, kailangan ba dapat magpatingin agad o obserbahan muna?
13: Oh, kung may spotting, bukod dun sa mga usual na pregnancy symptoms, mas kahina-hinala kapag may mga yung mga sintomas na kagaya ng mga sumusunod. Ano? Halimbawa, mayroong isang pananakit sa isang side ng puson, nagkaroon ng spotting, okay, pagdurugo, okay, matinding hilo o panghihina, okay, yung iba nananakit yung mga balikat, ito ang mga sintomas na hindi dapat baliwalayin. Ano? Kaya, halimbawa, pag naiiba kasi yung normal o early pregnancy symptoms sa pagkakaroon ng ectopic pregnancy. Eh. So, at the outset, halos parehas lang sila. Kaya lang, nagde-delineate lang as soon as the fertilized egg o yung nandun sa fallopian tube, eh, nag-grow na nang nag-grow yan on a day-to-day.
12: Mm-hmm. Doc, paano naman nalalaman kung may ectopic pregnancy ang isang pasyente? Ano yung mga papel ng ultrasound at blood test sa pag-diagnose nito?
13: Oh, pinagsasama-sama yung history ng pasyente. Yung physical examination, yung mga pregnancy test, blood test, at saka ultrasound para makita kung nasa loob ba ng matris ang pagbubuntis o wala. Ano? So, yung papel ng ultrasound at saka mga iba't ibang blood test para ma-diagnose ito, unang-una, yung transvaginal ultrasound. Ito yung pangunahing paraan para makita kung may pagbubuntis sa loob ng matris o sa fallopian tube. Ikalawa, yung blood test naman, lalong-lalo na, yung beta-human chorionic gonadotropin. Ano? Ito yung tumutulong para makita kung normal ang pagtaas ng pregnancy hormone.
12: Mm-hmm. Ayun. Kapag ka na-diagnose na may ectopic pregnancy, ano yung mga posibleng gamutan, Doc?
13: Oo, depende sa lagay ng pasyente. Ano? Kung maaga itong nade-detect at hindi pa pumutok, maaaring gamutin ang mga ito gamit ang gamot na methotrexate para matunaw ang abnormal pregnancy tissue. Pero kung malaki na, pumutok na o unstable ang pasyente, ito'y kailangan na ng operasyon.
12: Mm-hmm. Ayun. Anong klaseng operasyon, Doc, ang ano dito? Ang isa sa ilalim yung pasyente para din bang dumaan siya sa isang cesarean section, yung nanay?
13: Ay, hindi naman ito kadalasan. Ano? Maraming ectopic pregnancy ang naooperahan gamit yung tinatawag nating laparoscopy lang or keyhole surgery. Ano?
12: Mm-hmm.
13: Maliit lang ang hiwa kumpara sa cesarean section. Pero kung emergency at madami ng bleeding, maaring mas malaking operasyon yung kinakailangan.
12: Ayun. So, major operation na, Doc, ang gagawin sa pasyente.
13: Yes, oo, kasi kailangan nilang makita kung saan-saan talaga. Kung yung bleeding kasi gusto nilang malaman kung saan nang gagaling. Ano? And the only way to find that out is to open it up na mas malaki kumpara dun sa laparoscopic surgery.
12: Mm-hmm. Sige, Doc, pag-uusapan pa natin ang tungkol dito sa ectopic pregnancy. Magbibigay muna ng ilang paalala ang ating himpilan. Break muna tayo.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Sa ASEAN, ikaw ay secured. Dahil sa tatlong haligi na pinapanatili ang kapayapaan at ugnayan sa rehiyon at kapitbahay nating mga bansa, nagtutulungan ang bawat kasapi sa ASEAN sa pagbabantay ng karagatan at pagharap sa sakuna. Sa pagkakaisang ito, mas nagiging matatag ang pagkakaibigan ng mga bansa at napapanatili ang kapayapaan lalo na sa West Philippine Sea na madalas may tensyon at pangamba. Sa pamamagitan ng mga pulong tulad ng ASEAN Regional Forum o ARF at ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, mas tumitibay ang usapin sa seguridad, napapalakas ang depensa ng bansa laban sa panlabas na panganib at problema. Malaking tulong sa Pilipinas ang pagiging kasapi ng ASEAN para sa ating ekonomiya. Dahil sa mas bukas na kalakalan, mas madaming paraan upang kumita. Sa ilalim ng ASEAN Free Trade Area o AFTA, mas madali ang bentahan at palitan ng mga produkto tungo sa maayos na hanap buhay at kaunlaran ng ating bansa. Hindi lang sa kalakalan, dumadami rin ang puhunan at tumitibay ang tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan dahil sa matatag na ugnayan at samahan. Bunga nito, mas napauunlad ang mga imprastruktura at tuloy-tuloy na pag-asenso ng mamamayan. Sa tulong ng ASEAN, mas matatag ang ekonomiya at mas maliwanag ang ating kinabukasan at pag-asa. Malaking tulong din ang mga scholarship at training ng ASEAN handog sa ating kabataang Pilipino. Nagbibigay ito ng bagong kaalaman at karanasang tunay na panalo. Sa programang ito, mas lumalawak ang kanilang kaalaman at pangarap para sa bansa. Nauhubog ang mga kabataang magiging leader na may malasakit sa rehiyon at kapwa. Mas nakikilala rin ng mga Pilipino ang kultura, wika at tradisyon ng ating mga karatig bansa. At sa pagkakaunawa, mas tumitibay ang pagkakaibigan at pagkakaisa sa buong ASEAN at Asia.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Health is wealth.
11: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
2: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
12: Ang oras po natin, 1:19 ng hapon. At bago natin ituloy yung ating talakayan, papusukin lang natin itong mga pag-uulat mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Dako tayo sa kinaroroonan ni Raquel Bayan, staggered payment scheme para sa electric bill, walang dapat additional fee ayon sa gobyerno.
2: Pilipinas.
9: Nilinaw ng Energy Regulatory Commission na wala dapat additional fees o karagdagang bayarin sakaling i-avail ng electric consumer ang staggered payment scheme sa koleksyon ng mga distribution utilities tulad ng Meralco maging sa operasyon ng electric cooperatives. Pahayag ito ni ERC Director Attorney Maria Guinness kasunod ng nauna ng kautosan ng tanggapan na ipatigil muna ang disconnection sa kuryente sa gitna ng daing ng mga consumer na sobrang laki ng kanilang bill sa kuryente sa gitna pa rin ng nararanasang energy emergency sa Pilipinas. Sa bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag na opisyal na kung 1/3 lamang ng kanilang bilang magkakayang bayaran muna, hindi dapat putulan ng kuryente ang isang household. Anya, automatic na ang sistema para dito. Wala nang iba pang kailangan gawin o applyan ng mga consumer para sa pribilehiyong ito. Kailangan lamang anya, mabayaran ang bill ng kuryente kahit sa tatlong magkakahiwala na installment o pagbabayad. Mula sa Malacanang para sa bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Dako naman tayo sa area ni Mary Ann Bastasa, aplikasyon para sa service contracting program hanggang May 11 na lang ayon sa LTFRB.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nag-abiso, Ched, ang Land Transportation Franchising Regulatory Board, o LTFRB, na hanggang bago maghating gabi ng Lunes na lang o sa May 11, ang tagtanggap nito ng aplikasyon para sa Service Contracting Program o SCP. Ayon sa LTFRB, maaaring magsumite ng aplikasyon ng mga operator sa pamamagitan ng Land-Based Service Contracting Program portal ng LTFRB. Tanging mga aplikasyon lamang na magtatanggap sa loob ng itinakdang palugit ang maaaring maisama sa evaluation at posibleng mapabilang pa sa programa. Nagpaalala din ng LTFRB na dapat kumpleto ang mga dokumentong isusumitin ng mga aplikante dahil hindi na matatanggap ang mga aplikasyon matapos ang deadline. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Meron Andastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
12: Mula naman sa kamera. Ilang mambabatas bumuwelta kay Dr. Tony Liachon sa mga panawagan nito laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
15: Bumuwelta si Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin sa ginawang panawagan at pakikisawsaw ni Dr. Tony Liachon na magbitiw sa pwesto sa Executive Secretary Ralph Recto. Tinawag ni Garin na maling pag-atake, ingay politika at malayo sa mas mahirap na tungkulin ng pagbabalanse ng buwis, pondong pangkalusugan at ayuda para sa mahihirap na Pilipino ang panawagan ni Lechon. Sa magkakahiwalay na pahayag, kapwa dinepensahan ni Garin, Batangas Representative Jervil Luis

0: institusyon na hindi sisira sa pambansang budget at hindi magpapabigat sa mahihirap. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Dako naman tayo sa Maynila, COMELEC nagsasagawa na ng pagsisiyasa sa mga viral video na umano'y vote buying ni Batangas Representative Leandro Leviste noong nakalipas na eleksyon sa ulat mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Ted, nakarating na sa Commission on Elections sa COMELEC ang viral video ng umano'y vote buying ni Batangas Representative Leandro Leviste. Patay sa kumakalat na video, makikita online si Leviste na nakatayo habang may hawak na pera at inaabutan ng mga nakapilang maraming bilang ng mga tao. Sa isang hiwalay naman na video, sakong bigas ang ipinamimigay mula sa animoy kampanya ni Leviste. Sa mga impormasyon mula sa viral video, nangyari umano ito noong 2025 elections sa Nasugbo, Batangas. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, inaalam na nila ang eksaktong petsa ng nangyari ng pangyayaring umano'y vote buying. Gusto rin nilang malaman kung talagang nangyari ang nabanggit ng mga video noong nakalipas na eleksyon. Sa gayong paraan niya, malalaman nila kung kandidato na ba si Leviste noong panahon na yon noong eleksyon. Sa ilalim naman ng Omnibus Election Code, may kaakibat na parusang pagkakakulong at pagkadiskwalipika na tumakbo sa anumang posisyon ng sinumang politiko na mapapatunayang nasa likod ng vote buying. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Maraming salamat RP Reporters.
1: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
2: Okay, ituloy na natin yung ating diskusyon ngayong hapon. Kasama pa rin natin si Dr. Claro Cayana, ng ating opisyal na manggagamot sa programa. Hi Doc, isang magandang hapon po uli.
4: Magandang hapon sa iyo, Ched, at sa lahat po ng mga nakikinig, manatili lang po tayong nakatutok.
2: Mm-hmm. At ang ating health case nga, ang ectopic pregnancy bilang pakikiisa sa Safe Motherhood Week tuwing ikalawang linggo ng Mayo taon-taon. At kanina, nasagot na natin kung ano bang klase ng pagbubuntis ito, ano ang kaibahan nito sa miscarriage o sa nakunan, sino-sino ang matatasang tsansa na makaranas nito, ano-ano ang mga palatandaan ng pagkakaroon ng ectopic pregnancy, paano dina-diagnose at paano ang pag-manage nito. Sa iba ko pang tanong, Doc, kasi nga nasabi ninyo na posibleng pumutok itong fallopian tube dahil hindi naman talaga ito yung lugar kung saan tumutubo o lumalaki ang isang fetus. Kung sakaling pumutok ang ectopic pregnancy, tama ba o totoo bang maaring makaramdam ng shoulder pain o matinding pagkahilo yung pasyente?
4: Oh, totoo yan. Ano? Kasi yung shoulder pain, maaring referred pain ito. Ano? Ito yung mga sinyalis ng internal bleeding na umaabot sa diaphragm area. Ano? And nakakaramdam sila ng matinding hilo, pangihina, malamig na pawis o pagkawala ng malay, ano? Mga emergency signs ito na nangangailangan ng agarang ospital, ano? Because at this point in time, maring marami ng blood loss dahil doon sa pumutok na ano na pregnancy na nangyayari doon sa loob ng fallopian tube.
2: Mm-hmm. Pagka ganito na, Doc, ang sitwasyon, gano'ng kataas ang tsansa ng survival ng isang nagadalang tao?
4: Basta maaga ang maaga itong nakita, maagang naagapan ng halimbawa, nadala mo kagad sa ospital, na-diagnose nila ng maayos, maganda naman yung mga chances of survival nila. No? However, pababa ng pababa itong chances na ito kung halimbawa hindi alam ng pasyente kung buntis ba siya o hindi. Ano?
2: Mm-hmm.
4: And syempre, tumatagal ito sa loob ng bahay. Kaya, yun, syempre, hindi nila, dahil nga hindi nila alam na buntis ito, chances are, iniisip nila yung pananakit ng tiyan dahil sa ibang bagay. Pero dahil ito ay tumatagal sa loob ng bahay, ito yung reason kung bakit nalalagay sila sa panganib. And sometimes, it can lead to mortality kapag hindi ito nadala kagad sa pagamutan.
2: Mm-hmm. Ngayon, Doc, kung sakaling makasurvive yung pasyente rito, gano'ng katagal naman yung physical at emotional recovery matapos itong ectopic pregnancy? Ilang buwan yung

0: abutin.
1: Oh, kasi medyo may konting kasamang depression ito, ano, kalungkutan, ano. Kaya yung mga physical recovery, maaaring isang linggo, depende kung gamot o operasyon ang ginawa, ano. Pero yung emotional recovery naman ng iba, may ilan na mabilis makarecover, pero mayroon ding dumaraan sa matinding lungkot, no, yung anxiety o trauma dahil dun sa pangyayari. Mahalaga yung suporta ng pamilya dito, tsaka yung counseling kung kinakailangan. Ano? Kasi nga, lalong-lalo na dun sa mga first-timers na nagbubuntis, no? Tapos ectopic pregnancy pa. Or yung matagal na silang nag-aantay na mabuntis sila, naging ectopic pregnancy pa. Ano? So parang sobrang kalungkutan naman yata yung nangyayari kapag ganito.
0: Mm-hmm. Yung looking forward ka na, lalo nga talaga matagal ka na nag-aasam o excited ka na dahil unang baby mo nga, tapos biglang ganun pala yung mangyayari. So talagang pwedeng mauwi sa ano, sa kumbaga yung depression or yung pagbaba ng iyong emosyon. Ito naman doc, kapag natanggal na yung fallopian tube dahil sa ectopic pregnancy, kasi nga doon nga tumutubo yung fetus imbis na doon sa uterus. Pwede ba bang magbuntis yung babae naturally?
1: Oo, posible pa rin basta maayos at healthy yung natitirang fallopian tube, ano? At ovaries, syempre. Marami pa rin kababaihan na nagkaroon ng successful pregnancy pagkatapos noong isang ectopic pregnancy. Maaring-maari po ba yun?
0: Mm-hmm. So, ilang taon, Doc, ang dapat antayin bago magbuntis uli kapag ka nakaranas ka ng ganito? Kasi syempre, kailangan pa rin na pagpahingahin yung reproductive system sa pangyayari. Pero syempre, kumbaga optimal time na tinatawag para mas maganda talaga ang maging kakahinatnan ano, ng pagbubuntis ng isang babae.
1: Oh, hindi naman kailangan magbilang ng taon, ano? Kadalasan pinapayuhan na maghintay lang ng ilang buwan, depende sa gamutan.
0: Mm-hmm. Ayun. Okay, ito naman doc. Ano yung mga dapat gawin ng isang babae para nagka-problema yata tayo doon sa linya ni doc, ano? Nawala siya. Okay doc, andyan pa ba kayo?
1: Yes.
0: Ayan, sige doc, pakituloy na lang yung inyong ano, sagot. Naputo pala yung linya.
1: Hindi naman kailangan taon, ano? Kadalasan pinapayuan na maghintay ng ilang buwan, depende dun sa gamutan, ano? Pero kung methotrexate yung ginamit, madalas nire-recommendang maghintay lang ng mga 3 months lang bago muli magbuntis.
0: Mm-hmm. Doc, ito, ano yung mga dapat gawin naman ng isang babae bago magbuntis uli kapag ka nagkaroon na ng history ng ectopic pregnancy?
1: Kailangan magpatingin muna sa OB-GYN, ano, para masuri yung reproductive health. Kasi kailangan matiyak muna na magaling na yung katawan, ano? Umiwas sa mga vices, no, kagaya ng smoking. Tapos gamutin agad ang anumang infection, ano, at magpa-early ultrasound agad kapag muling nag-positive yung pregnancy para kahit pa paano, meron na tayong observation, meron tayong sapat na check-up. Siyempre, yung chances natin na maagapan ang mga komplikasyon nandiyan na, ano, kaysa naman dun sa ipinagwawalang bahala natin.
0: Mm-hmm. Ayun. Doc, pwede pa bang maiwasan itong ectopic pregnancy? Halimbawa, ilang linggo nang delayed yung babae, ano, o inaasahan nang nag-expect na siya na buntis. Pwede pa bang maiwasan dahil nagkaroon na siya ng history ng ectopic pregnancy?
1: Hindi lahat ay napipigilan, ano? Pero makakatulong yung mga sumusunod, ano? Pag-iwas dun sa mga sexually transmitted infection, yung mga safe sex practices, pagtitigil dun sa paninigarilyo, maagang paggamot sa mga pelvic infections, at saka yung regular check-up, ano? Itong mga bagay na ito, kahit pa paano, pwedeng makatulong. Pero kung talagang magkakaroon ka ng ectopic pregnancy, wala kang magagawa. Ano? Pero gaya nga ng nabanggit ko, pwedeng makatulong yung mga bagay na nabanggit ko.
0: Mm-hmm. Doc, meron na nagpapatanong dito. Positive po ako sa pregnancy test pero may kaunting spotting at pananakit sa isang side ng puso. Normal lang po ba ito o kailangan ko nang magpatingin?
1: Hindi lahat ng spotting ay delikado, ano? Pero dahil may one-sided pain, mas mabuting magpatingin na kagad dun sa mga obstetrician, gynecologist natin, or sa emergency room para masigurong hindi ito ectopic pregnancy, ano? So, wag hintayin lumala ang sakit o lumala yung pagdurugo. Kailangan meron tayong gawin dito.
0: Mm-hmm. At isa pang tanong, Doc, first pregnancy ko po at ilang linggo pa lang pero madalas akong mahilo at sumasakit ang lower abdomen ko. Pwede kayang senyalis na ito ng ectopic pregnancy?
1: Posible, pero hindi ibig sabihin ay ectopic kagad. Ano? Maraming normal pregnancies ang may mild cramps at saka nahihilo. Ano? Pero kung malakas o isang side lang ang masakit, ano? May spotting o lumalala ang hilo, kailangan magpatingin ng magpatingin na tayo kaagad dun sa mga pinagkakatiwalaan nating OB-GYN niya. Kasi the earliest na ma-diagnose natin ito and the earliest na malalapatan natin ng lunas. So, yung mga complications, may iwasan natin.
0: Mm. Sa kabuuan, Doc, ano na lang ang maiiwan ninyong mensahe sa ating mga kababaihan at siguro maging sa kanilang pamilya na rin patungkol dito sa ating pinag-usapan ngayong hapon, ang ectopic pregnancy?
1: Ang mensahe ko dito, ano, unang-una, huwag baliwalain ang kakaibang pananakit o yung tinatawag nating pagdurugo, no? Lalo na dun sa early pregnancy, ano? Hindi lahat ng sintomas ay simpleng normal lang sa pagbubuntis, ano? Mas mabuti siguro kung magpatingin ng mas maaga dahil yung ectopic pregnancy hindi pwedeng maagapan, ano? At maligtas yung buhay ng ina kapag na-detect ito kagad, ano? So, hindi rin ibig sabihin na nagkaroon ka ng ectopic pregnancy, hindi ka na magkakaroon na ng successful na pregnancy, ano? Maaari pa rin po yan, ano? At siguro umiwas tayo dun sa mga risk factors, ano? Kagaya ng mga sexually transmitted infection, yung mga safe sex practices, tumigil tayo dun sa mga vices, magpagamot tayo kapag mayroon tayong mga pelvic infections, ano? At huwag kakaligtaan na magkaroon tayo ng regular check-up sa ating mga pinagkakatiwalaang mga OB-GYN. Ito po si Dr. Claro Kayanan, hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
0: Maraming salamat, Doc Claro, at hanggang sa muli, ingat kayo. Okay, meron po tayong 35 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
2: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Sa punto naman na ito, kuha tayo ng update, ano, patungkol ito sa ginaganap na 48th ASEAN Summit sa Lapu-Lapu City, Cebu. Ito naman ay may kaugnayan sa ASEAN Summit Retreat na dinadaluhan pa rin ng mga ASEAN leaders. Sa balitang yan, ibibigay sa atin direktamente mula sa Cebu si Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Report.
0: Yes, kapatid.
3: Kapatid, magandang hapon. Tuloy-tuloy pa rin yung serya ng pagtutulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dito sa Cebu. At narito sa ngayon sa may Lapu-Lapu City. Sapagkat sunod-sunod din yung kanyang mga aktividad. Puro meeting. Kanina pang umaga. Nagsimula sa kanina ng maagang-maaga, mga alas 9. Ito pinangunahan yung welcoming ceremony. Pati yung opening ceremony kung saan ay nagbigay siya ng kanyang opening ceremony statement. At kasunod noon, kapatid, ay dumiretso na kagad ang Pangulo sa 48th ASEAN Summit Plenary. Pero ngayong oras na ito, ay ang dadaluhan naman ng Pangulo yung tinatawag na 48th ASEAN Summit Retreat. Yung pagkakaiba nito doon sa plenary, ay medyo mas formal yung sa plenary. Itong ASEAN Summit Retreat, nagkakaroon ng mas informal at close door na pagsupulong ng mga leader ng ASEAN para pag-usapan yung mga mahalagang issue na pinataharap ng ASEAN. Hindi ito kasing formal nung naunang pagsupulong na kanina, yung tinatawag natin yung plenary session, kaya mas malaya silang nakapagpapalisan noong pananaw. Nagkakaroon ng parang mas malapit yung kanilang distansya sa pagkakaupo. Kanina nakita ko na dito sa monitor dito sa International Media Center yung setup medyo mas malalapit yung mga ASEAN leaders sa kanilang mga pwesto. Kaya masasabi natin itong kayong pagkakaiba. Ang ASEAN Summit Retreat kumpara doon sa ASEAN Summit Plenary. Karami mong pinag-uusapan dito, kapatid Nagset, sa retreat session, just the same, yung mga isyong pansiguridad at political sa rehiyon, yung mga nanggaginap sa region, at siyempre yung mapag-uusapan din, panigurado, yung crisis sa Middle East. Dito sa ating nakikita sa monitor sa IMC, sa International Media Center, kanin-kanina lamang ay kausap ni Humphrey Benalama at Justino yung ilang miyembro ng gabinete. Ang nakapos po si DSWD Secretary Alex Gatchalian, nandun din po si DFP Secretary Maria Teresa Lazaro, at ganun din si DFW Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo. Nakapos na actually ang pangulo kanina, nakita ko na ba yun, dito sa aming monitoring sa IMC, na nakapwesto na yung mga ASEAN leaders, mukhang anytime ay magsisimula itong ASEAN Summit Retreat. At pinasahang tulad ng dati, pinasahang magkakaroon ng kanyang opening statement si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sapagkat, matatandaan natin, kapatid na Chen, ang Pilipinas ang umahawak ng chairship para sa ASEAN 2026. Yung 48th Summit, kasi lang kuya nagaganap ngayon, pero yung 49th ASEAN Summit, dito lang gagawin, pero yan ay sa buwan naman ng Nobyembre, kapatid na Chen.
0: Mm-hmm. Ayan, so hanggang November, no? Hanggang November activities ng ASEAN dito sa Pilipinas.
3: Oh, yung 49th ASEAN Summit. At meron pang mga nakalinyang activity actually ang Pangulo Marcos eh. Pagkatapos ito, meron siyang isang bilateral meeting, hindi ako nagkakamali. So lumalabas na sa kabuuan, magkakaroon siya ng, o nagkaroon siya, magkakaroon pa lang ng dalawang bilateral meeting. Nauna na yung kahapon doon sa Prime Minister ng Vietnam. At pagkatapos yung trilateral meeting, maganda ibinong anong kapatid na church sapagkat nag-misto lang taga-pamigitan eh, si Pangulong Marcos para magkasundo yung Thailand at saka ang Cambodia na sa napakatagal na panahon ay merong hindi pagkakaintindihan. Pero nang magitan si Pangulong Marcos at kahapon nga nagkaroon ng commitment yung dalawang bansa, Cambodia at saka Thailand, mag-uusap sila at magtatrabaho yung kanilang foreign ministers para mapag-usapan, maplansya yung kanilang gagawin pag-uusap. Mm-hmm. So loaded pa ang Pangulo ah. Hanggang mamayang gabi pa ito.
0: Talagang busy-busy no ang ating Pangulo, lalo nga dito sa pag-host natin ng ASEAN Summit.
3: Totoo yan kapatid na Chen, totoo yan. Pagka ganitong mga okasyon, national events, usually wala talagang tulugan. Ang ika nga, maswerte na lang tayo sapagkat iba yung pagka nagpunta ka ng ano, halimbawa ginawa yung ASEAN sa ibang bansa, lalo na pagka medyo malalayo sa Amerika o sa ilang pang mga lugar kahit dito sa ASEAN, pero iba yung time zone, medyo mahirap. Yun na lang ang medyo konsuelo di Bobo, kapatid na Chene.
0: Okay.
3: Hawak natin yung ano, yung oras.
0: Oh, akala ko hawak natin ng beat eh. Okay, oh, sige.
3: Yun ang sasabihin ko sa amin, hawak natin ang beat.
0: Oo, okay. Hawak natin ang beat. Okay, so tabi na natin ano, yung mga susunod pang mga schedule ng ASEAN Summit kung saan kabilang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: Kapatid, siguro babalik tayo mamaya. So na sa magsimula na itong ASEAN Summit Retreat. Ang tingin natin, puputulin din ito. Opening statement lang ang Pangulo pagkatapos, magpupulong na sila informally. Kapagkat yun nga, yung pagkakaiba ng summit retreat doon sa plenary, mas medyo informal ito. Para lang silang magkakabarkada na mag-uusap-usap.
0: Okay, so, sige. Maganda yan, masaya yan. Sige, kapatid.
3: Timbre tayo dyan, mamaya. Wala pa rin dito sa Cebu para sa ating patuloy na pagtutok ng 48th ASEAN Summit Ako naman si Alvin Baldosa, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Maraming salamat, Alvin Baltazar, na nagatid sa atin ng pinakahuling kaganapan mula dyan sa Cebu, kaugnay nga ng 48 ASEAN Summit. Okay, 43 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
2: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
0: Ituloy na natin. Narito na ang ating
2: Balitang Pangkalusugan. Balitang Pangkalusugan.
0: Department of Health, Bicol, nag-deploy ng karagdagang tulong sa mga evacuee dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. Si Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay sa detalye.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Nananatiling nakataas ang code white status ng Department of Health, Bicol Center for Health Development kasunod na nagpapatuloy na alert level 3 sa Bulkang Mayon at pagbuga nito ng pyroclastic density current o PDC. Ayon kay Aurora Teresa Daluro, head ng Public Health Preparedness and Response Unit ng DOH Bicol, kabilang sa mga hakba ng ahensya ay ang pag-download ng 4 million pesos na pondo sa pamalampalalawigan ng Albay para sa dislodging o paglilinis ng mga septic tank. Regulating ani ang nagsasagawa ng water testing sa mga pinagkukunan ng tubig sa mga evacuation center upang matiyak ang kaligtasan ng mga evacuee. Nag-deploy na rin ng rapid health assessment teams sa mga bayan ng Kinumbatan at Kamalig habang naipamahagi na ang mga gamot at iba pang logistic assistance sa mga apektadong lugar. Aabot naman sa 229 na psychosocial interventions kabilang na stress debriefing, art therapy, mga laro at pamimigay ng snacks ang isinagawa para sa mga evacuee. Sa tala ng DOH Bicol, mahigit 3 milyong piso na ang halaga ng logistics at naipakilos para sa mga apektadong munisipalidad sa Albay at mga partner agencies. Samantala, nakatanggap din ng Albay Provincial Health Office ng 6,000 face mask mula sa DOH Bicol upang maprotektahan ang mga residente laban sa health risk dulot ng ashfall at iba pang panganib mula sa bulkan. Nagpasalamat naman ang Albay Provincial Health Office kay DOH Bicol OIC Regional Director Maria Rosa Rempilio sa patuloy na suporta at tulong para sa mga kalusugan at kapakanan ng mga Albayano. Para sa Bagong Pilipinas, Palapiin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Bontoc Municipal Health Office para Celis patuloy na nagsasagawa ng TB caravan at puro kalusugan sa mga liblib na lugar. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Donalyn Cawis Balio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Nagsagawa ang Municipal Health Office o MHO ng paraselis ng tuberculosis o TB caravan at puro kalusugan sa Barangay Bantay upang maghatid ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga residente. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay ang libreng chest x-ray, medical consultation, yakap registration, pharmacy at dental services. At nagsagawa rin sila ng information and education campaign. Nakiisa rin sa aktibidad ang iba't ibang tanggapan gaya ng MSWDO at Population and Development Office na nagbigay ng mahahalagang impormasyon hinggil sa kanilang mga programa at serbisyo. Ayon sa LGU, bahagi ito ng kanilang kampanya upang mailapit at makarating ang mga serbisyong pangkalusugan sa mga residente na nasa malalayong lugar. Magpapatuloy ang TB caravan at puro kalusugan sa iba pang barangay sa mga susunod na linggo bilang bahagi ng pinaigting na Health Outreach Program ng pamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Kompletong pagbabakuna sa mga bata patuloy na itinataguyod sa La Union. Sa detalye mula kay Glenda Bakungan Sarak ng Radyo Pilipinas. Agoo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Upang patuloy na maitaguyod ang tama at kompletong pagbabakuna sa mga bata, nagdaos ang Provincial Government of La Union o ng PGLU sa pamamagitan ng Provincial Health Office ng Search for the Batang Elio Protectado 2026, bakuna ay kompleto. Ayon sa pamahalaang panalawigan, layunin din ng aktibidad na mapatibay ang kaalaman ng komunidad hinggil sa mga vaccine preventable diseases sa pamamagitan pagsimulan ng mga educational platform. Dumalo sa aktibidad ang mga batang kalahok na kumatawan sa mga local government units sa lalawigan. Kinarunahan bilang batang LU Protektado 2026 ang kinatawan ng City of San Fernando na si Riley Ann Cabulang, habang first placer ang representative ng Bayan ng Burgos na si Franco Jack Alaway. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mula naman sa Radyo Pilipinas, SOGO, Department of Health Eastern Visayas, hinikayat ang mga ospital at health offices na aktibong makilahok sa Safe Motherhood Week 2026. Si Aljon Malot sa detalye.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nanawagan ang Department of Health Eastern Visayas, Center for Health Development o DOH-EVCHD, sa lahat ng DOH-retained hospitals, provincial, city at municipal health offices, gayon din sa mga partner health facilities sa rehiyon na aktibong makiisa sa pagdiriwang ng Safe Motherhood Week 2026. Sa inilabas na public advisory, binigyang diin ng DOH-EVCHD ang mahalagang papel ng mga health facilities sa pagpapalakas ng maternal at newborn health services upang matiyak ang ligtas na pagbubuntis, panganganak at pangangalaga sa ina at sanggol. May temang kalidad ng pangangalaga sa ina, kalusugan ng sanggol may garantiya, layunin ng taunang pagdiriwang na palawakin ang akses sa komprehensibong maternal care, kabilang ang maayos na antenatal check-ups, ligtas na panganganak sa mga health facility at tuloy-tuloy na postnatal care services. Hinihikayat ng DOH ang mga ospital at lokal na tanggapan ng kalusugan na magsagawa ng iba't ibang aktibidad tulad ng community advocacy campaigns at health education sessions upang mapataas ang kamalayan ng publiko hinggil sa kahalagahan ng maternal health. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Kunin naman natin ang report ni Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas. Kalbayog, libreng serbisyong medikal, ipinagkaloob sa mga bedridden senior citizens sa Kalbayog City, Samar.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Nakatanggap ng libreng konsultasyon at health assistance ang mga bedridden senior citizens sa lungsod ng Kalbayog, Samar sa pamamagitan ng Care Impact Mass Distribution Activity. Nagtulungan ang City Social Welfare and Development Office at City Health Office upang magbigay ng libreng serbisyong medikal tulad ng check-up, pagsusuri ng sintomas, pagreseta ng gamot at health education para sa pamilya ng mga benepisyaryo na mahagi rin ng Care Impact upang masuportahan ang pangangailangan ng mga nakakatanda sa nutrisyon, kalinisan at araw-araw na pag-aalaga. Samantala, nagsagawa ng assessment ang mga social worker sa mga benepisyaryo upang ma-refer sila sa Department of Social Welfare and Development o DSWD para makatanggap pa ng karagdagang medical assistance at libreng gamot. Bahagi ito ng Monumental Wellness Program ng LGU Kalbayog na nakatuon sa pagpapabuti ng kalusugan at kapakanan ng mga vulnerable o mahihinang senior citizens sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: At mula sa Radyo Pilipinas, Iligan, may hatid na balita si Sheriff Timhar, kaso ng dengue, heatstroke, posibleng dumami ngayong El Nino ayon sa Department of Health, Northern Mindanao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
8: Posibleng dumami ang kaso ng dengue, heatstroke at iba pang sakit dahil sa nagbabadyang El Nino ayon sa Department of Health o DOH Northern Mindanao. Sa pahayag ni DOH 10 Non-Communicable Diseases Cluster Head Dr. Tristan Jedaya Labitad, sinabi niya na maaaring magdulot ang matinding init at kakulangan sa malinis na tubig ng heatstroke, hika, cholera at iba pang sakit dahil sa El Nino. Aniya, patuloy namang minomonitor ng kagawaran at mga local na health unit ang sitwasyon upang maagapan ang anumang pagtaas ng kaso ng sakit sa mga komunidad. Nagbabala rin ang DOH na maaaring dumami ang kaso ng dengue dahil sa hindi maayos na pag-iimbak ng tubig na posibleng pamugaran ng lamok. Pinayuhan din ang publiko na uminom ng sapat na tubig, umiwas sa matinding sikat ng araw, lalo na mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Panatilihing malinis ang paligid at agad magpakonsulta kapag may nararanasang sintomas. Matatanda ang naglabas ng abiso ang DOST Pag-asa noong April 22, kaugnay sa posibleng mas matinding init at tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa dahil sa nagbabadyang El Nino, partikular sa kalagitnaan ng 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, RP Provincial Stations.
2: Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Ang bilis ng oras, meron na lamang po tayong 7 minuto bago mag-alas 2 ng hapon at konting oras na nga lang po ang natitira sa atin. Ayan mga kaibigan, sana mas naging malinaw sa inyo ang patungkol sa ectopic pregnancy na ipinaliwanag sa atin kanina ng ating resident doctor na si Dr. Claro Kayanan. Muli, advance Happy Mother's Day sa darating na linggo sa lahat ng ilaw ng tahanan at patuloy nating suportahan ang ligtas na pagbubuntis ngayong Motherhood Week. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin at syempre maraming salamat sa lahat ng ating mga nakatuwang sa technical at production side. Ang ating malusog team, andyan sina Jomari Rifarial, Matet Sigovia, Jubel Lustre, si Glory Bagon at ang ating executive producer si Miss Jam Season. Abangan po ninyo ang 5 minutong pagbabalita at pagkatapos niyan ay isa sa inyo na ang Juan Trabaho. Ako po si Ched Oliva. Have a safe and healthy weekend. See you all next week.
2: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Oras sa buong Pilipinas. 6 na minuto bago ang alas 2 ng hapon.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang hapon Pilipinas, narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Koordinasyon at mas matibay na paghahanda para mabantayan ang matatag na supply ng enerhiya dapat palakasin ng ASEAN. May ulat si Alvin Baltasar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Bigyan din ni Bagulong Ferdinand Marcos Jr. na upang matiyak ang seguridad at katatagan sa supply ng enerhiya ay ilang mga hakbang ang dapat na gawin. Ang pahayag ay ginawa ng Pangulo sa pagbubukas ng 48 ASEAN Summit Plenary na kung saan ay sinabi nitong kailangang magpatupad ng mga hakbang gaya ng mas malakas na koordinasyon at maglalatag ng mas matatag na paghahanda upang masiguro ang oil supply resiliency. Makakatulong din, sabi ng Pangulo, ang pagpapaunlad ng advanced alternatives at renewable energy sources para maprotektahan ang ekonomiya mula sa impact ng Middle East crisis. Serious concern sa ASEAN, sabi ng Pangulo, ang naging labanan sa pagitan ng US, Israel kontra Iran na mas pinalala pa ng mga retaliatory attacks. Kasama din sa binigyan din ng Pangulong masiguro ang katatagan ng food security sa gitna ng epekto sa trade and transport na nag-ugat sa pagsasara ng Straits of Hormuz. Kailangan ay sa Pangulo na makalikha ng mga kapasidad upang matiyak at mananatiling malakas ang food system sa rehiyon. Kasama din sa tatlong prioridad na binanggit ng Pangulo ay ang paniniguro sa kaligtasan ng ASEAN National sa amang bahagi sila ng mundo naroroon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
11: Time of heightened volatility, ASEAN must strengthen coordination and reinforce preparedness, pursue practical collective measures to safeguard a stable energy supply and improve interconnectivity. Second, we must work together to stabilize food security. Third, we must uphold the safety of ASEAN nationals.
10: Nag-uulat mula sa Cebu para sa 48 ASEAN Summit, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Pagpapaabot ng tulong medikal sa middle class at mahihirap, pabibilisin ng Marcos Administration. May ulat si Raquel Bayan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
12: Tinalakay sa Malacañang ang mga hakbang upang maiwasan ang mahabang pila, paulit-ulit na requirement at nambak na papeles sa paghingi ng medical assistance. Ito ay kay Executive Secretary Ralph Recto ay bahagi ng layunin ng Marcos Administration na pabilisin ang pagpapaabot ng medical assistance sa middle class at sa mga mahihirap. Sa pulong sa palasyo, pinag-usapan ang tungkol sa mas maayos na implementasyon ng Medical Assistance to Indigent and Financially Incapacitated Patient Program. Sa pamamagitan ng mas malawak na paggamit ng digital platforms, mas mapapabilis ang serbisyong pangkalusugan sa bawat pamilya Pilipinong nangangailangan ng tulong medikal. Ayon kay Recto, layunin ng administrasyon na gamitin ang teknolohiya upang gawing mas mabilis, mas transparent, at mas makatao ang paghahatid ng serbisyong publiko. Dapat anyang tiyakin ng DOH na ang programa na pakikinabangan hindi lamang ng mahihirap, kundi pati na ng mga pamilyang nasa middle class upang maramdaman ng lahat ang benepisyo ng buwis na kanilang iniaambag sa bansa. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: DILG, kumpiyansa na makakakuha ng Interpol Red Notice ang Pilipinas laban kay dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co. May live report si Diane Lear.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
13: Piyasa Omar Kumpiyansa, si Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na makakakuha ang pamahalaan ng Interpol Red Notice laban kay dating ako Bicol Party List Representative Saldi Co. Sa pulong bayaan sa kapihan ng Samahang Plaridel sa Maynila, sinabi ni Remulla na bagamat natatagalan ang paglabas ng Red Notice o International Warrant laban kay Co., may hanggang araw pa bago maproseso ang kanyang aplikasyon para sa asylum sa France. Ipinaliwanag din ni Remulla na nang matanggap nila ang impormasyon hinggil sa pagkakaditine kay Co sa Prague dahil sa expired ng Philippine passport, 6 oras pa lamang ang nakalilipas. Naditine si Co ng 36 hours at nakalaya naman makalipas 72 hours. Ayon kay Remulla, naunahan lamang sila ng mga abogado ni Co. Sa kabila nito, hindi pa anya nawawalan ng pag-asa ang pamahalaan na mapapanagot si Co na kasalukuyan ay nasa France. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. Resolusyon para kilalanin ang pagkakahirang sa Pilipinas sa Subcommittee on Human Element, Training and Watchkeeping ng International Maritime Organization o IMO, inihain sa Kamara. May ulat si Melanie Baldos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Itinutulak ni APEC Party List Representative Sergio Dagoog ang panukalang Emergency VAT Stabilization Mechanism para maibsan ang epekto ng sunod-sunod na oil price hikes sa mamayan. Nanawagan din si Dagoog sa Development Budget Coordination Committee o DBCC na agarang pag-aralan ang mekanismo upang mabigyan ng targeted at temporary relief ang publiko nang hindi naapektuhan ang fiscal stability ng bansa. Sa kanyang privileged speech, iginiit ni Dagoog na hindi na simpleng usapin ang mahal na gasolina na kinakaharap ng mga Pilipino kundi survival na mismo ng mga tsuper, mangingisda, magsasaka, commuters at ordinaryong pamilya. Anya, habang tumataas ang presyo ng langis dahil sa digmaan at global crisis, lumalaki rin ang kinukolektang VAT ng gobyerno. Dahil dito, layo ng Emergency VAT Stabilization Mechanism na kolektahin lamang ang orihinal na target na buwis at gamitin ang windfall taxation para bawasan ang VAT sa langis. Narito ang pahayag ni APEC Party List Representative Sergio Dagoog. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
17: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na atin laging isipin.
17: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Mi Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
22: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
21: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camis, and the panuelo, which is a stiff scarf.
22: Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
21: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
22: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
23: Good evening, my name is Gloria Diaz, and I'm from Manila.
24: Miss Philippines!
22: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
21: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
22: Ang trahedya naman, if you've read Noli Mi Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
21: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
25: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
26: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
27: Ang ating walang gutom program.
26: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
28: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
26: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
29: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
26: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
29: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
26: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Oras sa buong Pilipinas, 8 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
0: Juan Trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Juan Trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Juan Trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo

0: recently lang, parang a year ago, binigay din sa amin ang mandato ng scientific career system para yung mga scientists natin na nagtatrabaho sa gobyerno ay mabigyan ng karampatang insentibo para hindi sila umalis at magpunta sa ibang bansa para doon magtrabaho. Yun.
1: Opo, kasi talagang yan ay isa dun sa pinoproblema natin, di ba? Yung pag-alis dito sa bansa ng mga dalubhasa, yung mga magagaling na siyentista. At talagang hindi madaling humubog, ma'am, eh, ng career scientist. Kaya sa inyong palagay, paano po po yung kinakailangan ng bansa para makalikha pa po tayo ng mas marami pang career scientist, Director Ning?
0: Kailangan lang malaman ng mga researcher scientist ang mga benepisyo kung sila ay magiging maa-under ng career scientific career system. Kailangan maipamalita yun sa kanila, ma-mentor sila, alam nila kung paano i-compute ang points nila para maging career, kasama sila sa career scientist system. Tapos, kailangan din syempre may mga tamang facilities and laboratory sila at nakapag-aral sila, masteral, PhD, para masama sila sa sistema kasi may requirements yung system.
1: Mm.
0: Yun ang kailangan nila. So, mga, parang it's talagang kailangan total approach para sila ay ma-maintain dito. Para ka nagpa-aral ng anak, alam mo yun. Tapos, gusto mo mapabuti siya. And therefore, you have to supply him with all the necessary things that you think he will need in order for him to grow well. Parang ganun yun.
1: Ma'am, alam nyo, may mga nakikinig sa atin na marahil ang gusto nila o pangarap nilang maging sa kanilang buhay ay maging isang scientist, di ba? Pero may mga misconceptions din, like yung sabi nila, baka tatanda ka na lang dyan sa profesyon na yan, o kaya hindi mapapansin yung mga ginawa mo. Kayo po bilang director ng NAST, paano nyo po kinokorek yung ganung mga misconceptions po?
0: Kami may programs na NAS. Diba, recognition nga eh. Umiikot kami sa buong Pilipinas. We bring with us the scientists. And they talk. Ini-encourage yung dun sa mga elementary, high school, senior high. Ini-encourage sila to pursue careers in science. Yun namang nasa careers na in science, ini-encourage sila to do more research work and paano sila makapag-publish, paano sila makakuha ng research grants. And then, yun namang mga nasa sistema na, nasa government na, ay yan, yung scientific career system, yun ang dinadala naming programa. Tinuturuan silang may mentoring program kami, kaya may second day siya. Tinuturuan talaga face-to-face, one-on-one. Tinuturuan sila paano i-compute para maka-reach sila ng certain points na kailangan ng sistema. Yun ang ginagawa namin. So,
1: ninyo, Director,
0: we bring the scientists with us.
1: Mahihikayat, na kunin yung ganitong lumusong sa kurso na related dito sa pagiging isang scientist. Ano po, ma'am, yung itinuturing yung malaking hamon naman sa pagtupad ng tungkulin po bilang isang public servant?
0: Alam mo, usually, pondo yan, diba? Madami kang gustong gawin sa buhay, kulang naman ang pondo, tapos kailangan mo ng mga tao. So yun ang nagiging talagang hamon ng nasa gobyerno. Kaya at saka yung isa pa, although kinokorek na nila, yung sa procurement system. Kasi kapag nasa science and technology ka, hindi pwedeng tingi-tingi ang bili mo ng mga bagay-bagay. Tapos, halimbawa, ang isang opisina, so much lang ang kailangan chemicals. Kailangan sasama-samahin mo. Eh, yun ang nagiging mahirap. Sinosolve sana yun doon sa procurement na kung saan ang aming opisina din sa tulong ng mga SNT fellows namin at mga scientists ay nadidiscuss ang mga issues na yan. Tapos ang isa pang issue, yung syempre, developing country tayo, yes, doon sa more developed na andun yung mga factory at saka suppliers ng mga kailangan ng mga scientists natin, doon ka bibili, yung sistema ng ating procurement, yun ang mahirap. Yun ang kailangan solve natin at tinatry namang solve nila. Thank you.
1: Yun.

0: At sa tagal po ninyo, Director Ning, ano, sa pagsaservisyo, ano po yung ikinukonsidera nyo naman na pinakamalaking tagumpay po na inyong nagawa, Director Ning?
1: Aba, sa tagal ko sa servisyo, ako yung nag-start sa National Academy of Science and Technology. Sa 10 tao lang kami, kasama ako at yung driver. Ngayon, kami ay 24 na. So, lumaki ang ano, kasi ang sabi ko nga, lean and mean organization, ipakita natin, kaya nating trabahuhin, at yung mga tao, uti-uting maniniwala sa atin, to the extent na pwede na tayong humingi ng projects and programs and pondo para masuportahan yung iba nating dapat gawin. So, yun ang natutunan ko sa gobyerno. You really have to be credible and do the best of what you can in your position as director. Parang ganun ang naranasan ko sa gobyerno.
0: Ayan, talagang mahaba yung karanasan, malaking sakripisyo na yung iniukol nyo dyan, Director Ning, diba, sa inyong profesyon na talagang niyakap para lang makapagsilbi sa bayan. Babalikan po namin kayo, Ma'am Ning, ha? At mga kaibigan, magbibigay daan po muna tayo sa ilang paalaala mula sa himpilan. Magpapatuloy po maya-maya itong programang One Trabaho.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
4: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin,
4: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sabisa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw. Depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
7: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha. Siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
6: Sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ang tinuturing na makina ng ekonomiya ng bawat bansa. Mahigit kumulang na 70 milyong mga MSMEs ang matatagpuan sa buong Southeast Asia. Ang mga ito ang lumilikha ng 85% ng kabuuang mga trabaho. at nag-aambag ng halos 45% sa gross domestic product ng rehiyon. Mula sa mga pwesto sa palengke hanggang sa mga online business, ang mga pagsusumikap at inobasyon ng maliliit na negosyo ang nagpapaandar sa lokal na ekonomiya. Dahil nga dito, patuloy ang pagsisikap ng ASEAN na higit pang mapalakas ang sektor ng MSMEs sa pamamagitan ng paglikha ng mga programang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa paglago ng mga negosyo. Isa sa mga pangunahing hakbang dito ay ang pagsusulong ng digital transformation. Sa katunayan, nagtipon sa Bonifacio Global City kamakailan ang mga eksperto mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN upang ipagpatuloy ang pagbabalangkas ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA sa pangunguna ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN 2026 sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Layunin ng kasunduang ito na palakasin ang digital trade at ang ugnayan ng mga ekonomiya ng Southeast Asian nations sa gitna ng mga hamon ng nagbabagong mundo. Ayon ito kay DTI Secretary Maria Cristina Roque.
5: Central to this is the ASEAN Digital Economic Framework Agreement or the DEFA. This is arguably our most ambitious undertaking. When completed, this will form the region's most comprehensive framework for digital trade and digital economy, which is actually very important.
6: Kapag naisa katuparan, inaasahang mas mapapadali ang digital transactions sa pagitan ng mga bansa. Kabilang diyan ang cross-border payments at ang paglaban sa online scams at mga banta sa cybersecurity. Malaking tulong ang mga ito para makapasok ang maliliit na negosyo sa mas malaking merkado sa loob ng rehiyon sa tulong ng makabagong teknolohiya. At tinatayang aabot sa $2 trilyong ang halaga ng digital economy ng ASEAN pagsapit ng 2030 kapag ganap nang naging epektibo ang DEFA. Patunay ito ng walang humpay na pagsusumikap ng bawat kasapi ng ASEAN na maihatid ang mga mamamayan nito tungo sa maliwanag na kinabukasan at sa mas matatag na Southeast Asia.
3: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: We're back! Isang lingkod bayan na nakatakda pong parangalan ng Civil Service Commission ang tampok natin sa edisyong ito ng One Trabaho, yung araw ho ng Biyernes. Po si Director Luningning sa Marita Domingo. Ma'am, tuloy-tuloy po tayo. Ayan. Ma'am Ning, Director, ano po naman sa inyong palagay yung mga dapat na taglaying katangian bilang isang huwarang lingkod bayan?
1: Kailangan talaga, una, alam mo ang trabaho mo. Pangalawa, pasensyosa ka. At pangatlo, dapat mahal mo ang bayan. Also, syempre, mahal mo ang sarili mo. Yun ang palagay ko, general statement, para ikaw ay maging huwarang tagapaglingkod ng bayan. Kasi kung mahal mo ang bayan, syempre, gagawin mo yung makabubuti para sa bayan. Syempre, dapat mahal mo din ang sarili mo kasi dapat hindi mo naman masyadong aanuhin ang sarili mo kasi kalaunan, paano ka naman. So, dapat marunong ka mag-balance ng mga bagay-bagay. At yung sabi ko, patience. Kasi ngayon, hindi nakatulad nung unang panahon ang mga empleyado. Nung unang panahon kasi, marunong talagang gumalang yung mga empleyado. Ngayon kasi, siguro dala ng modernong panahon, yung mga ibang empleyado, hindi ko nila lahat, kailangan pagpapasensyahan mo, ahabaan mo ang pangunawa. Yun ang aking masasabi.
0: Okay, lalo ho, no, yung mga kabataan ngayon, pero ang sabi nga po nila, ang mga scientists daw, ano po yung masasabi niyo sa mga scientists dito sa Pilipinas? Director Ning, talagang hindi naman tayo pahuhuli, di ba, sa ibang bansa?
1: Oo, magagaling ang ating mga scientists kahit tingnan mo pa sa mga performance nila at saka sa mga ginagawa nila. It just so happen na may mga research nilang kailangan gawin, kulang nga yung mga sa procurement talaga ang issue nila. Nauunahan sila. Pangalawa, syempre, nadidemoralize sila. Kaya kailangan i-retain natin ang good spirit nila, bigyan sila ng magandang insentibo para sila ay manatili sa Pilipinas. Sayang naman ang ipinagpaaral sa kanila at ang ginastos ng gobyerno, lalo na yung mga scholars na nag-work sa government. Sayang naman yung pinag-aral sa kanila. Gamitin natin sila mabuti. Kaya lang, give them the right incentives also for us to retain them. Yun ang ating dapat gawin.
0: That's right. Pero hindi talaga dapat maliitin yung mga scientists sa Pilipinas, Director, sapagkat
1: magaling talaga yung mga yan.
0: Public servant or cabinet official, kagaya ng ating kasalukuyang DOSC Secretary, di ba? Si
1: Secretary Renato. Magaling talaga yan.
0: Pinakamataas pa yung kabuuang sahod at allowances na kanyang natanggap noong 2025 ayon sa Commission on Audit, di ba, ma'am?
1: I think he deserved it. He's honest enough to get what he should receive. My impression is he's a good person. He loves God and he knows kung ano ang dapat at tama sa kanya.
0: That's right. At Director Ning, before we let you go, ha, ano naman po yung inyong mensahe sa mga nagnanais na tahakin yung profesyon na may kinalaman sa science and technology, Director?
1: Kailangan lang talaga determinado ka. You are determined to be a scientist and to do good and do well on whatever field in science that you would like to go through to. Huwag kang mag-alala kung tungkol sa pag-aaral, sa pera, kasi merong mga scholarships na binibigay ang DOST. Pag kami nga ay nagdadala ng scientist sa iba-ibang places, isinasama ko yung magsasalita tungkol sa scholarships. Kasi marami ng cases na nakita ako, madaming nagiging interested, kulang lang yung pera. So we bring with us somebody to talk about the scholarships. At kapag nasa field ka na ng science and technology, meron din namang mga research grants na pwede mong gamitin for you to pursue yung research na gusto mong puntahan. At saka yung National Academy of Science and Technology, kung magaling ka talagang scientist, na andyan na National Academy of Science and Technology, nagbibigay ng awards. Sa mga 40 years below, may award. Kung ikaw na may magaling talagang scientist, ay pwede ka maging member ng NAS. And membership is for life, until death do us part. At kung ikaw ay NAS member at magaling ka, pwede ka maging national scientist. Ang national scientist ay counterpart niya, national artist. At yan ay talagang binibigyan parangal ng kinikilala talaga ng bansa natin. To the extent that kapag sila ay namatay, ang inililibing sila sa libingan ng mga bayani because they are considered hero. So yun ang masasabi ko lang. Go to career path ng science and technology. Makakabuti yun sa inyo at sa ating bansa. Thank you.
0: Very well said. Thank you so much po, Director Ning. At muli, congratulations po. Mabuhay po kayo, ma'am.
1: Salamat.
0: Ito po mga kaibigan, si Ms. Luning Ning Samarita Domingo, National Academy of Science and Technology Director 4, at kabilang po siya sa 2026 Gawad Pag-asa Regional Qualifier ng Civil Service Commission. Yan, talagang saludo tayo sa mga natatanging kawanin ng pamahalaan na nagpapakita ho ng puso sa serbisyo, di ba? Dangal sa tungkulin, kailangan yan eh. At galing sa paglilingkod. Doon na tayong 43 minutes makalipas po ang 2 o'clock.
3: Walang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Bigay na naman po tayo sa mga mainit na balita. Power supply sa bansa, siniguro ng pamahalaan sa kabila ng umiiral na staggered payment scheme sa bill ng kuryente. Sa detalye, pakinggan po natin si Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Mayroong mga safeguard na nakalatag upang masiguro na hindi maaabuso ang ipinatutupad na staggered payment scheme sa bill ng kuryente sa power supply sa bansa. Ito ang pagsisiguro ng Energy Regulatory Commission Director Attorney Maria Guinness kasunod ng kautosan na ibinaba ng pamahalaan sa mga distribution utilities tulad ng Meralco na wala munang disconnection sa kuryente. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ng opisyal ng Batid Bilan na dahil sa staggered payments ng consumer, hindi makakakolekta ng buo ang distribution utilities. Dahil dito, pinapayagan na mayroon rin silang installment para sa iririmit nila sa generation companies, transmission companies, at maging sa gobyerno.
9: Doon lang sa mga babayarin na staggered din. So, 1:1 yan. Kung hindi naman siya staggered, then mabayaran talaga, ire-remit talaga kaagad. Pero yung mga bills na staggered yung payment, staggered din yung... Kaya nga, merong kailangan na separate accounting process ito para sa mga distribution utilities para hindi maghalo yung pwedeng kailangan bayaran nila ng buo kaagad doon sa mga suppliers din nila at yung pwedeng nilang bayaran on staggered basis.
8: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Balikatan Exercises 2026, formal lang natapos ngayong araw. Pakinggan po natin si J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Yes, formal na nga nagsara ang pinakamalawak na balikatan exercises sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines, mga kalyadong bansa gaya ng Amerika, Australia, at ang unang partisipasyon mula sa Japan. Sa isang seremonya sa Campo Aguinaldo, tinapos na ika-41 iteration of war games, tampok ang mahigit sa 17,000 mga sundalo. Makasaysayan ang balikatang ito para sa taong ito dahil sa pagpapapatok ng Tomahawk missile gamit ang Typhoon medium range capability ng Estados Unidos, maging ang Type 88 surface-to-ship missile ng Japan. Dinala rin sa Batanes at malapit sa Taiwan ang Nemesis anti-ship missile ng US Marine Corps, bagay na inaalmahan ngayon ng China. Pero habang may programa sa loob ng AFP General Headquarters, nagsagawa naman ng kilos protesta sa labas ng nito ang ilang mga progresibong grupo at tangan ng mga bandera na panawagan na tumututol nga dito sa balikatan na exercises. Gayun pa man, dito sa loob naman ng kampo ay hindi nakaapekto sa seremonya ang naturang kilos protesta na pinangunahan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., at ang mga counterpart nito sa Amerika. Sa kanyang talupati, inanunsyo ni Browner ng target na pagpapalawak ng area of operations ng susunod na war games kasama ang US, Japan at Australia. Binigyan din naman ni US Indo-Pacific Commander Rear Admiral Samuel Paparo na mahalaga ang barkatan para sa depensa ng Pilipinas na mamaharap ngayon sa regional conflict gaya ng laban sa China. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko.
0: Salamat sa iyo, J. Mark Dagala. Sa iba pang balita, People's Initiative para sa Anti-Political Dynasty Law ay sinusulong ng dapat isa lang movement. Si Mary Ann Bastasa sa detalye.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
11: Nagsama-samang iba't ibang civil society organizations, religious group at kinatawan ng akademya para isulong ang dapat isa lang movement na naglalayong maipasa ang isang tunay na anti-political dynasty law sa pamamagitan ng People's Initiative. Layo ng kampanya na tuluyang wakasan ang political dynasty at may sulong ang reforma sa politika sa bansa. Sa isinusulong na genuine anti-political dynasty bill, sakop hanggang 4th degree of consanguinity ang political dynasty, kaya isang pwesto lamang sa national level at isa rin sa local level ang maaaring hawakan ng bawat political family. isinusulong din dito ang isang full term cooling off period matapos ang term limit, kaya bawal ang sunod-sunod na paghawak ng pwesto ng magkakapamilyang opisyal. Sa manifesto na nilagdaan ng mga convener, iginit nilang nauubos na ang pasensya ng mga Pilipino sa mga pamilyang umano'y kumokontrol sa paggawa ng batas, pamahala ng pondo at pananatili sa kapangyarihan. Nakiisa naman sa paglulunsad ng kampanya si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at iba pang grupo, kasama na ang grupong Contra Dinastiya, Simbahang Lingkod ng Bayan, Clergy for Good Governance. Sa ilalim ng People's Initiative, kinakailangan makakalap ng lagda ang mga ito mula sa 10% ng rehistradong botante sa buong bansa at 3% naman sa bawat legislative district. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Samantalang negosyanteng si Charlie Atong Ang, huling na monitor ng DILG sa bahagi ng Cavite. Si Dayan Liar sa kanyang report.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Yan.
12: Piyasates nakalusot sa mga operatiba ng binuong tracking team ng Philippine National Police o PNP ang pinaghahanap na negosyanteng si Charlie Atong Ang sa isinagawang operasyon sa isang lugar sa Cavite. Sa Pulong Balitaan, sinabi ni DILG Secretary John Vic Ribulla na nang makarating sa kanyang impormasyon na namataan nga si Ang sa isang lugar sa Cavite nung nakaraang buwan, agad siyang bumuo ng tracker team upang matiyak na walang makapaglalabas ng impormasyon pansamantalang kinumpiska ang mga cellphone ng mga miyembro ng raiding team. Ngunit sa kabila nito ay mabilis na operasyon, nakalusot pa nga rin itong si Ang. Ayon kay Rimulya, nakagawian na rin umano ni Ang na manatili lamang sa isang lugar sa loob ng 2 araw bago muling lumipat ng lokasyon. Sinabi pa ng kalihim na hindi siya makapapayag na hindi maaresto ang negosyanteng si Ang. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Layar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Para sa kanyang huling balitang ihatid naman mula po sa Radyo Pilipinas Cebu. Kapulisan sa Lapu-Lapu City, Cebu, nagpaalaala kaugnay ng hindi otorisadong pagtitipon na posibleng makaantala ng hosting ng 48th ASEAN Leaders Summit. Sugod po natin si Jessa Aguailana ng Radyo Pilipinas Cebu. Jessa?
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Tas nilinaw nga ng mariing pinaalalahanan ng Lapu-Lapu City Police Office ang publiko dito sa Lapu-Lapu City maging sa buong lalawigan ng Cebu hinggil sa isasagawang aktibidad na posibleng makaantala sa maayos pagsasagawa ng 48th ASEAN Leaders Summit sa sabing syudad. Ito ay kasunod ng naiulat na demonstrasyon ng isang grupo ngayong araw sa Lapu-Lapu City kung saan ay ginaganap ang opening program at ang summit plenary sa 48th ASEAN Leaders Summit. Giit ng LCPO, sinumang individual o grupo na magtatangkang labagin ang anumang security protocol ng ASEAN 2026 National Organizing Council ay mahaharap sa kaukulang parusa upang masiguro na magiging matagumpay ang pag-host ng bansa sa pagtitipon ng 11 member states ng Association of Southeast Asian Nation. Kaugnay naman ito, nanawagan ng kapulisan ng kooperasyon at pagtutulungan upang maproteksyonan ang mga delegado, ang mga bisita, mga residente ng Lapu-Lapu City, maging ng Cebu Province at ang general public. Mula dito sa Lapu-Lapu City, para sa Bagong Pilipinas, Jessa Aguailana, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu.
3: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Maraming salamat sa iyo, Jessa Ilanan. At yan po nagwawakas itong edisyong ito ng One Trabaho. Maraming salamat po sa inyong ginawang pakikinig. Papasalamat rin tayo sa lahat ng ating mga nakatuwang mula sa technical side kay Engineer Joy Timidan, Matet Segovia at Jobel Lustre. Sa produksyon, ang ating mga naging katuwang ay sina Ice Adan at Miss Aisa Agorilia. Muli po, sa pangalan po ni Miss Jamie Quinto, ako si Tess Ramirez. Nag-iwan sa inyong lahat ng isang magandang hapon at antabayanan po ang susunod na programa, ang Radyo Siyensya, dito lamang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. binigyang diin ang commitment sa mga tao ang nilalaman ng BIMP-EYAGA Vision 2035 na dapat maramdaman sa kanilang buhay. May ulat si Alvin Baltasar.
0: Radyo Pilipinas. Report.
2: Dapat maramdaman sa buhay ng mga tao ang nilalaman ng BIMP-EYAGA Vision 2035. Ito ang binigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago sinimulaan ang Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o BIMP-EYAGA Summit. Ayon sa Pangulo, hindi lang dapat tingnan ang BIMP-EYAGA Vision 2035 bilang isang roadmap for economic integration, kundi isa rin pangako sa mga tao ng 4 na nabanggit na bansa na mararamdaman ng mga ito ang resulta ng nasabing bisyon sa araw-araw ng kanilang pamumuhay. Pagunin ito, sinabi ni Pangulong Marcos na lumika na naman ng magandang epekto ang milestone programs and projects ng BIMP-EYAGA sa mamamayan ng mga bansang kabilang dito sa pamamagitan ito ng paglikha ng kabuhayan, pagpapalakas ng connectivity o transportasyon at pagpapalawak pa ng maraming oportunidad. Ang dapat lang matiyak, sabi ng Pangulo, ay masigurong hindi lang din ito mararamdaman kundi masustain din naman para na rin sa kapakanan ng mga tao mula sa 4 na neighboring countries. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
3: This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives.
2: Nag-uulat mula sa Cebu para sa 48th ASEAN Summit, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Radyo.
1: Pagbabantay sa mga iniwang bahay at ari-arian sa gitna ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon, tinututukan din ng pamahalaan. May ulat si Raquel Bayan.
0: Radyo Pilipinas. Report.
4: Wala pang naitatalang insidente ng looting o panloloob sa mga iniwang bahay at ari-arian ng mga nagsilikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayo. Ayon kay Albay Provincial PIO Police Lieutenant Colonel Luis Atimo, ito mismo ang nais panatilihin ng PNP sa lugar. Sa Bagong Pilipinas Ngayon, sinabi ng opisyal na mayroong mga pulis na nakadeploy sa bawat apektadong munisipyo sa lugar. Ang mga ito rin anya ang nagpapatrolya o umiikot upang masiguro ang kaayusan sa lugar. Bukod dito, mahigpit anya ang mga itinalagang border control point sa Albay upang matiyak na walang residente ang babalik o makakapasok sa permanent danger zone sa lugar.
5: So far, wala po tayong recorded na ganyan po ang pangyayari. And sana po sa mga sumunod na wala din talagang mangyari. Tinatawag nating kilometer permanent danger zone. So, wala pong mga nakakapasok doon. And yung mga kapulisan na nakatalaga doon, sila po ang nagpapatrolyo doon sa mga lugar na yun.
4: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Emergency VAT Stabilization Mechanism na layong maibsan ang epekto ng oil price shocks, ipinanukala ng Party List Solon. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
0: Radyo Pilipinas. Report.
6: Itinutulak ni APEC Party List Representative Sergio Dagoog ang panukalang Emergency VAT Stabilization Mechanism para maibsan ang epekto ng sunod-sunod na oil price hikes sa mamayan. Nanawagan din si Dagoog sa Development Budget Coordination Committee o DBCC na agarang pag-aralan ang mekanismo upang mabigyan ng targeted at temporary relief ang publiko nang hindi naapektuhan ng fiscal stability ng bansa. Sa kanyang privileged speech, iginiit ni Dagoog na hindi na simpleng usapin ang mahal na gasolina na kinakaharap ng mga Pilipino kundi survival na mismo ng mga tsuper, mangingisda, magsasaka, commuters at ordinaryong pamilya. Anya, habang tumataas ang presyo ng langis dahil sa digmaan at global crisis, lumalaki rin ang kinukolektang VAT ng gobyerno. Dahil dito, layo ng Emergency VAT Stabilization Mechanism na kolektahin lamang ang orihinal na target na buwis sa at gamitin ang windfall taxation para bawasan ang VAT sa langis. Narito ang pahayag ni APEC Party List Representative Sergio Dagoog.
7: I rise today to propose what I call an emergency but stabilization mechanism. Simple in principle, but powerful in impact. During extraordinary fuel shocks, the government should collect VAT only on fuel price originally assumed in the budget. Then it should suspend VAT on the excess caused purely by crisis.
6: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ating panghuling balita, isang Indian national patay matapos pagbabarilin sa Deparo, Caloocan City. May live report si Diane Lear.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, sa Omar Nasawi, ang isang 44 taong gulang na Indian national na residente ng North Wind Novaliches, Quezon City, matapos pagbabarilin ng dalawang hindi pa nakikilalang suspect na sakay ng isang motorsiklo na walang plaka sa kahabaan ng Kabatuhan Road, Deparo, Caloocan City, kaninang umaga. Sa report na ibinahagi ni Caloocan Chief of Police Colonel Joey Gofort, nangyari ang insidente bago mag-alas 9 kaninang umaga kung saan natukoy na nakasuot ng long sleeve na kulay blue at shorts na angkas ng motorsiklo. Sa inisyal na impormasyon natanggap ng pulisya mula sa isang saksi na obserbahan na nagbabiyahe ang biktima sa kahabaan ng Kabatuhan Road sa Bagumbong at saglit nga itong tumigil sa gilid ng kalsada kung saan biglang sumulpot itong mga suspect at pinagbabaril ang biktima. Bumulta ang biktima habang tumakbo naman palayo yung mga suspect patungo sa direksyon ng Deparo Road. Nakuha sa pinangyarihan ng krimen ang 5 cartridge cases, 3 deformed fired bullets at isang bala ng isang kalibre 45 baril. Sa ngayon, nagsasagawa na ng follow-up operation ang mga otoridad sa nasabing insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, live report ni Diane Lear. Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods manumanong inihahanda, kaya matagal dumating.
13: Ang ating walang gutom program.
15: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
16: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
15: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
17: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
15: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
17: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
15: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
18: Salamat!
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Magandang agam, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako ang inyong kapatid, Saim Pabawid, Onin Miranda. Narito na ang programa maghatid ng mga balita at impormasyon tungkol sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Kukonekta sa bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. Dala ang proyekto o programa ng Department of Science and Technology. Ito ang Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka! At para lahat tayo makakonek, oras na para pakinggan ang mga naging kaganapan sa DOST sa linggong nagdaan. Noong Lunes, May 4, 2026, ang Department of Science and Technology ay pumirma ng kasunduan o Memorandum of Understanding kasama ang Land Bank of the Philippines. Sa kasunduan ito, ang mga DOST-assisted enterprises ay mapapadali ang access sa lending program ng Land Bank. Ang kanilang pondong mahihiram ay kanilang gagamitin sa pag-scale up ng kanilang mga operasyon at pagpapabuti ng produksyon. Sa pares na araw, nagkaroon ng courtesy visits akalihim ng DOST si Ginoong Christoph Bawet, ang Resident Representative ng United Nations Development Program o UNDP in the Philippines. Kanila na pinag-usapan ang patuloy na ugnayan ng DOST at UNDP, lalo na sa mga maparating pang proyekto at plano para sa Pilipinas ng dalawang institusyon. Noong Martes, May 5, naimbitahan ng ating kalihim sa Inoblasyon, UP Innovation Summit 2026. Kanya ibinahagi sa pagritipon kung gaano kahalaga ang gampanin ng mga state colleges and universities at higher educational institutions sa pagpapalago ng innovation ecosystem sa bansa at kung paano nakikipagtulungan ang DOST para maisakatuparan ito. Kinahapon na naman, inilunsad sa Philippine Science High School Main Campus sa Quezon City ang AI Laboratory. Ang AI Laboratory ay kauna-unahan sa PSHS system at kailan pa lamang sa buong bansa. Layo ng AI Lab o Artificial Intelligence Lab na ito nabigyan ng hands-on learning exercises sa AI at machine learning ang mga mag-aaral at mga guro at gamitin ang mga ito sa pananaliksik at inobasyon. Samantala, narito na ang iba pang napapanahong balita. Ito ang DOST Report. Kauna-unahang AI Laboratory sa PSHS system inilunsad na para sa mga estudyante. Para sa kabuuang detalye, may report si DOST TV correspondent Zay Soriano.

0: Opisyal ng inilunsad ang AI Laboratory sa Philippine Science High School o PSHS Main Campus. Ang layunin ng laboratoryong ito ay hindi lang para turuan ang mga estudyante na matuto ng AI, kung hindi para na rin sila mismo ang bubuo ng mga susunod na AI technologies. Ginanap ang launching nitong May 5, 2026 na dinaluhan ng mga educators, tech leaders at iba't ibang media sa bansa. Itinuturing itong kauna-unahang AI laboratory sa buong PSHS system at isa sa iilan pa lang sa buong Pilipinas. Ang proyektong ito ay bunga ng partnership sa pagitan ng Philippine Science High School, Accent Microtechnologies Incorporated o AMTI, at PSHS Foundation Incorporated. Para maisakatuparan ang AI lab na ito, nagbahagi ang AMTI ng mga laptops na mayroon ng AI softwares. Bida sa programa ang mga student-led AI demonstrations kung saan ipinakita mismo ng mga PSI students ang kanilang ginagawang projects sa loob ng laboratorio. Ayon kay Campus Director Rod Alan De Lara, ang milestone na ito ay bahagi ng commitment ng PSI na ihanda ang mga students sa technology-driven world.
1: Let's dive in and start innovating and experimenting with AI and experiencing it for ourselves. I say, we build a culture of innovation around it, and not just on the teaching and learning side, but also in management and administration.
0: Sa pamamagitan ng AI lab na ito, hindi na lang theoretical ang pag-aaral ng mga bata. Mayroon na silang hands-on access sa high-tech na gamit para mag-experiment sa machine learning at algorithms.
2: This laboratory for all that a room filled with advanced technology is a thinking space. ESXS has gone being home to some of the brightest young minds in the country. But potential still requires the right bottom line, of course. And through this AI laboratory, our scholars now have access to tools once found only in advanced research sectors and leading technology companies. The possibilities when these walls are real, tangible, and ready to be expected.
0: Sa pagbubukas ng AI lab na ito, hindi lang mga computer ang nagbo-boot up, kundi pati na rin ang pangarap ng bansa na maging hub ng inobasyon sa Asia. Layunin ng laboratoryong ito na masiguro ang susunod na henerasyon ng Pinoy scientists ay competitive at handang mamuno sa larangan ng global technology. Patunay na ang agham ay ramdam. Mula sa pag-code ng mga algorithms hanggang sa pagbuo ng mga solusyon para sa kinabukasan, pinatunayan ng mga estudyante ng Philippine Science High School na hindi hadlang ang edad para maging pioneer ka sa teknolohiya. Mula dito sa Philippine Science High School, ako si Zay Soriano para sa DOST Reports.
3: Upang masiguro ng mga teknolohiyang gawang Pinoy ay hindi lamang basta makabago, kundi pasado rin sa international standards, inilunsad ang PhyTest, isang technology validation system ng bunga ng pagtutulungan ng DOST at CHED. Para sa karagdagang detalye na rito, report ni Dave Caragayan.
4: Isa ka bang estudyante, mananaliksik o inventor na naghahanap ng testing and validation center para sa inyong mga makabagong teknolohiya at inobasyon? Yan ang tututukan ng Philippine Technology Evaluation and Standards for Testing o PhyTest ng Department of Science and Technology o DOST katuwang ang Commission on Higher Education. Layunin ng PhyTest na matulungan ang mga Pilipinong inventor na masuri, ma-certify at mailabas sa merkado ang kanilang mga teknolohiya at inobasyon sa pamamagitan ng isang institutionalized system for technology validation.
5: It builds the system that allow Filipino technologies to enter markets, create jobs, and strengthen industries. Essentially, it builds a unified national system of for testing, evaluation, and make sure that standards development are created to make sure that Filipino technologies are not only innovative, but also reliable, safe, and globally competitive.
4: itatayo naman sa mga piling state universities, colleges at pribadong higher education institutions ang mga testing and validation centers.
6: The testing facilities for PTES are in select universities and colleges. I say select because we have to consider the capability of those universities in terms of faculty, scientists, and researchers that they may have, as well as in terms of the laboratories and infrastructure that are capable of actually subjecting those products for assessment and testing. So we have already a short list of universities, but we still have to discuss those very closely with the Commission on Higher Education and with the universities themselves, because who knows, so they might not just be ready for it, or they might want to have more time for it.
4: Nakaangkla sa international standards ang mga testing and validation centers na itatayo ng FITEST. Maglalaman ito ng advanced laboratories, prototyping facilities at testing equipment na pwedeng mapakinabangan ng mga estudyante, mananaliksik at inventor bago mailabas sa merkado ang kanilang mga produkto o imbensyon. Target ng FITEST na makapagpatayo ng isang pilot center sa susunod na taon. Nitong Marso, formal nang inilunsad ang Philippine Technology Evaluation and Standards for Testing o FITEST sa BISA ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng DUST at CHED. Christian Caragayan para sa DUST Report.
3: Mga kakunek, pag-uusapan naman natin ngayong araw kung paano nagiging Green City of the South ang Camarines Sur. Tutok lang, magbabalik agad ang Radyo Siyensya sa DUST. Konektado ka.
7: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
8: Mga kababayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin ka agad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
9: Radyo Siyensya sa DOST. Konektado ka dito sa Radyo Pilipinas.
3: Nagbabalik po ang Radyo Siyensya. Ito na ang ating kwantong SNT. Mga kunek, we are moving from dreams to reality. Mula sa pagiging isang simpleng coastal municipality, ang Pasaka o Camarines Sur ay mabilis nang naglalayag tungo sa pagiging Green City of the South. Pero syempre, ang transformation na ito ay katuwang ng matalinong paggabay at suporta ng Department of Science and Technology. Kaya naman ngayong hapon, napaka-espesyal ng ating panauhin. He is the man behind the regional strategy, ang architect ng iStart program sa ating rehiyon. Makasama natin ang Regional Director of DUST Bicol Region at ang Project Leader na si Mr. Romel R. Serrano. Magandang gam, Director Romel.
10: Magandang hapon po sa iyo, Sir Onin, at sa lahat po ng taga-subaybay ng Radyo Siyensya.
3: Ayan. Director Romel, para sa dagdag kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano ba itong project o goal natin na progressing Pasakao from Coastal Gateway to Green City of the South?
10: Sir Onin, ang DOST Bicol po ay kaisa ng LGU Pasakaw sa pagbuo ng matibay na pundasyon para po sa vision nito na maging isang green city.
3: Mm-hmm.
10: Layunin namin natiyakin na ang mga hakbang po tungo sa pag-unlad ay nakabase po sa siyensya at teknolohiya or STI.
3: Mm-hmm.
10: Andyan po ang iba't ibang programa ng DOST na nakadesenyo para sa iba't ibang aspeto ng komunidad. Una po dito ang iStart.
3: Mm-hmm.
10: Bilang regional pilot municipality mula pa po noong 2021, ang Pasakaw po, Pamarinisur, ay katuwang namin sa paggawa ng STI-based development plans. Kabilang dito ang modernisasyon gamit ang e-governance sa tulong po ng Pamarinisur Polytechnic College at ang pag-upgrade ng mga pasilidad po gaya ng Green Municipal Hall. Nandiyan naman po, Sir Onin, ang ating Community Empowerment through Science and Technology o CEST na nakatuon pa rin po sa pagpapalakas ng mga grassroots at GIDA communities. Halimbawa po nito ang water desalination facility sa Barangay Tinalmud at ang pamamahagi po ng Portasols solar drying trays para sa ating mga magsasaka at mangingisda. Ang inaasahan naman po natin sa Smart and Sustainable Communities Program or SSCP ay matutukan po nito ang urban livability.
3: Mm-hmm.
10: Ang kaibahan po nito sa iStart ay mas focus ito, Sir Onin. No? Mas focus tayo sa integrasyon na talaga ang smart technology sa ating mga komunidad. Pagamat trainings at expositions pa lamang po ang nagagawa ngayon sa Pasakaw, we are hoping po na ang SSCP ay magpapatuloy sa tagumpay ng iStart na nasimulan natin sa kanilang munisipyo.
3: Alright.
10: Inaasahan din po namin ang pagpapalawak ng Project Saray para sa precision farming at pagsusulong po nito no, ng startup-friendly ordinance or Project Reach, katuwang ang Bicol University sa Pasakaw. Higit po sa titulong Green City, hangad po natin, Sir Onin, ang holistic na progreso mula digital transparency hanggang sa masaganang ani. Siyempre, sa tulong po ng agham.
3: Ayan. Alright. Director, bago pa po natin palalimin pa ang mga usapan tungkol dito sa pagiging gateway to Green City of the South. Ano pag sinabi natin Green City, ano bang ibig sabihin?
10: Ang ibig pong sabihin nito, Sir Onin, syempre yung ating pong mga ginagamit na mga solusyon para po sa ating mga problema ng komunidad ay maaaring o nakaangkla po sa paggamit ng siyensya at teknolohiya na nag-iingat po or we consider the safe safety of our environment and of course maximizing energy, minimizing risk. So ito po yung nakasunod sa prinsipyo po ng ating Green City.
3: Alright. Director, isa po sa mga highlights ng 2024, yung pag-adapt ng Pasakaw sa eGov 2.0 Solution Suite. Sa tingin po ninyo, paano nito mababago ang ease of doing business para po sa mga investors na gustong pumasok sa Pasakaw?
10: So yun, inaasahan po natin na itong ating eGov 2.0 ay gagawing digital. Digital po yung ating at interoperable ang ating kasalukuyang manual at paper-filled na sistema. Ito po yung conventional natin, sistema sa LGU Pasakaw. So sa pamamagitan po nito, mas mapapabilis po ang ease of doing business dahil mawawala na po yung ating nakaugulian na manual tracking at mababawasan po ang red tape sa tulong po ng automated processes at isang monitoring portal po para sa mga investors. So bagamat inaayos pa po ang server storage at payment facility ng Treasury, nailatag na po na

0: alam pa natin sa mas nakararami na meron pong ganitong platform. Of course, sabi mo nga nagsimula ka mag-isa ka lang eh, and hopefully meron ka ng bigger team since gusto mo pa na mas malaki next by next year.
1: Yeah, actually last night I had my first meeting with the officers of the Best Production. So that's the name of the organization that I have. So meron po akong apat na kasama, si Ma'am Joanna, mm-hmm. Sir Richard, si Harley, and si Sir Danny. Kasi bukod po dito, bumubuo pa rin kami ng iba't ibang mga events. And this year, I will have the Little Miss something na pageant for kids naman na ipapadala namin sa China. But still, itong film festival ang isa sa magiging legacy namin. Gusto ko kapag umalis na ako sa Saudi or nag-for good na kami, isa ito sa maalala at ipagpapatuloy ng mga OFW sa mga susunod pang henerasyon.
0: Mm-hmm. Parang ano mo na to, eh, 'di ba? Legacy, ika nga. Mm-hmm. Pero ang plano mo ba, Dave, magstay pa sa Saudi? Gaano katagal?
1: Sa totoo lang po, wala pa akong planong umuwi ng Pilipinas. Nag-enjoy pa ako ngayon sa Saudi Arabia. Nagbigay ito at nagbukas ng napakaraming oportunidad sa akin. Kaya naman nandito pa rin ako. Hindi lang sa akin, sa mga kasamahan ko rin sa napakarami pang OFW. But still, sabi nga sa kanta ni Gary V. Bayon, yung babalik at babalik ka rin.
0: Correct.
1: Pilipinas yung aking bansa.
0: Gusto ko sana kantahin pero wag.
2: Yes. Pero Dave, ano ba ang plano mo para sa mga susunod pang panahon dyan sa Saudi Arabia? Meron pa bang mga pelikulang mapapanood?
0: Ibang ano, tema.
1: Yes po, so yun po, next year, dahil mas marami po yung naging interesado ngayon, right after the celebration of the first Philcom Film Festival, mas maraming taong lumalapit sa akin na gusto nilang sumali. So sabi ko nga, mas palalakihin ko ang connection namin, mas pagagandahin namin yung programas, mas papadamihin ko pa yung platform kung saan makakaabot pa to sa napakaraming OFW. So that's our plan next year. Alam ko, mas marami pang pelikula ang sasali, mas marami pang kwento ang maibabahagi ng aking mga kapwa OFW.
0: Paano yan? Focus ka na ba dito sa production or sa events?
1: I have my day job din po. Still, I have my day job. At nagagawa ko pa rin naman lahat-lahat ng aking trabaho at ang aking mga ganap sa buhay. So, ayun, just time management. And yeah, that's
0: sanay life naman tayo here. Mga Pilipino dyan, di ba? May mga multitasking, kayang-kaya natin yan. Alright, Dave, baka meron ka pang gustong batiin at ano ang mensahe mo para sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo, and I'm sure marami kang kababayan dyan na nakatutok sa'yo ngayon.
1: Yeah, may mga kasama po kami. Actually, yung producer and director ng Leia, ang bagong bayani, magaganap ang kanyang kasal ngayong araw mismo.
0: Wow, so the whole congratulations! Year,
1: nandito sila. Kung makikita nyo sa harapan ko, mga bridal gown
0: siguro,
1: and all.
0: Ano, no? Sana makita natin sa camera. Anyways, go on.
1: Yeah. So, gusto ko lang pong batiin ang lahat ng sponsors ng Philcom Film Festival, sa lahat ng mga tao at organisasyon at mga brands na nagtitiwala sa akin. Maraming salamat sa inyo. Sa family ko dyan sa Pilipinas, sa lahat ng aking mga friends, and of course, sa lahat po ng OFW all over the world. Mag-ingat po kayo and magpakatatag lang kayo bilang tagapag-provide sa inyong mga pamilya. Lahat po ng pinapagdaanan natin ay kayang-kaya. Just all you need to do is to pray always. Yun lang po. Maraming salamat sa pamunuan ng Department of Migrant Workers sa Radyo Pilipinas at sa inyo po. Maraming salamat for inviting me here.
2: Maraming salamat, Dave Chavez, ang founder ng kauna-unang Kingdom of Saudi Arabia Film Festival.
0: All right, good luck, Dave.
2: Maraming salamat, Dave.
0: Thank you so much. Ayan, napakaganda ng kwento, 'di ba? Nakakatuwa dahil lang hindi mo kalain may mga OFWs na ganito, yung parang nagiging hinga nila ito yung paggawa ng pelikula or kahit pa sabi mo entertainment, pero in a way nakikita natin sa mga istoryang binubuo nila yung tunay na buhay ng isang OFW.
2: At doon mo makikita yung kahalagahan ng paggawa ng pelikula dahil una sa lahat, hindi naman talaga mga filmmakers ang mga ito eh.
0: Mm-mm.
2: Hindi naman talaga sila mga artista.
0: Correct.
2: 'Di ba? Wala sa kanila ang naisip siguro nung mga unang panahon na magagawa nila itong gandong kwento.
0: Oo. Actually, kung nakita mo yung clip na pinapakita natin kanina, yun yung winning film na Leia. Grabe yung iyak ng bata. Hindi artista yun, pero talagang madadala ka
2: naman
0: sa iyak na nung paalis na yung kanyang nanay. Anyway, marami pa po ito ay mga balita at impormasyon. Diyan lang po kayo, magbabalik agad ang tahanan ng OFW.
3: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa bisa ito ng ASEAN.

0: and Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Sa ASEAN, ikaw ay secured. Dahil sa tatlong haligi na pinapanatili ang kapayapaan at ugnayan sa rehiyon at kapitbahay nating mga bansa, nagtutulungan ang bawat kasapi sa ASEAN sa pagbabantay ng karagatan at pagharap sa sakuna. Sa pagkakaisang ito, mas nagiging matatag ang pagkakaibigan ng mga bansa at napapanatili ang kapayapaan lalo na sa West Philippine Sea na madalas may tensyon at pangamba. Sa pamamagitan ng mga pulong tulad ng ASEAN Regional Forum o ARF at ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, mas tumitibay ang usapin sa seguridad, napapalakas ang depensa ng bansa laban sa panlabas na panganib at problema. Malaking tulong sa Pilipinas ang pagiging kasapi ng ASEAN para sa ating ekonomiya. Dahil sa mas bukas na kalakalan, mas madaming paraan upang kumita. Sa ilalim ng ASEAN Free Trade Area o AFTA, mas madali ang bentahan at palitan ng mga produkto tungo sa maayos na hanap buhay at kaunlaran ng ating bansa. Hindi lang sa kalakalan, dumadami rin ang puhunan at tumitibay ang tiwala ng mga dayuhang mamumuhunan dahil sa matatag na ugnayan at samahan. Bunga nito, mas napauunlad ang mga imprastruktura at tuloy-tuloy na pag-asenso ng mamamayan. Sa tulong ng ASEAN, mas matatag ang ekonomiya at mas maliwanag ang ating kinabukasan at pag-asa. Malaking tulong din ang mga scholarship at training ng ASEAN handog sa ating kabataang Pilipino. Nagbibigay ito ng bagong kaalaman at karanasang tunay na panalo. Sa programang ito, mas lumalawak ang kanilang kaalaman at pangarap para sa bansa. Nauhubog ang mga kabataang magiging leader na may malasakit sa rehiyon at kapwa. Mas nakikilala rin ng mga Pilipino ang kultura, wika at tradisyon ng ating mga karatig bansa. At sa pagkakaunawa, mas tumitibay ang pagkakaibigan at pagkakaisa sa buong ASEAN at Asia.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Eh, yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta. We didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
4: Namamasyal pa sa Luneta nang walang...
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo. Anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
7: Samantala, narito na ang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
8: Balitang DMW. Nagsagawa ng espesyal na film screening ang Philippine Embassy sa Washington, D.C. Tampok ang dokumentaryong Faith Healers na nagbibigay pugay sa mahalagang ambag ng mga Pilipinong manggagamot sa Estados Unidos. Dumalo sa nasabing screening ang iba't ibang leader ng Filipino community, healthcare professionals at mga kinatawan mula sa akademya upang kilalanin ang naging papel ng mga Filipino-American doctors sa pagpapalakas ng healthcare system sa Amerika. Tampok sa dokumentaryo ang kasaysayan, sakripisyo at dedikasyon ng mga Pilipinong doktor na nagsilbi sa iba't ibang bahagi ng Estados Unidos sa loob ng maraming dekada. Kasabay nito, binigyang diin din ang kahalagahan ng pagkilala sa kontribusyon ng mga migranteng manggagawang Pilipino, lalo na sa larangan ng medisina at pangangalagang pangkalusugan.
7: Sa ibang balita, ibinahagi ng Department of Migrant Workers o DMW ang tunay na kalagayan at araw-araw na buhay ng mga Pilipinong seasonal aqua farm workers sa South Korea sa pamamagitan ng isang espesyal na feature na isinilisay ni Labor Attaché Rosemary Duques. Sa nato ng feature, ipinakita ang hirap at sakripisyong dinaranas ng mga Pilipinong manggagawa sa aqua farm industry sa Wando, South Korea. Maagang gumigising ang mga manggagawa para simulan ang kanilang trabaho sa ilalim ng malamig na panahon at mahirap na kondisyon sa dagat. Kabilang sa kanilang mga gawain ng pag-aalaga at pag-aani ng iba't ibang yamang dagat na pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan sa lugar. Layunin ng feature na maipakita ang dedikasyon at pagsusumikap ng mga overseas Filipino workers na patuloy na nagsasakripisyo para mabigyan ng mas magandang buhay ang kanilang mga mahal sa buhay.
8: Sa iba pang balitang DMW, mas pinalapit sa mga overseas Filipino workers sa OFW sa Northern Italy ang usapin tungkol sa kanilang mga karapatan at legal na proteksyon matapos magsagawa ng Judicial Forum ang Migrant Workers Office o MWO Milan kasama ang mga mahistrado ng Korte Suprema ng Pilipinas. Isinagawa ang forum sa Philippine Consulate General sa Milan, Italy kung saan tinalakay ang iba't ibang usaping legal na may direktang epekto sa mga OFW at kanilang pamilya. Ayon sa MWO Milan, mahalaga ang naturang forum upang mas maintindihan ng mga OFW ang kanilang mga karapatan at mga legal na remedyo habang nagtatrabaho sa ibang bansa. Itinuturing ding makasaysayan ang aktibidad dahil ito ang kauna-unahang legal forum ng Korte Suprema para sa mga OFW na isinagawa sa labas ng Pilipinas.
7: Pinalalakas ng Pilipinas at India ang ugnayan pagdating sa proteksyon at pamahala sa migrant workers matapos magsagawa ng bilateral talks ang dalawang bansa sa New York. Nagpulong sina Secretary Hans Leo Kakdak at Kirti Vardhan Singh sa sidelines ng International Migration Review Forum at tinalakay ang posibleng kooperasyon sa labor migration governance, kabilang ang social protection, wage standards, financial education, reintegration programs at welfare fund administration para sa migrant workers. Napagkasunduan din ng dalawang opisyal na bumuo ng joint technical working group para tukuyin ang mga prioridad na larangan ng kooperasyon at ihanda ang posibleng labor cooperation agreement sa hinaharap.
8: Mas pinadadali at pinabibilis na ngayon ang proseso para sa mga balik manggagawang OFW sa Saudi Arabia matapos ihayag ng Migrant Workers Office o MWO Jeddah ang paglulunsad ng bagong online verification system para sa employment contracts. Simula May 10, maaari nang gamitin ng mga OFW sa ilalim ng MWO Jeddah ang Online Employment Contract Verification System o OECVS para sa online verification ng kanilang employment contracts. Layunin ng bagong sistema na mabawasan ang abala at mabilis ang proseso ng contract verification sa pamamagitan ng mas guided na online submission at email updates para sa mga aplikante. Maaaring bisitahin ng mga OFW ang portal na dmw.dataflowgroup.com sa araw ng launching upang makapag-register at makapagsumite ng kanilang online requirements online. At yan po ang mga balitang DMW sa linggong ito. Onin?
7: Maraming salamat, Jel, at natutunan ang ilang mga balita kaugnay ng ginagawang ASEAN Summit 2026. Tatlong araw po na naging sentro ng Rayo ng Cebu ang pagdaraos ng ika-48 ASEAN Summit at kaugnay na pagpupulong mula May 6 hanggang May 8, 2026. Pinamunuan po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. tampok ang temang Navigating Our Future Together na naglalayong panakasinaugnay ang pang-ekonomiya at seguridad sa rayon. Dumalo po ang mga leader mula sa 11 kasamang bansa, kabilang ang Timor-Leste at mga dialogue partners. Tinalakin din po yung pagbangon mula sa pandemya, seguridad sa karagatan at pagsusulong sa digital technology at green energy. Mahigpit ang pinatupad na seguridad ng militar, ng pulisya at ng mga emergency services. Idineklara rin ang Special Non-Working Day sa Cebu City, Mandaue, Lapu-Lapu at Cordova o Cordova upang matiyak ang kaligtasan at maayos na daloy ng summit.
8: At nakakatuwa dahil na nandito sa ating bansa ay sinasagawa ngayon ng ASEAN at inaabangan nito ng ating mga kababayan, of course, unang-una na tayo mga Pilipino and yung mga katuwang nating mga bansa dyan mismo sa ASEAN.
7: At napakalaga ng pinag-uusapan dyan at tinatalakay sapagkat ibig sabihin ay lahat tayo ay aware sa mga nagaganap sa ating paligid at lahat tayo kumikilos para maisayos anumang mga problemang nalilika ng mga ganyang usapin. Halimbawa dyan yung pagbangon mula sa pandemya, yung seguridad sa karagatan at pagsulong sa digital technology at green energy.
8: Oo, di ba? Nakakatuwa din yung topic, di ba? Yung tema ngayon ay Navigating Our Future Together, tama ba?
7: O, tama.
8: At ang mga kababayan, inaantabayanan din natin dahil anytime sa mga susunod na oras na ito, ilang minuto siguro, magkakaroon actually ng press con, di ba? So, antabayanan nyo po yan dito sa ating istasyon, of course, ng Radio Pilipinas 1. At yung iba't ibang mga usapin ng ASEAN countries, matatalakay sa pagkakataong ito.
7: Tama ka. At ilan sa mga magiging bahagi pa rin ng pag-uusap sa pagpupulong na ginagawa po ng ASEAN, yung iba't ibang mga halagang kaganapan na lahat tayo may pakialam. At isa sa mga namumuong ganyang usapan, yung tungkol sa tinatalaki pa rin problema sa gitnang silangan, lalo na yung pag yung crisis sa pagitan ng Iran at ng Israel,
8: yes.
7: Ngayon din yung di umano ipakikialam ng Estados Unidos sa usapin ng dalawang bansa ngayon. But anyway, lahat yan ay pinag-uusapan din ngayon.
8: At syempre, of course, bilang chair, isinusulong po ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., unang-una na dyan, of course, ang ekonomiya at seguridad sa pagkain. Ang kapayapaan, at syempre, ang ating karapatan at kalayaan, kasama na dito yung enerhiya at proteksyon sa mga mamamayan.
7: Tama.
8: Diba?
7: All right.
8: Okay, meron pa? Ang ating repatriation pala, Onin, tuloy-tuloy pa rin.
7: Yes.
8: And ang balita natin, tama ba? Until May or siguro mga June na lang ay yung ating pag-repatriate. Kung tama po ako, no, doon sa ating mga kababayong OFW na naipit na nga dyan sa gitnang silangan dala po ng gera sa pagitan ng Iran at ang Estados Unidos. And of course, tuloy-tuloy pa rin po ang mga programa ng Department of Migrant Workers sa ating mga kababayan. Hindi lamang po yung mga kababayan nating naipit dyan sa gitnang silangan. At kung meron pa kayong mga iba pang inquiries doon sa iba pang mga proyekto natin, ay andyan po ang official website and email, social media accounts ng ating departamento.
7: Ayan, isa po yan sa mga dahilan kung bakit tayo ay parang naging kakaiba yung ating pagtatangha sa araw na ito ng tahanan ng OFW sa pagdiantabayan natin yung mga ganap sa Cebu at yan po ibabalita po natin sa ating pong oras para nang sa ganoon malaman natin ang mga pinakuling kaganapan dyan po sa bahagi ng Cebu kung di pa rin ng isinasagawang ASEAN Summit.
8: Pero bakit nga ba mahalaga na tayo yung mangunguna o tayo mag-host ng ASEAN Summit?
7: Eh syempre, tayo ang host ng ASEAN Summit. Maraming mga bagay na pinag-uusapan dito at lahat tayo may pakialam. At tama-tama ng pag-uusapan yan dito, lahat tayo ay kumbaga ay merong masasabi pa rin sa mga nagaganap sa ating paligid.
8: And I'm sure nandiyan din yung iba't ibang mga ahensya ng ating pamahalaan para maipakita din yung ating mga programa pa rin sa iba't ibang ahensya ng ating gobyerno. At yung pagkakataong ito, sabi nga natin, di ba, maganda para sa ating bansa na maipakita yung kultura ng ating kababayan, of course, ang kulturang Pilipino.
7: Ayan. Gusto ko na bigyan daan ang dalawang natanging OFW na pinarangalan sa Taiwan at talagang dahil po sa kanilang naratangin dedikasyon sa trabaho, ay pinarangalan po sa ginilap na 2026 New Taipei Annual Awarding Ceremony noong April 30, 2026 sa New Taipei City Hall bilang bahagi po ng pagdiriwan ng Labor Day.
8: Mm-hmm.
7: At ginawaran po ng parangal ni New Taipei City Mayor Hu Yui ang tropeyo kina Romel o Ronel Tomas de Lumban ng Din Tai Fung at Beverly Genobiagon Lagarto ng Garmin Corporation. Ayon po kay Labor Attaché Alejandro Padain, kapo ipinakita ng dalawang OFW ang sipag, pagiging responsable at kausayan sa kanilang mga tungkulin.
8: Ayun, congratulations.
7: Congratulations diba? Po.
8: Yan ibang bansa yan, kinikilala yung ating mga kababayan.
7: Mm-hmm.
8: Dalawang OFW,
7: yes.
8: Tama, dyan sa Taiwan.
7: Tama. At una po, kinilala si De Lumban sa kanyang positibong pag-ugali, maayos na makikito sa mga kasamahan, at pagiging mentor sa mga bagong empleyado.
8: Ayun, diba?
7: At ang pinarangalan naman si Lagarto dahil sa kanyang ambag sa assembly, testing at packaging operations ng kanilang kumpanya.
8: Yung character talaga.
7: Tama.
8: Balikan natin si Dave kanina kasi diba parang pagbati niya pa lang, grabe yung energy.
7: Totoo naman.
8: Oo, parang ang sarap makita or makapanayam ng ganung mga OFW na talagang positibo lang sila pero at the same time, nagagawa pa rin nila yung trabaho nila doon sa bansa na yun pero meron silang side hustle. Diba?
7: Tama. Tama ka. At yun nga ang isang bagay na hanga tayo kay Dave sa kabila ng kanilang mga patuloy na pagkatrabaho para sa kanilang pamilya, nakagagawa pa rin ng iba't ibang aktibidad para naman sa kanilang kapakanan,
8: yes,
7: dyan sa Saudi Arabia.
8: Oo, at suportahan po natin yung kanilang proyekto, yung kanilang programa dyan sa Saudi. And meron siguro sa mga susunod na pagkakataon sa ibang bansa naman, no, makapaglunsad. Or pwede naman sila mag-travel.
7: Tama.
8: So ginawa na natin event si Dave. And of course, with Chef Princess San Diego. Ayan mga kababayan, kung gusto nyo pong simulan ang isang negosyo na talagang patok sa ating mga panlasa,
7: yan
8: ang What's Your Plan?
7: Tama ka. At tinatawagan natin dyan yung mga ina, yung mga tatay na rin as well, sapagkat ang gawain ng isang ina, ginagawa na rin ng tatay dahil sa hirap ng buhay na yun. Alam naman natin talaga na napakahirap kumita ng pera. Kailangan lang nila na patuloy na magtrabaho para sa kanilang mga pamilya. At isa yung Matcher Flan sa makapagbibigay ng kaginhawaan para sa kanila.
8: Ayun po ha, sa parang ano sabi ni Chef, 2,000?
7: Yes.
8: Pwede, no? And lower, pwede rin. 1,000.
7: Tama ka.
8: Basta any amount, pwede silang magsimula sa What's Your Plan.
7: At saka, alam, bilib ako kay Chef Princess, dahil sa sabi niya, sa halagang 1,000 pesos, di ba yung una
8: correct
7: niya kinita? Di ba? Ibig sabihin na ikukwento pa niya ito para sa kapakanan ng mga OFW na patuloy ng katrabaho para sa kanilang pamilya na maaaring gamitin itong mga gantong halaga para naman mapaunlad pa yung iyong buhay.
8: Oo. And since ito ay international,
7: tama,
8: halimbawa, nasa ibang bansa ka, nagtatrabaho ka doon, meron ka pa rin pwedeng pagkakitaan.
7: Tama ka.
8: Katulad nito dahil I think meron na sila mga tinitrain kahit nasa ibang bansa ka,
7: makukuha
8: na lang talaga yung standard recipe.
7: Alam mo, sabi ko nga kay Chef Princess, talagang humanga tayo sa kanila dahil kamakailan lang natin siya na interview sa usapang DMW,
8: yes,
7: 'di ba? At pagkatapos noon 900 yung kanilang franchisee
8: ngayon
7: na paglilingkuran. Pero ngayon nasa 1,000 na.
8: Oh, 'di ba?
7: 'Di ba sa maikling panahon yung dagdag na isa, napakalaking bagay nun.
8: Ayun po. Siyempre, since sineselebrate natin ang Mother's Day sa Sunday, tama ba, Oni? Matiin mo na kaya ako.
7: Ay, oo nga pala, no? Happy Mother's Day, Jel, at sa lahat po ng mga nanay ho dyan, lalo na yung ating mga OFW mothers.
8: Correct.
7: Talaga pong saludo kami sa inyong, saludo kami sa inyong patuloy na pagmamahal at hindi mapigilang distansya po natin sa isa't isa dahil na alam po namin napakalayo ninyo sa inyong mga pamilya, pero ganun pa man aming pagbati po sa inyo ng isang magandang araw
8: ng mga ina.
7: Ayan.
8: Happy Mother's Day sa lahat ng mga nanay, mama, ina,
7: lalo pa yung patuloy na pagsumikap nila na yung bang Mother's Day pero ang inaalala lagi
8: iba,
7: yung iba.
8: Oo,
7: diba? Diba? Totoo yan.
8: Kasi may tuturing mo ng kumbaga iba, yung pamilya nila sa ibang bansa.
7: Mm-hmm.
8: Diba sila na rin yung parang second mom na nung alaga nila.
7: Tama ka.
8: Kaya grabe din yung pagmamahal nung mga ibang lahi sa kanila mga nani na OFW.
7: Ang DMW po, mga kaibigan, hindi po nakakalimot sa inyo at patuloy po ang pagsaludo sa patuloy na paggawa ng mga nanay para sa kanilang mga pamilya. At ganoon din, sabi ko nga kanina, yung mga tatay na nanay na rin na sa panahon ngayon, dahil alam po natin yung hirap ng buhay at yung minsan ay may pagkakataon nawawalan ka ng kapamilya. Mm-hmm. Diba tulad na nangyari kay Efren kanina na 18 anos na nawala na po ng nanay at tatay, pero andun pa rin yung kanyang pagsumikap na patuloy na makapag-aral pa, lalo pa ngayon na natulungan siya ng DMW. Mm-hmm.
8: At pahabol ko lang Onin, dahil nag-post na rin ang National Reintegration Center for OFWs, mm-hmm, ang NRCO, dahil open na po ang Likhang Marino and Likhang Global. So kung meron po kayong mga business idea, mm-hmm, na matagal nang nasa soon phase, ika nga, diba? Yung parang nandun lang soon, gusto ko tong gawing negosyo, ito na po yung pagkakataon ninyo. Pwede kayong makipag-ugnayan, of course, sa DMW Facebook page at NRCO Facebook page para sa karagdagang impormasyon para dito sa ating Likhang Marino at Likha Global.
7: Alright. Mga kabayan, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaari nyo mo makontakt ang DMW sa mga official website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita nyo sa screen. Amin pong pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayo mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli niyo po kami samaan sa susunod na Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula po sa DMW, Strategic Communications Service. Kami po inyong manakasama, Onin Miranda.
8: At ako naman po si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: This is a public service announcement.
14: Public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
16: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 5 ng hapon.
17: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
16: Muli, magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Executive order para sa price cap sa imported na bigas, naghihintay na lamang ng lagda ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. May ulat si Raquel Bayan.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Hinihintay na lamang ng lagda. Ibababang executive. Pagpapataw ng price cap. Sa bagong hinihintay na lamang ng Department of Agriculture ang ibababang executive order ng Malacañang para sa pagpapataw ng price cap sa mga imported na bigas. Sa bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na una nang naaprubahan ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council na magtakda ng 50 pesos price cap para sa kada kilo ng imported na bigas. Nakikipag-ugnayan na anya sila sa tanggapan ng Executive Secretary, lalo't na isumite na ang rekomendasyong ito at una na silang nasabihan na paghandaan na ang implementasyon, dahil anumang sandali, maaari ng lagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang EO. Ayon sa opisyal, sa oras na mailabas na ang kautusan, magkakaroon ng controlled at abot-kayang presyo ng imported na bigas para sa consumers. Hindi anya tulad ng SRP, mayroong pangil ang kautosang ito dahil ipatutupad ito sa ilalim ng Price Act kung saan mayroong mga nakatakdang violation o parusa sa mga mabibigong sumunod dito.
14: Price cap, inaasahan natin na magkakaroon po ng mas kontrolado at mas abot kayang presyo ang bigas para sa ating mga consumers. Siyempre kung mabibigyan to ng implementasyon, hindi ho kasi ito katulad ng MSRP na kung saan kumbaga hindi ho ganun ka-stricto at hindi ho masyadong nabibigyan ng karampatang parusa. Ito pong ang price cap, pag ito po ay na-implement po natin under the Price Act nga po, meron po itong violation at meron po itong kaukulang punishment, no, penalty pag ikayo po ay hindi sumunod.
19: Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakalbayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Sandigan Bayan 3rd Division, ipinagpalibad ang paglalabas ng desisyon sa bail petition ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. May live report si Dayan Layar.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
21: Yan sa Omar, ipinagpalibad ng Sandigan Bayan 3rd Division ang paglalabas ng desisyon sa hiling na makapagpiansa si dating Senator Ramon Bong Revilla Jr. at anim pa niyang kasama kaugnay ng kasong malversation. Ito'y may kaugnayan nga sa umano'y 92.8 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Pandibulacan. Kinumpirma ito ng kampo ni Revilla sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Rayan Balisi ang 30 araw na pagkaantala sa paglalabas ng desisyon. Ayon sa Sandigan Bayan 3rd Division, ang pagpapaliban ay bunsod ng mga karagdagang pleadings na isinumite ng mga akusado at ang patuloy na pagsusuri sa mga ebidensya at transcript.
16: Maraming salamat, Dayan Layar. Congressman Richard Gomez, hindi nagustuhan ang asal at alegasyon na vote buying issue ni Batangas Representative Leandro Leviste. Si Melanie Baldos Reyes sa balita.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
22: Umani ng tensyon sa loob ng plenaryo ang naging asal ni Batangas Representative Leandro Leviste matapos nitong gumawa ng paratang sa vote buying sa kanyang mga kasamahan sa Kongreso. Kinumpirma ni Deputy Speaker Janet Garin na kinakailangang awatin si later Representative Richard Gomez matapos uminit ang komprontasyon sa plenaryo noong Martes ng gabi. Nauna rito umugong sa kamera ang muntik ng pananapak ni Gomez kay Leviste nang biruin ito ng Batangas Solon na malakas din umano ang vote buying sa kanyang lugar sa Leyte na ikinapiko ng una. Nagpalitan umano ng maaanghang na salita ang dalawang kongresista hanggang sa hiningi na umano na mga mambabatas ang tulong ni Murang Kuryente Party List Representative Arthur Yap na mamamagitan na sa sitwasyon dahil mainit na ang ulo ni Gomez kay Leviste na kinumpirma naman ng Deputy Speaker. Pinaalalahanan naman ni Garin si Leviste na tiyaking may sapat na batayan ang kanyang mga akusasyon at iwasan ang pagbibiro na maaring magdulot ng tensyon sa plenaryo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Sa ating panghuling balita, Energy Secretary Sharon Garin hinihikayat ang publiko na isumbong sa kinauukulan ng anumang kaso ng hoarding o pag-ipit ng supply ng petrolyo. May ulat si AJ Ignacio.
20: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Muling hinikayat ng Department of Energy o DOE ang publiko na i-report ang anumang kaso ng hoarding o pag-ipit sa supply ng petrolyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, karaniwang kasing nangyayari ang pag-ipit ng supply ng petrolyo tuwing mayroong oil price hike. Kaugnay nga nito, na inaasahan naman ang pagkakaroon ng dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Patuloy naman ang pakikipagtulungan ng Energy Department sa Philippine National Police upang umagapay sa paghuli sa mga nananambantala sa petroleum products. Mula pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
25: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion, always by our side. The Bayong! It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
26: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
25: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags, nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week. Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke. And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
2: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
26: Salamat, President.
27: Ito ang Presidential Broadcast Service.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
27: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Usapang budget natin.
31: Ito na ang kauna-unahang radio program ng Department of Budget and Management. Magpapaliwanag sa mga proseso ng paglalaan at pamamahala ng pondo ng bansa para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Bawat tanong sasagutin. Bawat haka-haka lilinawin. Bawat impormasyon detalyadong tatalakayin. Usapang budget natin. Kasama si DBM Undersecretary Goddess Hope Libira. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon. Magandang hapon po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre po, sa lahat po ng mga nakatutok dyan sa live stream na to, team live o replay man po kayo. Budget Peeps, welcome po sa ika-111 episode ngayong ikawalo ng Mayo 2026. Tuloy-tuloy lamang po ang pagbibigay namin ng balita at impormasyon sa inyo saan mang panig ng bansa at mundo kayo. Sa pangalan po ni Department of Budget and Management Undersecretary Gades Hope Libiran, ako po si Eric Vocal.
7: Hello! Isang masiglang hapon po sa ating viewers and listeners. Thank God it's Friday. Oras na po para sa isang makabuluhang talakayan. Ako po si Pau Borja Maravilla mula sa Department of Budget and Management. At welcome po dito sa
6: Usapang Budget Natin. Dahil budget natin ito.
7: Ang programa pong ito ay hatid sa inyo syempre ng Department of Budget and Management. Napapakinggan po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pilitan ng inyong mga radyo sa AM band.
6: At syempre, sabayan din tayo napapanood sa TV. Channel 3 po tayo sa mga gumagamit ng TV Plus, habang nasa channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, live din tayo via FB pages ng Radyo Pilipinas, Usapang Budget Natin page ng DBM at sa FB page po ni Undersecretary Gades Hope Libiran na mahigit 5 million followers na and still counting.
7: Pataas ng pataas, no? Yes. Galing. Siksik pa rin po sa balita at impormasyon ang ating programa, kaya marami po kayong aabangan ngayong hapon.
6: At syempre, dahil Mother's Day na sa darating Linggo, no, batiin po muna natin ang ating mga ina, nanay, mami, mamu, mother ng
7: Happy Mother's Day!
6: Ayan, Happy Mother's Day sa mama ko. Ayan,
7: syempre sana, rin.
6: Huwag kang pasay. Okay.
7: Huwag pasaway, mother. Siyempre, Happy Mother's Day din po sa mama ko, Mama Bing, and sa mother-in-law ko, si Mama Annie.
6: Yes, at siyempre, sa boss natin, kay Yusek Gades Hope Libiran, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day din po sa ating Director Vicky Pasis Apasible, Miss G. Datoy, Crisanta Frias, at sa lahat po ng inang kasama natin sa DBM, at siyempre po, sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Sa inyo pong mga ngiti at pag-aruga, ay nabubuo po yung mas matatag po na pamilya at mas maliwanag na kinabukasan, kaya mabuhay po ang lahat ng mga nanay.
7: Kaya ngayong hapon din, no, makakasama natin mamaya ang content creator na frugal nanay na si Mrs. Marjorie Masongsong.
6: Alamin natin yan, Pao, kung bakit nga ba frugal nanay yung tawag sa kanya, tuklasin kung paano niya pinaplano ang kanilang budget sa pagkain ng kanilang pamilya, pati na rin ng iba pa nilang gastusi.
7: Ayun, dumako muna tayo sa ating balitang DBM, narito na ang ating
6: Budget News.
8: Usapang budget natin, Budget News.
6: Siyam naman ito makalipas ang alas 5 ng hapon, nagpalabas po ang Department of Budget and Management sa pangunguna po yan ni Secretary Rolando Rolio Toledo ng 43.180 billion pesos upang masiguro po ang tuloy-tuloy at agarang paghahatid ng tulong pinansyal, suporta sa pagkain, pensyon at mga programang pangkabuhayan para po sa milyon-milyong Pilipinong nangangailangan. Alisunod po yan sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ipinadaan po ang pondo sa Department of Social Welfare and Development na nakalaan upang maipagpatuloy ang mga mahalagang social protection interventions at pabilisin po ang pagbibigay ng tulong sa mga pamilyang pinaka-apektado ng patuloy na sitwasyon ng ekonomiya. Binigyang diin po ni DBM Secretary Rolly na malinaw ang direktiba ng Pangulo na walang delay, walang bottleneck, at kapag tulong para sa tao, dapat mabilis, diretso at nararamdaman ito kaagad. Iginit rin ng kalihim na hindi ito basta numero sa budget, kundi pagkain sa mesa, ayuda sa oras ng pangangailangan at seguridad para sa mga senior citizen. Kaya tinitiyak ng DBM na ang pondo ay agad maipadadala kung saan ito pinakakailangan. Gagamitin po ang pondo para sa mga programa kasama ang protective services for individuals and families in difficult circumstances, supplementary feeding program, social pension for indigent senior citizens, at sustainable livelihood program.
7: Ipinresenta po ni Department of Budget and Management Undersecretary Gades Hope Libiran ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport or UPLIFT microsite sa isang press briefing kasama ang Malacañang Press Corps or MPC sa Maynila noong ika-30 ng Abril 2026 upang isulong ang transparency at mapalawak ang access sa mga serbisyo ng pamahalaan sa gitna ng epekto ng sigalot sa Middle East. Sa ilalim ng pamumuno ni DBM Secretary Rolly Toledo, layunin ng microsite na palakasin ang transparency, pag-ibayuhin ang maayos na pag-access sa mga programa ng pamahalaan at bigyang kapangyarihan ng mga Pilipino sa pamamagitan ng malinaw, maaasahan at madaling gamitin na impormasyon hinggil sa mga pangunahing serbisyong saklaw ng Uplift Initiative. Pagbibigay diin ni Yusek Libiran, ang Uplift ay nakabatay sa isang simpleng ideya na ang bawat Pilipino ay karapat-dapat na malaman sa malinaw at tapat na paraan kung ano ang ginagawa ng kanilang pamahalaan at kung paano nila na-access ang mga serbisyong ito. Binuo sa pagtutulungan ng Presidential Communications Office or PCO at ng DBM, ang Uplift Microsite ay isang platformang naglalayong panatilihing may sapat na kaalaman, konektado at suportado ang bawat Pilipino.
6: 12 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon sa iba pa nating mga balita. Good news po at congratulations kay Secretary Rolly Toledo. Dahil ginawaran po ng pagkilala si DBM Secretary Rolly Toledo bilang Outstanding DBM Secretary ng Public Attorney's Office sa 9th Mandatory Continuing Legal Education Grand National Convention noong ika-4 ng Mayo 2026 bilang pagkilala po sa kanyang di matatawarang dedikasyon sa serbisyo publiko. Sa kanya pong mensahe, tiniyak po ni Secretary Rolly Toledo na patuloy po na susuportahan ng DBM ang misyon ng PAU sa pagbibigay po ng libreng serbisyong legal sa mga Pilipinong nangangailangan. Pagbibigay din ni Sec. Rolly, we share the same belief na walang Pilipinong dapat na maiwan lalo na po sa pagdating sa katarungan at kaisa ang DBM sa pagsusulong ng isang lipunang makatarungan, makatao at may malasakit po sa bawat isa. Pinangunahan ni Chief Public Attorney Persida B. Rueda, Attorney Rueda Acosta ang paggawad po ng parangal kay Sec. Toledo at sa iba pang mga awardee. Nakibahagi rin po sa programa si First Lady Luis Araneta Marcos. Isang lingkod bayan na naglaan po ng 38 taon na sa DBM, ibinahagi po ni Sec. Toledo na ang pagkilalang ito ay hindi lamang po para sa kanya kundi para sa bawat masipag at dedikadong kawani ng ahensya.
7: Sa iba pang mga balita, nagsagawa ang Philippine Coast Guard Auxiliary or PCGA ng donning, oath-taking at awarding ceremony para sa mga opisyal ng Department of Budget and Management sa pangunguna ni Secretary Rolly Toledo bilang pagkilala sa kanilang mahalagang serbisyo at dedikasyon sa pagpapabuti ng buhay ng mga Pilipino. Kabilang po sa pinarangalan sina Undersecretary Gades Hope Libiran, Assistant Secretaries Diana C. Camacho Mercado, Ramon Vicente Asuncion at Andrea Celine Magtalas at ang Head Executive Assistant na si Mr. Robin Gumasing. Samantala, manunumpa at formal na ginawaran bilang bagong PCGA officers sina Director Glenn Miranda, Philip Jeffrey David, Cherry Bravo, Mark Louis Martin at Maricor Bakyal kasama si Assistant Director Libertine Cagang Guanzon. Higit pa sa isang bagong tungkulin, ang pagkilalang ito ay sumisimbolo po ng panibagong paninindigan sa paglilingkod sa bayan at patuloy na pag-aambag sa pagbuo ng mas matatag na bansa.
6: 14 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon sa ating pong panghuling balita ngayong hapon na ito, nagsagawa po ang Department of Budget and Management ng orientation training para po sa mga bagong technical staff ng ahensya upang paghusayin po ang kanilang kaalaman sa pagbuo po ng DBM position paper at pakikibahagi sa mga pulong at pagdinig tungkol po sa panukalang batas at executive issuances noong 27 ng Abril 2026. Sa mensahe po ni DBM Secretary Rolly Toledo na ipinarating po ni Assistant Secretary and Chief of Staff Andrea Celine Magtalas, hinikayat niya ang kapwa lingkod bayan na aktibo pong makibahagi sa mga talakayan at ibahagi po ang kaalaman mula po sa kanilang tanggapan at rehiyon. Binigyang diin po ng kalihim ng pagbabatas ay hindi kailanman produkto ng isang tanggapan lamang, ito ay bunga ng sama-samang pag-iisip, disiplinadong pagsusuri at tapat na dialogo. Layunin po ng aktibidad na mas mapalalim ang pag-unawa ng mga empleyado sa kahalagahan ng komento at rekomendasyon ng mga iba't ibang bureaus, services, offices o BSOs bilang batayan po sa paggawa ng mga dokumentong may kinalaman sa legislative process, lalo na po sa paghubog ng mga panukala, pagsusuri ng mga patakaran at pagsuporta sa mas matibay na policy development at decision making ng ahensya. Nakibahagi rin po sa aktibidad si DBM Undersecretary at Functional Group Head ng Legal and Legislative Group. Ano ba? Legislative.
9: Kaya mo yan.
6: Janet B. Abuel, Director Tisha M. Baraan, Director Rosemary Pagala at iba pang kawani ng ahensya. At yan po kabuuan nating budget news ngayong hapon.
9: Samantala, dyan lamang po kayo. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala mula sa Radyo Pilipinas at Presidential Communications Office.
10: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
11: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
10: Mahalagang papel ang ginagampanan ng ASEAN sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa Southeast Asia, lalo na sa harap ng patuloy na pag-usbong ng mga hamon sa seguridad. Isa sa mga pundasyon ng kapayapaan sa rehiyon ang matatag na depensa, hindi lamang sa lakas ng militar ng bawat bansa, kundi sa kanilang pakikipagtulungan sa isa't isa. Sa panahon ng globalisasyon, mahalaga ang dialogo at kooperasyon sa larangan ng depensa upang maiwasan ang mga alitan. Kaya noong 2006, itinatag ang ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, ang pinakamataas na mekanismo ng kooperasyon sa depensa sa rehiyon. Noong 2010, pinalawak ito sa pamamagitan ng ADMM Plus, kasama ang mga pangunahing dialogue partners. Sa pamamagitan nito, pinalalakas ng ASEAN ang pagtitiwala at pagtutulungan ng mga kasaping bansa. Kabilang dito ang pagsasanib puwersa pagdating sa military exercises, palitan ng impormasyon at koordinadong pagtugon sa mga banta, kabilang ang cybersecurity, gayon din ang maritime disputes, kasama dyan ang usapin sa South China Sea. Higit pa sa seguridad, nagbubukas din ito ng daan tungo sa pag-unlad ng ekonomiya dahil ang isang ligtas na rehiyon ay umaakit ng pamumuhunan at nagpapalakas ng kalakalan. At sa pangunguna ng Pilipinas sa ASEAN 2026, muling binigyang diin ang importansya ng mapayapang pakikipag-ugnayan.
12: ASEAN remains as the only viable institution that can hold the center, as we are reminded of the importance of sustained and principled dialogue, commitment to peaceful and constructive engagement, and an enduring sense of shared responsibility.
10: Tunay ngang ang pagkakaisa, ang susi sa matatag na Timog Silangang Asya. Ito ang malinaw na mensahe ng ASEAN.

0: Nagbabalik po ang usapang budget natin. Bago tayo magpatuloy, batiin muna natin ang ating mga manonood sa Facebook Live.
1: Yes, nakatuto ka ba sa Facebook? Ayan. Happy birthday pala sa aking, belated happy birthday sa aking Insan Cedric Tolentino. Happy birthday,
0: happy
1: Pinsan.
0: Happy birthday, Pinsan.
1: Okay, Pinsan natin. Ikaw, baka may babatiin ka.
0: Batiin na lang natin ang ating kasamahan ngayon. Siyempre, na-miss ko to tayong nandito si Nicole, yan, ang ating photographer.
1: Hindi mo nami-miss yung isa, si Tyrone.
0: Si Ty, nami-miss ko rin si Vinny Ty.
1: Vinny
0: Ty. Ayun, samantala, alam nyo bang may apat na phases ang government budget cycle?
1: Meron ba? Yun. At ngayong hapon, alamin natin kung ano-ano ang mga yan at talakayin ang unang phase sa ating budget cycle series. Oras na para sa ating Budget 101.
2: Hello, Budget Peeps! Alam ba ninyo na may apat na phases ang government budget cycle? Ito ay ang budget preparation, budget legislation, budget execution, at budget accountability. At ngayon, ating alamin ang pinakauna sa apat na phases na ito, ang budget preparation phase. Tara, pag-usapan natin yan dito sa Budget 101. Alam nyo ba na ang bawat phase sa isang budget cycle ay nag-overlap, kaya simultaneously itong nagaganap sa loob ng isang fiscal year? Nagsisimula ang budget cycle sa budget preparation phase. Bilang hudyat ng pagsisimula ng phase na ito, nag-i-issue ang Department of Budget and Management o DBM ng budget call sa mga ahensya ng gobyerno, mga state universities and colleges or SUCs, at mga government-owned and controlled corporations o GOCCs. Naglalaman ang budget call ng mga expenditure priorities ng pamahalaan para sa isang fiscal year, macroeconomic assumptions, fiscal parameters at iba pang guidelines, procedures at prescribed forms ng DBM sa pagbuo ng kani-kanilang mga agency budget proposals at pati na rin ang submission deadline na dapat sundin ng mga nasabing ahensya. Ang bawat budget proposal ng ahensya ay dapat maglaman ng mga program, activities and projects or PAP kabilang ang mga kinakailangang personal services, maintenance and other operating expenses, capital outlays at iba pang gastusin na kailangan para sa pagpapatupad ng mga naispondohang programa, proyekto at gawain ng ahensya. Sa pagbuo ng total proposed budget, ginagamit ang two-tier budgeting approach o 2TBA upang suportahan ang strategic decision making at masiguro ang mabuting pamamahala ng budget ng bayan. Sa pamamagitan nito, hiwalay na ine-evaluate ang Tier 1 at Tier 2 components ng budget proposal ng bawat ahensya. Masusing pinag-aaralan ng DBM ang bawat agency budget proposal dahil sa dumadaan pa ito sa serye ng technical budget hearings kung saan iniimbitahan ang mga bawat ahensya na i-present ang kanilang budget proposal at para na rin alamin kung ang pondong sinumite ng isang ahensya ay feasible, reasonable at aligned sa mga prioridad ng pamahalaan. Matapos ang serya ng budget hearings, masusing ini-evaluate ng DBM ang mga agency budget proposal bago ito isama sa National Expenditure Program or NEP. Ang NEP ay isinusumite ng DBM sa ating presidente na siya rin sinusumite ng presidente sa Kongreso. Bukod sa NEP, kasama rin sinusumite sa Kongreso ang mga sumusunod.

0: Buhay na lubhang apektado ng pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo, pinag-aaralan ng lokal na pamahalaan ng Itogon Benguet ang pagbibigay ng fuel subsidy sa mga tsuper. Ayon kay Itogon Mayor Bernardo Aquilin, 2 milyong piso ang pondo para sa fuel subsidy mula sa Quick Response Fund ng munisipyo.
1: Kasi may plano po ng munisipyo sa Sangguniang Bayan at sa opisina na may parang subsidy po na ibibigay namin within this coming pagpasok po ng eskwela. Para makapagbigay tayo ng tulong po sa mga driver at sa kayong mga constituent. Lahat ng biyahero po ng Itogon. Kaya sabi ko silang pakicheck na lang kung ilan sila.
0: Sa tala ng Planning and Development Office ng munisipyo, aabot sa mahigit 250 driver at operator ang mabibigyan ng ayuda.
2: Yung amount kasi hindi pa finalized, pero ginawa natin yun ng computation, so mag-meeting muna sila and then they will agree so how much yung ibibigay sa mga operators, driver operators sa Itogon.
0: Samantala, hiniling ng alkalde sa mga tsuper na ibalik na sa minimum fare ang pamasahe at huwag nang singilin ang 16 pesos na voluntary fare ng mga pasahero dahil unti-unti namang bumababa ang presyo ng langis.
1: Sana yung pamasahin na itinaas nyo, pababaan ninyo para hindi mahirapan ang mga commuter po natin.
0: Dayan Monica Tukay para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas.
3: Plano ng ilang senador na iparepaso ang pagpatupad ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na isabatas noong 2021, inaulat ni Bernard Ferrer.
4: Pinarerepaso ng ilang senador ang implementasyon ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act o Coco Levy Fund. Kasunod ito ng mga ulat na hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ramdam ng mga magniniyog ang inaasang benepisyo mula sa batas. Sinabi ni Senate Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform Chairman Francis Kiko Pangilinan na kailangang masigurong tumutugon ang nasabing batas sa tunay na pangangailangan ng mga magniniyog sa buong bansa.
5: May ideya tayo sa lawak at lalim ng problema ng pagnunyog at ng mismong Coco Trust Fund. Gusto nating bigyang solusyon ng mga ito. Pero malinaw at diretso ang tunay na batayan ng pag-uunlad natin ay hindi lang kung magkano ang nagastos, kundi kung magkano kalaki ang naitulong nito sa success ng pamamahala at epekto sa pangkaraniwang magdunyog.
4: Ang Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act ay nilagdaan bilang batas noong February 2021. Layunin nito na magpatupad ng mga reforma sa industriya ng niyog at iyakin ang wastong paggamit ng trust fund. Gayunman, hanggang sa kasalukuyan, nananatiling isa ang mga magniniyog sa mga sektor na kinakailangan pa rin bigyan ng mas malaking pansin at suporta. Dahil dito, iginit ni Senador Risa Ontiveros na hindi makakamit ng Pilipinas ang layuning maging top coconut exporter sa mundo kung hindi maiaangat at ang kabuhayan ng mga maliliit na magniniyog. Sa katunayan, nalampasan na ang Pilipinas sa mga karatig bansa tulad ng Indonesia, Vietnam at Thailand pagdating sa farm yield, scale and competitiveness, export strategy at value creation sa industriya ng niyog.
6: May ilang provision at mekanismo sa implementasyon ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na baka kailangang tignan at amyendahan, lalo na kung ang kita at oportunidad ay hindi pa rin agad nararamdaman ng ating mga magnunyog. Gaya halimbawa sa diversification at replanting.
4: Iginit naman ni Senator Erwin Tulfo, dapat iakin ang direktang partisipasyon ng mga magniniyog sa paggamit ng Coconut Farmers and Industry Trust Fund para makabuo ng mahalagang programa para sa kanilang sektor.
7: Ang pondong ito ay hindi para sa ilang opisyal, hindi para sa mga politiko, at lalong hindi para maulit ang mga pagkakamali ng nakaraan. Ang pondong ito ay para sa mga magniniyog, para maiangat ang kanilang kabuhayan, mapalakas ang industriya ng niyog at mabigyan sila ng dignidad at oportunidad.
4: Samantala, suportado ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang mga panukalang amyenda sa Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act na layong palawakin ang mas maluwag na paggamit at alokasyon ng pondo nito. Bernard Ferrer, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.

0: ng nalusaw o nag-dissipate ang low pressure area o LPA sa Mindanao, pero magpapaulan naman ang easterlies o yung hanging silangan, particular sa northeastern section nito. Asahan ang kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan sa malaking bahagi ng Palawan at sa Mindanao sa ilang parte ng Zamboanga Peninsula, Barm, Cotabato at sa Sultan Conarat. Samantala, ang bagyong hagupit na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay posibleng pumasok na ng Philippine Area of Responsibility sa Sabado ng gabi. Tatawagin sa kanyang local na pangalan, Bagyong Kaloy. Ayon sa update ng pag-asang posibleng humina na sa kategoryang Tropical Depression habang nasa loob ito ng PAR at tuluyang hihina bilang low pressure area sa araw ng Martes o sa Miyerkules. Hindi na ito tatawid o nakikitang lalayo at lilihis rin mula sa Luzon at Visayas. Pero asahan pa rin ang pag-ulan dulot ng outer rain bands ito as early as Monday ayon sa pag-asa, particular sa silangang bahagi ng Samar at dito rin sa Dinagat Islands. Ngayon, silipin naman natin ang beach weather forecast for this weekend. Paalala po muli, para maiwasan ang heat exhaustion o heat stroke, magbaon po tayo ng panagas sa araw at kung maaari iwasan ang paglabas sa tanghali at sa hapon. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino panapanood. At sa panon sa aming pagbabalik, tatlong linggong balikatan 2026, matagumpay na nagtapos.
1: Probinsya ng Albay, naka-alerto sa posibleng pagdaloy ng lahar.
0: At pamahalaan, buo ang tiwala na mahuhuli at may uuwi sa bansa si dating Congressman Zaldico. Yan at marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
3: Ang ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom, para maging bahagi sila ng productive workforce.
2: Itong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat, President.
7: Stay up to date on His Excellency President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at work.
1: Nagbabalik ang ulat bayan. Nakatuon sa pagdepensa sa Pilipinas ang Balikatan Exercises 2026 na formal lang nagtapos ring araw matapos ang tatlong linggo ng pagsasanay. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
2: Sampung nag-Maverick air-to-ground missile mula sa FA-50 jet ng Philippine Air Force, ang decommissioned Philippine Navy vessel BRP Magat Salamat na nagsilbing target sa Joint Maritime Strike ng Balikatan Exercises kahapon sa Paway, Ilocos Norte. Pinuntirya pa ito ng General Purposes Bombs na inilaglag ng A-29 Super Tucano aircraft ng PAF. Kalaunan ay lumubog ang barko na layunin ng isinagawang pagsasanay. Bago nito, pinaputok din sa Balikatan ang Tomahawk missile mula Tacloban City Airport gamit ang Typhoon mid-range capability ng US sa kauna-unahang pagkakataon kung saan nasa pool ang target na nasa La Hora, Nueva Ecija. Nagpakita din ng lakas ang Type 88 surface-to-ship missile ng Japan sa unang deployment nito sa Pilipinas na nagpalubog sa decommissioned Philippine Navy vessel BRP Quezon sa isa pang maritime strike event. Ang mga aktibidad na yan muling binatikos ng China, partikular ang paggamit ng Japan sa kanilang armas na anilay remilitarization, bagay na binueltahan ni Defense Secretary Guibo Teodoro.
3: Nakakapagtaka na galing sa China yon, na diktadurya. Tapos gagamit sila ng improper references to history na tinatago naman nila ang kanilang ginagawa. Pero uulitin ko, ang sinasabi ng China, wala naman nakikinig at naniniwala. Number two, wala silang pakialam to. I mean, ano pakialam nila? Pakialaman nila sarili nilang bakuran.
2: Nagtapos lang ngayong araw ang tatlong linggo ng Balikatan Exercises sa pagitan ng Pilipinas at Amerika na ayon sa US Indo-Pacific Command ay nakatuon sa pagdepensa sa Pilipinas kasama ang mga katuwang na bansa na nilahukan ng 17,000 sundalo at may direktang partisipasyon ng Japan, Australia, New Zealand, Canada at France.
4: Balikatan 2026 marks a strategic evolution from a bilateral exercise to a full-scale, multinational mission rehearsal for the defense of the Republic of the Philippines. This growth reflects the dangerous security environment we live in, and it also requests the sovereign choices of partner nations.
2: Dagdag ng US Indo-PACOM, ang mga bantang nararanasan sa rehiyon ay dahil sa agresyon ng isang kapitbahay na nakikita sa West Philippine Sea at buong South China Sea.
5: We see that backed up with force, and I think that we see signs all around us that we're living in a dangerous environment, and there are neighbors who have excessive claims and territorial disputes. These are direct threats to the sovereignty, the prosperity, freedom of the Republic of the Philippines.
2: Naging oportunidad naman ng Pilipinas sa Balikatan ngayong taon na makita ang kakayahan ng mga ginamit na armas na target ding magkaroon ng Armed Forces of the Philippines.
6: Although we have, of course, our allies and partners, but we first have to rely on ourselves first. We have plans of procuring more of the missile systems that we saw recently used here in the Balikatan exercise. That is the future direction of the Armed Forces of the Philippines as we modernize our capabilities.
2: Palalawigin ang mga susunod na Balikatan exercises na bubuksan sa mas marami pang bansa. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
7: Nauwi sa engkwentro ang ikinisang operasyon ng PNP-HPG Task Force Limbas sa Caloocan matapos bumunot ng baril ang isa sa mga sospek. Anim ang arestado at isa naman ang sugatan na napagalamang dati palang pulis. Narito ang ulat ni Ryan Lisigues.
8: Oopsie.
9: Asalo.
0: Matapos makumpirma ang target, agad na patakbo ang mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group Task Force Limbas.
8: Dumapa ka, yumuko ka. Verifying ka, yumuko ka.
0: Ang kanilang target, ang grupo na nasa likod ng iba't ibang modus sa Caloocan City. Ayon kay PNP spokesperson Police Lieutenant Danley Malang, isang buwan isinilalim sa surveillance ang grupo.
9: Malaking grupo itong natugis sa PNP HPG dahil yung kanilang area of operation, hindi lang dito sa National Capital Region, even sa 4A and dito nga sa Region 3, yung mga nabanggit nating cases ay sila halos or grupo or talagang sila po mismo din yung halos na gumagawa nito pong mga karumal-dumal po na krimen.
0: Nag-ugat ang operasyon matapos magpositibo ang intel-driven operation kung saan lolooban sana ng nasabing grupo ang isang bahay ng vlogger. Pero ang di nila alam, napapalibutan na pala sila ng mga pulis sa kalagitnaan ng kanilang operasyon. Nakatunog ang isa sa mga suspek sa may bunot ng baril.
10: Anong alapasok dito parin?
11: Sir, mula doon
10: sa mag-aing
11: ng
10: baril.
0: Dahil dito, napilitan ang operating team na magpaputok ng baril kung saan tinamaan sa tuhod. Ang isa sa mga suspek na kalaunan ay napag-alam ang dating pulis na nakatalaga sa NCRPO.
9: Na-dismiss noong 2023 for a grave misconduct. Itong pulis na ito, no, ay hindi din natin talaga din sukat akalain na after niya ma-dismiss for a certain case, ito yung kanyang papupuntahan.
0: Limang mga suspek na pawang armado ng baril ang agad na aresto, kabilang ang isang babae na sangkot sa birthday cake modus sa Quezon City. Naaresto din ang kanilang team leader na nagsilbing lookout habang isinasagawa ng grupo ang pagnanakaw.
9: Yung ginagawa po nila no, last dito nga sa Novaliches na kung saan magpapakilala ko no, na staff ng isang LGU unit galing daw kay Mayor at magbibigay ng cake. And afterwards, pag nag-open ng gate itong ating kababayan, that's the time nararangsakin nila yung pinakaloob.
12: Sa mataong lugar na ito dito sa Caloocan City, nagpang-abot yung mga operatiba ng PNP Highway Patrol Group Task Force Limbas at ang mga suspect na ito na sinasabing sangkot sa magibang modus dito sa Caloocan City. At kabilang nga sa naaresto kanina ng mga otoridad, ang tumatayong team leader at kabilang pa sa mga nakuha sa kanila, itong sasakyan na ginagamit daw sa kanilang mga modus at itong iba't ibang kalibre ng mga armas na ginamit kanina. Kung kaya't muntik na mauwi sa shootout ang operasyon.
0: Todo tanggi naman ang mga narestong suspect.
13: Hindi naman po ako nakaano po.
14: Saan ka narresto? Saan lugar ka narresto?
13: Yan po.
14: Saan sa bahay?
13: Yan po sa labas.
14: Ang ginagawa mo sa labas?
13: Sumakay po ako ng sasakyan dahil alis na po kami.
14: Saan pa kayo galing?
13: Doon po sa kayat pinsan po ni Ayang.
0: Inaalam na rin ang PNP HPG kung may iba pang kasamahan ang mga suspect.
9: Una, sa rentang ice cream, pagkakuha ng rentang sasakyan, gagamitin na yun para paggamit sa ibang krimen.
0: Ryan Lisigas para sa Pambansang TV sa Bag-

0: Mahigpit na nakatutok ang mga otoridad ng Albay sa posibleng lahar dahil sa dami ng mga naipon na volcanic deposits mula sa Bulkang Mayon. Mahigit 4,000 pamilya ang posibleng ilikas kung mangyari ito. Inulat ni Paul Happy ng Radyo Pilipinas.
1: Mapanganib ang naipong volcanic debris at ang nakabara sa Miisi Binaan Channel sa Albay. Yan ang babala ng FIVOX matapos ang pagdali ng pyroclastic density current o uson mula sa Bulkang Mayon nitong Sabado. Ayon sa FIVOX, umabot sa 5.4 na kilometro mula sa crater ng Mayon ang PDC patungo sa bahagi ng Miisi Binaan River sa bayan ng Daraga. Paliwanag ng ahensya, delikado ang mga naipong volcanic deposits dahil maaari itong biglang sumabog bunsod na nakakulob na init na higit 500 degrees Celsius. Dagdag pa ng FIVOX, posible ring magdulot ang nakabarang debris ng pagbabago sa direksyon ng daloy ng tubig o channel diversion at mapanganib na lahar lalo na kapag nakaranas ng malakas na pag-ulan at mga apektadong lugar. Kaya panawagan ng FIVOX sa mga komunidad at barangay officials na malapit sa Bulkang Mayon agad na i-report kung may napansing kakaibang daluyan ng tubig sa kanilang lugar. Sa kuhang drone video ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO, makikita ang makapal na kulay abong volcanic debris na tumabon sa dating luntian at matubig na bahagi ng green lava area na ikinasira rin ng pananim at kabuhay ng mga magsasaka. Dahil dito, mahigit 4,000 pamilya ang posibleng ilikas bunsod ng lahar deposits sa Miisi Gully.
2: Of course, nakatutok doon yung ating mga ahensya, specifically for warning. Ano? Kasi ayun nga, maulan tayo, may maraming tayong bagyo, so yun ang ina-assure natin, pati yung mga farmers nila, magkaroon ng assistance tayo. Initially, ang sabi sa amin ni Daraga, mga nasa around 405 families yun, ang kailangan alisin in case magkaroon ng lahar. If di ako nagkakamali, yun ang pahahindi ko noon.
1: Ang provincial government naman ng Albay, inalerto na ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council ng Daraga at mga barangay sa banta ng lahar at pagdali ng volcanic deposits, partikular sa barangay Miisi. Posible kasi makaapekto ang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility sa Bicol Region sa susunod na araw.
3: Dapat magmatagi ta, dapat bantayan ta, and we have to call the attention of the municipalities and the barangays nearby. Kasi dahil ito pwede magpurog-purog dito eh. Because almost 5 million metric tons ang yaon dyan. Buhay na ba sa may Miisi? It's pinailing pa na baga. Kaya, bako sa kaya takot na, but we have to be realistic. Dapat mag-preempt na kita ang pwedeng mangyari. Kaya, I call the attention of the mayor, si Mayor Vic, kasi sa mga tao niya, na mag-meeting sa aga para i-discuss yan.
1: Muli namang ipinaalala ng FIVOX na bawal pumasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Apela ng ahensya sa publiko at mga lokal na pamahalaan maging alerto at handa sa posibleng paglikas upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Patuloy ang paghahatid ng serbisyong medikal ng Health Department para tugunan ang pangailangan ng mga apektadong residente ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Inaulat ni JM Olarte ng Radyo Pilipinas, Albay.
4: Malaking kaluwagan sa pang-araw-araw ng pangangailangan ni na Ate Liza ang regular na supply ng tubig dito sa Evacuation Center sa Barangay Bariw, Kamalig, Albay.
5: Sobrang importante po sa akin kasi ngayon nagkukulang po sa supply po ng tubig. Kaya yung ano po, medyo nahirapan po kami ng walang tubig. Thank you so much po sa sinusupply mo kayo ng maliit na tubig po.
4: Bukod sa mga nakatalagang water tanker, may filler bag din sa evacuation center na kayang lagyan ng 5,000 litro ng tubig araw-araw. Ang malinis at tinuming tubig na yan dito sa evacuation center ay atid bispo ng Philippine Red Cross. Para matiyak ang kaligtasan ng mga bakwit na apektado pa rin ang pag-alboroto ng Bulkang Mayon, sinamantala na rin ni Ate Liza ang libreng check-up at gamot ng Department of Health sa itinalagang medical station. Malaking pasasalamat niya dahil tuloy-tuloy ang pag-aalay ng pamahalaan sa kanila.
5: Maraming salamat po sa mga naipaabot po yung tulong para po sa amin. Nandito kami sa evacuation center po.
4: Samantala, namahagi rin ng Philippine Red Cross na mga face mask sa mga bayan ng Kamalig at Ginubatan matapos ang ashfall mula sa pag-alboroto ng Bulkang Mayon nitong Sabado. Ang patuloy na pag-aalalay ng pamahalaan at ilang organisasyon ay tugon sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyang atensyon ng kalusugan ng mga internally displaced persons na direktang apektado ng nagpapatuloy na aktibidad ng bulkan. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, J.M. Olarte ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Mas may pakialam na sa usaping politikal ng bansa ang publiko. Ito ang ipinapakita sa pinakahuling survey ng Okta Research. Yan ang ulat ni Vel Custodio.
6: Basta hindi ka bumoto ayon sa ebidensya, talagang nagbubulag-bulagan ka na.
7: Hindi lang Senado ang huhusga, kundi maging ang taong bayan. Sa posibleng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte, ayon kay former FEU Dean Attorney Mel Santa Maria, aniya, papantig ang tenga ng publiko at maaaring pagmula ng public steer kung isa sa walang mahala sa paglilitis ang mga ilalatag na ebidensya.
8: Kami po, we will go into trial confident that we will be able to present evidence to the senators for them to convict the Vice President.
7: Ayon kay House Committee on Public Accounts Chairperson Terry Ridon, kapag lumusot sa Kamara ang Articles of Impeachment, inaasahang bubusisiin sa Senate trial ang bank accounts at income tax return ng bise, na mabibigat aniya na ebidensya na ibangga sa AMLAC reports at sa sal-in nito.
8: Hindi ho tamang sabihin na kaya ho ginagamit lang po ito para sa political strategies, no, against opponents. Kasi kung wala naman ho talagang ginawa, wala ang papapanagutin.
7: Ayon naman sa research analyst si Professor Guido David, ipinakita lamang ng naging resulta ng nakaraang Okta Research Survey na maraming Pilipino ang may pakialam sa proseso ng impeachment.
9: I don't deny that she still has considerable support. But I think some of that support has already eroded because of these recent proceedings that we're monitoring.
7: Samantala, sinagot naman ni Ridon ang mga kumekwestiyon na tila ang vice-presidente lamang ang pinapanagot na opisyal ng gobyerno.
8: Accountability mechanisms outside of impeachment, tuloy naman yun eh. Kasi for example, at the level of the ombudsman, may mga nakasalang pong mga kaso laban sa lahat ng sangkot sa flood control corruption at the level of the House and at the level of the Senate. So, hindi po yung totoo na it is just VP Sara that is being singled out.
7: Inaasahang pagbobotohan na sa plenaryo sa Kamara ang Articles of Impeachment sa Lunes kung saan kinakailangang makakuha ito ng at least one-third o hindi bababa sa 106 na boto para ma-transmit sa Senado. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Sinagot ng Malacanang ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte tungkol sa pagtaas ng unemployment at utang ng bansa. Ayon sa palasyo, tila hindi updated ang vice-presidente sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan dahil mas pinipili nitong hanapan ng butas ang gobyerno. Kita naman anya nito ang pagtatrabaho ng pamahalaan, lalo na ang Pangulo na kasalukuyang abala sa pagtanggap ng mga world leaders sa 48th ASEAN Summit, hindi katulad ng vice na kasalukuyang nagbabakasyon sa The Hague. Binigyan din pa ng Malacanang na normal lamang sa bansa ang magkaroon ng utang na ginagamit para sa mga programa para sa mga nangangailangan.
11: Ngayon, kung meron tayong mga pagkakautang, ito po'y normal naman sa ibang bansa para maibigay na tulong sa ating mga kababayan. At tandaan po natin, lumaki ang utang, hindi po sa panahon ngayon lamang. Lumaki ang utang dahil naman na po ni Pangulo Marcos Jr. ang napakalaking utang na nakuha ni dating Pangulong Duterte. At ito'y napabayaan di umano dahil sa mga pang-aabuso sa family at sa mga ghost projects noon ng build.
0: Tiwala ang pamahalaan na mahuhuli at mapapauwi sa Pilipinas ang pugante at dating Ako Bicol Party's Representative Zaldy Co. Yan ang ulat ni Ryan Lasigas.
12: Tinutugis man ng batas sa Pilipinas, marangyang namumuhay sa ibang bansa ang dating mambabatas at puganting si Zaldy Co. Ayon kay DILG Secretary Jundi Grimulya, nananatili sa isang high-end property na isang exclusive district sa Parisico. Pero bagamat nananatiling madulas sa batas, tiwala pa rin si Grimulya na mahuhuli rin at mapapabalik sa bansa ang pugante para harapin ang mga kaso laban sa kanya. Kaugnay nito, inamin ni Grimulya na siya ang nagbigay ng impormasyon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na naaresto na si Ko sa boundary ng Czech Republic at Germany. Ang impormasyon ay galing mismo sa Bureau of Immigration and Deportation. Giit ni Remulla, 36 na oras na nakulong si Ko dahil sa paglabag sa immigration law.
13: Yes, immediately nagpadala kami ng yung ambassador natin, nearest ambassador to the Czech Republic, pinadala namin kagad to coordinate. Yung military attache, pinadala rin namin. But, nahuli ang padala natin ang abogado.
12: Sa ngayon, umaasa ang Pilipinas na maaprubahan na sa lalong madaling panahon ang Interpol request ng pamahalaan sa France. Mas mahihirapan ani ang bansa na mapauwi si Ko kung maaprubahan ang asylum request dito sa France bago pa ilabas ang Interpol notice.
13: Dahan-dahan sila, tatawa-tawa dyan. Seryoso ako sa ginagawa ko. Diba? Kung tawanan nila ako, may paglalagyan sa akin yung parehong yan mo. Hindi talaga ako papayag na hindi matapos to hanggang mahuli ko sila.
12: Samantala, muling iginiit ni Remulla na nananatili pa rin sa bansa ang negosyanteng si Charlie Atung Ang na sinasangkot sa kaso ng missing sa Bungeros.
13: Agad-agad, nag-organize kami ng strike team kung nasaan siya. Pagdating namin, nakaalis na. We acted very fast, as fast as we could. Pero full force ng CIBG, I think, 300 yung raiding team namin na pumasok sa lugar. Pero wala na pala.
12: Habang ngayong linggo naman, inaasahang ilalabas ang desisyon sa asylum request ni dating presidential spokesperson Harry Roque sa Vienna, Austria. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
14: Para sa mga batang 90s, mapapanood na sa big screen ang reunion movie ng sitcom na Home Along Bariles sa Hunyo. Samantala, dumalo at rumangpa naman ang mga miyembro ng Blackpink sa Met Gala 2026. Narito ang ulat.
15: Pakabuga na naman ngayong taon sa Met Gala 2026. Isa sa mga inaabangan ng kauna-unahang pagkakataon na magkita magsama ang mga miyembro ng Blackpink sa naturang red carpet gala this year. Itong May 4, si Jennie, Jisoo, Lisa at Rosé ay kanya-kanyang rumampa sa Met Steps para ipakita ang kanilang stunning looks para sa temang costume art. Si Jennie ay dumating in her Chanel ensemble. Habang si Jisoo na first time sa Met Gala ay nakasuot ng Dior. Glowing naman si Lisa sa kanyang custom-made Robert 1. Habang si Rosé ay all dazzling sa kanyang Saint Laurent ensemble. Habang hiwa-hiwalay silang rumarampa, nais ko na naman silang magkakasama sa gabi at kumuha rin ng isang bathroom selfie na pinost ni Jisoo. Mukhang fabulously happy ang naging reunion ng Blackpink. Ito naman ang isa pang reunion na kaabang-abang sa big screen. The comeback is real. Mula sa Riles hanggang sa inyong mga puso, the legacy continues sa mas malaki at mas pinasayang comedy-drama reunion movie. Inirelease ng Riles Production ang unang teaser ng upcoming reunion movie na Home Along Bariles, The Reunion. Sa official na Instagram account ito, ipinapakita ang production company ang teaser na nagsisimula kay Nova Villa na gumanap bilang Azon na nagluluksa para sa yumaong si Kevin na ginagampanan ng yumaong comedy king na si Dolphy. Ang iba pang miyembro ng cast na nagbabalik para sa kanilang mga karakter ay si Claudine Barreto, Roy Tuquizon, Gio Alvarez, Vando, Smokey Manaloto, Maybelline De La Cruz at Dan Cruz. Sa direksyon ni Boy 2, tampok din sa reunion movies sina Sita Astals at Pepe Herrera. Batay sa 90s sitcom Home Along Bariles, mapapanood ang pelikula sa June 17, Father's Day, bilang parangal sa King of Comedy, Dolphy. At yan ang latest sa Ulat Showbiz.
0: At bago po tayo magtapos, ay nais namin biging daan ang isang mahalagang panawagan sa pamilya, kaibigan o kakilala ni Alfredo Acosta Arino, 65 years old. Si Alfredo po ay kinukup ng pamilya Bolo ng Quezon City nang matagpuan siyang naninirahan sa kasada noong 2024. Malungkot po namin ipinapaalam na siya ay sumakabilang buhay na noong March 3 dahil sa acute myocardial infarction. Sa ngayon ay pansamantalang nakalaga po ang kanyang labi sa Kaagapay Funeral Home habang hinihintay na makumpleto po ang funeral assistance mula sa Social Services Development Department. Sino man po nakakakilala sa pamilya ni Alfredo ay pwedeng makipag-online kay Ms. Jameka Fernandez ng Office of the Senior Citizens Affairs sa OSCA Quezon City na nasa City Hall. Pwede rin pong tumawag sa 8988-4242 local 1104 o sa 0949-736-1227.
14: At yan pong maiita balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
10: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
0: At hanggang sa Lunes, ako po si Dayan Kirea ng inyong Pambansang TV para sa
10: Bagong Pilipinas.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Radyo Pilipinas is on Viber.
18: Viber.
17: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
18: Receive credible news and information.
17: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
18: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
20: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
21: Ng ating walang gutom program.
20: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
22: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
21: Regular
20: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
23: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
20: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
23: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
20: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
24: Salamat!

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
4: 10 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
5: Salam Radio, kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
6: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
5: Salam Radio, pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
7: To give the facts the best about Islam para lalong maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
5: Plus news, current events, and Muslim activities. Sa Salam Radio, ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sarit Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang Friday sa ating lahat. May 8, 2026. At ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Makakasama nyo on a Friday dito lamang sa ating programang Salam Radio, 738 sa inyong mga talapihitan. At syempre, tuloy-tuloy ang pagdalo ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN Summit dyan sa May Cebu, kung saan ay dumalo ang iba't ibang mga leaders ng ASEAN o Association of the Southeast Asian Nation. Maganda yung mga naging resulta ng kanilang pag-uusap. Meron pang namagitan ng Pangulo between Thailand and Cambodia. Diba? Ayos yun. Naging peacemaker. Diba? Peacemaker ang ating Pangulo. Na ano yan, border, parang if I'm not mistaken, border dispute, no? Na kung saan, since ang ating Pangulo ang chairman ng ASEAN, no? For this, for now, no? Ay, isa sa mga kanyang inisyatiba yung ayusin. Pero ika nga, aside from doing yung mga ganon, di ba? It takes a lot, no? It takes a lot of processes, di ba? Development strategies para at least maganda ang pagiging resulta ng mga pag-uusap. Lalo pat mga usapang pangkapayapaan. So, okay, samahan niyo po kami hanggang alas 8 ng gabi dito lamang sa ating programang Salam Radio. Mamaya po may makakasama tayo, isang mga cultural preservationist na mga taga Bangsamoro. Yan ang pag-uusapan natin, no? For this Friday. At syempre, update tayo sa mga kaganapan. Ang dami na some has already the partial lists of those who will be joining the Bangsamoro parliamentary election, no? But we will be waiting doon sa list mismo ng COMELEC, official list of the COMELEC. Yan ang titingnan natin, yan yung aabangan din natin from the COMELEC. Ang importante is kahapon natapos. Oo, natapos na po kahapon yung pagsumite ng CONA at ng COC o yung Certificate of Candidacy. Oo, ang gaya nga po ng always na nababanggit natin dito sa ating programa, the election, the Bangsamoro parliamentary election will be happening on September 14, 2026. At syempre, ang proseso ng pagbobotohan is yung merong mga, kasi 80 seat ng parliament ang pagbobotohan, 40 of which is manggagaling sa party system, 40, and the other 40 is sa district representation, yung 34, if I'm not mistaken, 34, and then 6 na sectoral representative. Itong mga sectoral representative naman, ito naman yung ika nga maglalaban, hindi naman maglalaban-laban, no? Pero itatalaga, no? Although iboboto din sila ng taong bayan ng Bangsamoro. May representation sa indigenous people. Ayan, may sultan from the traditional leaders, may religious leaders, youth, at saka ng women and non-Muslim. Ayun, di ba? 6 na representation ang pakaabangan. Indigenous people, napaka-importante. Siyempre, may representation din, no? No? So, 2.5, if I'm not, 250, oh, tama, 2.5. Oh, 2.5 million, no? Ang inaasahan na boto na marirelease, if ever, na ito'y talagang ma-exhaust, no? Yan yung inaasahan natin boboto sa this coming Bangsamoro parliamentary election, no? So sana, no, sana ay magtuloy-tuloy na, dahil inaabangan ito hindi lamang ng ating mga kababayang Bangsamoro kundi ang international community. Syempre, una diyan ang ating pangulo na kagustuhan niya na sana ay maidaos na ang Bangsamoro parliamentary elections, dahil ito ang nakikita niya na sagot din, no, sa pagkakaroon ng kaunlaran, development, kapayapaan, peace sa ating region dyan sa Bangsamoro. Kaya naman, suportahan natin ito, bumoto tayo na maayos. I mean, education, no? The education of this education ng voters education, no? Dapat alam natin kung ano yung mga gagawin, alam natin kung ano yung mga boboto natin. Kasi ilan sa ating mga kababayan, akala nila boboto ng chief minister, eh. So hindi, no, hindi. Ang boboto ng chief minister is pag nabuo na, no, yung 80 men parliamentary members of the parliament. So ito na talaga yung kasi yung BARM ngayon is only a transition authority, no, interim kumbaga. So, pag naupo na yung 80, naku, doon natin malalaman. Anyway, 7:17 in the evening, narito po ang mga headlines na pakabangan natin dito sa ating programa.
0: Salam Radio, sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: 2.1 milyong pasyente walang binayaran sa pagpapagamot dahil sa zero balance billing ng pamahalaan. 6 na miyembro ng grupong sangkot sa Rentangay at iba pang modus arestado ng PNP-HPG sa Caloocan City. Blue mask ng Zamboanga Sibugay PNP isiginagawa upang patibayin ang pananampalataya, integridad at tapat na paglilingkod ng mga pulis sa Zamboanga Sibugay. Mobile Health Service Activity matagumpay na naisagawa sa PCA Zamboanga Sibugay sa bayan ng Buog, Zamboanga Sibugay. Land Bank inilunsad ang sulong MSME fair sa Tarlac. 320 na MSMEs nakilahok. DA Ilocos Region naglatag ng intervention kontra epekto ng El Nino sa mga magsasaka. At yan po ang mga balita na pakaabangan ninyo dito sa ating programa Salam Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM. Okay, ah. But before we go on a break, again, no, gaya nga po ng always na, ano, na, syempre, no, nakikita natin sa social media, nakikita natin sa iba't ibang mga posts, no, posts ng mga kababayan natin, 'di ba? Na ito'y patungkol sa election, no? Harinawa sana wag naman yung ganun na ika nga alam mo 'yun, yung parang you're taking it, I mean, yeah, we have to take it seriously, but not to the extreme na ika nga eh, hindi na tayo yung ganito, no, na we have to do memes, we have to degrade the people or the person or the organization, magsalita ng ganung masasama, eh bawal po yun. Hindi naman sa ika nga eh, I mean, kahit saan naman natin tingnan, batas ng tao, batas ng Diyos, di ba, bawal yung degrading mo yung iba. Lalo pa, and we understand it's the time for election, no? Pero ika nga eh, sana no? Iwasan na lang muna natin. Gaya nga ng sabi ni Attorney Rex Lovchanko nung nakausap natin siya, eh sana mapayapa ang election na darating ngayong September 2026. 7:20 in the evening, iatid muna namin sa inyo ang asahan para sa Aisha Prayer at tila mapaalala mula sa ating himpilan. Narito po.

Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sabisa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw, depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure. Sa rehiyon ng Timog Silangang Asya, ang mga micro, small and medium enterprises o MSMEs ang tinuturing na makina ng ekonomiya ng bawat bansa. Mahigit kumulang na 70 milyong mga MSMEs ang matatagpuan sa buong Southeast Asia. Ang mga ito ang lumilikha ng 85% ng kabuuang mga trabaho at nag-aambag ng halos 45% sa gross domestic product ng rehiyon. Mula sa mga pwesto sa palengke hanggang sa mga online business, ang mga pagsusumikap at inobasyon ng maliliit na negosyo ang nagpapaandar sa lokal na ekonomiya. Dahil nga dito, patuloy ang pagsisikap ng ASEAN na higit pang mapalakas ang sektor ng MSMEs sa pamamagitan ng paglikha ng mga programang magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa paglago ng mga negosyo. Isa sa mga pangunahing hakbang dito ay ang pagsusulong ng digital transformation. Sa katunayan, nagtipon sa Bonifacio Global City kamakailan ang mga eksperto mula sa mga bansang kasapi ng ASEAN upang ipagpatuloy ang pagbabalangkas ng ASEAN Digital Economy Framework Agreement o DEFA. Sa pangunguna ng Pilipinas.

0: for digital trade and digital economy, which is actually very important.
1: Kapag naisa katuparan, inaasahang mas mapapadali ang digital transactions sa pagitan ng mga bansa. Kabilang diyan ang cross-border payments at ang paglaban sa online scams at mga banta sa cybersecurity. Malaking tulong ang mga ito para makapasok ang maliliit na negosyo sa mas malaking merkado sa loob ng rehiyon sa tulong ng makabagong teknolohiya. At tinatayang aabot sa 2 trilyong dolyar ang halaga ng digital economy ng ASEAN pagsapit ng 2030 kapag ganap nang naging epektibo ang DEFA. Patunay ito ng walang humpay na pagsusumikap ng bawat kasapi ng ASEAN na maihatid ang mga mamamayan nito tungo sa maliwanag na kinabukasan at sa mas matatag na Southeast Asia.
2: Arts, practices, norms, activities, at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters, ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio, dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ako pa rin po inyong lingkod, Nords Maguindanao. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. 2.1 milyong pasyente walang binayaran sa pagpapagamot dahil sa zero balance billing ng pamahalaan. Alamin natin ang detalye mula kay DK Zarate.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: DK. Milyong-milyong pasyente na ang natulungan ng zero balance billing ng pamahalaan sa datos ng Department of Health mula January 28, 2025 hanggang March 31, 2026. Aabot na sa 2.1 milyong pasyente ang hindi nagbayad ng bill dahil sinagot na ng pamahalaan ng kanilang pagpapagamot. Ito ay katumbas ng halos 135 bilyong piso na hospital bill. Kabilang sa mga natulungan ng zero balance billing ay si Ricardo Laurena na umabot ang bill ng kalahating milyong piso matapos magkaroon ng kanser sa pantog. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, dahil sa nasabing programa, wala ng Pilipino ang mamamatay na lang nang hindi nakakapagpagamot. Dahil kasi sa mahal na gastusin sa pagpapagamot, hindi na ito kinakaya ng ilang pamilya. Sa ngayon, merong 83 DOH hospital sa buong bansa na maaaring makapagpagamot ng libre. Mula sa lungsod na Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Eh, maraming salamat, DK Sarate. Samantala, 6 na miyembro ng grupong sangkot sa rent tangay at iba pang modus arestado ng PNP-HPG sa Caloocan City. Alamin natin ang detalye mula kay Diane Lear.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Diane. Arestado ang 6 na miyembro ng grupong sangkot sa rentangay at iba pang modus ng pang-hold up sa Mabini Street, Maypaho, Caloocan City kaninang alas 11:30 ng umaga. Ayon kay PNP Highway Patrol Group spokesperson, Police Lieutenant Nadim Malang, halos isang buwan nang minamanmanan ng mga otoridad ang naturang grupo. Batay sa ulat, bumunot ng baril ang isa sa mga suspect nang mapansin ang presensya ng mga otoridad dahilan upang paputukan siya ng mga pulis. Nagtamo ng sugat sa kanang paa ang suspect na kalaunay na pag alaman na isang dismissed police officer. 5 individual ang aktwal na naaresto sa lugar, kabilang ang dismissed police officer at isang babaeng suspect na umay sangkot din sa birthday cake modus na naitala sa Quezon City. Samantala, na huli naman sa kalapit na barangay ang isa pang suspect na sinasabing team leader ng grupo at nagsisilbing lookout o monitor sa operasyon. Na-recover mula sa mga suspect ang 2 baril, ilang ID at 2 sasakyan na pinaniniwala ang ginagamit sa rentangay modus dahil sa mga papel na nakatakip sa plaka ng mga ito. Naharap ngayon ang mga suspect sa kasong frustrated robbery, paglabag sa anti-carnapping law at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Sa ngayon, iniimbestigahan na rin ng pulisya ang posibleng pagkakasangkot ng grupo sa iba pang insidente sa Region 4A at Region 3. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Maraming salamat, Diane Lear. Samantala, sa Zamboanga Sibugay naman tayo, kung saan Blue Mass ng Zamboanga Sibugay, PNP, isinagawa upang patibayin ang pananampalataya, integridad at tapat na paglilingkod ng mga pulis sa Zamboanga Sibugay. Para sa detalye mula sa Zamboanga Sibugay, alamin natin kay Lesti Cubo, live na live.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lesti.
7: Yes, sir. Mataintim na isinagawa ng Zamboanga Sibugay Police Provincial Office ang isang makabuluhang blue mask sa ZS

0: BPPO Chapel sa Barangay Sanito, sabay ng Ipil, Zamboanga, Sibugay. Ito'y bilang pagpapatibay sa pananampalataya at dedikasyon ng mga pulis sa kanilang sinumpaang tungkulin. Ang banal na misa ay pinangunahan ni Father Carlito Gemina na nagbahagi ng makabuluhang mensahe hinggil sa kahalagahan ng pananampalataya bilang gabay ng mga pulis sa gitna ng mga pagsubok at hamon ng kanilang profesyon. Binigyan din ni Father Gemina na ang matibay na ugnayan sa Diyos ay nagsisilbing sandigan upang mapanatili ang integridad, malasakit sa kapwa at katatagan sa paglilingkod. Naging pagkakataon din ang Blumas para sa sama-samang panalangin at taimtim na pagninilay kung saan humingi ng gabay, proteksyon at espiritual na lakas ang kapulisan upang higit nilang magampanan ang kanilang tungkulin ng may katapatan, malasakit at profesionalismo. Muling pinagtibay ng Zamboanga, Sibugay PNP ang kanilang pangako na maghatid ng serbisyong mabilis, maasahan at nararamdaman ng bawat mamamayan kasabay ang patuloy na pagsusulong na makadiyos at makataong paglilingkod. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Ayan, mula Zamboanga, Sibugay, maraming salamat, Leslie Cubol. Samantala, sa Tayug naman, Land Bank, inilunsad ang Sulong MSME Fair sa Tarlac. 320 MSMEs na kilahok. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nakibahagi ang nasa 320 MSMEs sa paglulunsad ng Land Bank ng Sulong MSME Fair sa Tarlac City Convention Hall bilang bahagi ng pagpapalawak ng access sa abot-kayang pautang at serbisyong pinansyal para sa MSME sa lalawigan. Samot-saring produkto ang nabibili gaya ng mga kakanin, prutas, kape, suka, mani, maging mga bag, woodworks, souvenirs at iba pa. Ayon kay Land Bank President and CEO Lynette Ortiz, katuwang nila ang DTI sa aktibidad na layuning matulungan ng mga negosyante na mapalawak ang kanilang kabuhayan, mapataas ang kita at mapalakas ang lokal na ekonomiya sa Tarlac. Sa ilalim ng Lifting MSMEs Lending Program, maaaring makakuha ng pautang ang MSMEs para sa dagdag kapital, pagbili ng kagamitan at pagpapalawak ng negosyo. May kasama ring isang taong libreng life at accident insurance para sa mga kwalipikadong sole proprietors na mag-a-avail ng loan. Ipinakilala rin sa mga kalahok ang Sulong MSME Solution Suite, isang integrated banking package na may kasamang digital at deposit services para mapadali ang pagbabayad, payroll collections at iba pang transaksyon sa negosyo. Ayon sa Land Bank, bahagi ito ng direktiba ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ilalim ng Uplift Program upang palakasin ang produktibidad at suportahan ang kabuhayan ng mga Pilipino sa gitna ng epekto ng pandaigdigang sigalot sa ekonomiya. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Yeah, maraming salamat, Mildred Coquia. Samantala, sa pagkakataong ito, ito makakasama, may makakasagaya nga na nabanggit ko kanina, may makakasama tayo mga cultural workers for tonight. Idinaos kamakailan ang unang Cultural Workers Conference sa Cotabato City. Layunin itong mapag-usapan at mapalakas ang kultura, lalo na sa hanay ng Inaol. Okay, kaya balik tayo. Yan. Layunin itong mapag-usapan at mapalakas ang kultura, lalo na sa hanay ng Inaol, weavers na pinangangambahang mawala na dahil sa pagdagsa ng mga produktong gawang makina at imported pa mula Thailand and China. Kaya naman, minarapat nating makapanayam ang Bangsamoro Commission for Preservation of Cultural Heritage ng Lanao del Sur. Ayan. At makakasama natin siya at habang ready na? Okay na? Okay, sige. Balikan natin mula naman sa Cebu Gala Dinner at 48 Asian Summit. Kasama natin si Alvin Baltazar.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Alvin, kumusta na dyan?
4: Ito si Paolo President Albert.
5: Your Majesty, Your Royal Highness, Excellencies of ASEAN, recent developments once again reminded us that events beyond our region can quickly impact our economies, resource security, and the welfare of our peoples. It also reminded us that leadership is tested not only by the plans that we make, but by how we respond when those plans must change. And in that regard, I believe ASEAN has responded as it always has, with steadiness, with pragmatism, with unity of purpose. Guided by our theme, Navigating Our Future Together, the discussions we have had over these meetings reflected the values that have sustained ASEAN for nearly six decades: openness, mutual respect, and a shared commitment to regional stability. Across our sessions, we examined thoroughly issues on energy security, food resilience, the safety of our nationals, and the broader pressures created by an increasingly uncertain geopolitical environment. These were not easy discussions, but they were necessary ones. The strength of ASEAN has never depended on the absence of difficulty. It has grown on our willingness to confront difficulty and the difficult realities that together we share and face as a region. So as we return to our respective capitals, let us do so with a renewed understanding that while our countries may face different pressures, our long-term security remains closely connected. No member state can insulate itself entirely from instability beyond its borders. But neither should any member state feel that it must face these challenges alone. And it is moments such as this that also compel us to reassess what matters most. If there is one lesson the recent weeks have reinforced, it is that regional cooperation must ultimately serve people in practical ways. Our citizens do not measure our success by the number of inspirational statements that we issue. They measure it by whether their communities are more secure, whether their livelihoods are protected, and whether their children can face the future with confidence. The measure of leadership is not whether conditions remain favorable, but whether we remain clear in our purpose when they do not. And that is what has strengthened ASEAN throughout its history. And that is what this summit has demonstrated yet again. Your Majesty, Excellencies, thank you for your candor, your partnership, and your support for the Philippine chairship of ASEAN. Your presence here has given real meaning to the chairship and has affirmed that even in a more uncertain world, our region remains strongest when it moves forward together. So as we leave this summit, may we do so with a clearer sense of purpose, a stronger commitment to one another, and the confidence that ASEAN can continue to shape a region that is resilient, innovative, dynamic, and people-centered. We look forward to welcoming you again to the Philippines in our future meetings, especially as we commemorate the 50th anniversary of the Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia, making 50 years of cooperation and dialogue in the region and beyond. As we lead SAIL Rise ASEAN, we stand even more confident and determined to navigate our future together. Thank you. Good evening. Mabuhay at maraming salamat po.
1: Alvin.
4: Thank you, Mr. President. Sir, so, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
1: Alvin, konting pihit lang. Medyo cutting out yung dating mo, Alvin. Yes, Alvin, go ahead.
4: Yes. Ang nagtitalo pa ng Pangulong Ferdinand ay yung lakas
1: Alvin, balikan ka namin ha. Medyo cutting out lang yung linya mo. Babalikan ka namin ulit. Tatawagan ka namin.
2: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
1: Ito pong nasaksihan ang Presidential Live Event as live na live mula sa Cebu Front Lobby Mactan Expo, Lapu-Lapu City, Cebu Province, kung saan naroon po ang ating Pangulo upang i-welcome ang lahat ng kasali ng 48th East ASEAN Summit. Ito po yung ginaganap yearly sa mga bansang kasama sa ASEAN na kung saan sa pagkakataong ito sa panahon ng pamumuno ng ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ay siya po ang chairman at tayo po yung host. Kaya dyan sa Cebu sa ngayon ay talagang kumbaga full yung powerhouse, iga nga, lahat ng ASEAN leaders. Balikan natin si Alvin Baltasar. Alvin?
4: Peters, yung naging talumpate ng Pangulo dito sa Gayla Diner, Isometros, doon sa ASEAN, yung long-term security nito, maaasahan tulong ng bansang kasapi sa kanyang kapwa, kasaping bansa sa ASEAN. Sa huli ay nagpasalamat ang Pangulong Marcos, Leonards, at doon sa naging partisipasyon na ASEAN leaders at ang sabi ng Pangulo, yung rehiyon na matataguyod yung moving forward na niya ang Pangulo sa kanila na uli sa Pilipinas sa mga taon. Actually, nagbigay na ng wrap-up si Pangulong Marcos doon sa press kahapon pa ngayon, pati yung kaninang mga isinagawa bilang formal na pagbubukas ng 48 ASEAN Summit na dumating na nga dito sa tanganyang kap. Kaya muna ang luha natin, kaunay na nga patuloy na 48 ASEAN Summit dito sa Cebu. Alvin sa Radyo Pilipinas.
1: Okay, maraming salamat Alvin Baltasar. Yan po ang kilos kumpani pangpanguluhan kung saan ay ang ating Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. ay nasa gala dinner sa 48th ASEAN Summit.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Okay, balikan naman natin ang ating guest for tonight. Siyempre, live na live pa galing Cotabato ba? Ayan, mula Cebu, sa Cotabato naman tayo. Ang isa sa ating cultural preservationist na siyempre Community Affairs Officer ng Bangsamoro Commission for the Preservation of Cultural Heritage o BCPCH sa Lanao. Ay naku, mga kaibigan natin to dyan sa Cotabato, Lanao del Sur. Ang pag-uusapan natin is about the preservation of the Inaul weaving culture. Kasama natin si Sherian Gyalil. Magandang gabi. Assalamualaikum. Kumusta ka na?
6: Assalamualaikum. Warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa lahat ng nanonood at nakikinig ngayon, magandang gabi. And of course, Kuya Nords, it's so good to see you again.
1: Oo
6: and
1: nga eh.
6: Here's a program.
1: You didn't change eh. Talagang yung pagsulong natin to preserve our cultural heritage nandiyan pa rin. Sa ngayon, ilan ang dumalo at ano yung napagkasunduan natin dyan sa ginawa ninyong kauna-unahang Cultural Workers Conference?
6: Yes, Kuya Nords. Actually, very timely kasi yung ating Cultural Workers Conference, isa sa mga activities nito ay pag-gather ng data to protect and preserve our Bangsamoro traditional textiles. And recently, nung last lang, April 23, ginanap natin ang focus group discussion with the Inaul Weavers Council in partnership with the MTIT Maguindanao. Ang MTIT Maguindanao ay bumuo ng Inaul Weavers Council na kung saan mas easier yung access natin sa ating mga weaver at mas easier yung pagkausap natin sa kanila. So ang layunin ng yung FGD is to gather information about their concerns, their issues, the recommendations and the challenges na na-experience ng ating mga weaver.
1: Okay, bago pa nagdaos ang kumpreyensya, may naging paanauhin dito sa ating programa sa Salam Radio tungkol sa isang business owner and advocate na labis na tumututol sa pagdagsa ng mga imported na machine weave. Naku, ang dami niya sa Quiapo ngayon. From China and Thailand, pati yung mga malong and other products na ayon sa kanya, dagsa na sa pamilihan. Hindi lang sa Cotabato, pati dito sa Metro Manila. Totoo ba ito? Ano yung ginagawa natin with regards to this? Or rather, ano ang move natin? Ano, may magagawa ba tayo dito?
6: Yes, actually kaya Nords, napag-usapan namin ito together with MPIT Maguindanao kasi nasa MPIT yung ating Trade, Investment, and Tourism. So, BCPCH and MPIT Maguindanao with regards to INOL are working together regarding this kind of issues. So, totoo po, Kuya Nords, personally, as a cultural worker, whenever I go to market, tinitingnan po kung may mga ganung product and items. And meron nga talaga pala. And yung pattern mismo, like, very negatively amazing na nagagaya.
1: Nagagaya. Oo.
6: Nagugulat tayo na yung pinaghihirapan ng weaver natin to arrange every single thread ng sinulit. Sobrang hirap ng ginagawa ng ating mga weavers. Isahang print lang ang nangyayari. So, yung Cultural Workers Conference actually is one of the movement ng ating komisyon para maprotektahan ng ating mga weavers at ang ating heritage mismo. For example, the INOL. Kasi the output, the intended output of this Cultural Workers Conference would be a region-wide cultural sensitivity traditional textile guidelines. So, hindi siya one-time activity. If we hear Cultural Workers Conference, para siyang one-time event to gather different stakeholders, no? Pero we design it differently. Like, may facing siya. For this year, it's INOL. And for the following years, we go to Langkit, to Kishabit, to Tenun. And we want to really intimately talk to the weavers, the LGUs, the local designers, the entrepreneurs, and even other advocates of our heritage preservation.
1: Oo, no? Pero I mean, balikan na natin ha, yung infiltration nitong mga malong, itong mga gawang produkto na mga ganito. Ang problema kasi dito, hindi naman ma-confiscate kasi hindi naman bawal. Ang problema naman dito, wala namang resolution o no? Kaya ano, na pwede patagilin ito dahil yun na nga, no? It's not illegal to sell this, no? Yun lang yung talagang napakahirap on the side of a cultural worker to preserve itong mga ganito, and so as lalong-lalo na those minorities o kaya organizations, group of women who are earning from this. Kasi ang alam ko, di ba, may mga kooperatiba. Ito, pinapakita natin yung ibang mga pictures. Meron mga kooperatiba, mga kababaihan, na ito na yung kanilang kabuhayan. Now, with that, kung meron mga ganyang bagay na available in the market, na kung saan hindi alam, na mga bumibili, akala nila they are buying the authentic one, kasi gaya nga na sabi mo, negatively attractive. mahirap 'yan, 'di ba? Mahirap 'yan. Kung hindi o kung anong hakbang ang ginagawa ngayon para matiyak ng mga mapapabayaan yung community weavers at saka maprotektahan yung kanilang gawa at saka yung kanilang paninda.
6: Yes, Kuya Nords, tama yung sinabi mo na napakahirap on the part of cultural worker kasi for now wala tayong parang policy capacity or authority para mag-penalize sa mga nag-imitate ng ating patterns. But we're moving step by step. For example, this the data or yung mabubuo nating guidelines, regional guidelines, mag-i-issue, inshallah, ang ating commission ng resolution, mm-hmm. and we hope to elevate it to the parliament nationally. Yun yung magiging effort natin regionally. But timely, kanina nga na narinig natin ang ating presidente addressing the ASEAN delegates. Actually, this Cultural Workers Conference is connected or linked to our one of the BIMP IAGA project. During the ASEAN Summit, nagkaroon ng special BIMP IAGA Summit din, part of the program of the ASEAN, and na-present doon ang ating presidente ang iba't ibang priority projects ng Pilipinas, and three of those priority projects are actually coming from the commission, the BCPCH. And one of those three projects is linked to this Cultural Workers Conference, which is the guidelines. Kasi gusto natin kung may guidelines na tayo, kung may policy na tayo on protecting our traditional textile, maiangat din natin siya internationally para mapansin siya or malaman or ma-aware ang ating international communities, and with those makaka-trigger ito ng further researches, stronger policies, international policies. Kasi alam naman natin na yung mga printed products are not coming from inside the Philippines but coming from outside the Philippines.
1: So,
6: really need the international communities to be aware of the value of our heritage.
1: Sana din, kasi ika nga, yung mga nag-ano dyan is those importers, small business businessmen, na sila talaga yung nag-aangkat. No? Sana mapagsabihan na lang sila na wag na kayo mag-angkat. Since bibili naman kayo ng mga ganyan, edi dito na kayo bumili, dito sa ating mga cultural workers, dito sa ating mga weavers, di ba? Kasama ba yon sa conference na napag-usapan na sana merong ganun na resolution din na i-convince na lang natin sila, wag na sila bumili itong mga nag-i-import, kasi eventually those who are posting o kaya i-placing it on the market are those small souvenir shops, technically. Souvenir shops who are buying this kind of products, tapos doon din ibinibenta. So sana wag na sila bumili, no? Doon sa Thailand o kaya saan man yun nang gagaling. Sa inyo na dapat bumili.
6: Yeah, so may mga subtle efforts tayo, Kuya Nords, regarding that, na we actually encourage our local entrepreneurs and our local designers to really use the authentic or the original textile na yun, kung Inol ba yan or kung langkit. Pero meron naman tayong mga entrepreneurs na they're using prints, but they're actually announcing it na it's inspired, like for example Inol inspired, Dankit inspired, and they're using their platforms to really introduce what is the Dankit, what is Inol, para din ma-promote yung atin heritage.
1: Okay, doon sa conference na ginawa ninyo, now you're focusing on the Inol. Sabi mo nga doon naman sa Dankit and others. And then, ngayon, nasa Lanao del Sur, will you be introducing also other cultural weaving techniques, like coming from Sulu, sa mga Tausug, mga ganyan, presenting it to in Lanao del Sur?
6: Ang output na gusto nating buuin from the Cultural Workers Conference program is actually guidelines ng bawat Bangsamoro weaving items or products, like Inol, Langkit, Tenun from Basilan, and we are hoping to include Pishabit ng Sulu. Once mabuo po natin sila, we will make a comprehensive regional guidelines para doon makita or ma-inform ang ating Bangsamoro communities what are the different cultural sensitivities, the values of this
1: kasi may mga meaning yan eh. Every pattern, every weaving has a meaning, and the origination coming from this yung mga nabanggit. May plano ba na isama rin sa mga pwede makatulong yung ating mga weaver, yung iba pang ahensya ng BARM o sektor tulad ng well, MTIT is already there. Dito naman sa Science and Technology sa MOST. Pa baka, 'di ba? Labanan na lang natin yung mga gumagawa ng imprints.
6: Yes, actually Kuya Nords, first step natin si MTIT Maguindanao and hoping to expand with the whole MTIT ministry. And yes, we're looking forward din to partner with MOST. Recently, si MTI, through MTIT Maguindanao, pumunta si PTRI, the Philippine Textile Research Institute,
1: na kung saan
6: nakita nila na the current sinulit na ginagamit natin sa Inol is actually hindi siya pasado sa quality control.
1: Oh, wow.
6: Kaya hindi siya qualified to be imported outside, like yung the industry itself. Kaya they introduced the cotton, 100% cotton, to be used as thread ng ating Inol para ma-qualify siya
1: talaga?
6: Sa
1: may ganung factor pala. Alam mo, pag pumunta ka sa National Museum, may kita ka doon yung parang iniikot to form the thread. Tapos, it's preserved in the National Museum, meaning, dati pa natin ito ginagawa. It's not recently introduced to the people. Anyway, sayang kulang ating oras, Sherian. Your last message at yung message na gusto natin iparating with regards on the success of that conference and the success of your the office BCPCH sa mga iba pang mga ginagawa ng inyong bureau.
6: Yes po. So in behalf po ng aming chairperson, Sir Robert Alonto po from LDS, Lanao del Sur, we really thank, always thank Salam Radio. We're always grateful
1: kasi
6: ito yung avenue natin to educate and to inform and to express our programs and activities sa commission. And we hope to say to our sa mga nakikinig sa Bangsamoro communities na kailangan po namin ang advocates, ang communities, kayo po mismo para ma-preserve natin ang ating heritage. Hindi po kakayanin ng gobyerno. For example, the one of the entrepreneur na lumapit sa atin, mm-hmm. We personally reach out to her and talk to her and also gather her insight. So, we really need a hand-in-hand cooperation ng ating gobyerno at ng ating communities because our identity, the heritage is our identity. Ito yung pagkakilala natin. Suportahan natin responsibly and of course, i-preserve natin because it's our identity. Thank
1: Ayan.
6: You so much.
1: Maraming salamat from BCPCH, si Ma'am Shirley Rian Gialil. Maraming salamat. Assalamualaikum. Sana makita tayo soon dyan sa Cotabato. Maraming salamat. Bye.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: And si Sherian Gialil mula sa BCPCH BARMM.
2: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Samantala, tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. DA Ilocos Region naglatag ng intervensyon kontra epekto ng El Nino sa mga magsasaka. Para sa detalye mula tayo, galamin natin. Balikan natin si Mildred Coquia.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Kuskusan na ang paghahanda ng DA para matulungan ang mga magsasaka na posibleng maapektuhan ng banta ng El Nino sa mga susunod na buwan. Ayon kay DA Region 1 Agriculturist Julius Briones, nakaantabay ng iba't ibang intervensyon tulad ng pamamahagi ng binhi, pestisidyo at teknikal na suporta upang mapanatili ang produksyon ng mga magsasaka sa gitna ng inaasahang matinding tagtuyot. Batay sa monitoring ng DA, nasa 77,000 hectares ng palayang may nakatayong pananim at 16,000 hectares ng taniman ng mais sa Region 1 na ang posibleng maapektuhan. Nakapag-imbak na rin ang DA ng mahigit 7,000 kilo ng binhing palay, mahigit 35,000 kilo ng hybrid seeds at higit 363,000 kilo ng certified seeds. Meron ding nakahandang mga binhi ng puti at dilaw na mais pati high value crop seeds para sa agarang pamamahagi sa mga apektadong magsasaka. Bukod dito, naghanda rin ang ahensya ng mahigit 3,000 bote ng pestisidyo at biological control agents laban sa peste at sakit na karaniwang lubalagan at tuwing tag-init. Hinihikayat naman ng DA ang mga magsasaka na gumamit ng drought-tolerant o madaling anihing pananim, magpatupad ng water-saving technologies at magpatala sa crop insurance ng PCIC upang may ayuda sakaling masira ang kanilang mga pananim dahil sa matinding init at kakulangan sa ulan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Maraming salamat, Mildred. Samantala, Mobile Health Service Activity matagumpay na naisagawa sa PCA Zamboanga, Sibugay, sa bayan ng Buog, Zamboanga, Sibugay. Mula Zamboanga, Sibugay, alamin natin kay Leslie Cubol.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Leslie.
0: Patagumpay na naisagawa ng Philippine Coconut Authority o PCA Zamboanga, Sibugay, Provincial Office, ang Mobile Health Service Activity sa Barangay Guminta sa bayan ng Buog, Zamboanga, Sibugay. Ang aktibidad ay bilang suporta sa Coconut Farmers and Industry Development Plan o CFIDP Social Protection Program ng PCA Central Office. Layan ang aktibidad o inisiyatiba na may hatid sa mga coconut farmer at sa kanilang mga pamilya ang mga kinakailangang health and social services. Tapos puso namang pinasalamatan ng PCA ang lokal na pamahalaan ng Buog sa pangunguna na Mayor Junicia Lagas at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan dahil sa kanilang suporta sa aktibidad. Pinasalamatan din ng PCA ang Coconut Farmers Association of Guminta dahil sa kanilang pakikilahok sa aktibidad. Dahil sa sama-samang pagsisikap at walang humpay na serbisyo publiko, ang PCA ay nananatiling tapat sa kanilang pangako at adikain na itaguyod ang kapakanan, kalusugan at kaunlaran ng buhay ng mga magsasaka ng niyog kasama ang kanilang mga pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubol, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga, Sibugay.
1: Maraming salamat, Leslie Cubol. At yan po ang kalipunan ng ating mga balita na inihatid sa inyo ng ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Maraming salamat din sa mga nakatutok at nakikinig dito sa ating programa. Maraming salamat din. Sana kasama natin si Sherian Gialil mula sa BARMM. Maraming salamat din sa lagi natin kakibat mula sa ating mga engineer sa transmitter site sa home studio na kasama natin for tonight, Engineer Joy Timidan, Engineer Matet Sigobia. At syempre, ang ating executive producer for tonight, si Miss Ice Agurilla, syempre. At sa ngalan ni Princess Habiba Sarip Pauda, kakupon yung lingkod, Nords Maguindanao, na nagsasabi sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Kita-kita po ulit tayo next week. Dito lamang sa ating programa sa LAM Radio, sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Manatili pong tumutok dito sa ating programa, sa ating sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m. Oras 8:04, magandang gabi.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
7: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: Radyo Pilipinas is on Viber.
13: Viber.
12: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
13: Receive credible news and information.
12: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
13: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
12: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo!
11: publiko
14: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

0: Service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili.
2: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
5: Ito ang Presidential Broadcast Service.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
5: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
8: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 0001385, John Alvin Pelgone, ECE 0064790, Jomari Refarial, ECE 0070984, Rachel Joy Tinidan, ECT 0023775, Maria Teresa Segovia, ECT 0026682, at Marvin Toledana, ECT 0019489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
2: Ang ating walang gutom program.
1: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
3: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
1: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga binipisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
4: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
1: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
4: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
1: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
5: Salamat, Presidente. Okay,
6: salamat.

0: Long, Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong Pilipinas. 4 minutes makalipas ang alas 6 na umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita ngayong umaga, 48 ASEAN Summit and Related Meetings matagumpay na nairao sa Cebu.
0: Headlines.
3: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. binigyang diin na may ilang hakbang na dapat gawin ng ASEAN upang matiyak ang seguridad at katatagan sa supply ng enerhiya.
0: Headlines.
3: Estados Unidos at Iran pinaratangan na ang isa't isa sa paglabag sa ceasefire agreement.
0: Headlines.
3: Panibagong special payout para sa mga motorcycle taxi delivery service riders at TNVS aarangkada sa susunod na linggo.
0: Headlines.
3: Energy Regulatory Commission pansamantalang sinuspinde ang koleksyon ng GEA oil para mapagaan ang singil sa kuryente.
0: Headlines.
3: At abogadong si Nicholas Kaufman humiling sa International Criminal Court na magbitiw bilang counsel ng dating Pangulong Rodrigo Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at Mega Manila. Ngayon po ay kasyam na araw ng Mayo taong 2026, araw po ng Sabado. Makasama niyo po ngayong umaga. Ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: At ngayon, sa detalye ng ating mga balita. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may ilang mga hakbang na dapat gawin ng Association of Southeast Asian Nations upang matiyak ang seguridad at katatagan sa supply ng enerhiya. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa pagbubukas ng 48 ASEAN Summit Plenary sa Cebu. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na kailangang mapatupad ng mas malakas na koordinasyon at paglalatag ng mas matatag na paghahanda upang masiguro ang oil supply resiliency. Makatutulong din, sabi ng Pangulo, ang pagpapaunlad ng advanced alternatives at renewable energy sources para maprotektahan ang ekonomiya mula sa impact ng Middle East crisis. Binigyang diin din ng Pangulo na kailangang masiguro ang katatagan ng food security sa gitna ng epekto sa kalakalan at transportasyon na nag-ugat sa pagsasara ng Strait of Hormuz. Kasama din sa tatlong prioridad na binanggit ng Pangulo ay ang paniniguro sa kaligtasan ng ASEAN nationals kung saan mang bahagi sila ng mundo naroroon.
4: Time of heightened volatility, ASEAN must strengthen coordination and reinforce preparedness, pursue practical collective measures to safeguard a stable energy supply and improve interconnectivity. Second, we must work together to stabilize food security. Third, we must uphold the safety of ASEAN nationals.
3: Sa gitna naman ng talakayan na ginawa ng ASEAN leaders sa 48 ASEAN Summit patungkol sa energy security, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na napag-usapan ang isang ideya upang matiyak ang supply ng langis ng ASEAN member countries. Ito, ayon kay Pangulong Marcos, ay ang pagkakaroon ng regional stockpile o shared energy sa rehiyon na kahalintulad sa ideya para magkaroon ng fuel reserve sa rehiyon. Sinabi ni Pangulong Marcos na magkakaroon ng fuel reservoir na paghahatian ng ASEAN member countries sa panahon ng pangangailangan. In principle, agreed ang ASEAN member countries ayon sa puno ehekutibo, ngunit kailangan pang mabuo ang isang framework. Ito upang matukoy kung paano ang hatian, sino ang uunahin at masagot ang iba pang katanungan.
4: Beyond that is the reserve, so that we have something in reserve. And when something like this happens, a war happens, trade route like the Strait of Hormuz is closed, and with all the attendant effects, we have somewhere to immediately run to for emergency supply.
3: Yan ang pahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, ideya sa pagkakaroon ng Maritime Center na magsisilbing dulugan ng maritime concerns na itatatag sa Pilipinas na pagkasunduan ng ASEAN leaders ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Si Alvin Baltasar sa ulat.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Sa gitna ng talakayan na ginawa ng ASEAN leaders sa 48th ASEAN Summit patungkol sa energy security ay pinahayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na napag-usapan ang isang ideya upang matiyak ang supply ng langis ng ASEAN member countries. Ito ayon kay Pangulong Marcos ay ang pagkakaroon ng regional stockpile o shared energy sa region na kahalintulad sa ideya para magkaroon ng fuel reserve sa rehiyon. Sabi ni Pangulong Marcos, magkakaroon ng fuel reservoir na paghahatian ng ASEAN member countries sa panahon ng pangangailangan. In principle ay agreed ang ASEAN member countries ay sa punong ekotibo ngunit kailangan pang mabuo ang framework. Ito yung pang matukoy kung paano ang hatian, sino ang uunahin at masagot ang iba pang katanungan. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
6: But beyond that is the reserve so that we have something in reserve. And when something like this happens, a war happens, trade route like the Strait of Hormuz is closed, and with all the attendant effects, we have somewhere to immediately run to for emergency supply.
5: Nagulat mula sa Cebu, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Oras sa buong Pilipinas, 6:10 ng umaga, isinulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mas malalim na regional cooperation at people-centered development sa Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines East Asian Growth Area o BIM-IAGA Summit sa Cebu. Ayon sa Pangulo, ang pagtutulungan ng mga bansa sa rehiyon ay dapat nakikita at may pangmatakalang pagpakinabang sa mga tao araw-araw, hindi lang sa economic target sa papel. Tinukoy ng Puno Ecotibo na ang mga kasalukuyang programa at proyekto sa ilalim ng BIM-IAGA Framework ay patuloy na lumilikha ng kabuhayan, nagpapabuti ng connectivity at nagpapalawak ng mga oportunidad.
7: Let this summit renew our resolve to translate vision into action and plans into lasting impact. Together, let us continue building a more connected, resilient, and prosperous BIM-IAGA for present and future generations.
3: Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Balitang ASEAN pa rin, nagsilbing peacemaker si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Thailand at Cambodia kasunod ng trilateral meeting sa sidelines ng ASEAN Summit. Magugunitang lumala ang alitan ng dalawang bansa noong taong 2025 at nauwi sa bakbakan dahil sa pinagagawang border areas malapit sa ancient Khmer temple sites. Sa pangunguna ng Pilipinas bilang ASEAN chair, sinabi ni Pangulong Marcos na nagkasundo ang dalawang bansa sa ilang hakbang para maresolba ang alitan sa border.
8: Intangible benefits because we're looking at mid-term and long-term benefits as well.
3: Samantala, nagkasundo sina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Vietnamese Prime Minister Lee Minh Hung na magtatag ng pangmatagalang mekanismo sa kalakalan ng bigas. Sa gitna ito ng target na masiguro maging matatag ang supply at palakasin ang kooperasyon sa seguridad ng pagkain ng dalawang bansa. Tinalakay rin ng dalawang leader ang pagpapalawak ng kooperasyon na may kinalaman sa pagtugon sa transnational crimes, kabilang ang mga online scams sa mga scam hub at human trafficking. Napag-usapan din ni Pangulong Marcos at Prime Minister Hung ang pagpapalalim ng ugnayan sa larangan ng turismo. Binigyang diin ng dalawang leader ang kahalagahan ng 50th anibersaryo ng ugnayang bilateral ng Pilipinas at Vietnam. Nagpayag din sila ng kumpiyansa na magsisilbi itong daan tungo sa mas matibay na kooperasyon, partikular sa larangan ng kalakalan at ugnayang pang-ekonomiya.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Matagumpay na pag-host ng Cebu ng 48th ASEAN Leaders Summit, malaking tulong sa pagpapakilala ng Cebu sa buong mundo. Mula Radyo Pilipinas Cebu, narito ang ulat ni Angeli Valiente.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Malaking tulong sa pag-angat parang Cebu ang kakatapos lang ng 48th ASEAN Leaders Summit na isinagawa sa Lapu-Lapu City. Ayon kay Jason Murata, officer in charge ng Cebu City Public Information Office, naging matagumpay ang pagsasagawa ng malaking pagpupulong ng mga lider ng mga bansang kasapi ng ASEAN dito sa Cebu. Aniya, nagpapakita lamang ito na mayroong kakayahan ang Cebu sa pag-host ng mga malalaki at maging high-profile na mga meetings katulad ng ASEAN Summit dahil sa suporta at pagtutulungan rin ng mga local at national officials. At ang kooperasyon ng publiko ang naging susi sa isa na namang matagumpay na event na naisagawa dito. Dagdag pa ni Murata na ang pag-host ng Cebu ng ASEAN Summit ay makakatulong sa pagpapaangat ng turismo at maging ng MICE industry o meetings, incentives, conferences and exhibitions nito. Naniniwala si Murata na ang mga bisita ng mismo at mga leader ng bansang kasapi ng ASEAN ang magiging ambassadors ng Pilipinas upang maipakilala pa ito sa ibang mga bansa.
10: It was a very successful one and we're looking forward to the effects and the benefits that we will be getting in terms of economy, in terms of tourism. Leaders are here and it's an honor to have Cebu as the host place for the conduct of the ASEAN. The ASEAN Summit is a good start. It shows that Cebu can host big events. We have the facilities, we have the infrastructure, of course, we have the manpower.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa kaugnay pa ring balita, malaki ang paniniwala ni Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco na maraming oportunidad ang mabubuksan ng pagiging host ng Cebu sa 48th ASEAN Leaders Summit. Ayon kay Soco, bukod sa mga malalaking events sa hinaharap, malaki ang papel ng matagumpay na ASEAN 2026 hosting sa mga business opportunities at investment dahil sa kumpiyansa ng mga mamuhunan sa kakayahan ng mga Cebuano. Hindi rin lingid sa kaalaman aniya na nakinabang ang mga hotel and resorts sa Cebu dahil sa mga delegadong dumayo sa lalawigan na malaking tulong sa mga negosyo maging sa mga empleyado ng hospitality industry.
8: Intangible benefits because we're looking at mid-term and long-term benefits as well. No? So we expect that Cebu being the international stage will bring about interest in terms of business, in terms of tourism, and in terms of prospects, no, for other activities that we will need in the future.
3: Yan ang pahayag ni Cebu Vice Governor Glenn Anthony Soco.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Malaking oportunidad para sa ekonomiya ng Pilipinas ang hatid ng ginanap na 48th ASEAN Summit ayon sa isang eksperto. Sa panayam ng programang Global na Tayo, iginiit ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort na malaki ang pakinabang ng bansa sa pag-host nito ng naturang regional gathering. Aniya, isa sa mga pangunahing agenda na tututukan ay ang seguridad sa supply ng enerhiya na isang critical na usapin para sa mga kasaping bansa lalo na ngayong mayroong krisis sa Middle East. Sinabi pa ni Ricafort na nagsilbing tamang venue ang Cebu para sa mga talakayang ito dahil sa laki ng potensyal na market sa rehiyon. Bukod sa kalakalan, mahalaga rin aniya magiging unified stand o nagkakaisang paninindigan ng ASEAN pagdating sa mga areas of cooperation.
11: Pagdating din sa food security, no? Kasi nandiyan din yung biggest sources natin ng bigas na imported, no? Pag kinakailangan. Like yung pag during the lean season, yung Vietnam nandiyan, yung Thailand nandiyan. At tapos yung trade din, yung mga free trade agreements, no? Kasi been able to also maximize our free trade agreements o yung supply chains natin, yung da-diversify natin yung exports natin, palawigin yung palakihin pa yung market for our exports. Ito, malaki kasing market din yung fellow ASEAN.

0: Nagbalta naman ang Iranian military spokesperson sa pagsagawa ng U.S. airstrike sa mga civilian areas tulad ng Bandar Kamir, Sirik at Isla ng Kashim.
1: Sa ulat ng Deutsche Welle, tinawag ni U.S. President Trump na love tap lamang ng U.S. sa Iran ang pag-atake. Ibig sabihin, limitado lamang ang saklaw at hindi nangangahulugang ibabalik ang maluwakang digma.
2: Nilinaw nito na patuloy pa rin ang ceasefire at peace talk na intercept ng U.S. military ang pag-atake ng Iran sa kanilang tatlong naval ships sa Strait of Hormuz.
0: Samantala, sinabi naman na Defense Ministry ng United Arab Emirates na na-intercept nila ang mga ballistic missiles, cruise missiles at drone ng Iran.
3: Mula sa Radyo Pilipinas World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Kinumpirma ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia na 7 Pilipinong seafarers ang sugatan matapos tamaan ng airstrike ang container ship na MV San Antonio habang bumabagta sa Strait of Hormuz. Sa programang Global na Tayo, ibinahagi ni Olalia na 4 ang nagtamo ng minor injuries at ligtas na sila. 6 ang 3 naman ang nasa intensive care unit o ICU na nagtamo ng matinding sunog sa balat at nakalanghap ng usok o gas inhalation dahil sa pagsabog. Binigyang diin ni Olalia na walang nasawi sa insidente at kasalukuyang binibigyan ng atensyong medikal ang lahat ng mga biktima. Anya, nakipagpulong na ang DMW sa employer at manning agency ng mga seafarer upang masiguro ang kanilang kaligtasan at tulong para sa kanilang mga pamilya. Dagdag ng Migrant Workers Undersecretary, patuloy ang monitoring ng ahensya sa mga natitirang crew na nasa loob at labas pa ng barko sa naturang strategikong daluyan ng tubig.
6: Doon sa 7 na seafarers po, 4 po doon ay minor injuries lang at safe na. 3 po sa kanila ay naka-experience ng medyo malubha, no? Dahil sila po ay nagkaroon ng severe burns, no? May mga kontus sila paso at saka gas inhalation gawa noong drone attack, no? So 3 po sa kanila ay nasa ICU. Pero sila po ay binabantayan at may ulat naman at may monitoring ang ating ahensya at yung kanilang employer.
5: Yan ang pahayag ni Migrant Workers Undersecretary Bernard Olalia.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Tiniyak naman ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na tuloy-tuloy pa rin ang isinasagawang repatriation efforts ng pamahalaan para sa mga Pilipino nais umuwi na ng bansa, partikular na mula sa gitnang silangan. Ani Kakdak, nasa mahigit 9,000 overseas Filipino workers na ang napauwi ng pamahalaan. Anya, posible pa ito maragdagan dahil may mga Pilipino pa rin nagpapahayag ng kanilang pagnanais na makauwi ng Pilipinas. Dagdag pa ng opisyal, maraming nakalatag na programa ang gobyerno tulad ng livelihood programs, job fairs, mga pagsasanay at benepisyo mula sa mga social protection institutions tulad ng SSS at Pag-ibig Fund.
7: Repatriation flights will continue. Among others, yung sa Kuwait. Kasi diba napapabalita na meron pa rin kumbaga dumadami yung mga nagnanais na umuwi sa state of Kuwait.
5: Yan ang pahayag ni DMW Secretary Hans Leo Kakda.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Sa iba pang balita, patuloy na nakatutok ang Department of Health sa sitwasyon ng Hanta virus na nasa ibang bansa. Sa ngayon, nakadaong MV Hondius sa Canary Islands sa Spain kung saan nakasakay ang ilang pasahero na may contact sa Hanta virus, kabilang dito ang 38 Pilipino. Ayon kay DOH Spokesperson Undersecretary Albert Domingo, merong tayong mga laboratorio na may PCR machines na ginamit din noong pandemic. Tatlong institusyon din ang merong electron microscope na may kakayahang matukoy ang virus. Bukod dito, patuloy ang pagtutulungan ng DOH at Bureau of Quarantine sa pagbabantay ng mga borders upang hindi makapasok sa Pilipinas ang virus. Ang Bureau of Quarantine ay patuloy din ang koordinasyon sa kanilang counterparts sa ibang bansa. Base sa pinakauling ulat, 3 sa mga nakasakay sa cruise ship ay namatay at 1 ang nasa ospital.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
5: Oras sa buong Pilipinas, 6:23 na umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo.

0: Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas. 6:24 ng umaga, aarangkada na sa susunod na linggo ang panibagong special payout para sa mga motorcycle taxi at delivery service riders na hindi pa nakatatanggap ng cash aid. Ito ay matapos ang pulong ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Transport Network Company sa National Capital Region. Ayon kay DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, na pagkasunduan na ang mga TNC na ang tutukoy sa payout venues at sila na rin ang magbibigay ng abiso sa kanilang drivers. Pinaalalahanan naman ng DSWD spokesperson ang mga driver na hintayin ang opisyal na abiso mula sa kanilang TNC, lalo na sa mga may multi-tapping o nakarehistro sa mahigit isang platform.
9: DSWD will just appear in those payout sites at mamamahagi noong tulong potential. But tutulong po tayo sa information dissemination. So once the PNCs have posted already in their communication platforms kung ano yung schedule, ano yung venue, we will share the same information in our communication platforms.
8: Si DSWD Spokesperson, Assistant Secretary Irene Dumlao.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas.
7: News Nationwide.
8: Sa iba pang balita, Energy Regulatory Commission o ERC, pansamantalang sinuspinde ang koleksyon ng GEA Oil para mapagaan ang singil sa kuryente. May report si EJ Lazaro.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. Report.
10: Pansamantalang sinuspinde ng Energy Regulatory Commission o ERC ang paniningil ng Green Energy Auction Allowance o GEA Oil sa billing ng Mayo at Hunyo upang makatulong sa pagpapababa ng gastusin ng mga consumer sa kuryente sa gitna ng inflation at pandaigdigang economic pressures. Sa inilabas sa abiso ng ERC, hindi muna kokolektahin ang GEA Oil rate na katumbas ng 3.7 sentimo kada kilowatt hour para sa lahat ng consumer sa buong bansa. Saklaw nito ang mga distribution utility, retail electricity suppliers at National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Ayon sa ERC, sapat pa ang kasalukuyang pondo ng GEA Oil Fund na sa humigit kumulang 466.49 million pesos para masuportahan ang bayarin ng mga renewable energy developers habang suspendido ang koleksyon. Sinabi ni ERC Chairperson at CEO Attorney Francis Saturnino Juan na layunin na hakbang na balansihin ang pagsusulong ng renewable energy at ang pagprotekta sa mga consumer laban sa pagtaas ng gasusin sa kuryente. Nilinaw din ng ERC na hindi maapektuhan ng suspensyon ang pagpapatuloy ng Green Energy Auction Program ng pamahalaan. Magsasagawa naman ng panibagong pagsusuri ang ERC sa Hunyo 2026 upang matukoy kung maaari pang palawigin ang suspensyon ng koleksyon depende sa kalagayan ng pondo at kondisyon ng merkado. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas,
6: Radyo Pilipinas,
7: News Nationwide.
8: Samantala, paitingin pa ng Energy Regulatory Commission o ERC ang kautusan nito sa distribution utilities na ipatigil muna ang disconnection sa kuryente ng mga consumer na bigong makabayad ng kuryente. Ayon kay ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines, ang hakbang na ito ay tugon ng komisyon sa hinaing ng mga consumer na sobrang laki ng kanilang bill sa kuryente. Dagdag pa na opisyal, nauna na rin nilang naipatupad ang ganitong hakbang tuwing mayroong malalakas na bagyo o bibang sakuna at nangangailangan ng suporta ang publiko sa pagbabayad ng kanilang bill sa kuryente.
11: Kung sa mga hinaing ngayon ng mga consumers na sobrang laki ng pinabayaran nilang kuryente, ito ay hindi naman bago na metodolohiya ng komisyon pag ito ay kailangan ng mga consumers. Ginawa na rin naman ng ito tuwing may malalakas na bagyo at kailangan ng tulong at porta yung ating mga kababayan dun sa pagbabayad nila ng kuryente.
8: Yan ang payag ni ERC Legal Service Director Attorney Maria Corazon Hines.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Good news sa mga motorista, kinumpirma ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau o DOEOIMB na magkakaroon ng magkahalong galaw ng presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon kay DOEOIMB Director Rino Abad, namumuro na ang big time price or rollback sa diesel na posibleng matapyasan ng 9 na piso kada litro, habang tumataginting na 12 pesos naman ang posibleng ibawas sa kerosene. Asahan naman anya ang higit sa pisong dagdag sa kada litro ng gasolina. Dagdag ni Abad, nangahulugan ito na sa susunod na linggo ay posibleng mas bumaba na ang presyo ng diesel kaysa gasolina.
1: Mataas daw ang chance no, na rollback ko tayo sa diesel and kerosene. May konting increase sa gasoline. Ang estimate na to, kung nandito na tayo sa 9, ang pump price range sa atin nasa 70 to 95 na lang. Ang ating gasolina nasa 75 to 105 pa.
8: Yan ang tinig ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Sa iba pang pangunahing balita, hinggil sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, humiling ang abogadong si Nicholas Kaufman sa International Criminal Court o ICC na magbitaw bilang counsel ng dating Pangulo. Ito ay sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap nito kaugnay sa kampanya kontra illegal na droga. Sa kanyang sulat sa ICC, sinabi ni Kaufman na dapat hanggang Marso 31, 2026 lamang siya magsisilbi bilang counsel ni Duterte. Anya, sinabi ni Duterte na nais niyang kumuha ng bagong abogado bilang paghahanda sa trial phase ng kanyang kaso. Hindi muna pinangalanan ni Kaufman ang bagong abogado, pero sinabi niya na handa at payag ang kapalit na abogado na magsilbi sa dating Pangulo. Dagdag ni Kaufman, dadalo ang bagong abogado sa status conference ng kaso ni Duterte sa Mayo 27. Nakatakdang idaos sa ICC sa mga susunod na buwan ang paglilitis sa dating punong ehekutibo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyong inihain ng abogadong si Manasses Carpio na naglalayong pigilan ang nagpapatuloy na impeachment proceedings laban sa kanyang asawang si Vice President Sara Duterte. Sa 5 pahinang kautusan na may petsang Mayo 6, 2026, sinabi ng QCRTC Branch 81 na wala itong jurisdiction upang hadlangan ang kapangyarihan ng Kamara kaugnay ng impeachment. Tinanggihan din ng korte ang hiling ni Carpio para sa writ of preliminary injunction laban kina House Speaker Boji D. III, House Committee on Justice Chairperson at Batangas Representative Jervil Luistro at Bureau of Internal Revenue Commissioner Charlito Mendoza.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Samantala, kumpiyansa si Tingog Party List Representative Jude Asidre na papalo sa mahigit 180 na boto ang pabor para iakyat na sa Senado para sa paglilitis ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Asidre, bagamat inaasahan nilang lagpas na sa one-third ng Kamara ang pabor sa plenary voting, ay umaasa pa rin silang malalagpasan ang 200 mark na boto. Pinatunayan na kasi ng dalawang nakaraang clarificatory hearing na mayroon talagang probable cause ang mga inihaing impeachment complaint kontra sa Vice Presidente.
12: We're hoping no, that the best result would be as much as or even higher than the impeachment we had last time. Pero sa ngayon, I can confidently say that it'll be above 180. We're hoping that at least 200 or 215, no, that's really the goal. Especially with the last two clarificatory hearings, no, when evidence actually was really presented, no, and examined as to their veracity and in the determination of probable cause.
8: Si Tingog Party List Representative Jude Asidre.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Pinag-iisipan pa ni Senador Kiko Pangilinan kung tatanggapin niya ang alok na maging Senate Impeachment Manager. Ayon kay Pangilinan, hindi pa nila ito natatalakay sa ibang mga senador at suhestyon pa lang sa ngayon. Pinaliwanag naman ng senador na ang magiging papel kung sakali ng Impeachment Manager ay ang magpanatili ng orderliness o kaayusa sa impeachment trial na kahalintulad ng papel ng isang court administrator. Gayon paman, pinunto ni Pangilinan na wala pang rules na ipatutupad sa impeachment ang pagkakaroon ng impeachment manager. Pag-aaralan pa rin Anya kung kailangan pang amyendahan ng rules para maipatupad ito.
13: Nag-iisipan ko ba?
14: Wala pa. It's just a suggestion. So, wala pang final. Pero, tingnan natin. It's really the decision of the majority. Just to make the proceedings, di ba? Parang to make sure that the proceedings are orderly. So it's really more administrative than anything. Kailangan pang isama sa rules yun and then ma-adapt.
8: Yan ang pahayag ni Senador Kiko Pangilina.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Oras sa buong Pilipinas, 6:34 ng umaga, bagamat nananatili pa rin ang malakas na suporta ng ilang Pilipino kay Vice President Sara Duterte, hindi rin naman maikakaila ang naging malaking pagbaba ng bilang ng mga supporters ng Vice Presidente. Ayon kay Octa Research Group Fellow Dr. Guido David, malaking dahilan ng nasabing pagbaba ng bilang ng supporters ng pangalawang pangulo ay ang mga pagdinig kaugnay ng impeachment complaint kay Vice President Duterte na nagdadawit dito sa iba't ibang anomalya. Sa pagtaya ng Octa, nasa 20-30% na lang ngayon ng populasyon ng bansa ang bilang ng supporters ni VP Sara.
15: I don't deny that she still has considerable support. But I think some of that support has already eroded because of these recent proceedings that we're monitoring. So as we mentioned earlier, 50 million yung reach ng mga posts on social media that shows that she there were billions in her account. So that parang tumatatak yun sa mga tao.
8: Yan ang pahayag ni Octa Research Group Fellow Dr. Guido Dabi.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Sa iba pang balita, kumpiyansa sa Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na makakakuha ang Pilipinas ng Interpol Red Notice laban kay dating Congressman Sal Dico. Ayon kay Remulla, kumpiyansa rin siya na mailalabas ang Red Notice bago makakakuha ng asylum si Ko mula sa France. Dahil dito posibleng maibalik niya ang pamahalaan sa bansa si Ko habang nakabinbin pa ang asylum application nito. Paliwanag ni Remulla, tanging pag-asa ng Pilipinas na maibalik si Ko sa bansa ay ang maaprubahan ang kanilang Red Notice application sa Interpol na noong September 2025 pa nakabinbin. Aminado naman ang Interior Secretary na wala siyang anumang detalye o impormasyon kung bakit nakabinbin pa rin ang nasabing Red Notice.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Giniit ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na wala nang naniniwala pa sa sinasabi ng China kasunod ito ng mga pagpunan nito sa isinasagawang balik o sa isinagawang balikatan exercises ng Pilipinas kasama ang mga kaalyado nitong bansa. Maranda ang maging ang pakikilahok ng bansang Japan sa balikatan 2026 ay pinuna rin ng China. Hirit pa ng kalihim, dapat bago mamuna ang China ay tignan muna nito ang sarili nitong bakuran na malinaw na halimbawa ng sinasabi nitong diktadurya.
16: Nakakapagtaka na galing sa China yon na diktadurya na ang militar nila panupil ng kanila mismong mga tao tapos gagamit sila ng improper references to history na tinatago naman nila ang kanilang ginagawa. Ang sinasabi ng China, wala naman nakikinig at naniniwala. Itong mga mensahe na ito para sa sarili nila, linlangin ang sarili nilang mga kababayan.
8: Yan ang pahayag ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
7: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Sa iba pang balita, sasailalim na sa masinsinang beripikasyon ng Commission on Elections o COMELEC ang mga Certificate of Candidacy mula sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pangungunahan ng COMELEC Law Department ang verification process at aalisin ang mga hindi kinakailangang impormasyon upang maingatan ang data privacy ng isang kandidato. Tapos ito ay pag-aaralan ng COMELEC and BANC ang COC at kapag nakumpirma ay maaari itong maipost sa website sa susunod na Biyernes o sa May 15. Ayon kay COMELEC Chairman George Irwin Garcia, layo nito na makilala ng mga botante ang mga kandidato habang inoobserbahan ang diwa ng transparency. Sakaling may makitang problema sa COC, sinabi ni Garcia na mayroong 5 araw ang kandidato para umapela.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Sa kaugnay pa ring balita, ikinatuwa ng Commission on Elections ang turnout ng filing ng Certificate of Candidacy o COC para sa eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM na gaganapin sa Setyembre. Ayon kay COMELEC spokesperson John Rex Laudianco, lahat ng paglalaban ng posisyon sa halalan ay mayroon ng kandidato na nagpapahayag ng pagnanais na tumakbo. Sa unang dalawang araw pa lamang anya ng filing, halos nakasunod na ang 16 na political parties. Sila anya sa COMELEC ay gagawin ang kanilang bahagi para sa isang transparent o bukas na halalan. Ayon sa opisyal, agad nilang susuriin ng mga certificate na ito. At sa mga susunod na araw, magkakasa ang mga botante na nakapost o makakaasa ang mga botante na nakapost na sa website ng komisyon ang mga COC.
13: 16 na political parties ay nakapaghalos, nakakomply na, pati na rin po yung mga sektor, may inaasahan pa rin naman po kaming hahabol ngayon. Ang maganda po dito kasi handa ang ating mga election officers, papatupad nila ang ating resolution na hanggat meron pong magpa-file dyan, nakapila, nakuha ang pangalan, ay tatanggapin po natin ito. Commitment po ng COMELEC ito, sa ganitong proseso, masisiguro natin ang lahat ng dumating sa tamang oras sa aming opisina ay makapaghahain ng kanilang mga certificates of candidacy.
8: Yan ang tinig ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: Sa iba pang balita, Executive Clemency mula sa Pangulo, hilik ng nanay ni Mary Jane Veloso ngayong Mother's Day. Detalye sa ulat ni DK Sarate.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Naging emosyonal ang nanay ni Mary Jane Veloso habang nananawagan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na bigyan ng kanyang anak ng Executive Clemency. Ginawa ang muling panawagan dalawang araw bago ang Mother's Day. Iginiit ni Ginang Silya, biktima lamang ng human trafficking at inosente ang kanyang anak sa mga paratang. Si Mary Jane Veloso ay hinatulan ng bitay dahil sa drug trafficking at nakulong sa Indonesia ng halos 15 taon. Pero dahil sa pagsusumikap ng pamahalaan, nakumbinsi ang Indonesia na ibigay ang kustudiya ni Veloso sa Pilipinas noong December 2024 matapos mapirmahan ng practical arrangement sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Kanina, nagpunta ang pamilya Veloso at mga taga-suporta sa Supreme Court para umapila na palayain na si Mary Jane Veloso. Ayon kay Attorney Cathy Paguban, isa sa mga abogado ng pamilya Veloso at pinuno ng NUPL Women's and Children Committee, na kung pagbibigyan ang petisyon, maaari umanong mapalaya si Veloso bilang isang legal na opsyon kung walang ipagkakaloob na executive clemency. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
8: Oras sa buong Pilipinas, 6:41 ng umaga.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
19: Pinaplano mo na ba ang susunod mong bakasyon? Bakit hindi mo subukang pasyalan ang mga karatig bansa ng Pilipinas dito sa Southeast Asia? Alam mo bang visa-free ang pagbiyahe nating mga Pinoy sa mga bansang kasapi ng ASEAN? Sa visa ito ng ASEAN Framework Agreement na pinagtibay noong 2006 na naglalayong gawing mas madali ang paglalakbay ng mga mamamayan sa loob ng rehiyon. 14 hanggang 30 araw. Depende sa bansa, pwedeng mamasyal nang hindi na kailangan ng visa. Bawas hassle, di ba? Bukod sa mas madaling proseso, pinalalakas din ng naturang kasunduan ang ugnayan ng mga bansa sa Southeast Asia sa pamamagitan ng mas bukas na daloy ng kalakalan, mas matibay na ugnayan ng mga mamamayan at mas masiglang turismo. Kaya ano pang hinihintay mo? Ihanda na ang passport at maleta at simulan ang iyong ASEAN adventure.
20: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa pagpapatuloy ng arangkada ng mga balita dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide, oras sa buong Pilipinas, 6:43 ng umaga. Pinaghahandaan na ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSEMO ang posibilidad ng lahar flow mula sa Bulkang Mayo. Ayon kay APSEMO Chief Oscar Robert Cristobal, patuloy ang kanilang pag-monitor sa sama ng panahon at patuloy rin ang kanilang paalala sa mga residente na maging handa at alerto. Pagtitiyak naman ni Cristobal sa publiko, nakahanda ang lahat ng kanilang assets at manpower, gayon din ang mahigpit na ugnayan sa mga ahensya ng pamahalaan sakaling maganap ang lahar flow.
24: Standby na po lahat ng likas natin just in case na kailanganin natin mag-likas ng mga kababayan natin, lalong-lalong na doon sa may paanan ng Bulkan na Mayon, and then lahat ng LGU, especially those around the foot of Mayon, re-ready talaga natin, and even us dito, naka-ready lahat ng equipments natin, manpower.
8: Si Albay Public Safety and Emergency Management Office Chief Oscar Robert Cristobal.
23: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Lubos ang pasasalamat ng pamahalaang panlalawigan ng Albay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa agaran itong tugon sa Albay kaugnay ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon kay Albay Governor Noel Rosal, walang tigil ang buhos ng tulong mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, gayon din ang pagsasaayos sa mga lugar na labis na napinsala ng ASHPO. Binigyang D&D ni Rosal ang inilaang pondo ng Department of Labor and Employment para sa TUPAD program na nagkakahalaga ng 100 million pesos para sa mga apektadong residente. Papalo naman sa mayigit 6,000 pamilya ang may kinabang sa financial assistance mula naman sa Department of Social Welfare and Development o DSWD.
25: Pinatawag niya, pinasok niya, pinauna niya yung Albay. I'm so thankful. And meron pa tayo yung na-mention niya, yung Dole. Tupad. Meron pa siya, 100 million paspeto. Kung ito, ah, nandiyan na yung pera. Kaya punahin tamo na yun sa Monday, maambot daw Secretary Gatsal yan. Ma-release na tayo. Maswerte sa mga paraumata. Dapat 4,000, pin-extend ko yung mga iba pang na-damage, 6,411.
8: Yan ang pahayag ni Albay Governor Noel Rosal.
23: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Wala pang naitatalang insidente ng looting o panloloob sa mga iniwang bahay at ari-arian ng na mga nagsilikas dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayo. Ayon kay Albay Provincial Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Luisa Tino, ito mismo ang nais panatilihin ng PNP sa lugar, kaya naman mayroon ang mga pulis ang nakadeploy sa bawat apektadong munisipyo sa lugar. Ang mga ito na rin anya ang nagpapatrolya o umiikot upang masiguro ang kaayusan sa lugar. Bukod dito, sinabi ni Tino na mahigpit ang mga itinatalagang border control point sa Albay upang matiyak na walang residente ang babalik o makakapasok sa permanent danger zone sa lugar.
26: Wala po tayong recorded na ganyan pong pangyayari. And para po sa mga sumunod na wala din talagang mangyari. Tinatawag natin 6-kilometer permanent danger zone. So, wala pong mga nakakapasok doon. Okay. And yung mga kapulisan na nakatalaga doon, sila po ang nagpapatrolya doon sa mga lugar na yun.
8: Yan ang pahayag ni Albay Provincial Public Information Officer Police Lieutenant Colonel Luisa Tino.
23: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga mekanismo para maprotektahan ang internally displaced persons o IDP sa Albay laban sa epekto ng matinding init ng panahon. Ayon kay DSWD spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, kabilang sa kanilang tinututukan ang panganib ng heat exhaustion at heat stroke lalo na sa mga vulnerable sector gaya ng senior citizens at mga buntis na pansamantalang nananatili sa evacuation centers. Sa ngayon, may nakadeploy na 6 water trucks para matiyak ang sapat na supply ng malinis na tubig para sa evacuees. Dagdag ni Dumlao, humingi na rin ng tulong ang DSWD sa Department of Health para sa regular health surveillance at monitoring para agad matukoy at maagapan ang mga posibleng kaso ng heat-related illnesses.
27: We're currently discussing how to
0: retrofit our evacuation centers para maprotektahan nga po o ma-insulate yung ating mga camps, mga tents from the effects of the elevated heat temperatures. And likewise, we're checking on the proper ventilation, again, to ensure that our IDPs who are currently in the evacuation centers are somehow protected from the effects of the...
8: Si DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Karagdagang malinis na inuming tubig ang panawagan ngayon ng lokal na pamahalaan ng Kinabatan, Albay, kaugnay pa rin ang naging epekto ng ashfall na dulot ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Ayon kay Kinabatan, Albay Mayor Gemma Onghoco, napakalaking tulong ng ibinigay na 20,000 bottles ng mineral water ng Office of Civil Defense Region 5 na kailangan ng mga nasasakupan nilang barangay. Ani Onghoco, bukod kasi sa problemang dala ng ashfall sa mga water sources ng Kinabatan, subabay pa ngayon ang epekto ng tag-init na lalo nagpanipis ng kanilang reserba ng tubig.
3: Kailangan namin ng tubig kasi since yung resource namin is, to be honest, na yung summer medyo nag-deplete yung level na water level. Lalo pa itong ito nangyaring pagbagsak sa amin ng ashfall, yung pag-flushing and everything, yung consumption, talagang apektado. So, sabi ko, ang pinaka, isa sa pinaka-immediate na need ng ano is mineral water, bottled water.
8: Yan ang pahayag ni Kinabatan, Albay Mayor Gemma Onghoco.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR binabantayan ng epekto ng ashfall sa pangisdaan sa Bicol. May report si Ray Ferrer.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Wala pang ulat ang mga lokal na pamahalaan sa Albay hinggil sa pinsala sa sektor ng pangisdaan dulot ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, patuloy ang kanilang monitoring sa posibleng epekto ng ashfall sa mga katubigan at aquaculture area sa lalawigan. Nagbabala rin ang BFAR sa mga mangisda at aquaculture operators sa epekto ng volcanic ash tulad ng pagbaba ng kalidad ng tubig at pinsala sa mga isda at istruktura. Bilang pag-iingat, pinapayuhan ang pansamantalang paghinto ng operasyon ng mga aqua farm sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone. Magsasagawa rin ng water quality testing sa mga ilog at karagatan para ligtas ang sitwasyon. Kasama rin sa monitoring ang kalagayan ng mga isda sa loob ng 8 kilometrong radius mula sa bulkan. Pinaghahandaan na rin ng BFAR ang posibleng relokasyon ng mga alagang isda sakaling itaas sa alert level 4 ang status ng Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa kaugnay pa rin balita, walang patid ang ipinatutupad na agricultural interventions ng Department of Agriculture Region 5 sa mga magsasaka at agricultural sector workers na apektado na nangyaring ashfall dulot ng aktibidad sa Bulkang Mayon. Ayon kay DA Region 5 spokesperson Lovelia Guarin, papalo sa 398 million pesos na halaga ng farm inputs ang ipinamahagi ng DA oras na makabalik na sa kanilang mga bukid ang mga magsasaka. Anya na ipamahagi na rin ang iba pang agri interventions tulad ng laminated sacks, sprayers at feeds o pagkain sa livestock raisers. Sa ngayon, sinabi ni Guarin na pumalo na sa 13 million pesos ang naitalang initial agricultural damage sa mga bayan ng Kinabatan, Kamalig at Daraga.
5: Ang karamihan kasi sa aming intervention, yung 398 million worth na intervention ay farm input siya, mabigay mga fertilizer and hindi pa po ngayon mabibigay dahil hindi pa naman sila makakabalik sa mga farms nila. Anyway, marami naman pong agency under the Department of Agriculture na yung DCIC na maagap naman sa pag-action din doon sa mga pwede na-insured po na mga crops.
8: Yan ang pahayag ni Department of Agriculture Region 5 spokesperson Lovelia Guarin.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Hinihintay na lamang ng Department of Agriculture ang ibababang Executive Order o EO ng Malacanang para sa pagpapataw ng price cap sa mga imported na bigas. Sa bagong Pilipinas ngayon, ipinaliwanag ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara na una nang naaprubahan ang rekomendasyon ng National Price Coordinating Council na magtakda ng 50 pesos price cap para sa kada kilo ng imported na bigas. Nakikipag-ugnayan aniya sila sa tanggapan ng Executive Secretary lalo't na isumite na ang rekomendasyong ito. Una na nilang sabihan ang paghahandaan na ang implementasyon dahil anumang sandali maaari nang lagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang naturang EO. Ayon pa sa opisyal, sa oras na mailabas na ang kotosan, magkakaroon ng control at abot kayang presyo ng imported na bigas para sa consumers.
1: Kung mabibigyan to ng implementasyon, hindi ho kasi ito katulad ng MSRP na kung saan eh, kumbaga hindi ho ganun kastrikto at hindi ho masyadong nabibigyan ng karampatang parusa. Ito pong ang price cap, pag ito po ay na-implement po natin under the Price Act nga po, meron po itong violation at meron po itong kaukulang punishment, no, penalty pag ikayo po ay hindi sumunod.
8: Yan ang pahayag ni Agriculture Assistant Secretary Genevieve Guevara.
23: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Umapela si Abraloan District Representative JB Bernos sa mga Government Owned and Controlled Corporations o GOCCs na mag-donate ng hauling trucks para makatulong sa mga magsasaka. Ito ay matapos aminin ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa pagdinig ng Senado na limitado pa rin ang kapasidad ng Department of Agriculture sa pagbibigay ng logistic support gamit ang kanilang mga hauling truck. Ayon sa mambabatas, bukod sa mga ambulansya, maaari ring mag-donate ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR at Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng mga truck at iba pang kagamitan para sa post-harvest support. Malaking tulong anya ito upang mabawasan ang pagkasira ng mga ani dahil sa kakulangan sa transportasyon at logistics. Binigyang diin din ni Bernos na kailangan gawing prioridad ng pamahalaan ang agrikultura upang maiwasan ang crop spoilage at posibleng krisis sa pagkain sa bansa.
23: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa iba pa ang balita, hindi pa nararanasan ngayon ng Pilipinas ang stagflation. Ito ang sinabi ng ekonomistang si Michael Batu kasunod ng pagpalo ng inflation sa 7.2% noong Abril bunsod ng epekto ng Middle East crisis. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ni Batu na mayroon pa rin paglago ng ekonomiya ng bansa, subalit mababa lamang. Dagdag ng ekonomista, pinangambahan namang tumaas pa ang inflation kapag nagpatuloy ang tensyon sa Middle East.
6: Wala pa naman tayo sa sitwasyon ng stagflation. Kasi ang stagflation po, kombinasyon na stagnation. Sabi na stagnation, yung hindi lumalago yung ekonomiya. So in other words, yung economic growth is either close to zero or negative. E sa ngayon naman po, nasa 2.8 pa rin. Above zero pa rin. May paglago pa rin, kaya lang maliit lang. 0.8%.
8: Yan ang tinig na ekonomistang si Michael Batu.
23: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Nananatiling malakas ang interest ng Japanese investors sa Pilipinas sa kabila ng nararanasang epekto ng Middle East crisis. Ayon kay SMBC Manila Branch official Hiroyasu Kanda, bagamat may hamon ng bunso ng tensyon sa gitnang silangan, nakaantabay ang business strategy ng Japan para mamuhunan sa Pilipinas. Samantala, sinabi ni Kanda na nakikita rin ng banking sector ang matatag na interes ng mga dayuhang investors pagdating sa renewable energy.
9: In terms of the renewable energy sector, I believe as a bank, foreign investors shows a very strong interest in the renewable energy sector recently. I believe that potential deal will be increased soon.
8: Si SMBC Manila Branch official Hiroyasu Kanda.
23: Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Samantala, positibo ang Philippine Economic Zone Authority o PEZA na makababalik ang Pilipinas bilang isa sa best performing economy sa Southeast Asia pagkatapos ng Middle East crisis. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, ito'y batay sa pagtaya ng International Monetary Fund o IMF na posibleng lumago sa 5-7% ang ekonomiya ng bansa sa susunod na taon. Aniya, tiwala rin ng PEZA na patuloy ang pagpasok ng mga mamuhunan sa Pilipinas sa sandaling humupa ang tensyon sa Middle East.
10: We see the resilience of the Philippine economy able to bounce back from a crisis, and we are encouraged by the latest report of IMF even saying that once the crisis here is resolved, assuming it's going to be short-lived, Philippines is even expected to grow by 5.7% by 2027.
11: Yeah.
10: And so we will be able to retain our status as one of the best performing economies in the region.
8: Yan ang payag ni Philippine Economic Zone Authority Director General Tereso Panga.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Maglalagak pa ng mas maraming pamumuhunan sa Pilipinas ang isang Spanish multinational conglomerate na may kaugnayan sa infrastructure at renewable energy. Ayon kay Acciona Managing Director Ruben Camba, kabilang dito ang pamumuhunan sa onshore wind at offshore wind power at pagtatayo ng energy data centers sa susunod na taon. Ngayong taon, may renewable energy projects anyang Acciona sa Luzon at solar farm project sa Visayas.
11: We can offer the construction of the data centers with our construction business, and we can even do later on the wrap up with the facility services as well. So we can offer all these things along with the capital that we inject into the project.
8: Yan ang pahayag ni Acciona Managing Director Ruben Camba.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Sa iba pang balita, 5% discount sa piling pangunahing bilihin para sa seniors at PWDs o persons with disabilities ipatutupad sa ilalim ng Joint Administrative Order number 24-02. Mula Radyo Magazine, narito ang ulat ni Jared Moreno.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Para sa mas abot kayang bilihin, makakakuha na ng 5% special discount ang senior citizen at PWD sa piling pangunahing bilihin. Alinsunod dito sa Joint Administrative Order number 2402 ng DTI, DA at DOE. Aabot sa 125 pesos kada linggo ang diskwento. Katumbas ito ng hanggang 2,500 na halaga ng produktong para sa basic necessities and prime commodities. Samantala, hindi naman maaaring ipunin ang hindi nagamit na diskwento. Ayon kay Senior Trade Industry Development Specialist Shirley R. Vasquez ng Department of Trade and Industry, ipapatubad ang no double discount rule kung saan isang discount lang na mas pabor sa mamimili ang gagamitin.
13: Kung ang membership card ay binayaran o may subscription fee, hindi na ang kupon no double discount. Sa ganitong kaso, maaaring mag-avail ng senior citizen o person with disability ang parehong statutory discount at membership loyalty card discount. Subalit po ang membership card po ay libre. At lamang, umiiral po dito ang no double discount rule.
12: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ako si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
8: At sa ating balitang sports, Alex Ayala umusad sa round of 32 ng WTA Italian Open matapos talunin si Wang Xinyu ng China. Mula Sports Radio 918, may ulat si Tim Tapales.
14: Dito muna ni Filipino tennis star Alex Ayala si Wang Xinyu ng China para umusad sa round of 32 ng 2026 WTA 1000 Italian Open gabi ng Biyernes sa Rome, Italy. Nagtala ng 6-4-6-3 win ang top Filipina netter kontra sa kanyang Chinese rival sa kanilang ikalawang beses na pagtatagpo. Makakaharap bukas ni Ayala sa round of 32 si world number 2 Elina Rybakina ng Kazakhstan para sa pwesto sa last 16 ng kompetisyon. Mula Sports Radio, Kasim Tapales, nag-uulat para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: At yan ang kalipunan ng mga balita ngayong araw ng Sabado, May 9, 2026. Sa ngalan po ng ating mga nakasama sa technical sides, kila Engineer Rolly Bumatayo, Engineer Jabel Lustre at Engineer Arnel Villamor, gayon din sa ating PBS News Division, sa katauhan naman ni Tommy Reyes at sa ating PBS Engineering Division, sa katuwang natin si Kenneth Nadwa. Muli, ako po si Efraim Gaitos, ang inyong tagapaghatid balita. Oras sa buong Pilipinas, 7:01 ng umaga.
23: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
16: Ng ating walang gutom program.
7: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
17: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
7: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
18: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
7: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
18: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
7: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
19: Salamat, President. Salamat.
23: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko. Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
20: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Ang oras sa buong Pilipinas, 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
23: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Tatalakay sa iba't ibang misyon at gampanin ng Philippine Navy. Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.

0: Magandang araw, Pilipinas, mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Araw po ng Sabado, 9 ng Mayo, 2026. At kayo'y nakikinig sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, radyo publiko para sa buong sambayanan. Ako po si Apprentice Seaman Ryle Andrew Ocasi, Philippine Navy, ang maghahatid sa inyo ng mga makabuluhang talakayan at balita tungkol sa ating mga magigiting na mandaragat at mandirigma.
1: At ako naman po si Seaman First Maribel Flores, Philippine Navy, na magdadala rin sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang unit ng inyong hukbong dagat. Makakasama nyo kami sa loob lamang isang oras, hatid ang mga kwento ng serbisyo, dedikasyon at kabayanihan ng Philippine Navy. Inaanyayahan po namin kayong i-like at i-share ang official Facebook page ng Philippine Navy at Civil Military Operations Unit National Capital Region. Kami din po ay inyong mapapanood live sa Radyo Pilipinas Facebook page.
0: Ang oras po natin ay 10 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. At dumako na tayo sa mga headlines ng ating balita.
1: Civil Military Operations Group Philippine Navy, nakiisa sa simultaneous bloodletting activity sa Naval Combat Engineering Brigade Multipurpose Hall, Fort Bonifacio, Taguig City.
0: Marine Battalion Landing Team 8 at US Marines nagsagawa ng community outreach program para sa mga mangingisda sa Paway, Ilocos Norte.
1: Marine Battalion Landing Team 8 nagpakitang gila sa counter landing live fire exercise sa Kulili Point, Barangay Masintok, Paway, Ilocos Norte.
0: Marine Battalion Landing Team 10 nakiisa sa kabataan kontra droga at terorismo campaign sa Barangay Bago, Abulog, Cagayan.
1: Pilipinas at US Marines nagsagawa ng humanitarian outreach sa Itbayat at Ivana, Batanes.
0: Naval Forces Central nakiisa sa send-off ceremony ng ASEAN Summit 2026 Securitas Group sa Mactan Shrine, Lapu-Lapu City, Cebu.
1: Joint Task Force Sinaya nagsagawa ng shipboard tour para sa mga reservists, ROTC ng Philippine Army at Boy Scout Surigao del Norte Council sa Basilisa, Dinagat Islands.
0: Naval Forces Eastern Mindanao natimboga ang 2,000,000 pisong halaga ng hindi dokumentadong sigarilyo sa karagatan ng Governor Generoso, Davao Oriental.
1: Western Mindanao Naval Command nakumpiska ang smuggling na tabako na nagkakahalaga ng 18,800,000 piso sa Zamboanga City.
0: AFP katuwang ang mga kaalyadong bansa nagsagawa ng multinational maritime operation sa West Philippine Sea.
1: Philippine Navy pinamalas ang kakayahan sa anti-submarine warfare katuwang ang mga kaalyadong bansa sa Balikatan Exercise 41-2026 sa West Philippine Sea.
0: Marine Battalion Landing Team 8 nakiisa sa pagdiriwang ng Fiesta ti Baybay Panagyaman 2026 sa Barangay Saud, Pagudpud, Ilocos Norte.
1: Philippine Navy at mga kaalyadong bansa nagsagawa ng high intensity gunnery exercise sa West Philippine Sea.
0: Philippine Navy nagsagawa ng pre-sail brief at orientational synchronization para sa multinational maritime events sa Balikatan Exercise 41-2026 sa Naval Operating Base, Subic, Zambales.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
0: At dumako na tayo sa mga detalye ng balita. Nakiisa ang Civil Military Operations Group Philippine Navy sa simultaneous bloodletting activity bilang bahagi sa nalalapit na anibersaryo ng 128 ng hukbong dagat ng Pilipinas. Isinagawa ang aktibidad sa Naval Combat Engineering Brigade Multipurpose Hall, Fort Bonifacio, Taguig City. binigyang diin ng nasabing aktibidad ang mas malawak na misyon ng Philippine Navy sa paglilingkod sa sambayan ng Pilipino, hindi lamang sa pagbabatay at pagtiyak ng seguridad sa karagatan. Ipinakita rin ito ang mahalagang papel ng hukbong dagat bilang isang organisadong puwersa na patuloy na tumutugon sa pangangailangan ng bansa sa depensa, habang aktibong nakibahagi rin sa pangangalaga ng buhay at pagpapatibay ng kapakanan ng mga komunidad.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Nagsagawa ang Philippine Marines sa pamamagitan ng Marine Battalion Landing Team 8, katuwang ang 3rd Marine Littoral Regiment ng United States Marine Corps, ng isang community outreach program para sa manging isda bilang bahagi ng pagdiriwang ng Labor Day at ng Balikatan Exercise sa Barangay Masintok, Paway, Ilocos Norte. Layunin ng aktibidad na kilalanin at pasalamatan ang mahalagang papel ng mga mangingisda sa pagpapaunlad ng kabuhayan, lokal na ekonomiya at seguridad sa pagkain ng bansa. Sa kabila ng pansamantalang epekto ng mga pagsasanay ng militar sa ilang komunidad, muling pinagtibay ng magkatuwang na puwersa ang kanilang patuloy na suporta, pakikipag-ugnayan at malasakit sa mga mamamayang apektado ng mga aktibidad. Sa pamamagitan ng makabuluhang outreach activities at pagbibigay ng tulong, kinilala ng mga kalahok sa aktibidad ang katatagan, sipag at dedikasyon ng mga mangingisda, habang higit pang pinatatatag ang ugnayan at kooperasyon sa lokal na pamayanan. Binigyan diin ng MBLT-8 at mga kaalyadong pwersa ang kanilang kahandaan sa operasyon at patuloy na pangako sa pagsusulong ng kapakanan at seguridad ng mga komunidad na kanilang pinaglilingkuran.
0: Ang oras natin na ay 16 minuto makalipas ang 7:00 ng umaga at tapoy magbabalik makalipas ang ilang paalala.
2: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Sa ASEAN, ikaw ay secured. Dahil sa tatlong haligi na pinapanatili ang kapayapaan at ugnayan sa rehiyon at kapitbahay nating mga bansa, nagtutulungan ang bawat kasapi sa ASEAN sa pagbabantay ng karagatan at pagharap sa sakuna. Sa pagkakaisang ito, mas nagiging matatag ang pagkakaibigan ng mga bansa at napapanatili ang kapayapaan, lalo na sa West Philippine Sea na madalas may tensyon at pangamba. Sa pamamagitan ng mga pulong tulad ng ASEAN Regional Forum o ARF at ASEAN Defense Ministers Meeting o ADMM, mas tumitibay ang usapin sa seguridad, napapalakas ang depensa ng bansa laban sa panlabas na panganib at problema. Malaking tulong sa Pilipinas ang pagiging kasapi ng ASEAN para sa ating ekonomiya. Dahil sa mas bukas na kalakalan, mas madaming paraan upang kumita. Sa ilalim ng ASEAN Free Trade Area o AFTA, mas madali ang bentahan at palitan ng mga produkto tungo sa maayos na

0: pag-asa. Malaking tulong din ang mga scholarship at training ng ASEAN handog sa ating kabataang Pilipino. Nagbibigay ito ng bagong kaalaman at karanasang tunay na panalo. Sa programang ito, mas lumalawak ang kanilang kaalaman at pangarap para sa bansa. Nauhubog ang mga kabataang magiging leader na may malasakit sa rehiyon at kapwa. Mas nakikilala rin ng mga Pilipino ang kultura, wika at tradisyon ng ating mga karatig bansa. At sa pagkakaunawa, mas tumitibay ang pagkakaibigan at pagkakaisa sa buong ASEAN at Asia.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu. Kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapaalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
10: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo! Publiko.
13: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
14: Bugbong dagat ng Pilipinas.
15: Tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan.
14: Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: At tayo po ay nagbabalik. Dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula

0: sa Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko. At sa pagpapatuloy ng balitaan, nagsagawa ang Marine Battalion Landing Team 8 sa pamamagitan ng 4th Marine Brigade ng fire positioning bilang paghahanda para sa counter-landing live fire exercise kaugnay ng Balikatan Exercise 4126 sa Kulili Point, Barangay Masintok, Paway, Ilocos Norte noong nakaraang Sabado. Layunin ng aktibidad na matiyak ang wastong pagtatalaga at pagkaayos ng mga fire sector upang magkaroon ng epektibong coverage at koordinadong pagtugon sa mga simulated threat, kasabay ng pagpapalakas ng kahandaan sa operasyon at fire discipline ng mga kalahok. Kasabay nito, nagsagawa rin ng kahalintulad na paghahanda ang mga kaalyadong puwersa sa kanilang mga lugar upang higit pang mapatatag ang interoperability at pinagsamang kahandaan sa operasyon. Sa pamamagitan ng nasabing aktibidad, pinalakas ng Marine Battalion Landing Team 8 ang kakayahan nito sa pagsasagawa ng coastal defense operations bilang suporta sa maritime security at katatagan sa karagatan.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: Nakiisa ang Marine Battalion Landing Team 10 sa ilalim ng 4th Marine Brigade sa Kabataan Kontra Droga at Terorismo, programa na idinaos nitong Lunes hanggang Miyerkules sa Firing Range, Barangay Bago, Abulog, Cagayan. Aktibidad ay isinagawa sa pagkikipag-ugnayan sa pamahalaang bayan ng Abulog sa pangunguna ni Municipal Mayor Honorable Angeli Vargas at ng Philippine National Police, Abulog. Nagsilbing motivational speaker si Lieutenant Colonel De Los Santos, Philippine Navy Marines, Commanding Officer ng MBLT-10, kung saan binigyang diin niya ang mahalagang papel ng kabataan sa pagbuo ng bansa at sa kampanya laban sa illegal na droga. Bahagi rin ng programa ang mga lectures tungkol sa kamalayan sa West Philippine Sea at isang basic life support session na naglalayong palawakin ang kaalaman ng kabataan sa usaping pambansang seguridad, bigyan sila ng kakayang magligtas ng buhay at patatagin ang katatagan ng komunidad.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Samantala, nagsagawa ang Marine Battalion Landing Team 10 ng 4th Marine Brigade kasama ang 3rd Marine Littoral Regiment ng United States Marine Corps ng Humanitarian Outreach Program na nagbahagi ng gift packs at jersey sa mga residente ng Barangay Santa Rosa, Itbayat at Barangay Radiwan, Ivana, Batanes. Kasabay ng pamamahagi ng tulong, isinagawa rin ang friendship basketball game kung saan magkasamang naglaro ang mga Marines at mga sibilyan. Bukod dito, nagsagawa rin ng static display na nagbigay ng karagdagang maipakilala sa mga sibilyan ang kakayahan, kagamitan at tungkulin ng Marines habang pinapalakas ang ugnayan ng militar at mamamayan. Layunin ng aktibidad na mapataas ang moral, maisulong ang mabuting ugnayan at patatagin ang relasyon ng mga tauhan ng militar at ng komunidad. Sa kabuuan, ang mga naturang aktibidad ay lalong nagpatibay ng tiwala, kooperasyon at ugnayan sa mamamayan ng Batanes.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
2: Nakiisang Naval Forces Central sa send-off ceremony ng Task Group Central Visayas bilang suporta sa Asian Summit 2026 na ginanap sa Mactan Shrine, Lapu-Lapu City nitong Sabado. Bahagi ito ng pagmamarka sa pag-deploy ng mga security at emergency response teams na inatasang magtiyak sa kahandaan at seguridad ng nalalapit na regional event. Dinaluhan ng mga miyembro ng Committee on Security, Peace and Order at Emergency Preparedness and Response ang seremonya na nagpakita ng pinagsamang pagsisikap ng iba't ibang ahensya para sa pagpapanatili ng kaligtasan at kahandaan sa operasyon sa panahon ng ASEAN Summit. Bukod dito, nakibahagi ang NFC sa koordinasyon at suporta sa seguridad sa dagat at baybayin. Ipinakita rin ng mga tauhan nito ang profesionalismo at maayos na pagtupad sa tungkulin sa pakipagtulungan sa iba't ibang ahensya. Sa kabuuan, pinalakas ng partisipasyon ng nasabing sektor ang kanilang mandato na tumulong sa pagpapanatili ng pambansa at rehenal na pagkatatagan sa pamamagitan ng pagsusuporta sa mga security framework para sa mahalagang international na aktibidad. Naging mahalaga at organisadong hakbang din ang send-off upang mas mapagtibay ang koordinasyon ng mga unit bago ang aktual na deployment.
1: Buong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Samantala, mainit na tinanggap ng Joint Task Force Sinaya sa pamamagitan ng Task Force Seahawk at Task Group Dinagat si Honorable Nilo P. Demere Jr., ang gobernador ng Dinagat Islands. Sa kanyang pagbisita, sakay ang BRP Tausug LC-308 nitong Sabado bilang suporta sa Reservist Mustering at Integration Training. Kasama ang delegasyon mula sa Basilisa, Dinagat Islands, nasaksihan ng gobernador ang mga aktibidad na nilahukan ng 45 reservist at 37 ROTC cadets mula sa 1505th Community Defense Center, 15th Regional Community Defense Group, Reserve Command, Philippine Army, at ipinikita rin ang static display at rubber boat operation demonstration ng BRP Tausug bilang pagpapakita ng kakayahan ng JTF Sinaya at kahalagahan ng integrasyon at kahandaan ng Reserve Force. Bukod dito, isinagawa rin ang hiwalay na shipboard familiarization activity para sa Sea Scouts sakay ng BRP Tausug nitong linggo. Ayon sa nasabing barko, mainit din na tinanggap ang 60 senior scouts, 19 na support staff at 13 adult leaders mula sa Boy Scout of the Philippines, Surigao del Norte Council. Iba't ibang shipboard activities ang isinagawa kung saan nasaksihan ng mga kalahok ang kakayahan ng Navy at mga karaniwang proseso at operasyon sa barko. Nagbigay rin ito ng praktikal na kaalaman sa maritime operations at sa mahalagang papel ng naval assets sa pagprotekta sa maritime domain ng bansa, kasama ang disiplina at kahandaan sa dagat. Ang aktibidad ay bahagi rin ng programang suportado ng pamahalaang panlalawigan ng Dinagat Islands na layuning palakasin ang kabataan sa pamamagitan ng edukasyon at hands-on learning. Patuloy ang JTF Sinaya sa pagsusulong ng seguridad sa karagatan at pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at youth organizations bilang suporta sa pambansang depensa at kaunlaran.
1: Buong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
2: Isang joint maritime patrol na isinagawa ng Naval Task Force 71 sa pamamagitan ng Naval Forces Eastern Mindanao, katuwang ang PNP Regional Maritime Unit 11, ang nagresulta sa nasabat ng isang motorbangka na may dalang humigit kumulang 52 milyong pisong halaga ng hindi dokumentadong sigarilyo sa karagatang sakop ng Governor Generoso Davao Oriental. Ayon dito, nagsagawa ng routine maritime patrol na mataan ng magkatuwang na sektor ang isang kahinahinalang motor bangka na hinasa humigit kumulang 8.5 nautical miles hilagang kanluran ng poblasyon Governor Generoso. Bandang alas 7 ng gabi, hindi tumugon ang naturang sasakyan sa Standard Maritime Challenges Procedures kaya't agad itong nilapitan at isinailalim sa Visit Board Search and Seizure Operation. Nagkumpiska sa operasyon ang 1,246 na master cases ng hindi dokumentadong sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 52 milyong piso. Lumabag ito sa Republic Act No. 10863 o Customs Modernization and Tariff Act of 2016, kugnay ng Executive Order No. 245 na nagtatakda ng regulasyon sa pag-import at pag-export ng produktong tabako. Natukoy ang sasakyang MV Bukal na lula ng 7 Pilipinong crew. Sa investigasyon, lumabas na pagmamayari ito ng isang Latip Saipol at nagmula umano ang kargamento sa Hulo, Sulu. Matapos maharang, hinatak ang barko sa Captain Feranil Pierre Naval Station Felix Apolinario sa Panakan, Davao City. Doon isinagawa ang imbitaryo at dokumentasyon ng mga nakumpiskang kontrabando sa pangunguna ng mga kinaukulang ahensya. Ang barko at mga nakumpiskang sigarilyo ay sinuko sa BIR Revenue Region No. 19 habang ang mga tripulante ay nasa kustodiya ng PNP para sa pagsasampa ng kaukulang kaso. Ipinakita ng operasyon ang patuloy na pagtutulungan ng mga ahensya sa pagpapatupad ng batas sa karagatan at paglaban sa smuggling.
1: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Samantala, nasa bat ng Western Mindanao Naval Command ang dalawang magkakahiwalay na pagtatangkang pagpuslit ng tabako sa karagatan sa loob ng isang linggo na nagresulta sa pagkumpiska ng mga ilegal na produktong tabako at mga sasakyang pandagat na may kabuuang tinatayang halaga na 18,840,132 piso at 78 sentimo. Unang na intercept noong 26 ng Abril ang MV Dayang Jana na lulan ng humigit kumulang 50 master cases ng hindi dokumentadong sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 7,571,000 piso. Sumunod naman nitong linggo ang isa pang motorized bangka na nahulihan ng 73 master cases ng iba't ibang illegal na produktong tabako na may halagang 11,000,000 piso. Ang lahat ng mga naaresto ay ipinalam ang kanilang mga karapatan at dinala sa Naval Station Romulo Espaldon para sa kaukulang dokumentasyon. Ang mga nakumpiskang produkto at sasakyang pandagat ay isinuko sa Bureau of Customs Port of Zamboanga para sa tamang disposisyon at pagsasampa ng kaso sa ilalim ng Republic Act No. 12022. Ayon sa Western Mindanao Naval Command, ang mga operasyong ito ay patunay ng patuloy na mahigpit na kampanya ng Philippine Navy laban sa smuggling at sa pangangalaga ng maritime domain at ekonomiya ng bansa.
1: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
2: Nagsagawa ang Armed Forces of the Philippines, katuwang ang United States Armed Forces at mga partner nations na Japan Maritime Self-Defense Force, Australian Defense Force at Canadian Armed Forces ng multinational maritime event mula 20 ng Abril hanggang 1 ng Mayo, taong kasalukuyan, sa West Philippine Sea bilang bahagi ng Balikatan Exercise. Isinagawa sa operasyon ang iba't ibang coordinated maritime activities tulad ng communication checks, photo exercise, anti-submarine exercise, gunnery exercise, air defense exercise, deck landing qualifications, search and rescue exercise, maritime cooperative activity, at replenishment at sea. Layunin ng mga ito na palakasin ang interoperability at kahandaan sa operasyon ng mga kalahok na puwersa. Ipinakita ng multinational maritime event ang isang patuloy na pagtutulungan ng Pilipinas at mga kaalyado nito upang palakasin ang kooperasyon at katatagan sa rehiyon. Patuloy namang ipinapaunlad ng AFP ang kakayahan nito sa pagprotekta sa soberanya at interes sa karagatan habang isinusulong ang isang rule-based international order.
1: Bukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Sa karagdagang balita, ipinamalas ng Philippine Navy katuwang ang mga kaalyadong bansa ang kanilang kakayahan sa anti-submarine warfare at pinagsamang operasyon na matapos matukoy at masubaybayan ang isang subsurface contact sa West Philippine Sea bilang bahagi ng multinational maritime events ng Balikatan 41-2026 mula 20 ng Abril hanggang 1 ng Mayo taong kasalukuyan. Natukoy ang isang subsurface contact sa isinagawang anti-submarine warfare exercise ng multinational maritime events na nilahukan ng BRP Antonio Luna at BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy kasama ang JS Ikazuki ng Japan, HMAS Toowoomba ng Australia, HMCS Charlottetown ng Canada at USCGC Midget ng Estados Unidos. Ipinakita ng aktibidad ang pinalakas sa nakandaan at koordinasyon ng mga kalahok sa pagtugon sa iba't ibang hamon sa karagatan habang pinagtitibay ang kooperasyon at pagsunod sa international law. Binigyan diin din ng Philippine Navy ang patuloy nitong pagpapalakas ng kakayahan sa maritime operations bilang bahagi ng pagpapanatili ng seguridad sa soberenya at katatagan sa rehiyon.
1: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
2: Nakiisa ang Marine Battalion Landing Team 8 sa pamamagitan ng 4th Marine Brigade sa pagdiwang ng Fiesta Tibaybay Panagyaman 2026 nitong Webes sa Barangay Saud, Pagudpud, Ilocos Norte. Bilang bahagi ng aktibidad, nagsagawa ang MBLT 8 ng West Philippine Sea Information Drive upang palakasin ang kamalayan ng publiko sa seguridad, sa karagatan, integridad ng teritoryo at pambansang soberanya. Nagkaroon din ng static display ng mga kagamitang militar at mga serbisyong pangkomunidad tulad ng libreng blood pressure check at libreng gupit para sa mga residente. Ipinakita ng partisipasyon ng sektor ang patuloy nitong layunin na patatagin ang ugnayang sibilyan at militar at ilapit ang mga serbisyo, impormasyon at aktibidad ng pakipag-ugnayan ng mga pamayanang baybayin.
1: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Samantala, nagsagawa ang Philippine Navy katuwang ang mga kaalyadong bansa ng high intensity gunnery exercise bilang bahagi ng multinational maritime event phase ng Balikatan Exercise noong 26 ng Abril taong kasalukuyan sa West Philippine Sea. Ang nasabing exercise na nagsilbing pangunahing bahagi ng maritime operations ngayong taon, sinubok ang kakayahan ng mga kaalyadong pwersa na i-synchronize ang iba't ibang weapon system gaya ng 76mm naval guns, close-in weapon system at .50 caliber machine guns laban sa mga simulated surface threats. Ipinamalas din ang ehersisyo ang pinagsamang pwersa ng iba't ibang bansa. Nanguna ang Philippine Navy frigates na BRP Antonio Luna at BRP Miguel Malvar. Katuwang nito ang USS Ashland at USCGC Midget ng Estados Unidos, JS Ikazuki ng Japan Maritime Self-Defense Force, HMCS Charlottetown ng Canada at HMAS Toowoomba ng Australia. Bukod sa live fire drills, nagsagawa rin ang Task Force ng Advanced Tactical Maneuvering at Communication ang matagumpay na sabayang pagtama sa mga target ng iba't ibang platform ay nagpakita ng mataas na antas ng interoperability ng 75th anibersaryo ng US-Philippine Mutual Defense Treaty.
1: Bugbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
2: Nagsagawa ang Philippine Navy sa pamamagitan ng Naval Task Force 80 sa ilalim ng Naval Defense Command ng Operational Synchronization at Pre-Sail Brief para sa multinational maritime events. Sa Naval Operating Base Subic noong 21 hanggang 23 ng Abril taong kasalukuyan, pinangunahan ang aktibidad ni Captain Ryan L. Bacabac, Philippine Navy GSC, Commander NTF 80, at US Navy Captain John Baguette, USN, Commander Destron 7, na naglatag ng koordinasyon para sa final na operational alignment ng mga naval asset na lalahok sa maritime phase ng Balikatan Exercise. Dumalo rin sa briefing ang mga kaalyadong bansa mula Japan Maritime Self-Defense Force, Australia, Canada at France. Tinalakay dito ang mga pag-synchronize ng multilateral maneuvers, standardizing communication protocols at integrating advanced sensors at weapon systems upang matiyak ang maayos na interoperability sa maritime operations. Ipinakita rin sa taong ito na aktibidad ang patuloy na pagpapatibay ng matagal ng ugnayang Pilipinas-Estados Unidos, kasabay ng lumalawak na partisipasyon ng mga kaparehong bansa sa Indo-Pacific mula sa pagiging observer, naging aktibong kalahok na ang mga counterparts sa iba't ibang maritime activities bilang suporta sa regional security. Sa kabuuan, pinalakas ng partisipasyon ng Philippine Navy ang bilateral at multilateral na ugnayan sa mga kaalyado at partner nations na nagsusulong na sama-samang pagpapanatili ng seguridad at katatagan sa Indo-Pacific.
0: Ang oras sa buong Pilipinas ay 44 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at tayo po ay magbabalik makalipas ang ilang paalala.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas. Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? Edi yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang tatlong tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Hukbong dagat ng Pilipinas.
5: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: At tayo po ay nagbabalik sa hukbong dagat ng Pilipinas, tinig ng katotohanan, bantay ng karagatan. Ang opisyal na ulat mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samantala, inanyayahan po namin kayong tunghayan ang isang audiovisual presentation na inanda ng hukbong dagat ng Pilipinas tungkol sa Philippine Navy Recruitment Program. Narito po, panoorin nating lahat.
9: The Philippine Navy continues fulfilling its mandated task of protecting the freedom of our beloved country. Pursue your passion and career while serving your motherland. Explore and travel the Philippines and other countries. Embrace a new challenge every day. Take on a job that takes you to new horizons with a noble purpose. Navigate the endless seas anchored on an honorable mission. March through rough lands with determination to preserve our freedom. Soar high and exceed your vision. This is your Navy. Committed to our core values. Modern and multi-capable.
8: character to defend our territory? Do you have the competence to be the guardian of our seas? Do you have the capacity to protect our sovereignty? The Philippine Navy is looking for young professionals willing to serve and experience the adventure of being a soldier of the sea, air, and land. Our country needs you. Heed the call. Join the Philippine Navy. Stand out. Make a difference.
10: Philippine Navy, they are heroes for me.
11: Be one of us and join the modern and multi-capable force of the future. The Philippine Navy.
2: Bilang bahagi ng recruitment plan para sa taong 2026, patuloy na isinasagawa ng Navy Personnel Management Center ang kanilang recruitment program upang mabigyan ng oportunidad ang mga kwalipikadong Pilipino na makapaglingkod sa Philippine Navy.
0: Kinakailangan na ang mga aplikante ay may tamang educational background, physical and mentally fit, at may magandang moral character. Kabilang sa initial requirements ang birth certificate, diploma o transcript of records at 2 valid IDs. Para naman sa mga aplikanteng mababa sa 5 talampakan, kinakailangan ng NCIP certification.
2: Bukas ang recruitment process at hinihikayat ang mga interesadong aplikante na bisitahin ang official na Facebook page ng Navy Personnel Management Center para sa mga update at detalye tungkol sa aplikasyon.
0: Kasalukuyang isinasagawa ng Naval Personnel Management Center ang recruitment activities upang dalhin ang oportunidad sa pagiging sundalo ng Philippine Navy sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa pamamagitan ng programang ito, nabibigyan ng pagkakataon ang mga aplikante na makapag-apply at sumailalim sa paunang screening kabilang unang hakbang tungo sa isang makabuluhang karera sa serbisyo militar.
2: Para sa karagdang impormasyon, maaaring bisitahin ang NPMC Annex, Naval Station Jose Francisco o sundan ang opisyal na Facebook page ng Navy Personnel Management Center.
0: Paalala sa publiko, walang bayad ang recruitment process ng Philippine Navy. Ito ang pagkakataon upang simulan ang inyong karera sa serbisyo, maglingkod sa bayan, maging handa sa hamon at ipakita ang tapang at dedikasyon sa karagatan ng Pilipinas.
12: Bugbong dagat ng Pilipinas.
13: Tinig ng katotohanan, mantay ng karagatan.
0: Bago po tayo magtapos, nais po nating ipaabot ang pagbati sa lahat ng kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pangunguna ng ating masigasig at magiting na Flag Officer in Command, Vice Admiral Jose Maambrosio Quiz Peleta, Philippine Navy. Huya, sir!
2: Sa buong staff ng Radyo Pilipinas at sa atin pong very supportive partner agencies, maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Maraming salamat din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay na tumatangkilik sa ating programa.
0: Magkita-kita po muli tayo sa susunod na Sabado. Sa muli, ako po ang inyong lingkod, the Apprentice Seaman Ryle Andro o Kasi Philippine Navy, nananawagan ng pagtutulungan para sa isang mapayapa, ligtas at makatarungang karagatan.
2: At ako naman po, Seaman First Maribel A. Flores, Philippine Navy, na nagpapaalala, anumang uno sa karagatan, ang hukbong dagat ay laging handa. Hanggang sa susunod ng mga programa,
0: maraming salamat po. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Armed Forces of the Philippines! Mabuhay ang hukbong dagat ng Pilipinas!
14: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738.
15: AM.
16: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
17: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
18: Ng ating walang gutom program.
17: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
19: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
17: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
20: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
17: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
20: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
17: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
21: Salamat, President. Salamat.
15: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
15: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Ang hirap kumita, parang kulang ang oras sa isang akaw. Paano ako makakasabay kung luma ang gamit ko?
25: Ang daming trabaho, pero ang bagal ng sistema.
26: Anak, para lang ba sa bata ang AI na yan?
24: Baka mahirap gamitin. Hindi para sa tulad ko.
26: Pangmayaman lang siguro ang teknolohiyang yan.
27: Pero nang may nagturo, nagbago ang lahat. Wow, kaya pala akong tulungan gumawa ng report.
26: Mas mabilis na ang benta ko.
28: Narito ang tinig ng makabagong panahon.
29: Mga ka-AI, panahon na para ang teknolohiya ay mapunta sa taong bayan.
28: Sa panahon na

0: Welcome to the AI Talks with the Voice Master.
1: Mula sa puso ng bayan hanggang sa dulo ng keyboard ng masa. Ito ang unang radio at podcast show para sa AI ng mga ordinaryong Pilipino.
2: Ito ang kwento ng AI na abot kamay ni Juan at Juana.
1: Mga tanong mo, sasagutin natin. Mga kwento mo, itatampok natin. Dito, ang AI hindi lang para sa techie, kundi para sa taga-kanto, guro, estudyante, OFW at bawat Juan at Juana. Kasama ang nag-iisang the AI Voice Master of the Philippines, Pocholo De Leon Gonzalez. Ito ang AI Talks with the Voice Master. Dito lang sa Radyo Pilipinas.
3: Great day, mabuhay mga ka-AI, mga ka-authentic innovators. Welcome sa nag-iisa at walang katulad na programa para sa artificial intelligence, ang The AI Talks with the Voice Master. Ako po ang inyong lingkod, ang inyong kaibigan, ang inyong gabay sa mundo ng artificial intelligence, The Voice Master, Pocholo De Leon Gonzalez. At ngayong araw na ito, ha? Hindi po ito ordinaryong episode. Hindi ito tungkol sa tools lang. Hindi tungkol sa negosyo lang. Ito ay tungkol sa hinaharap ng buong sangkatauhan at higit sa lahat ang papel mo bilang isang Filipino sa mundong iyon. Alright, ito po ang AI Talks with the Voice Master. Season 4 na po tayo. Episode 87. Ayan.
4: Wow.
3: Ayan, ha, ang pag-uusapan natin ngayon, ang labing mga posibleng kinabukasan ng mundo sa mundo ng AI. Ayan, ha. At ito ay isi-share ko sa inyo, mga kaboses, mga ka-AI. Yan. Ito ang episode na hindi lang dapat pakinggan ng mga tech people. Dapat itong marinig ni nanay, ni tatay, ng mga estudyante, mga teacher, ng OFW, ng mga negosyante, ng mga driver, ng mga voice talent, yan, ng mga freelancer, ng mga lahat ng mga Filipino. Kasi alam nyo bakit? Ang AI hindi lang usapang pang programmer yan sa Silicon Valley, no? Na kung saan doon tayo nang galing nitong mga nakaraang buwan. Hindi na lang ito laruan ng ng mga mayaman, hindi lang ito app sa cellphone. Ang AI ngayon ay parang kuryente noong unang panahon, no? Noong una kasi, alam nyo, may mga taong takot sa kuryente kasi nga marami namamatay diyan, 'di ba, pag hinawakan mo. Mga kuryente ka. Tsaka may mga nagsasabing delikado yan. May mga nagsasabing hindi yan kailangan. Pero ngayon, kapag walang kuryente, ewan ko lang. Diba? Umabuhay kayo. Parang tumitigil ang mundo ninyo. Tumitigil ang buhay. Ganyan din ang AI. Sa una, parang uso lang. Parang bagong app lang. No? Pang-edit lang ng picture. Paggawa ng captions. Pero alam nyo, sa likod niyan, may mas malaking tanong. Saan tayo dadalhin ng AI? At ang mas mabigat pa, sino ang magdidesisyon ng future natin? Tao ba? Gobyerno ba? Big tech companies ba? O AI mismo? Okay? By the way, mga ka-AI, alam nyo galing ako sa US at sa Canada. No, alam nyo yung mga past episodes natin, nakita nyo naman, di ba? Kung saan ako nag-broadcast? Sa New York, diba? Sa Silicon Valley, sa San Francisco, di ba? Kasi may bahay kami doon, sa Daly City. Ayan. Naglakbay ako sa Los Angeles, sa Las Vegas, sa Chicago, Toronto, Montreal, sa New York, sa Denver, Colorado, San Francisco, especially sa Silicon Valley, no? Alam nyo, hindi ito simpleng tour lang. Para itong pagpunta sa isang kusina kung saan niluluto ang future ng mundo, no? Alam niyo, sa Silicon Valley nakita ko kung paano ginagawa at ginawa, pinabilis at pinalawak ang AI. Grabe doon, grabe talaga kung alam niyo. Nagpunta pala ako sa Google, sa Facebook, sa Apple at Amazon at kung saan-saan pa. Doon mo mararamdaman ang AI hindi na coming soon. Uy, nakasakay pala ako ng mga Tesla, ng mga Cybertruck, ng mga iba't ibang electric car.
4: Wow!
3: Pansinin niyo yung boses ko, sobrang familiar sa inyo, di ba? Sobrang nagkalat na. Ito kasi yung goal ko at vision ko, gamitin yung boses ko. Pero ito ang hindi dapat kalimutan, ang boses ay hindi lamang tunog. Ang boses ay identity. Kapag mali ang Filipino AI voice mo, hindi lang pronunciation ang problema. Kultura ang maapektuhan. Halimbawa, ang salitang mahal, pwedeng sabihin love, pwede rin sabihin expensive. Kung mali ang intonation, mali ang meaning. Kasi, alam mo yun, kung mali ang emotion, nawawala ang puso. Kung mali ang accent, hindi na siya tunay na Filipino. Kaya kailangan na may Filipino voice experts na tulad ko, no? May Filipino voice data,